0: Nabadrip ko diya.
1: Kay ginsing abot hiyahin usa nga talent. Kumbaga, okay. Bago pala.
0: Bago gihapon.
1: Oo. Aniya kuno pag-abat, kasi ring siguruhan iya ka eksena nga pwede liya basta-basta nga hihipuan na niya bumper.
0: Bumper.
1: Oo. Sering niya.
0: Ano nga pelikula? Kaya iya siyahan nga pelikula.
1: Sige daw.
0: Like Virgin Forest.
1: Virgin Forest. Kundi ako nagsasayop, hireton ang magkaurusa nga hirakuan. Nganhan hira Angelicang.
0: Oh.
1: Magurusa tira. Sige daw, ikaw andaw din ang mga...
0: Nganhan X-Deal 2. Exchange deal 2.
1: Convergent Forest, makukuha nato nito daw kun hinan mga leading man. Hino daw lang ang actor, recon actor, karag sidgon maihan na dida showbiz. Kontran talent.
0: May diliwat desperada.
1: Ikan ko nito Virgin Forest, amo ito nasyahan.
0: Virgin Forest.
1: Oh. Magurusa tira dang hira Angelicang.
0: Updated
1: okay.
0: Kagud oh. Okay.
1: Ngan sering niya iton makaberido ha amon kumo sexy actress. It paghunahuna ha amon it mga lalaki. Nga porke VMX actress kami. Labi na kon baga mga nude scenes. Nga pwede na nira captain itong nga tanan. Hadton 2025 last year August, amo gihapon inan igin buyagyag ni Angelicang.
0: Okay.
1: Nga naalarma nga ni adto ang Gabriela Women's Party. Pero wala na nira ibutang didi kun
0: ana Virgin Forest.
1: Yun.
0: At tumatim ulo.
1: Maaram na ako. Maaram na ako. Kung hino ang aktor nga nahikaptan hiya, pero waray na liyang magreklamo. He Sid Lucero.
0: Sid Lucero.
1: Anak ni Mark Hill.
0: Oh, wow.
1: So, syempre, kay kilala, diri na lang.
0: Kung ikaw, padi. Kebs, itinim mo role, tatim ka lakising sin, ha? Ayaw good, pagpasipar, at iba.
1: Okay.
0: Labot la kun magsasarit ka ngan okay la hit in partner.
1: Ba kay gi ko kuray gariton pag kinontrol it imo kalugaringon.
0: Ngayan.
1: Oo. Okay. Makore to pag kinontrol. Pero kon amulet sering, ko kontrolon ko ta kalugaringon.
0: Maano ka pag control?
1: Oo.
0: Agi.
1: Po kontrol bahala na kay bangin ako ma-technical mo awarayan ko na pagkabuhi. Mawawarayan ko na pagkabuhi kung baga maamo ito.
0: Alas 8:04 na.
1: Oo. Nagchiri kaliwat ka kulop hirakuan. Hi Arsimonios. Hi Ellen Adarna.
0: Oo.
1: Ngan o sa pang aktres.
0: Oo.
1: Ergin sinunlogon hi Ellen Adarna nga Lusyang.
0: Lusyang na.
1: Oo. Ngayon pala kay tinood. Kayhan pag anak niya han anak ni John Lundros.
0: Pira ng anak hininira. Pira na't anak hini ni Ellen Adarna. Pira nga mga kababayanan.
1: Usap pala, Ada.
0: Usap pala.
1: Kay adapted malitit. May dan niya kan kuhan, kan Derek Ramsey. Madalawat niya kan John Lloyd.
0: Bukawil ngayon.
1: Bukawil. Yun.
0: San Jose nga, danay, maganhadi, baga napapasoy kita, nakaong kitang Bukawil, gamit ang toothpick, pagkulkog, pagkuhan, pag-aunod.
1: Yun, Bukawil.
0: Ngayon susup-sup, kumbaga di rin nagdadara.
1: Correct. Bukawil.
0: Bukawil, Sir Ed and Sir Kebs.
1: Correct.
0: Kasi rin hitakloban, on-call driver.
1: Salamat. Siring ni... Warat pakialam, siring ni Linadar na kung tawagon ako nga Lusyang.
0: O ngayon.
1: O eraman lang ko nito na ho na.
0: Okay.
1: Maaramang ko na ako nga damopit nagnanasa ako. Ilala ko nito sir, nga Lusyang ako. Nga natural ako no ito nga medyo nahuhulog na dra-drop it ibang aparte taton lawas kauhuman mga anak.
0: Siyempre.
1: So,
0: normal ito kakipin-kipin. Normal ito.
1: Bisan nga anit lalaki nga din nanganganak na Lusyang.
0: Ikaw pa di, pagkita mo tim kalugaring, Lusyang
1: na.
0: Diri pa.
1: Diri pa.
0: Ito!
1: Diri pa.
0: Ay, kakipipipipip. Hino ini nga picture.
1: Ellen Adarna.
0: Wow, parbida nga.
1: Nasakayin luxury car. Bakit di ganito Lusyang?
0: Bakit di ganito Lusyang kakipipipip. Kaya mga maalagay ni halawas.
1: Tama liyo tani niya, sir. Nga, bahala ka mo magginaran ka mo akon nga Lusyang. Anyway, damo man nga nit nagkaka-interes sa akon. Ngan, akon liyo tigin papasabot. Nga mabubuhi ako, nga waray lalaki.
0: Ito, kakipipe Kevin.
1: Mamay kaliwat yun. Talagang matapang hi Ellen Adarna. Waray pre nung nga nagsisering.
0: Waray pre nung nga nag-istorya.
1: Palaban liwat yun nga babae.
0: Si Melinda Comey. Good morning, Sir Edward. Pabate po sa mga taga-UNDP.
1: Sige.
0: Sige, kakipipe Kevin.
1: Oh, waray pa rin di kuan. Ano yung titinawag ha ako ni kuan? Kakaif. Pero may namamati ha ato ni Kakaif 5 Saldo Libanan.
0: Saldo Libanan. Oh,
1: sige ang Miss Kulyan ha. Warak pakakabaton. Kaya sige pet ato ni Chika.
0: Amo na.
1: Mm-hmm. Oo. Hala.
0: Hala.
1: Waray naman kuan din ni Ellen Adarna. Gini, actually, Ibay Alonso, nagtitinor ko no yan ha. Okay, lilibot at bugos ng Asia.
0: Oo,
1: okay. Lilinibot niya. Kat parang wala lang kuno ang nahitabuhay
0: niya. Okay, dapat mag-move on. And waray kapag bisugi, waray magigbisog niya tinuon nga gugma ipinsin ko.
1: Oh, tapos si kuan may daliwat si LG Moreno. An hinaman aton player anay si Jimmy Alapag inmuli na nga na Pilipinas bago nga coach si Tono sa nga team ha PBA. Nasiring si LG Moreno, maupelewat ko no nga nahingan hina kami nakabalik kay matamagad ko no may ko trabaho Amerika pero ginulan na ko nung paglinimpyong kubita. Siguro niya mga sideline dito Amerika.
0: You know, dirito rumamay, biskano din niya Pilipinas pag abot mo nga to Amerika bagan ordinaryo pala kay Kevin. Uy, good morning Sir Edward, shout out han imo mga listeners nga namamati yan na nasiring hita kluban on call driver. Amog hiyapon ni Francis na gritay mo. Hey, Jose Jodel Jose Daga. Yan. Hey, Gupio Aldrin, waray ito problema han ma-impeach ang tao but ayaw nira i-bend the law. Kay Kakulop Karoyag na liwat nira diri sumunod han rules, di ba? Sumunod hira ha rules of impeachment. Ay, kakibib-kibib, wala na kita oras.
1: Oo.
0: Kaya naguhulat liwat si Judge Arguelles.
1: Sakto. Naka-schedule na.
0: Oo.
1: Oh, dyan na naghihinula. Oh.
0: Busy ni nga tao. So, baga makarawad kung dani baga naghihinulat siya para hining atong tandem, ha?
1: Okay.
0: Okay.
1: Sige nyo niyan, mabalik kita mga K5 para kadugangan pa ang mga updates nga ang mga balita ha atong 11 Mbps. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
0: Thank you, ka-K5 Kevin! Nasaring imuhin mo yung medeko ging katapog kakulub ng artista Metro Tacloban. Maupay ang ka-smile. Hey, Sir Kevin. Ay, artista ka na daya. Babalikan natin ini nga itong programa with Judge Carlos Aguiles. Maghihingadayan natin ang pirang mga legal issues nga gin-raise ka kulub din ang siyahan nga adlawon impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Kamalang pipira nga mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
7: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
8: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
7: Amo ba?
8: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
7: Gusto.
8: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
7: Mm-hmm.
8: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
7: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
8: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
7: Oo.
8: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po sulod nga level sa oxidative stress.
7: Maulagi.
8: Dire na musulod Sir JP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Mm. Ug nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
5: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Mm. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
8: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
7: Palalakit lawas.
8: Palalakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
7: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon o sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
8: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
7: Correct.
8: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
7: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
8: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
7: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
8: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
7: Absolutely, Doc. Nya, wala na po taigong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold Supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!
5: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga ka-K5 mga 8:16 na. Balik tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Hello, Anay Kantatang Honorio Garcia. Hello, Tay. Obe nga agahay mo, mga sukin natin ni nga mga manmarati. Garcia Compound, Gidakaybaan, Hinintakloban. Damo tira dida. Oh, maupay na lang ang pagpamati, hayo nga tanan. Mga ka-K5, dinatato 1987 na Constitution. ito na presiding officer in an impeachment trial na depende kung hino ito na gini-impeach o gini-impeach. Subay din itong Article 11, Section 3, Paragraph 6. Nasa rin itong bida, kung it presidente Pilipinas in an naging papailaro in an impeachment trial, itong Supreme Court Chief Justice it magsiserving a presiding judge. A presiding officer. Kay diri mabutos inin presiding officer inin impeachment trial inin presidente. Dinan natabong impeachment trial kontra kan presidente Joseph Estrada hadto mga K5 he Chief Justice Antaga Cebu nga Chief Justice. Oh. Duha man ini ra Marcelo Fernan ngan he puno ba? Ang limot ako niya. Sige lang, yan. Manonood naman tayo ito. Pero, okay, when other officials are on trial, ha, impeachment, okay? Meaning to say, the Vice President, the Associate Justices of the Supreme Court, o po nitong Chief Justice, itong mga commissioners, itong constitutional bodies, itong ombudsman, medyo silensyo, inin constitution partihin eh. Okay? And gintatagan ni gahom itong Senado nga mag-formulate it ira kalugaringon nga impeachment rules. And if I'm not mistaken, upod na itong dida mga ka-K5 itong pagpili or pag-elect itong ira magiging presiding officer. So since silence man itong provision itong constitution partihin na pagpili or ito magiging presiding officer. Hinin impeachment trial, hinin vice president, mga ka-K5. Usay naging debatihan kakulup, didahan pag-abrihan impeachment trial, itong aton vice president, kay nag-insister ikaw, anay Senate President Alan Peter, kay tanong, unconstitutional. Okay? But, gindig unan liwatan mayoriang diri, kay gintaganhin gahom itong Senado nga mag-formulate at ira kalugaringon nga impeachment rules and natabuna ini didahan na ira session hatun June 3 wherein gimbag-o nira ang piranga usahan mga importante nga patakaran hinin pagdumaran hinin impeachment trial nga mag-elect ira hinin ira magiging presiding officer not necessarily nga automatic nga itong Senate President it magiging presiding officer. So natabo ito kakulup mga ka-K5 ginpili ni Rahitsis Escudero. Is it constitutional? Is it tama ba ito niya, mga ka-K5? Adi na ba linya, he Judge Carlos Argiles? Waray pa, but later, makakaupod natin niya, mga ka-K5. Usang importanteng bagay, kung kay anong birbintaha, and nagdesisyon, para haakon la, at baga na kadit isip, itong mga kadamaan, hinin mga senador. Nga piliun nira, he... Chis Escudero, number one, kahit Chis in usang abogado. Diri la ako bagasayod kung may daba experience ng kung ano kahalawig, halabang nga panahon ang naging experience ni Senator Chis Escudero nga maging litigation lawyer or trial lawyer. And then mga abogado, mga atugayod la katutugpasi sa ring padlaw-adlaw in the practice of the profession nga atura mga korte. Kay Porlominos, bisan kon inin patakaran, hinin bista hamang impeachment trial, diri good mapaparehas hinin, you know, mga criminal proceedings sa mga korte. Porlominos, if you are a lawyer, nga may naka-experience hinin pag-either pag-depensa, hinin kliyente ha korte, or pag-prosecute, hinin mga akusado in a criminal case sa mga kakipay. Biro bintaha inin abogado. So, ikaw, Sherwin Gatsalian, hindi rin man niya abogado. Siguro, you know, for how many years nga nakadiya Senado na exposed na gihapon niya hinin mga legal nga mga eristoryahon. Kay, ito na numero uno manggod nga trabaho hinin adaka legislature. So, ganitong Senado hinin Pilipinas, it's all about legislation or lawmaking. Labot at imo pagiging magbabalaod mga ka-K5, imo pagiging exercise, inin imo tinatawag nga oversight function. Okay, but primarily, itrabaho hinin miyembro hinin Kongreso, it's all about legislation. So, pabor, para hinin usang abogado, hinin maging legislator ka, say pa, it magiging presiding officer ka, hinin usang impeachment trial. So, it makes sense nga himuon ni, pero ba't mga abogado nga adadida ha, Senado? Yan na, okay? Ini magbugto nga mga kaitano, mga abogado ini, okay? Hipia and Alan Peter, abogado. Kiko Pangilinan is also a lawyer. Chis Escudero in abogado man gihapon. Baga amutak na ibabaruan nga inin mga abogado di da Senado. And it makes sense nga inin, you know, abogado at magiging presiding officer, kayo ho, mga kaaragtubang mo both sides. The panel of the prosecutions, the panel of prosecutors represented by some members, chosen members of the House of Representatives, and the defense. Hiton aton Vice President, puro ni mga abogado. Mamay kalakon baga diri abogado at magiging presiding officer hini. Pwede la ini baga pag siguro singabuton ini, labi na hiton na defense. Okay, di man abogado ini, wari na ibabaro ang parte hining sistema. So baka diri liwat pabor para hiton Senado as an institution nga diri abogado, I mean para akong ideally abogado dapat at magiging presiding officer. But anyway, adi ato linya Judge, Judge Argilias, good morning Judge!
12: Mga paingaga, hi mo pare, yan mga paingaga, itong imo mga viewers, yan mga marati.
0: Oo, it pakiana, inin pabor ka mga abogado itong magiging presiding officer at sugadhin ng impeachment trial, Judge?
12: In aton batakang balaod ano under Article 11 iton Senado it Kongreso may daniya poder hin to promulgate its own rules and procedure.
0: Okay.
12: See? Ining tawag ini ining poder is di can choose presiding officer.
0: Okay.
12: During during the impeachment in the impeachment proceedings.
0: Okay.
12: Kay ining sitwasyon niya na is different ano? Anato nag-aging ang mga nag-agit ang impeachment during the time of President Estrada. It was the president who was being tried for
0: impeachment
12: No? So under the constitution, the one who will preside is the Chief Justice. Pero itong aton Article 11 of the 1987 Constitution is silent who will preside if that will be if the one on trial is the Vice President.
0: Okay.
12: So, in Senado, they have their own rules and procedure. So, and at the same time, we have to take into consideration also na itong purpose itong Constitution is not to defeat justice, no?
0: All right.
12: Kay may nakita mga constitutional, Constitution should not be, the provisions of the Constitution should not be isolated to the provisions of section of Article 11 should not be isolated to the other provisions of the Constitution.
0: Okay.
12: No?
0: Okay.
12: So, the Constitution is silent on that point. So, iningatanan, the second is the senators are all judges. See?
0: Okay.
12: They're all judges. This is a collegial body. And they can elect somebody who can preside the impeachment proceedings.
0: Okay. Oo. Okay. So, kung baga silent ang provision han aton constitution as provided for in Article 11, okay, Judge, ngan gintagan hin gahom ang aton mga magbabalaod na Senado sitting as an impeachment court nga mag-formulate hit ira kalugaringon nga rules hit pagdumarat impeachment trial, upod na itong dida it gahom pagpili kung hinot magiging presiding officer.
12: Yes.
0: Okay.
12: That is the doctrine of implication.
0: Okay.
12: Express power includes implied powers.
0: Okay,
12: no?
0: Okay.
12: Kani katulo, this will be a denial of due process, no?
0: Okay.
12: Of either of the parties, see? Kay kundiri actually trial, ibang eristorya ini, no? Remember, both parties are lawyers.
0: Balitaw, see? Balitaw.
12: Itong trial ngangaran, diri la ini tawag ini, diri ini harumamay because as a judge, you must have to dispose the issues with dispatch.
0: Okay, no? Correct.
12: Kung ikaw, you are an ordinary layman, not with no offense, no?
0: Bagadiri Pagminos at kapas ni Sir Win Gatsalian.
12: No, kay, no, yeah, yeah. Oh. That is, and that will be, there are cases decided by the Supreme Court.
0: Mm.
12: May kaso nga ni Hatuya, she was charged of estapa in the lower courts, and she was convicted. And it turned out that she was not represented by a bona fide member of the bar.
0: Oh.
12: So, Seringang Korte Suprema, your conviction is reversed because you were denied the right to counsel. At the same time, there is a denial of due process.
0: Mamay kalahit ito, ano? Mamay
12: kalahit. Kaya itinsusunod din, actually, we adapted the rules of evidence in suppletory character to the rules of procedure of the Senate.
0: Ano't
12: both? It rules on evidence. Okay.
0: Ano po signo nito?
12: Meaning, in the absence of any provisions of the rules on the rules of procedure,
0: okay,
12: then the rules of court will apply on the rules on evidence.
0: Badaw, so, mamay kalahito.
12: Kay bisan ka pa, ikaw ang abogado, no? You have been a bar top notcher, baltok ka.
0: Hmm.
12: But when it go to trial, it is different story.
0: Correct.
12: See, because this is trial, is a matter of experience, no? Dili ni nababoranin usak adlaw or tulong ang kaso nga imo ginaapiran. That is why you will see the reality nga guti ay let practicing lawyers because trial is very tasking.
0: Correct. Correct.
12: So kinanglanon naton ini presiding officer under the constitution itself, no? This okay. is not just pagani we have a constitutional backup, no? The presiding officer must be a lawyer.
0: Okay.
12: Kahit depensa, the defense is represented by well-known litigators.
0: Badaw nga ho.
12: may sinisiring panirang council of panel of prosecutors, no? Mga banggiitang giyap ng mga abogado.
0: May da pa mga...
12: Diri ka nga ni Bagahaniti, itong rules on evidence, which is the Bible during trial, including substantive law, humang kahini.
0: Amo
12: no?
0: na. Amo na. Ako,
12: because remember, the judge has to control the proceedings.
0: Correct.
12: Di relate nga ka nga istorya lang, you have to control the proceedings.
0: Hmm. Tama may kalahini. Kumbaga, magbabangga ay na ini nga duha nga grupo itong mga panel of prosecutors from the House and the battery of lawyers representing the vice president katapos ikaw nga mag di desisyon inin mga motion or anot baga magiging dalagan hiton inin trial katapos waray ka man lang ani guti ay ibabroanan parte hini nga mga bagay di ko may imagine kung narot mananabuhin nga ba na ka-importante nga political exercise.
12: Yes, this will be denial of due process, no?
0: Okay.
12: Bangin eh, this will be denial of due process to both parties, no?
0: Okay.
12: Why? Because, bisan let mga objections on how to rule on the objections.
0: Okay.
12: Sige, bisan ka nga, ikaw ang abogado ka, if you're a new lawyer, you are not still accustomed to trial, it's quite difficult for you during trial. You have to learn. So, you have to learn the craft of practice until the time nga you have learned trial.
0: Oh. No? Kaya bis that mga objection to the whatever, they proseso, it who is either go overrule niya or isosustain niya. Tawaray ka ito, ano kakipay, judge, kumbaga, waray kay babroanan parte hindi right. ng mga bagay.
12: Ito objection na ito, it rule on the objections, damit mga grounds, kung under the rules on evidence, if you object on two or more grounds, the judge will have to explain his ruling. Dili ka lamasing to overrule or sustain.
0: Okay.
12: See?
0: Oh.
12: Proseso in that's very delicate, no? Because there are lawyers who will raise objections.
0: Okay.
12: To object two grounds, not only that it is leading or mislead, because these are formal objections. But during the retrial, it's really a very tedious process, no?
0: Okay. Okay. And ideally, diri kay masiring nga kay maugop in Hitchis Escudero nga dihiton na karuyag magpatanggal hiton aton Vice President. But it's very vital, very important iton role hiton magiging usang presiding officer in an impeachment trial. Diri ta rumamay.
12: Nakulagon ito ni Durong responsibility. Because aside from the lawyers who will be appearing before you, you have the public. No. Inaobserba ang kahit mga legal expert, okay. Including, tawag ini, including ordinary laymen. Ingkikinita ka if you know how to preside.
0: Okay.
12: Kabisan pala pag-preside, actually, if you do not know how to preside, then that is another story.
0: Okay.
12: That will redound to the denial of due process.
0: Okay. Now, may tungod nga gagamiton hining patakaran, hining impeachment trial in, tama ba ako, Judge? A combination of the rules, a procedure, or kung naadi ka mga asunto didiha korte, nga hiton, rules at Senado. Tama ba? A combination of both.
12: Oh, yes, yes. Oh.
0: Okay.
12: Oh, okay.
0: Oh. A combination of both. Now, kay ko maiha ka na nga huwis, ano good it mga ginihim mo itong huwis while ongoing in trial, baka sampula, labi na din at baga presentation of evidence, either it's documentary evidence or direct testimonial from witnesses?
12: Itato niya na ano, in civil cases,
0: oh.
12: May danaton na in civil cases, no, first and second level courts, may danaton rule on judicial affidavit, no?
0: Okay.
12: So, itaton, we do that judicial affidavit, so we obviate the proceedings, no?
0: Okay.
12: The direct testimony of the witnesses will form part, will constitute a the judicial will constitute as direct testimony.
0: Mm.
12: Applicable gap in criminal cases. No,
0: okay.
12: Lower court then
0: okay.
12: The second the first second level courts depending on the penalty or the choice of tawag ini. It nananabuhin ni kung baga kita actually kakulop they were debating about the issue on arraignment.
0: Arraignment.
12: Actually and rules were answering the rule says if there is an answer an entry a plea of not guilty should be entered on record. It is
0: okay.
12: It is provided by the rules.
0: Okay.
12: So in ordinary cases, sa criminal cases, ginaarin anay naton it akusado no whether he is guilty we in open court. Itong kaso, itong complaint kiha will be read in open court in the presence of his counsel.
0: Okay.
12: In a language known and spoken by him.
0: Mm-mm. Okay.
12: Kasi manasunod na net pre-trial, then we follow now the order of trial.
0: Okay,
12: no?
0: Now.
12: Presentation at evidence at prosecution, then after that, the defense.
0: Okay. In arraignment, kumbaga haatun lang baga simple nga paghubad ni judge, ginfo-formalize na it pag-charge sa imo. Kumbaga, you are hereby charged, yes. Blah, oh. Blah, blah, blah. Amin ni, anot im masisiring. But kadamaan hini, not guilty per me. It's ginbaton itong akusado. Now kung diri hiya, for whatever reason, diri hiya na plea, wari hiya plea. And it court tonight na for the record na siring nga not guilty, correct?
12: Oo. Oh.
0: Okay, so kakulok.
12: In actual arraignment, mag-iba kita itong civil cases, ano? Because okay. In civil cases, itong ginreklamo, the defendant will be made to answer by the court.
0: Okay.
12: In writing.
0: Okay.
12: May answer kita, normally.
0: Oh. Oh.
12: The rule says,
0: oh.
12: 30 days after service of summons. No?
0: Okay.
12: Itong criminal cases, the first time that the accused is made to answer officially is during arraignment.
0: Arraignment. No? Okay.
12: Gimpabasahan niya. Oh, because that is to satisfy his constitutional right to be informed of the nature and cause of accusation against him.
0: Hmm.
12: So, in impeachment proceedings, sinisirig ni Rahano nga in sui generis, a class of its own, deferent, no? It is in the nature of a criminal prosecution, but it is not criminal per se, no? Political exercise ini.
0: Okay. Mm. Okay. So, kakulop, tama la ba itong awarian ay ang ma-arrain at ang Vice President, mabasahan ini formal nga asunto kundra iyan?
12: And actually, kung kita only mo, according to the ruling, no? According to the rules on impeachment, nakabutang dito nga if there will be an answer, see?
0: Mm.
12: Or the law, there will be an answer, then the respondent, a plea of not guilty will be entered on records.
0: Okay.
12: Meaning, it is now under the rules, provided under the rules. So it's no more a debate whether the impeachment, the articles of impeachment will be read in open court because a plea of not guilty is considered as entered on record because there is already an answer.
0: Okay. Now, may mga napakianak kay ano kuno nga hi Cheese Escudero man. Oh, diri kayo ho didi, didat mga senador naton yan, nalilimalat abogado. Cheese Escudero. Hi Kiko Pangilinan. The brothers and sister tandem hinin Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano and Rodante Marcoleta. So, di man mapipili ni Marcoleta kay aad to priso. Katapos, adiha minority yan na. Okay? And siyempre, the Cayetanos. Okay? Adiha minority. And gindesisyonan ang dosing ang mga senador nga hi Francis Cheese Escudero ang maging presiding officer didan Butosay Kakulop. Okay? Alang man nila Peter ngayon hi Pia or hi Rodante kay inin bispa presente inhira Alan Peter ngayon hi Pia adi man nila minority. So, maara naman kita ang inin dynamics inin atong legislature majority rules. Di ba? So, kon hino ton mayuri nga napabor pero damo amot nagdadaog. Okay, so we are hoping that with the election of Cheese Escudero baga mas berubintaha ini nga pagdumara ini nga impeachment trial kontra kan Sherwin Gatchalian judge.
12: Yes, because if with no offense with atong Senate President as he earlier observed, baga makuri kon magkikiristorya kita because this is trial, this is not an ordinary discussion. Wala kita problema if this is legislation kay ni mga diyan expert on the field, no? Okay. Kay makiha na ini ang mga senador. But when it comes to trial, it is a different proceedings.
0: Okay.
12: See, it is a different proceedings. Wala kita to problema during the impeachment of former Chief Justice Corona because the one who presided was the late Senator Enrile. He was prominent lawyer, of the best litigators, no?
0: What a question.
12: So, what a question. We have no question. Kaya kung kumita ka, makita ka, even the objections, immediately, there are even rules that were cited from time to time that there is an issue brought before the impeachment court.
0: It baga issue lahi niya na judge kay simpre ikaw Cheese Escudero baga nangadikan nga grupo at majority nga did kalilikyan nga tanan niya nga aksyon or mga pagresolbahin mga motion or kumbaga nga indad and on ini nga impeachment trial nga yan ang akusaran okay amin itong naging decision mo kumo in presiding officer kaya adikat majority. Di ba? Amin it baga problema na liwat yan na judge.
12: Oh. And again, that is subject to public scrutiny from time to time. But remember, ito no sang hawis, if we follow the constitution, no, the judge must be impartial.
0: Okay.
12: No?
0: Okay.
12: Every party, that is settled rule that every party litigant must be entitled to the court neutrality of an impartial judge.
0: Oo. Oh.
12: So, this is a constitutional provision.
0: Okay.
12: So, adin it atong constitution, although we speak of a criminal case, but this applies to all all proceedings.
0: While this is an opportunity and a privilege, huge privilege, for Cheese Escudero to be sitting as the presiding officer, but iniliwat nga pribilehiyo, pwede ini-make or break para haiya kay... As you have stated earlier, magbabantay inyong publiko. And ako sigurado ko na kung may da pa ibang mga political plans ini Cheese Escudero and baga maghihinay liwat hiya hinin pagdumarin ng impeachment trial to avoid any negative repercussions just in case yan maging partial hining maging pumanig hiya ba kung ngayon man nga grupo hining impeachment trial, judge?
12: Yeah, because there are two sides of the coin ni din ni permanente manta. So there are two sides.
0: Okay.
12: See? May ma criticize, may ma comment. It's always the political scenario.
0: Mm-hmm.
12: So ito aton line as a taxpayer, taxpayers at the same time we're citizens. So the Senate should conduct the trial impartially. No?
0: Mm.
12: We are after accountability, but accountability must be based on due process.
0: Oh, so, Kakulop, gindig unan nagihapon ni presiding officer Cheese Escudero nga 16 good it dapat nga butos para i-convict iton Vice President, in accordance with what is provided in our constitution, nga nasiring 16 of all the members of the Philippine Senate. Tama ba yun eh?
12: Two-thirds of all, yes. Two-thirds of all the members of the Senate.
0: Which is 16. Tama ba yun eh? Nga Himarculeta, arestado.
12: From the constitution, waray pa mang constitutional yan na issue regarding that. Maybe there is somebody who filed a petition before the Supreme Court to interpret this constitutional provision. All members, we speak of all members, literally, no? We're referring to the incumbent members. No?
0: Okay.
12: So regardless of whether you are incarcerated or not,
0: pero at hapresuhan,
12: may dining. Remember, the constitution can be interpreted in another mode, no? Si kikitao naton kung because if you are not attending liwat, actually there is one discussion, I think discussion ni Dean Aquino regarding that this provision is not fixed, no? Kaya one situation is this. How can you vote for, how can you decide a case when you are not in attendance as a judge?
0: Amo na. Pwede ba sumiring Hiram Arculeta, hi Jinggo Estrada, o hi Bato de la Rosa, nga nagkikinita kami sa TV? Inin, nabatian namon ang tanan ng mga argumento and ebidensya or mga direct testimonies, and we have decided kung inin dapat ba i-convict or diri i-convict ni Vice President Sara Duterte. Ito di nga how, judge?
12: That is that scenario, no? Because a judge should actually, if you are a judge, you should be the one to attend trial and you should be the one to conduct trial. Ini nga mga 24 senators are judges by themselves, no?
0: Okay.
12: So as a judge, you must be around and you must have to dispose the issue.
0: Badaw.
12: Or issue presented.
0: Magiging
12: collegial body ini.
0: Amo
12: collegial na. Body ini. This is not only the decision of every decision is collegial.
0: Okay.
12: Although the presiding officer, he will be the one to conduct the proceedings, but the decision on matters regarding any issues will be decided by the body.
0: Pwede ba ni question nun kaburubot ngaan hiton impeachment trial kung bagaharani na inin baga pagdesisyon hit mga senador kung how about ang mga tulong nga senador ko waray man din he? Ati pa naman hira makapagdesisyon nga waray hira din he ang aktual, waray hira makapamakiana, waray hira. So
12: o sa ini nga gray area yan ay that impeachment, no?
0: Okay.
12: Impeachment proceedings. Kaya okay. Itong ato eh, ando ha, Senator Marcoleta and Senator
0: Jinggoy.
12: Jinggoy automatically they're suspended upon filing by the case before the Sandigang Bayan pag-issue warrant of arrest. The same time they will issue a suspension order.
0: Oh,
12: see?
0: Okay.
12: So when you are suspended, you cannot decide or participate in any proceedings.
0: Okay. Amo to di daw. Kitaon natin kung baga ano.
12: O sa ito di daw, punto di daw. Ikanawa, Senator Barto is nowhere to be found. So what will be the a judge who is nowhere to be found is not a judge, no?
0: When you see
12: a judge, you must be the one to dispose of you try and decide the case.
0: Oo. Badaw, kung baga maamo ini kay Dusi man lahirang nga diha kaluyo, this is high sit kinahanglan, or two-thirds of all the members of the Senate, baga wari adi hini baga mananamong, alang maginuunahan nato dyan sa ano, baga harayo that conviction hini, given hini nga dynamics yan na Senado.
12: Inin, kuan man hini pare, hini nga ni, witan sila kita kay, inin mga ebidensya, magkagawas nga nito, remember the public, when the public clamor is very tawag hini, it's very grave, no? Hataas Indoro. There actually in submission, maybe you inclined that to for conviction or for acquittal. Kikitaon na natin itong dida.
0: Okay.
12: The number may change.
0: Okay. Pwede ba kung ipadara nila at mga gown ni Rangad Tuhat Presuhan, magsulot nila dito tapos papicturan nila or videohan nga nagagown tapos namamatid proceedings?
12: Nagigit at proceedings. It's really magadiri pwede because as a judge, it is an institution also that you're representing. You're not representing yourself.
0: Okay.
12: That you are in detention, that you have to decide the case, no?
0: Okay.
12: You have to participate in the proceedings.
0: Okay. Anyway, judge, mag-aalin sa sunod kita hining impeachment trial. Ito natin, Vice President, a historic one. This is the first time in our history, political history, that a vice president is charged. Damo nga mga akusasyon, and for sure damot mahibabaruan naton hini, and I hope makaupod ka namo hini nga journey para ma-inform, not well-informed itong public party hini nga mga bagay. Judge, thank you very much, Judge, ha?
12: Oh, salamat gihapon na parehan imo baga hatag nga oras nga bisan labaga agutihan aton ato oras ano we shared to the public impart ideas no in mga importante nga mga hibabruanan naton hini impeachment. Thank you very much. God bless.
0: It's always a pleasure, Judge.

0: D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imo atay
1: mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
9: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Puro Belos Pueblo!
16: Oras mga ka-K-Bible Asotso, 50 na! Mag-aalin susunod kita hininga impeachment trial. Ito na ito na Vice President and on a regular basis, magiging resource in person naton he Judge Carlos Argillas. We will learn a lot, okay, from this political exercise in an impeachment ni naton na Vice President. Okay, ako dirhin pag-ugop hin anuman nga grupo di Senado or personal nga pag-ugop kan Chief Escudero in da kunduro nga bagay nga abogado iton magiging na presiding officer hining impeachment trial kay diri to harumamay iton trabaho ito dida. Sayon dito ni Judge Argillas kay Huwis Gudia, mga kakipag. But kitaon naton, and I know that Chief Escudero is mindful nga nagkikita iya iton publiko, iton iya kasi mga abogado, and then damo nga mga, you know, iba-iba nga sektor iton aton sa siyudad kung tipaonon uniya, and then pagdadadon ini nga impeachment trial. And to think, and mamamati ni Hira, and diri la iton mga testimonya or diri la kay kikitaon nira inin mga documentary evidence kun presenter na ini. But da ko gud nga bagay it ira hini baga pagbabasihan kun hira magbubuto say na, okay? Iton sentimiento, iton claimor, iton mga tao, labi na kung magkagawas na inin mga ebidensya didahin nga impeachment trial. And considering nga sugod ni Chief Escudero, baro bata pa mga kakipay, medyo long term itong political planning hininira. They will not also take the chances nga basta-basta lahira nga baga maugob or magiging partial kung anuman nga grupo hininga impeachment trial at the expense itong iya political career.
15: Puro Belos Pueblo.
16: Ay, salamat Anilo Garbes and Francis Astilla kay Dani Napalya din aton memory. Chief Justice Hilario Davide, tama, hiya ang naging presiding officer and impeachment trial ni President Era. Thank you at Eden Urbano, okay? Hilario Davide. He calls si Janito. Good morning, Sir Ed. Adi kami ha island na mamamalik.

0: Atihay mo, mamay ka la. Ato ra isla na mamati lagi hapon din eh. Okay. Good day, M. Kakaib of Edward. May na bagong Santo Itakloban ni St. Martin de Malita. Okay. Ah, kamanliwat. Okay. Himaki, na-imagine ko lang kung ni Tito Soto itong presiding officer. Oo, kay may dahilin mga limitation itong era mga kapas. While it is true that hapaglabahin maihang panahon nga nakadira sinado, maybe they are kuan na na-master na nira in mga processes, in legislation, ano, but iba in an impeachment trial. Kita in magbabantay, sa ring ko pa itong mga magiging development hini and magiging partner nato ni Judge Aguilias paghubad hini and pag-edukar ito aton mga manmarati, dirihin pagpanigin anuman nga grupo or mga personalidad. Pagkita ko mo mga taxpayers, gobyerno, you know, tao amot gobyerno, okay? Ini nga mga adapoder, mga administrador itong aton gobyerno. May da kita katungod nga panginlabutan ini, panginanoon ini, upod na itong healthy discussion parte hini nga mga istoryahon. Waray naman kita oras. Ay, mga kakipipe, waray naliwat kita oras. Ada kay aton laanay naman temporary nga pagsasadaan ini nga atong programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ang arang tanato mga nakaubo niya ng Adlawa Engineering, Milton Mateng, ang Jeff Gores. And the new K5, Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan sa siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
4: nga may D3.
6: Kapalit sa mga balika.
4: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
7: No?
8: Before dahi ko mag-oil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasi mong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
7: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
8: Saman.
7: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
8: Wow.
7: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lamidyod siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, tistingi pagod ninyo.
8: Bulletproof coffee siya, no?
7: Kana.
8: Gihisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao nato ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
7: Ako to kay katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time, pero as time goes by, nakaingon ko nga ako raning imnan og D3 Bio. Mao to nag D3 Bio ko, Dok. Duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, nya human 4 ka oras, niinom na pod kog usab duwa ka soft gel. And every after 4 hours niinom na pod kog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
8: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
4: D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio, after 2 months sa pagtengi nayo gamay.
10: Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga
2: mga butika.
6: D3 Bio.
8: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir TP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Mm-hmm. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
7: Wow.
8: Number one, iya nga, i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus or JP, boom, oh, kag na yun. Number two, iya nga, gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
7: O, dili na.
8: Patay na dayon.
7: Patay,
8: meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 bio ka.
7: Munang dili madugay imong hilanat. Mm. Kung naka-D3 bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
8: Correct.
7: It coats our cells, no, inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 bio.
8: Mm.
7: Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisag ang vitamin D3 o ang VCO. Mm. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Mm. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
8: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells.
7: Oh.
8: Unsa ang purpose sa memory T cells?
7: Mm.
8: Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
7: Mm. Kaya.
8: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
7: Ila,
8: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Mm-hmm. Kung ga D3 bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
7: Mm-hmm.
8: Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
7: So wa nagutay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramilo, oy mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
2: D3 bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may VCO.
2: Ang VCO
6: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Health News.
2: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3
2: nga may VCO.
6: Ang VCO
2: nga may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
6: Para sa marusog na tayo.
2: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
6: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga-DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul.
6: Pabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman
14: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
16: Para ma-maintain ang malusog at malakas na pangangatawan. 100 herbal capsule and Mighty C, the alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na napakarami na po ang napasaya at natulungan nung sumubok sila sa DTX 500 herbal capsule. So, yan, kung saan makaibigan, no? Marami sa kamakabayan natin nung kanilang narinig dahil marami nang naramdaman sa katawan. Nung sinubukan ang DTX 500, nasabi talaga nila na epektibo at garantisado talaga, mga kaibigan. Kasi nga po mga sugid na kapinig, yan po ay nagtataglay ng Superior Antioxidant na kung saan yan ang kailangan po sa repairing, regeneration ng ating mga selula, especially kapag meron na tayong mga iniinda na mga karamdaman. At sa mga gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa ating programa. At syempre sa mga kaibigan po natin na meron pong mga iniindang mga karamdaman at kahit sa ang paggamutan na nagpunta, wala pa rin pong pagbabago, bisitahan ang mga clinic ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center at dito sa Palawan, mga kaibigan, Nature's Healing Naturopathic Center. At dyan nyo po mabibili lahat ng produkto ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. At syempre araw ngayon ng Martes, kasi nandito tayo sa Puerto Princesa City. Kaya po sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon all over Puerto Princesa, naabot ang ating programa. Andito tayo ngayon sa ating clinic sa Puerto Princesa City. Located lang tayo sa BM Road. O, pagpasok mo mismo ng BM Road, paglingon mo sa kabila, ay makikita mo na kaagad ang logo ng Q5 News FM. At dyan mismo sa gilid, nandyan lang po ang ating clinic. Para mas malapit, nasa gitna na tayo, mas malaki ang parking. At makaibigan, andito tayo every araw ng Martes at Miyerkules. Sa Nara naman, makaibigan, na every Webes at saka Biyernes, nalandyan lang po tayo sa Faircon Building. Tapat lang po ng Roji Mart, makaibigan, every araw po yan ng Webes at Biyernes. At alam nyo ba, makaibigan, kung grabe natin ka-protective sa ating mga tahanan, yung iba nga kapag may pangsahod ay kumukuha talaga sila ng ano, ng SG, no? Na nagbabantay habang wala sila or habang sila ay tulog. Ganun tayo ka ano, ka protective sa mga bagay sa loob ng tahanan. Pero hindi natin alam na sa loob ng ating katawan meron din palang nagnanakaw. Uy. Alam nyo ba, mga kaibigan, na kung saan ang mga free radicals, ito yung mga rubbers na nandyan sa loob ng ating katawan, na kung wala kang tinatawag nating SG sa loob na yung katawan, hindi man pwedeng magsahod tayo ng ano para bantayan yung loob ng ating katawan, wala po yun. Pero ayon sa pag-aaral, itong mga free radicals na ito ay pwede po nating mapahinto. Ha? Take note, ha? Kapag ikaw ay kumain lagi ng prutas at gulay.
17: Health Alert! Programa na puno sa health tips. Herbal tea.
16: Bakit, mga kaibigan, mga suking tagapakinig? Kasi nga, ayon sa pag-aral natin, mga eksperto, ang free radicals, nakukuha yan sa usok ng sasakyan, no? Nandyan yan sa surroundings, na kapag yan ay nakapasok sa ating katawan, ang ginagawa kasi niyan, ninanakawan niya ng electrons ang mga healthy cells. No? At yun ang dahilan, ang mga healthy cells ay manghina at magkakaroon ng problema. Ngayon, kapag mahilig kang kumain ng gulay at prutas, ang antioxidant, meron siyang libre o meron siyang mga reserve ng mga electrons. Kaya idudonate niya ngayon ang kanyang electrons doon sa mga free radicals. Ibig sabihin, hindi na siya makapagnakaw. Ibig sabihin, according sa pag-aral, according sa mga eksperto, na ang antioxidant is para po yan siyang switch off ng mga free radicals. No? Na kung saan, sinisira niya ang chain mechanism o chain reaction na ginagawa ng free radicals para hindi na po siya makapagnakaw ng mga electrons at para always healthy ang mga cells. At kapag always healthy ang mga cells, healthy din po ang inyong mga tissues, mga organs, at healthy din po ang kabuuang katawan. Kaya nga po, mga kaibigan, lagi nating ina-advise, kain talaga ng gulay at prutas. Problema, tsaka lang kumain ng gulay, kakain ng prutas kapag meron ng sakit. Kapag sinabihan na ng doktor na kumain ka na ng gulay at prutas kasi yun ang kailangan mo for regeneration and repairing. Pero makaibigan, ang problema, kapag prutas ang pag-usapan, kahit may nararamdaman na, laging nasa isip ay mahal. Iwan ko ba bakit ganun lagi, ano? Pag prutas, mahal. Pero pag pizza, ay mura lang yan. Kahit 1,000, no? Masarap kasi, mga kaibigan. Kaya, yan ang dahilan bakit ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dahil antioxidant pala ang kailangan for repairing, regeneration, meron ka ng problema sa iyong pancreas, kaya tumaas ang iyong blood pressure, kailangan mo antioxidant para lumakas ulit ang mga beta cells ng iyong pancreas. Ang iyong kidney composed of cells, no? Cellula din po yan. Kapag yan ay humina, ang kailangan din antioxidant. Mga organs natin is composed of cells. Kaya gumawa ngayon ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ng kapsula na nagtataglay na superior antioxidant. At yan ang dahilan bakit andyan ang DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan yan ay nagtataglay ng napakataas na antioxidant na tumutulong sa mga cellula na mag-repair at mag-regenerate. Kaya yung mga live interviews natin, mga kaibigan, after 3 pad tinake, ayan, nag-okay na. After nakatake ng 1 pad, naramdaman na. Ganun po ang epekto ng superior antioxidant. At ang good news, mga kaibigan, DTX 500 Mighty CD Alkaline Vitamin C, available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
18: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
19: Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
16: Mighty C, mga kaibigan, the alkaline vitamin C, ang the best na kombinasyon po ng inyong DTX 500 Herbal Capsule. At kung saan available po ang DTX 500, andyan din po yung Mighty C kasi magkasama talaga yan para mas malakas ang epekto po sa ating pangangatawan. So mga kaibigan, na gusto nyo sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. Lalong-lalo na sa mga constipated, especially sa mga tatay at nanay natin dyan. Actually, no, basta client natin na medyo may edad na, hirap talaga ang pagdumi. Meron talaga silang constipation. Kasi sa pag-aaral, humihina kasi ang gastrointestinal area kapag ikaw ay nagkakaedad. At kapag kulang ka sa fiber, ang nangyayari, mga kaibigan, naku, mag-abnormal talaga ang bowel movement. Kaya marami tayong client. May client kaya tayo nakarang araw, mga kaibigan, pero mo, 10 days bago siya makadumi. Hirap ng ganun, ano? Tapos, hirap na hirap pa yan. Parang pinipilit pa daw niya ang kanyang sarili para lang makadumi. Kaya nga, ina-advise natin lagi sa mga nagkakaedad na, every pagising nyo sa umaga, uminom kayo ng maligamgam na tubig. Bakit? I-habit nyo yan. Kasi ang maligamgam na tubig, yan po ay tumutulong para ma-activate ang gastrointestinal function. Tapos, maghilig kayong kumain ng saba. Yung saging na saba. Kasi napakainam po yan sa mga nagkakaedad na. Mataas ang potassium, mataas ang fiber. Kaya nga yung mga unggoy, walang high blood. Always nagdumudumi. Kasi mahilig sila sa saging, makaibigan. When we talk about fiber, especially constipated ka na, maghilig kang kumain ng okra. Uy, okra lang? Nakakatulong pala ang okra, makaibigan, sa mga kababayan natin na merong constipation. Kasi nga po, ang okra, mayaman po siya sa fiber. At ayon sa pag-aral, every 100 grams ng luto na okra, oh, ibig sabihin, meron po yang 3 to 4 grams of fiber. So ba dapat every morning, halimbawa pag umaga, pwede ka habang pinakuluan mo yung okra para isalad mo siya, yung sabaw, iinumin mo rin yan. No? The best yan sa mga mayroong diabetes, cardiovascular problem. At sa mga may diabetes naman, iba ang preparation ha sa okra. Ang gagawin nyo sa okra, during night time, tatlong piraso, ihatiin nyo lang yan siya ng 3 times, no? Tapos, ibabad nyo sa 3 basong tubig overnight. Pagising sa umaga, inom ka 1 baso bago kumain. Pagka tanghali, 1 baso ulit. Pagkahapon, 1 baso. The best yan sa mga merong sugar imbalance, mga kaibigan. Pero kung fiber ang kukunin natin, mas mainam, pwede mo siyang ilaga o isalad mo siya, mga kaibigan. Kasi in every 100 gram o 1 cup, mga kaibigan, ng okra, meron po siyang 3 to 4 grams of fiber na nakakatulong ipalabas ang inyong toxin. Pero ang mga kababaihan, nangangailangan po yan ng 20 to 30 grams of fiber daily. No? Yan yung need ng katawan. Kaya para mapunan ang maraming kakulangan ng fiber sa katawan at para mag-normalize ang inyong bowel movement, subukan nyo ang Clinica DTX Coffee Mix. Yan po ay tinatawag na Detox Coffee. O bakit po ba Detox Coffee? Kasi andyan yung mga matataas sa fiber. Halimbawa, ang palaya. Andyan pa yung desugared sugar cane. Andyan yung psyllium husk. When we talk about psyllium husk, the best talaga yan for gastrointestinal health. Nagpapalabas ng toxin. At andyan pa ang chia seeds na napakataas po sa fiber. Na maibibigay talaga ang need mo na fiber, kaya mag-normalize ang iyong bowel movement at yan ang mararamdaman mo kapag ikaw ay naka-Clinica DTX Coffee Mix. Dahil po sa kanyang napakataas na fiber content, mga kaibigan.
20: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may inlove ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
20: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
16: Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kung saan, nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Bang every higop mo, mga kaibigan, sa Clinica DTX Coffee Mix, hindi mo lang mai-enjoy yung pagkakape, no? Hindi lang yung essence ng pagkakape, yung init ng kape, kundi pagdating sa tiyan mo, mga kaibigan, gumagawa po siya para sa iyong kalusugan. Dapat ganun dapat tayo lagi. Yun bang merong magandang epekto ang ating pinapasok sa ating katawan? Hindi yung ang sarap nga sa pakiramdam kapag kinain mo, pero pagdating, paglampas dito sa lalamunan, ang hirap naman ay ang iyong tiyan. Kaya ingat-ingat po tayo, mga suking tagapakinig. Sa mga nanglalabo naman ang mga mata, uy, take note ha, mga suking tagapakinig, mga kaibigan, mga suking tagapakinig ha, maghilig kayong kumain ng spinach. Bakit, mga kaibigan? Maghilig kayo sa green peas at saka spinach. Bakit? Kasi ang green peas pala, meron po siyang mayaman na taglay na lutein. Lalo-lalo na, magsalad ka pa ng spinach, no? Ang lutein, makaibigan, at vitamin A, nandyan din sa spinach. Kaya napakainam ito. Ang gawin nyo po sa spinach, makaibigan, i-blanch nyo lang muna. Tapos lagyan nyo siya ng dressing na olive oil, kasi ang lutein, mga kaibigan, mas madali po siyang na-absorb kapag may kasama na healthy fats. Ibig sabihin, blanch mo muna yung dahon ng spinach, tapos lagyan mo ng sibuyas, kamatis, tapos lalagyan mo ngayon ng dressing na olive oil. Naku, napakasarap na po yan, mga kaibigan, at taglay na po niyan ang vitamin A at lutein na nagpapaliwanag po ng inyong mga mata. Diba? Beans naman. Mahilig ka sa beans. O ang lutuin mo naman, green peas. Bakit? Ang green peas, mayaman din po yan sa lutein na kahit may edad ka na, hindi pa rin po nang lalabo ang mga mata kapag yan ang lagi po nating kinakain. Kaya nga, every client natin, makaibigan, na medyo nagkaedad na, tapos wala man lang salamin, no? kaya pang magtahi. Tinatanong natin, ano ba ang sikreto mo, Nay? Ang sikreto nila, mahilig sila sa gulay at saka sa prutas. Especially sa mga beans, mga kaibigan. Mga green beans, naku, napakainam po yan, mga kaibigan. Nangasukin tagapakinig kasi mayaman po yan sa lutein. Kasi ang lutein, yan yung pumoprotekta sa mga mata laban po sa tinatawag nating damage na naibibigay po sa sobrang sikat ng araw at mga blue lights galing dyan sa inyong mga cellphone. At lalong-lalo na, mga kaibigan, itong tinatawag po natin na mga computers na lagi po nating ginagamit, mga kaibigan. So yan po ang mga dapat nating kainin, ha. Pero kung gusto ka ng overall wellness talaga ng inyong mga mata, maiwasan yung cataract, glaucoma, pterygium, yung mga astigmatism po ninyo dyan, no? Marilib po yan, Eye Care Gold talaga ating ma-recommend. Dahil po, mga kaibigan, ang Eye Care Gold, yan lang po ang nag-iisang kapsula na mabibili nyo po sa mga pharmacy na pinagsama po natin ang mga malalakas na klase ng antioxidant para po sa inyong mga mata. Yan lang po nag-iisa. Biruin nyo, mga kaibigan, andyan po yung lutein. O, yan yung protection ng inyong pong ano, ng inyong retina. Tapos, andyan pa yung vitamin A, no, para maiwasan po ang paglabo ng paningin, lalong-lalo na paggabi, at para maliwanag ang pagtingin natin sa tinatawag nating mga pictures. Ako, yan po ang kailangan yan. Ang vitamin E naman, yan yung tumutulong na habang pinapaganda ang iyong balat, kapag ikaw ay naka-Eye Care Gold, tinutulungan naman niyang labanan ang mga free radicals. Andyan na po yan, ha. Tapos ang zinc naman, makaibigan, na minerals, pinapalakas ang iyong immune system. Pagkatapos, tinutulungan niya na mas mabilis makaabot ang vitamin A dun po sa inyong mga mata. Nagsisilbing sasakyan po yan. Kasi kaya nga, kung pag-aralan niyo po ang natural medicine, pag may kasama, meron talagang napakagandang epekto. Mas mabilis, ano? Tapos, yan lang din po ang nag-iisang kapsula na nandyan na si lutein, si vitamin A, vitamin E, zinc, andyan pa ang bilberry berry extract. Biruin nyo, mga kaibigan, ha? Pinagsama na po yan. Tapos ang presyo, very affordable. Kayang-kaya ng ating mga nanay at tatay na inumin araw-araw para ma-maintain ang maliwanag na paningin kahit may edad na. Lalo-lalo na sa mga nagsasalamin na, makaibigan natin, di na makabasa pag maliliit na letra, di na makabasa kapag malayo. Yung iba naman, sobrang dikit naman pag nagbasa, may nearsighted, makaibigan. Subukan po ang Eye Care Gold. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Eye Care Drops, makaibigan. Yan naman yung the best na pangpatak po sa inyong mga mata.
0: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bilberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.

0: I Care Gold, mabibilis sa mga butika nationwide.
1: I Care Gold, makaibigan, and I Care Drops, available po yan sa mga pharmacy kung saan po available ang DTX 500 Herbal Capsule. Andyan din po ang ating I Care Gold. Kasi nga po, makaibigan, produkto na po yan ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ayan po, makaibigan, produkto na po yan, ha, ng Clinica di Alternativo. Nationwide, available na po yan, makaibigan, mga suking tagapakinig, mga kaibigan. Now, sa pagpatuloy sa ating programa, pag-usapan muna natin kung ano po yung dahilan kung bakit, makaibigan, no, madaling masisira ang mga kidney ng ating mga kababayan, especially kapag meron ng mga maintenance. Especially ha, sa mga meron ng diabetes, merong hypertension, meron pong chronic kidney disease, at lalong-lalo na sa mga may edad na. Alam nyo, isa sa dahilan kung bakit masira ang mga kidney dahil po sa pag-inom ng mga over-the-counter na mga pain relievers, mga kaibigan. Ayon nga po yan sa mga eksperto, mga kaibigan, ha, yung mga pain relievers na yan. Kaya advice ng ating mga eksperto, kapag uminom ka ng mga pain relievers, kailangan meron munang laman ang inyong tiyan. Dapat, ha? Dapat, makaibigan, may laman ang tiyan kasi mas grabe po ang epekto nito kapag dehydrated ka. Dahil po, makaibigan, kapag uminom ka ng mga pain relievers, mga suking tagapakinig na walang laman ansan, pansamantala kasing magpapababa po yan ng blood flow papunta sa inyong kidney. Tapos, makaibigan, magpapataas po yan ng panganib ng acute injury, lalo na kung dehydrated ang tao. So, dapat, makaibigan, meron talagang laman ang tiyan, at uminom ka muna ng tubig, mga kaibigan. No? Kailangan hydrated ka muna kapag umiinom ka niyan. Kaya, mas maging delikado po yan sa meron pong diabetes, meron pong hypertension, chronic kidney disease, at lalong-lalo na sa mga matatanda. Hindi naman ibig sabihin na kahit may pain na, grabe na ang pain, huwag ka nang uminom, baka masira ang iyong kidney. Inumin lang ito sa tamang oras, mga kaibigan, no? Gamitin po yan ayon po sa payo ng inyong mga doktor. Kung kailangan po ng pain reliever, sundin po yung resita ng doktor, mga kaibigan. At iwasan pong uminom na dehydrated ka at lalong lalo na kung walang laman ang inyong tiyan. Health alert, bro. Kaya nga lagi nating sinasabi, habang hindi pa po kailangan ng pain relievers, mag-action na kayo. Especially ang halos sa mga kababayan natin na dependent sa pain relievers, itong mga nagkakaroon ng arthritis, no? Nung nagkakaroon ng arthritis, na dahil mahilig po sa masasarap, iinom lang sila ng pain reliever para makakain ng masasarap. Yan ang yung sinasabi natin lagi, mga kaibigan, no, sa ating mga seminars and health info sa mga nanay at tatay natin, sa mga senior citizen, na kung saan, kung grabe na po ang pain, kailangan tanggalin mo ang dahilan bakit ka nagkaka-pain o nagkaroon ng pain. No? Especially, ano ba ang dahilan bakit sumasakit yung tuhod mo? E di ba dahil po sa uric acid? No? Dahil po sa pagtaas ng acid. Especially pag gouty arthritis na yan. Pag gouty arthritis na, ang nangyari, nag-crystallize na po yung acid. Yan po sa inyong mga buto, kaya meron siyang piercing pain. Merong tinutusok ng parang karayom ang sakit, kaya iinom talaga sila ng tinatawag natin na pain reliever. Pero makaibigan, lagi po nating sinasabi, kailangan mo lang iwasan ang mga pro-inflammatory na mga pagkain kapag meron ka ng arthritis. Ano ba yung pro-inflammatory? Kapag kainin mo yan, mas lalong mamaga. Kaya pag namaga po yan at meron ng mga crystallized dyan na ano, ng mga acid, mas lalong tutulak yan doon. Kaya magkakaroon ng pain at lagi natin sinasabi, ipalabas ang acid. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, the first step of healing is detoxification. Kaya po sa mga mabibigat na po ang nararamdaman, grabe na po ang nararamdaman, subukan yung bisitahan ng ating clinic. Kasi meron tayong mga program na ginagawa dyan para mas mabilis, maibsan po ang ating mga nararamdaman sa katawan. No? Sobrang taas na yung acid, kailangan natin ng detoxification. Kailangan natin ng linis, mga kaibigan. At yan ang binibigay natin sa ating clinic para mas madali namang maibsan ang iyong nararamdaman. At sa araw na ito, mga kaibigan, ha? Mga suking tagapakinig, si Dr. June Alguizar andito po sa ating clinic sa Puerto Princesa City. Located lang po tayo sa BM Road. Dito lang mismo sa K5 News FM Compound. Para makabisita din kayo sa aming himpilan dito po sa Puerto Princesa City. Every araw po yan ang Martes at saka Miyerkules. Sa Nara naman, Huwebes at Biyernes, makaibigan, ha? Ang ating location, located lang po tayo, makaibigan, dito lang inline sa ano? Sa Libs Pizza, kung alam nyo po yan, o Rogimart, tapat po ng South Tricycle Terminal. Andyan po tayo Huwebes at saka Biyernes. At dito naman sa Espanyola, Miyerkules naman at Linggo. Andyan lang tayo sa terminal mismo ng tinatawag natin Espanyola. Diyan mismo sa entrance ng Espanyola. Open po yan araw-araw ang pre-consultation natin Sunday at saka Miyerkules, mga kaibigan. Sa Kuyo naman, no? Sa mga kaibigan po natin ngayon, naabot po ng ating programa dito naman sa Kuyo, Palawan. Every araw po yan. Araw-araw po yan. Oh, sorry ha. Araw-araw po pwede kayong magpunta para sa libreng konsultasyon at abangan po ang ating pagbisita sa bayan po ng Kuyo. Medyo marami lang tayong schedule ngayon. Actually, ngayong Sunday sana. Pero titingnan pa natin. Ang dami nating schedule sa mga seniors natin na naka-schedule na. Baka after that, bibisita tayo sa bayan po ng Kuyo, Palawan. Mga kaibigan, sa mga gustong sumali, ha, ating text line number 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala. At good morning muna sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live. At lalong-lalo na kung virus, ubo, trangkaso naman ang nakatama sa'yo because of virus and bacteria, mga kaibigan, subukan po ang D3 Bio. Subuk na subuk po yan sa ating mga client, sa mga pasyente natin na pumupunta araw-araw. Yung laging nilalagnat, ay nako, mga kaibigan, ang bilis na okay ang mga infections at lagnat sa mga ubo, tuberculosis problem. Kasi meron po yan capric acid, monolaurin na kailangan po ng katawan para labanan ang virus at bacteria. Galing po kay 4674, Doc, ano po dapat pag-inom ng DTX 500 kapag mataas ang blood pressure? Mataas ang blood pressure, kahit mag 1 capsule 3 times a day ka, 30 minutes before or after meal. No? Nasa sa iyo lang po yan. Pag meron kayong mga maintenance, i-take nyo lang po DTX 500 herbal capsule before meal. No? Para makita mo talaga ang napakagandang epekto ng superior antioxidant, makaibigan. Galit po kay 491, Doc, okay lang ba mag 1 capsule Mighty C araw-araw? Yes, pwede lang. For maintenance, para po mabigay mo lang sa iyong immune system, para mapakain mo lang ang iyong immune system, para laging malakas ang immune system, pwede po yan. Pero kung meron na po mga nararamdaman, pwede mong i-1 capsule 2 times, makaibigan. Mighty C, the alkaline vitamin C. Sa iCare Gold naman, 1 capsule 3 times a day kapag sobrang labo talaga ng mata. Then after 15 days, mga kaibigan, pwede ka mag 1 capsule 2 times a day. Tapos pagpatak naman ng ating iCare Drops, 2 patak sa umaga, 2 patak sa gabi. Pero mga kaibigan, wala ang tayong time, so patuloy pa sa ating programang Health Alert! Yung nakasama ngayon, yung isa certified naturopathic practitioner, Dr. June Alguizar, na walang sawang magbibigay sa iyo ng mga health information. Hanggang bukas naman muli, ha, sa ating programa, at abangan po ang ating programa araw-araw para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. God bless sa ating lahat.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alguizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1 Haro Leyte, ngan Farmacia Nicola ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy ha Palo ngan Santa Fe Leyte, Cooper Drug ha Tanawan, Burawen ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy ha Burawen Leyte, SK Pharma ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Pero lahil kayo yung DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, gaano nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
3: DTX Coffee Mix. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Puso!

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang
1: DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
4: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
3: bitaw
4: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
3: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og ITC, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
4: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
6: tulog pud ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
4: Gadahan ko lang tulog sayo.
3: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
4: Mighty C.
3: Aroma taas imong antioxidant.
4: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
3: Mojod.
4: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
3: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
4: Correct.
3: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
4: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ang ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
3: bankrupt,
4: JP.
3: Bankrupt, Jod.
4: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
3: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
3: Dili abusohan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
8: Oras hantak lobat. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Tikang hanpamunuan ang syudad hantak lobat. Oras hantak lobat. Nganya na ang iyo anchorman, Jerome Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang buunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalifikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o bana hinpriso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ngan pribadong institusyon hapag assess sa City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado pag-ihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in discrimination haimo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot lahan leave privileges sa ilarongan labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran nga ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act No. 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now, open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Sa siyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano? Tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag nga solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablisar ang National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang nga solo parent. Kung ikaw in usang nga 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang nga solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray ka pas pagtimangno o pagproteher ng kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod yung physical or mental nga kondisyon ha pagsubay ng RA 11861, kwalipikado ka gihapon maging dependent ng usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo como solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave. Labot-lahan leave privileges sa ilarongan labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan ng dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha-gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni imo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Mga Taklubanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw Taklubanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga gintatawag natong spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpag-ligate han mga kaalyaman. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini naton buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit aton populasyon. Ang ikaduhan naton nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini naton nga para ma-cover naton ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa dinbubuhat han opisina pinaagihan usanga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag him eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kuna ato her hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga palayaw-layawon ha kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon nila.

0: Ako ngayon ay nasa nga ATC Hanay 911 Command Center Originate. Banda alas 10:30 ng gabi, Mayo 25, 2026. May datumawag Hanay 911.
1: 911, where's your emergency?
0: Base ang impormasyon nga sumatan caller, may dahubog nga lalaki na lumangoy hang kadagatan hang Barangay Santissimo Rosario na Balbiliran, Hiranihan, Port Area. Yakanhan caller, tumawag daw hiya tungudhan kay rayo ang ginlangoy ang hubog na lalaki. Katapos naton makuha ang mga detalye, diretso dayon kita tumawag han opisina ng Philippine Coast Guard na Balbiliran. Ngan diretso naman nagrespondi nga nagbuhat in search and rescue operation ang nasabing lugar.
2: May natanggap kaming tawag from operation sa region sa Coast Guard District Eastern Visayas mga alas 10 na allegedly may naglangoy doon sa may Santo Rosario sa Naval, lutang-lutang na daw bali mga 4 na oras. Kaya yun, inaction na namin yun, may nakita na yung tao na lutang-lutang doon.
0: Base ang ERA report, nakita niran hubong ng lalaki sa kaihan sa kayan pandagat ang usa nga mangirisda. Diretso dayon niragin salbar nga hingin tawagan ang pamilya para i-turnover ang kastudyahan lalaki.

0: ko, maging bawat hakbang ng lahat.
1: Iyo himbatian, han usang edisyon, han oras, han takloba. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, han takloba.
2: KK5 News FM.
3: News FM.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
8: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
9: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
10: Yay.
9: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyahadyo ning gipang arado.
10: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
9: Yes.
10: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
9: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
10: Oh. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
9: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
10: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
9: Gapahuway ra.
10: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
9: Mm.
7: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio
8: ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: O sa pagka-benepisyo, Sir GP?
9: Yes. Bintaha dyod kung naka-D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil dyod.
10: Mm.
9: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
10: Siyempre.
9: Dili COVID-19.
10: Mm.
9: Sa makausap, balikta sa HIV.
10: Correct. HIV.
9: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
10: Mm.
9: Dok Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon.
10: Mm.
9: D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
10: Correct.
9: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Dok.
10: Mm.
9: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang 7 na. Ah. Unya, ang 3, taas ang concentration nga nahatag.
10: Mm.
9: Usa sa ilahan namatay sa 3.
10: Mm.
9: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man, ulahin na siyang natagan.
10: Mm.
9: Lain jud kaayodaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
10: Mm.
9: Wa na'y tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
10: Mm. Mao na nang sako ah, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
9: Mm.
10: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
9: Ah, empleyado ra pud ko Japon.
10: Mm.
9: Himsog ang imo mga brain cells no.
10: Mm. Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
9: Correct.
10: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula aron baka dipinsa na dayon.
9: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Dok Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
10: Correct.
9: Namo diritso sa kampo.
10: Mm.
9: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha.
10: Mm.
9: Tawagi rami kung naana.
10: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
9: Oh, dili na kinahanglan ang support, Dok. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
10: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
9: Mm.
10: Upat kaadlaw hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
9: Correct.
10: Ang replication grabe na.
9: Dili na makaya ka macrophage.
10: Mm.
9: Diha na jud kutob si macrophage.
10: Mm.
9: Sa D3 Bio, pag inom nimo dili na 4 days.
10: Correct.
9: 8 hours pa lang.
10: Mm.
9: Ang monolaurin naa na sa site of infection.
10: Mm. So mao na siya'y bintaha kung matag-adlaw jud ka gainom og D3 Bio. kayo, wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
9: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako rosam si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas, ipadayon.
9: Dili abusuhon.
3: D3 bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlin Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
3: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
3: D3 bio.
7: D3 bio.
3: Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:02.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM, Up of the Hour News.
12: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo ang dalikat nga sumata para yan ang nga oras. Haton siyahan nga balita. Diri nagagamiton hapag klase ang duha nga classrooms sa San Jose National High School kundi inamatay ang tulong ng mga estudyante ni dahan madugo nga panmusila. Sumalakan Dr. Nilo Idera, Information Officer ang Department of Education Tacloban City Division, ang duha nga classrooms in hihimuon na lang nga bodega o opisina para mabuligan at mga estudyante nga hinay-hinay nga makarecover digang hatroma nga durothan insidente. Nagpapaday naman itong paghatagin psychological first aid at mga tinaglawas sa DSWD ha mga apektadong estudyante. Samtang formal na nga bumalik ang face-to-face classes ha mao nga eskwelahan kakulup Hulyo 6, duha ka semana ang naglabay at tikang hanmatabo ang panmusila. Samtang halain pa nga balita, waray na kinabuhi han madiskubrihan ano sa nga lalaki ha usa ka construction site ha barangay 105 Suhi St. Francis Village 1 Tacloban City kakulop Hulyo 6. Iningin kilala nga hi alias Lex sa 62 anyos usa nga masona hangan residente han mao nga barangay. Subay ha impormasyon or hinga nakitaanan biktima banda alas 10 han aga nga nagtitiri na bahuan iragini inayad nga balaya. Bandala unahan kulopa, bumalik ha site ang iya laborer nga hi Chris para humuramhin pala pero nahi kalasan hiya han nahuyatang nahi Lex sa bawbawhan mga construction materials. Dawin naman ini nga nangarohin bulig ha mga opisyales han barangay. Nahibaruan nga ang lugar in repot nga kulang hin ventilasyon na posible hinungdan han diri pa ka ginhawahan biktima. Gintutuuhan nga heat exhaustion o heat stroke aniging kamatayhan sa 62 anyos nga lalaki. Kapag kainain pa dayon pa itong investigasyon ng kapulisan, agud matudlok ana tinuod nga hinungdan han insidente. Maha K5, ang dalikat nga sumat, induro tayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra han high blood pressure nga diabetes. Bantayin iba pang magpaso nga balita. I-like and i-follow naton official Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni K5 Carol Medino para han kampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Kaso na Tacloban ngan habugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Bye, Puso!

0: yo.
1: Oras sa K5 News FM, alas 11:09.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: DJ Reading on the mix.

0: Mga ka-K5, malipayon nga takna haton nga tanan. Martes na, July 7, 2026. Kumusta kita? Adi kita na aton programa, 11 Mbps, kada alas 11. Mga balita ngan public service din hila 103.1 K5 News FM Tacloban. Ginko, kumusta na aton? Ito na adit iratag sa tagsa nga panimalay. Busy ka upaya na iton iba hit ira paningod tuhon. Nagpipinan muriga. Iton iba, mapalit na lahin daan luto. Labi na kong dodo halahira, tutulula din it balay aga ba? Nadaan luto it paliton. Tag-urosa lakagurot nga sura. Kontra ito naglilinuto. Makurit naglilinuto. Tapos iti mo mga kaupod din it balay. Diri na kaunhit bahaw nga sura, di ba? Kay may da mga tao nga dapat ito nga sura mapasok pa bago nga luto. Dinitiraman nga ngaon kung pinaso na. Labi na kung di napapasoon. Damo ito. Medyo mga may daguti ay nga arte nga mga simod. Siring pamanit kalagsan. Di ba? O, oh, may dito na nagkakaigo. Kinahanglang god nga bago nga luto it sura. Kung diri bagong nga luto, dinit makaon, kung niyan na nga gabian ang pagluto, alabi na kung nabubuwasan, may dito iba. May daliot itong iba nga kinahangla nagpaparaso it kanon. Di nga ni bagong nga luto it kanon, madiri, diri pwede. Labi nit bahaw. Oh, may dito mga tao, pero dirit nire mababasol kay asya manit ira, nabatasanan, ngan asya't ira nahiaraan. It's important tila kung ikaw it nakatukeng panhugas, nanuhugas ka. Labi na kung demanding ka itsura. Makuri kung demanding ka pa itsura, tapos di ka pagod nanuhugas. Nagpaparaso itong panahon niya na, mga ka-K5. Pero bangin yan nga gabi, makasulod na Philippine Area of Responsibility, hi Bagyo Bavi, nga tatawagon ini nga Inday kung makasulod na Philippine Area of Responsibility. Pero diri man inigin babana-bana ang makakaigohin bisan anong part hiton katunaan hiton Pilipinas. Damon naliwat yan at aton mga updates. Labi na ini nga part hiton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Sugan man liwat niyan, hika-K5 Carlo, bangin kita katagan hiton update. Hin ibang mga panitabo din niya aton, bangin may da kabaguhan nga update. Hini nga patay nga lawas nga natadaan, hinusa nga singbahan, hinusa nga relihiyon dito at Tolosa, Leyte. Ngan iba pa nga mga panitabo tikang din iha aton dapit. Kumusta man iton aton mga nanmamasada yan na adin ang paparaso agi daw na bahuray hitbalhas ito niyo mga pasahero. Labi na kung diri aircon. Okay lang kung nagpaka-aircon nga van and mga modern jeep ngan buses. Diri gad man durin ka mapasuit yung pinangangabat yan asamtang nagbibiyahi ka mo. Anaton mga ka-K5 din ha public market. Very good damit customer, basta sugad hindi nga oras. Nakakag-relax-relax, nga nakakag-marites. Sugad mang gihapon, naada mga opisina, mga klinik, mga tindahan, karinderiya, mga barbero, mga turo-turo. Good morning haton nga tanan. Sige, kadian tana, iton kahimtangan haton, panahon yan ang adlaw.
1: Tulad panahon!
0: Farewell, Montesa! Anit aton, weather, yan ang adlaw.
2: Maupay nga gazel, nga sugad man na naton mga ka-K5 nga nagkikita na aton Facebook Live, nga nanmamatihan nila mga radio. Di naton hulagway, yan naton panahon. Para yan ang adlawhan na Martes, ika-pito kadlawhan Hulyo, 20, 25, 6. Naton minayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita mga kaabatin. Good weather, karawiyag signon, masirak na panahon ni tato na ma-experiensyahan, bugos nga adlaw, kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungudlahan sinisiring nga easterlies o hanangin nga mapaso na tikang hadagat Pasipiko. Basal liwat, ang pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa, ang Easterlies lagi hapon ang dominante sinirangan ng dapit ito northern and central Luzon. Samtang ang super bagyo nga super typhoon nga may international name nga Bobby na sipatan ini nga nakadto may karayon nga 1,900 kilometros sinirangan hiton Central Luzon. May dinayin bitbit nga hangin nga 185 kilometro per ora harani hit sintro ng pagsubasko nga maabot in 230 kilometro per ora na naglalakaton pa kanluran, norte kanluran in 20 kilometro per ora. No forecast ni sir, mga K5, oray pag-iiba, posible lagi pinisumulod na par. Niyan nga gabi, sinubuhas ito magahon, magpagtatawagon nga inday. Di rin kinikita nga mga landfall, bisan din nga parte tatong nasod, Lugod, Maharani, Batanes area, nga di rin wawalat posibilidad nga mag-isa ng signal, na typhoon warning signal ang pag-asa. Nga posible gihapon, sumulod nga niya par, kumusog ginduro itong hangin habagat nga posible magresulta ng mga pag-uran din hiya aton dapit. Sanglit, mo-monitor tako din eh, nga dahitong paggawas liwat niya par. Nga waray, gale warning nga giniisan pag-asa paray ng adlaw din hiya aton dapit. Salit, tanaton mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, talwas kumatuha dagat pagpakabuhi, basta mag-ikmat leheran maupay, para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya, nga posibleng manabo, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka-K5, kumabiyahi yan ang adlaw, pinaagyan dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring kumapan kanina, waray, gale, warning, nga ginisang pag-asa, diniatropit ngan habugos na sinirangan han Visayas. Anaton real time ng temperatura di Dahal Tacloban na nakita 32 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kaninan aga alas 5.22 matutunod niyan nga kulok alas 6.07. Anaton daylight time ng adlaw may nakita 12 ka oras ngan 46 minutos.
0: Okay, may kapakadugangan Sir Ruel.
2: Padayon lang kita ini magmo-monitor do dire kita madidirect nga maapektuhan ini adala kita maapektuhan kun kumusok ito nang hangin habagat nga pwede magresulta din niya aton dapitin pag mga pag-uran nga pwede magresulta pag bahangan pag pare kito na sanglit padayon tayo mo monitor nga super typhoon.
0: Okay, thank you so much.
2: Damong salamat kan maupay nga udto aton nga tanan.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:19 na naton oras mga ka-K5. Shout out anay mga boss ko no. Didahan mga taga-gintigian ang maghusay ng mga gwaping. So, natikang han iyo usanga sakay or sangkay. Okay. O, bangin na ako. Natikang han iyo usanga sakay. Bangin lot ini sangkay. Hi Alfredo Mendoza, kumusta ang mga maghusay ng mga gwapings? Dida hagintigian. Ay, para magtikahusay kita nga magtikagwapings kita, labi na ko napamasahe, ah, gamitan niyo ang banyos nga DTX Liniment Oil. Labot lang nga ginagamit ini nga banyos nga pagpamasahe, hiton mga gwapings nga mga maghusay, pwede liwat inigamiton naton nga tanan para hiton mga tukob, hiton insekto, panguntra, DTX Liniment Oil. Nga siyempre, para liwat, magtikaupay pan aton panlawas, maupay tanggalunta it mga toxin sa aton lawas nga nakukuhit aton ginkikinaon, giniininom. So nahihimo ito nga mga basura ha aton lawas, kinahanglan mahigawas ito, makakabulig pag detox sa aton lawas ang DTX Coffee Mix. Samtang sigyan imo kape han DTX Coffee Mix, igin gagawas ito nga mga toxins ha aton lawas. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagi han DTX Coffee Mix. Okay? Ini nga mga produkto in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Okay? Ada ito na ang gihas lahi ton agianan tisulod ha Divine Word Hospital ngan pwede liwat ini mapalit nga DTX Liniment Oil ngan DTX Coffee Mix ha mga iba nga butika o kaya drug stores.
1: 11 Mbps.
0: Ngan di na maay ha magkakamayada na liwatin libre nga pangonsulta adto ton July 20 to July 27. Okay? Adto pahit last week, ha? More or less last week, July 20 to July 27, magkakamayada na liwatin libre nga pangonsulta dida ha Klinika de Alternativo Avenida Veteranos Tacloban City. Bantay niyo niyan mga ka-K5, mayada kita update ni ka-K5 Carlo Arisgado, mahitungo din nga patay nga lawas nga nakitaan ha sulod hinsingbahan. Hinusang relihiyon dito ha Tolosa Leyte, niro niyan liwat ni ka-K5 Roger Tilana may da update han regular session nga gindudumara yan ang adlaw dito hasanggo ni ang panlalawigan han Leyte.
1: 11 Mbps.
0: Yan ang adlaw amon ikaduhang adlaw han impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Ano itaton paglalauman yan ang adlaw nga mga aktibidad ha impeachment court. Mga ka-K5, anigin aaligar nga pantarhog ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kanda Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, ngan anay House Speaker Martin Romualdez. Amo an igsisentro ha ikaduha kaadlaw han Duterte impeachment trial yana nga Martes. Dida han upat, ha? Kay upat man ini, didahan upat nga articles of impeachment nga pagihisgutan hin sobra tulo ka bulan, itunsyahan nga pagiiristoryahan amo an Article 4 nga kundiin amo ini ang ginaaligar nga igindeklarar ha publiko ni Sara Duterte nga kundiin iyegin buyagyag in usa nga plano pagpatay hantulo nga mga individual nga akon pinangaranan kanina. An House Prosecution Panel in ginlalauman nga tatawagon ang duha nga mga testigos, duha ini nga mga opisyales tikang han NBI, National Bureau of Investigation. Kakulup nga adlaw, igin pasubina na han impeachment court hira NBI Regional Director Jeremy Lotok ngan Senior Agent John Mark Kalilong. Sering nira, kamo nga duha nga mga NBI officials, kinahanglan mag-appear kamo, iyana ngan buwas nga adlaw. Pero, kakulop nagsiring na an abogada ni Duterte, Hishila Season, nga may ada namon intensyon, dwaray gad pagsiring nga amon babalabgan. Nagsiring la, kakulop nga may ada namon intensyon to object nga amon babalabgan ang testimonya handuha ng mga NBI officials. Kaya no daw lang nga pupugnan. Pero amo itong ginbubuwas itong mga abogado din itong korte. Kung mahihimo itong kaloyo ng mga testigos, iragod itong babalabgan nga diri makag-testify. Diri kita maaram kung ano itong rason nga posible nira balabgan itong testimonya handuha ng mga NBI agents. Kung aton manunumduman, mga ka-K5, hi BP Sara in nagpasamuwak hini nga assassination plan didahin usa nga online briefing nakit-an ha video hadton November 23, 2024 kataliwan nga iya bisitahon an iya Chief of Staff Zolica Lopez nga igin detener ha House of Representatives tungod hin contempt. Tungod kay frustrated man nga igin detener hi Lopez, hi Duterte amo in nagpamulong hin magraot nga mga yinakinan ngadto kanda Marcos ngan First Lady sugad man kan Romualdez. Antes niya igbuyagyag nga kung papatayon hiya may ada na niya ginkontak nga tawo para patayon ang tulo nga mga individual. Tungod hini an NBI ang nag-imbestigar hini nga isyo kundiin hi Special Agent Kalilong amo an na-assign nga mag-imbestigar ngan iya gin-authenticate kung tinuod adto nga video nga nagpapakita han Vice Presidente nga nagtatarhog. So amo iniya na iton igpre-presentar mga ka-K5 hiton piskalya, hiton prosecution. Iyan na ini nga kulop. Alas dos, nakatalaan ini mga ka-K5. Sige daw. Siyempre, tatawago naman itong kaging pasumpinahan na. Siyempre, itong depensa, magmamalahimuhin paagi para kapugnan ito. kay bangin man la itigbubuyagyag hitong mga NBI agents in tinuod. Di kita nasire nga tinuod or buwa. Kay magtitestimonya pala. Pero adago dito mga style nga kun may ada niyo ginuna-unaan nga bangin makagubain hit iyo kliyente, magmamalahi mo go dito yung mga paagi nga kapugnan iton testimonya. Anyway, oras, alas 11.26 na mga kakay-five. Kasumpay pagihapon hito nga notisya, panawagan han prosecution ha impeachment court. Kitaon, tirotimbangon ang ebidensya, mga testigos ng records. Ginaro ni House Prosecution Leader Gerville Jinky Betrex Iloistro, kakulop ha Senate Impeachment Court nga desisyonan ang kaso kontra kan Vice Presidente Sara Duterte subay ha mga ebidensya, records, testimonya han mga testigos ngan diri ha politika, popularidad, kahadlok ngan lealtad. Nagsiring Hiloistro nga ang prosekusyon ang maglalatag han kaso nga igin papatamak ha official records, financial documents, government reports, video recordings, sinumpaan nga mga pahayag han mga testigos ngan independent findings. Ebidensya, diri chismis, diri tigo-tigo, labi na nga diri propaganda ngan diri gihapon ang naratibo ha social media ang dapat pag patamakan han mga judges sumalakan Luistro. Igindigon han Congresswoman nga ang ebidensya han prosekusyon ang akos testingan ha Senado ngan diri pwede igbaliwaray tungod la hinaringaw-ngaw ha politika. An amon ginkakaptan amo ang mga dokumento nga diri nakakabutos ngan mga papeles nga waray partido sering pa ni Luistro. Nag-explicar pa hiya nga an upat nga articles of impeachment amo inkonektado hatag sa tagsa para papagbatonon ang iginre reklamo ngan diri ini nagkakaburublag. Hasyahan nga pagkita, pwede makasiring nga magkaburublag ang upat nga articles of impeachment pero ini inagsusurumpay nga istoryahon ngan uusala ang panuyuanan, accountability. Ginaghat gihapon han Congresswoman ang mga senator judges nga sundon ang nasusubay han ebidensya nga amo ang magigiya handalan. Timbangon ang ebidensya, pamatian ang mga testigos, ngan uting kayon ang mga records, ngan kinahanglan diri magpahugay ang impeachment court han pressure ha politika. Kinahanglan waray politika, waray popularidad, waray kahadlok, waray loyalty ang paghukom han kaso sering pa ni Luistro. Hiloistro ang nagsumat nga ang prosekusyon ang magplaplastar han mga ebidensya han confidential funds diri na isplikar nga karikuhan ni Sara Duterte pansuhol ng korupsyon upod na ang pantarhog kontra han konstitusyon. Alas 11.29, amod to naton latest update ang matatabo nga impeachment trial day 2. Yan nga kulop, dito ha Senado. Aton pagbalik an update. Ikangkan ka K5 Carlo Arisgado hininga natad-an nga patay nga lawas. Asulodin usa nga singbahan didto ha Tolosa Leyte. Mabalik dayon an 11 Mbps kataliwan lahin mga pahinumdum.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
5: Eye Care Drops!
4: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
5: Eye Care Drops!
4: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
5: Eye Care Drops!
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
12: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ato na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
14: Ako si Faiz Bitoon. Daghanjud ang natingala na ako. Ngano ko nga batan ang gyapon ko tanawon. Huwag nindot ang akong pamanit. Bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayin po ninyo ang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food food supplement for men epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras, mga ka-K5, alas 11.37 na. Ngan, good morning, gihapon na imo, Francis Astilia. Hi, Ronis Liano. Kumusta ka mo, Ronis? Dahiraha, yabong. So gadmang gihapon, aw natipabalik na nga duha oras. Tipabalik na tikang hagiwan hira ati Bibi Cordero hirang-hirani nang nita. Okay, kay kakulop na kilubong hira didto hagiwan han nawara anti dayday gakusan nganya na nagbibiyahe na hira. God bless iton iyo trip ni nang nita and company. Tikang hagiwan tipakadto ha oras adi gihapon hinanay. Nagpipinan mati dito oras. Aha! Waray gadakahag ko tinana. Igin sulot ko laadi nga jacket. Okay. Kay sayang manliwat. Gintinagang kitin nga jacket nga diri naton gagamiton. Kanan palarong pambansa pa naman ini. Sige, andam nahi ka K5, Roger Tilana. Taon ta kon anon mga aktibidad, anon importante nga ginkahisgutan, ginhirohimang rawan. Han regular session, han sangguni ang panlalawigan han Leyte.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger Tilana ay K5 mo.
20: Ka-K5 Kevin, gin dumara yan ang adlaw. Ato na session regular, ika-48 ini nga regular nga session. Ito sanggo niya ang panlalawigan na probinsya ito na later. Kundi damo ito nira pag tratratan. Yan na, 53 ini nga mga items nga gin-tratar. Ito sanggo niya ang panlalawigan. Dose ito na presente ano, hapag yan na nga ito presiding officer rin ni diri ito na BC Gobernador. Kundi board member Michael Carey. Nga na nag-serve naman como majority floor leader instead of board member Carlo Lorito, muliwat hi board member Bulingling Ripusar. Amo ito nag-serve as majority floor leader. Itong ginuna, dito itong ginatratar, amo ito ni ka 53 nga item ka K5 Kevin. Bali nag-amend hira ito nira kuan agenda instead on item 53 among katapusan ginhimo ini nga siyahan may tungod kay presente adto na local government unit ito na Buyog Leyte hi mayor Traya and vice mayor Liebe ganito mga kaapi iton sangguniang pan lungsod or sangguniang bayan presente gihapon may tungod ini iton ginclaim claim iton 36 nga mga barangay sa Kubiton Abuyog Leyte ginclaim claim ini ka K5 Kevin iton Silago sa Leyte mamay kalat 36 kadamuhinin nga mga barangay ito na gusto kuhaon itong Silago Leyte nagpresenta o nag presenta no ito no sa nga kaapi baga amo itong baga idaran na nga kaapi itong sang niyan na bayan dati ini nga municipal planning officer ito na Buyog Leyte hiya ito nag presenta hi Sangguniang Bayan Member Kapyas. Hiya ito nagpresenta kay sirin pa hiya ini itong baga tukib. Igen presenta niya dida ito nira may nira walo o pito nga mga ebidensya nga magpapadig-on nga kanan abuyog ini nga tracing nga mga barangay. Kaisyahan, in late na 1950s na nahi mugso at doon munisipyo itong Silago Leyte. While an abuyog is 1500s pa. In fact, waray kunin yung balaod nga paghimog na itong abuyog, may tungod ka existing na ini hadto pa nga mga Spanish period pa. So 1500s na himog so ito na buyog late, sanglit ito na yung mga ebidensya nga pagclaim nera itong tracing ng mga barangay in ginpapaligunan ito nera mga iginpresenta ng mga ebidensya. But so far kay Kevin kay on position nera ada kay iton tinatawag nga burden of proof amo iton Silago. Oo, so depende sa line kay position nila hapag yan hindi nga tracing ng mga inin barangay upod na ini kakipag Kevin iton ginkakamutangan iton kolonya
0: agoy
20: oo penal colony. So upod na ito nila iton mga tracing again na click claim iton Silago. So inin bago lang ang gurano, ito na biya abuyog to Silago ng karsada. So, hapag yan, ha, dako ito na bisan hin, o baga mag-interest sa itong pag-angkon, itong mga barangay. So, ito tracing ang barangay, dito na yung kakalakipan ni Kaki5 Kevin, itong mga barangay, itong Anibungon, Barangay Bagakay, Barangay Bulak, Barangay Kikilo, San Roque, Cumbis, Libertad, Old Taligi, New Taligi, Tinukulan, Mahayahay, Nebgangan itong pinamanagan. Amin itong tracing ng mga barangay nga lakip din itong gingkliklim itong Silago. In fact, di rin nilaban la kakipay Kevin itong munisipyo itong Abuyog.
0: Oo. Oh.
20: Kay probinsya ini.
0: Okay. Oo.
20: Kada province. Kay makuha nga ni nga tracing barangay and late ito na ibanan.
0: Maibanan. May nga nga ito sa Southern Leyte.
20: Mga nga ito sa Southern Leyte. Labot lang itong pagkuha itong barangay nga gin click claim nera nga on position niya na ito na buyog Leyte. So amin itong naghimir ang resolution nga itong sangguniang bayan an era resolution in nagahatag hin gahom nga di kan Mayor Traya nga iton magrepresent para iton kuan iton pag claim or pag depensa nga mahipabilin na era iton tracing ng mga barangay. So di na itong presentation gin sering liwat ni board member Joy Key nga inin igakad to ini re-refer kuan committee on boundary dispute. Tapos waray paliwat ni ra comment para tong presentation hulton la kay invite lot ni ra iton munisipyo iton Silago para magkadahin katuhayan kung ano liwat itira dipinsa ito ni ra pagclaim nga ira ini nga tracing ng mga barangay.
0: Kay nabuyog maiaihan na itong abungto samantalang itong
20: 1500s
0: Silago and yan pala itong 19th century nga nahimugso nga bungto pero
20: pati it's Southern Leyte.
0: So
20: pati probinsya at Southern Leyte.
0: Southern Leyte.
20: Oo.
0: Pero siguro may daliwat itong pinagingkakaptan nga era magbugat ng mga dokumento itong Silago Southern Leyte kay diri tira mag-click claim kun waray liwat ni raging kakaptan.
20: Amo, oo, pwede gyapon pero amo ito inin sering ito na sangguniang panlalawigan i-invite ana ito munisipyo ito na Silago kun ano liwat ito nira inin ebidensya dirito nira pag-claim ining tracing ng mga barangay kay haluwag ini tracing ng barangay.
0: Haluwag ito ka kay Feb Roger kay may damang urit nila bukid nga pinaka-boundary itong Silago ngan Abuyog. Itibang mga barangay, aadihit koan, itong paglusok nga diha Abuyog, itibaliwat, haranin nga itong pungkay itong bukid, tapos paglusok liwat ito, Abuyog na. Ay, Silago. Oh. In fact, may dahito, kung mag-aagi kahabaybayon, may dahito dalan, tikang hitbaybayon ha Silago, dero diretso ngadto bay bayon habuyog.
20: kanan didi ako liwat kanan I think anot dida nga mga barangay sidsid diton mga kuan dagat nga dir nagyan ni Kersada
0: good. Correct. Kay Pay Roger kay magkirig lalatira nga damon pa magpapariente nga mga taga Silagong nga abuyog kay tira mga baybayon magdurugtong la.
20: Amo. O gin-presenta niya po ng history ano ito na kuan ito na abuyog nga from the roots ko rin ito na summer. Kay sharing ni kuan sang ko yung bayan member Kabyas
0: okay.
20: Na only abuyog iton may dasi instead din niya itong hi.
0: Correct.
20: Terasi.
0: Oo.
20: So, amit na siya from summer itong roots hadto pa ng mga panahon.
0: Oo.
20: So, pati nag-iapon ang historian Southern Leyte, iging presenta, kakano naging probinsya, tapos ang Silago, kakano naging munisipyo.
0: Hmm.
20: So, dako nira mga iningawawalo nira ng mga ebidensya, iging presenta, based nag-iapon ini, dito na era research ng mga dokumento, tikang dito mga agencies, national agencies, nagkakaput ito on, ano tawag ini namreya anira baga igin sering ano nga inin tikang dito ito na mapa nga iraging kuhaan para ito nira pagclaim nga pagdigon nga ira talaga ini nga mga barangay. So dako ini nga makukuha nga pundo ka kay 5 Kevin, di ba kada barangay may ada pundo. So dako ini makukuha nga pundo nga dayton di dayton kanan munisipyo kunti kang ipundo national. But yan na ini siring ni Mayor Triad, dako ito era kuan depensa, dako tira daragan nga ini mareretain ini kay tracing nga mga barangay tungod kay on position ni Ryan nga mga panahon.
0: Okay. Labot lang ito, kay Februar, may dapat ibang medyo importante nga iragin kisgutan.
20: Waray na ano kay 5 Kevin, mga resolution lain din
0: okay.
20: For kwan lain itong sangunian bayan, I mean sangunian pang lalawigan, bali pag kwan lain ni itong mga legal process. So amo ito nga gin kukwan ni gin re-refer ni sa mga committee level.
0: Okay.
20: Okay, so amin ito na update ka kay 5 Kevin, diritong gindumara nga session regular sa Sangriyan na palalawigan na probinsya ito Leyte. Parang 11 Mbps, ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalihawan na siyudad ng Tacloban, ng Bugos, kasi niranga Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Damang salamat kay 5 Roger Tilana hadto nga imo report dako ning istoryahon anong kay diri ilaini it magiistorya iton abuyog ngan Silago pati pa init mga probinsya at Leyte ngan Southern Leyte totoo na la anong

Hadto may daging naagawan ng mga teritoryo. Danay pangani to upo dan mga prinsesa. Sige, kung maperde kami upo, ditamon mga kaasawaan ito yung masasakop. Mapinalayan ang kaidiran na sugad dito kamang kabarbaro. Kayhan o, naamo ko dito, pagsesettle han dispute, hin mga teritoryo, han mga ginhadian, o kaya mga lugar, mga balwarte, agway god adto. Nagamit pa ito yung pana, sogob, ispadahay, mga kabayo. Da na kito ni nga nga tawad ni pelikula. May da nagpakadarit sundang, nagpakadarahin. It ibagutag yung titinawaan, kaya nagpakadarahin bandera. May lanira mga sundalong at ira assignment. Pag winagayway gudlit bandera, waray daradarang espada. Pero ang kahadto pa adto, mga kayfabya na, ginirestoryahan nala ito, pinaagin mga papeles, ngan waray ito durulo ay, di sugadan o nga personalay adto kung nag-aaragwayin mga teritoryo. Alas 11.50 na mga kakay-5, hala, parahan aton pagpadigonhan resistensya, mighty C, the alkaline vitamin C, ha, mga kakay-5, kinahanglan, madigon iton aton panagang, kontret mga sakit, makakabulig ang mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan para liwat ito nagiinantuson na, in high blood pressure, ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito ang DTX 500, mga kakay-5, ha? DTX 500, pangontra han high blood pressure ngan diabetes. Ang mighty C ngan DTX 500, in mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Na ang gihas la, ininga klinika, de alternatibo han aragian, pagsulod ha, Divine Word Hospital. May ada kita di serbisyo publiko, mga kakay-5, nga nagkikinahanglan hindugo, type O+, plus. Akon gad ini kababayan, nga nagkikinahanglan hin type O+, plus, blood donors, anira pamilya, in mapainubsanon, nga nangangarohin bulig, kay an ira pariente in adaya na ha Divine Word Hospital, may adag inaantos nga sakit, ngan kinahanglan hin kadagmitan hin type O+. Plus. Okay? So, an karuyag o eligible nga mag-donate, alayon nala paki-contact kan Gail Don Libanan. Iton Facebook ha, Facebook iton account, Gail Don Libanan. Iton phone number 0962-457-4593. Otro hunta, 0962-457-4593. Okay? So, type O+. Plus, ha? Type O+, plus nga dugo, it ginkikinahanglan. Kababayan ko man ini, ginkontak ko kanina, mapa-screen ako, kahumang ko yan na din himang programa, kaya ako type O+, plus ako. Mga 4 months naman ako na akong katapusan ng pagdonarhin dugo. So, mapakadto ako ha Divine Word Hospital niyan. Kahumang ko magprograma, mapa-screen ako. Kung waray problema ito akong panlawas, then sige, madonar ako hindugo. Kay okay man ito akong kalawas. Kung naibanan ako hindugo, okay man ito akong inaabat. So, waray problema. It's importante lang nga, ma-screen ako. Gan kung magsiring it doktor nga qualified ka, ano man liwatan ka diri. Oras, alas 11.53 na mga kakay-5. Tungod ng gudhining Super Typhoon Bavi, international name, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center, nganhan 44 nga mga membro nga ahensya, inya na iginbutang na ha heightened alert. Komo pangandaman han posibleng epekto han Super Typhoon Bavi nga hapagkaya na adto pagawas han Philippine Area of Responsibility. Nga ginbabana-bana nga masulod ini hapar yana nga gabi o buwas iton maagahon. Nga pagsulod ini tatawagon ini nga Bagyo Inday. Hapagkaya na 195 kilometers ang hangin harania sentro nga sorosubasko hin 240 kilometro per ora. So nagsiring niya na ang Office of the Civil Defense nga mahugot ang ira pagmonitor kan Bavi
Di kang pahanag-agi nga weekend, ngan ira na minanduan ang ira mga member agencies nga mag-andam kung ano

0: an iton mga pagkikinahanglanon. Ginbabanabana nga bubutongon, hihilaon ni Bagyo Babi ang hangin habagat nga posible magdurot hin makusog nga pag-uuran. Ha Region 1, Region 2, Region 4, Region 4A, ngan Region 4B, labi na gud ha Palawan. Nagsiring na ang DSWD, nga era na igin ang dam, ang era Disaster Response Unit. Antes pa ini nga Bagyo Babi. Ang DSWD inag-alutaga, hin 4.7 million, kantidad hin family food packs, nga pwede ini, igpadangat nga ito nagkikinhanglan, hagilayon nga takna. Diri man kita nagaampo, mga kakay-five, maupay la it permi andam. Bisan kita magpanunubra iton aton pangandaman, kontra iton kulang iton aton pagandam, maharam naman kita, nga iton Pilipinas, usahay kita nga mga tao, inadupalugla, nagitinawala. Saring paman, maoroopay it nagpapanunubra it pagandam, kon may tiarabot nga kalamidad, kontra hiton natagya. Oras mga kakay-five. 11:55. Haton pagbalik ni Runian, ang report ni kakay-five Carlo Arisgado, mahitungod hini nga natad-an nga patay nga lawas sa singbahan hin usang relihiyon na tulo sa Leyte, ngan iba pa nga mga updates. In the meantime, mapakadianay kita naton Mighty C Network News.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Population Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
7: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
6: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
7: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
6: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
7: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
6: Mm.
7: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw o gi-examine gamit ang microscope.
6: Mm.
7: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
6: oh,
7: ga-exercise sila. So kung
6: wow,
7: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
6: Mm.
7: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
6: Oh.
7: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
6: Sobra na.
7: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
6: Oh.
7: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
3: DTX 500.
8: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
7: Mm.
6: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
7: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi nga mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
6: Oh.
7: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili ka antigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
6: Mo
7: pay pag-adto sa clinic, magpakonsulta,
3: mo pay pag-inom sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon. Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YDC Network News. YDC Network News. YDC Network News. YDC Network News.
5: At sa ulo naman nagbabagang balita, PCIC ni Kaya Tama Magbababo ay nakumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makas room kung saan namataya sa pamamarila mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. PNP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. My environmental group kinu-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Lalaki halos maputuran ang ulo matapos sa tinaganang matalik na kaibigan sa Negros Occidental biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon Isabela.
3: YDC Network News. YDC Network News.
5: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa detalye ng mga balita, PCIC ni Kaya't ang mga magbababoya na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ka K5, Jojen Morillo.
9: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC Antique Head Clojan Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: Sama Samantala, mga classroom, kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balita hatin sa KK5 Carlo Arisgado.
10: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan nasawi ang tatlong estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang dalawang linggong suspension ng klase dahil sa insidente, official lang nagbalik ang face-to-face classes sa paaralan kahapon, at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng dalawang minor de edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng tatlong mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: At PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Seliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
11: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng limang lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Seliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagumpay na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtatasa ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pangpasabog o kapalipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga ka-K5, sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at kinakwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5, Grace Belostrino.
12: Naghain ng protesta at oposisyon ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi napatutunayan ang PSA ay tunay na pinakamababa ang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukuna ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan din ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: MyTC Network News. Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan Jail Facility matapos ang pananaksak sa apat na preso. Balita hatid sa atin, NKK5 Leonard Veray.
13: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa Aklan District Jail Facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak itong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Ray S. Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyon. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa Aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingin ang mga Greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa apat na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng dalawang suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga naka-duting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
5: At lalaki halos maputulan ng ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima pataya. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ang dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng suspect sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng suspect na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa suspect, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga, kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa suspect. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
3: News.
5: Gayun din, tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balitang yan, atin kay K5 Roldan Villarreal.
15: Tumakas ang isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan ito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle na makipag-ugnayan sa kanila upang maayos ang naturang insidente. O maabot naman sa halos 5,000 piso ang hindi pa nabayaran ng suspect. Matatandaan na kamakailan, isa ring gasolinahan ang nabiktima ng naturang modus sa lungsod ng Rojas. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
5: At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Nagulantang ang mga residente ng Puruk 1 Barangay Laurel, Cordon, Isabela kahapon matapos makita ng mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. lumalabas sa naging imbestigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng tila kumaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanlan ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ng mga kamag-anak nito. Kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17 anyos, tubong Lagawi Ifugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawi ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
5: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatay ang aabot sa mahigit 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ayon sa mga otoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupok sa halos mahigit 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatan na kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsangang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ay sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito dahilan upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muli nga abot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanlurungan ng France ngayong Linggo habang patuloy ring nakakaranas ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal.
3: ITC Network News. ITC Network News.
5: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
17: iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
18: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
19: Bye.
5: may kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
19: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
20: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
21: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
22: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
23: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, iniak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
24: Ang istorya ni Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
25: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
26: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pamakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
25: DTX 500.
27: Mabalit sa mga butika.
28: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
29: O ako na usab si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
28: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
29: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
28: Pagkataasa di ayon?
29: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon?
28: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom kakutsaritang kamay.
29: Maura-unta na.
28: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay ang mga test subjects, sila ang gikapoy og dili alerto.
29: Mao gyud nay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
28: Muday na.
29: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
28: Husto.
29: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
28: kondisyon,
29: wala
28: ano?
29: Wala kondisyon, wala kay gana.
28: Irritable.
29: Base sa 2017 study ng mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
25: DTX 500.
0: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
25: DTX 500. Pabali sa mga butika.
28: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
29: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
28: Unya, Doc, kini pong acne.
29: Dagkong bugas-bugas.
28: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
29: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
28: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
29: Sobrang atambok.
28: Oh.
29: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
28: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
29: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
28: Dili! Pag-abusuhon.
25: DTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
25: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas-malawas, walay ubang kape na makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
25: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MITC mo. Ang MITC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MITC, the mighty power of C. MITC DTX Beauty Soul.
7: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
25: DTX Beauty Soap.
8: Mabalit sa mga butika.
25: Xtend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
25: Xtend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan?
6: pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: Balikan aton oras mga ka K5. Balikan aton programa 11 Mbps. Sige pa itong paningon, itong iba nangangandaman palayan at iratsibog. Samtang kita din nagpapadayon paghataghan mga updates. Sige kadi anta mga ka K5, ini nga panhitabo didiha Tolosa, Leyte nga may natadaan nga patay nga lawas. All right, mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
2: Yes, ka-K5 Kevin, may ada kita nakakarawat ano kanina itong aga nga may ada natadaan nga patay nga lawas sa sakub mismo itong compound han usang sing bahan nga dito na tulo sa Leyte. Kundi ano ka K5 Kevin, dahil naman kita nga nakigsumpayan nga dito ng mga otoridad. Ngayon of course gihapon ito ng pamunuan ito nasabi nga simbahan. Ngayon nakuha naton ano ka K5 Kevin ito na mga impormasyon na tikang mismo ang kapulisan. Kundi actually kanina nakaglive na kita hin update. Ngayon yan na ano is kung ano na itong mga impormasyon o ano na ito na investigation han mga kapulisan. So nakahimang raw naton mismo itong investigator on case. Kumbaga in adin ini mismo itong tulo sa municipal police station. Kundi ano ka K5 Kevin, waray man ini nagpa-interview hin video pero ginhatagan kita ito na mga impormasyon, mga pangunahon nga datos ito ni era investigasyon. So an istorya hini ano ka K5 Kevin, ini sumala ito ng pamunuan mismo han na simbahan ito ng INC Chapel nga diha may San Roque, barangay San Roque, tulo sa Leyte. Asahan ini ano ka K5 Kevin na kagabi naka-duty ini nga lalaki kay iton iya regular duty duty in kada gabi ano tipaaga iton iya trabaho. So ini ano ka K5 Kevin in usang active nga church officer. Kumbaga pa in may ada hinihiya katungduna or may ada inihiya kumbaga officer hiya iton simbahan nga permi kuno iya na duty ka K5 Kevin dida iton gabi nga diton paaga kundi nagbabantay inihiya iton na simbahan. So diri lahiya ano usa ito nagjo-duty pero that time ka K5 Kevin ano mga alas 11 iton gabi iton iya kaupod pag duty in kumbaga pa gumawas ito na simbahan nga nag-excuse ito na natutuinan kay matungod-manggod nga malain itong inapata. So umuli ko nung haira kay K5 Kevin. So hiya nala ito nabibilin didah ito nga mga oras tub-tub ito paaga. Mm-hmm. So ito ni istorya din yan no? Sumathan na ministro mismo ito na simbahan ng INC Chapel nga pagsulod ko nung ito panaga nga naka-duty or pagsulod pala ito entrada ito gate kay K5 Kevin nakitaan nala ini niya nga lalaki nga nakahuyatang mismo hiton guardhouse ano hagawas mismo iton guardhouse kundi ina abri pa nga ni iton electric fan nga nakahuyatang nala inihiya ngan pagkita mismo iton lalaki in tigda nala niya or iya ana igin report ngadto hiton ministry nga diin na nakahibarungan gin na check ano ka K5 Kevin kung may pulso pa ba ini nga nasabi nga lalaki. So ito na sumala is dida pala itong naorasan alas 5:15 ka K5 Kevin matig-an na itong lawasan na nasabi nga lalaki. Mm-hmm. So bangin kuno sumala itong pulis bangin mga maagahon pala in namatay na ini nga biktima nga nagumawas itong era investigasyon ano ka K5 Kevin kay may ada nakitaan nga samad nga dihiton ulo ang lalaki pero oo, ito na gintutuuhan ano han mga kapulisan ini itong resultahan pagkabagok ka. Ah, kay okay. diri man halarom ka K5 Kevin ano medyo hamabaw la itong samad pero may ada gihapon inihiya dugo. So siguro itong na pagkabagok ka no an nasabi nga biktima kay tigda na la ini nga natumba kay matungod ngay an ka K5 Kevin in an ginhingita iya na nga kumbaga pakausa iton iya pagkamatay iton cardiac arrest.
0: Okay.
2: So nagkamay ada inihing complication gani iton iya kasing-kasing nga sugad gihapon in nasumat gihapon nga diton pamilya ka K5 Kevin nga ini nga lalaki ngayan in grabe liwat na konsumohin mga energy drinks.
0: Aboy.
2: No kay Oo, mga energy drinks kay amo kuno iton iya na kumbaga pa iton mga kabataan niya na panlaban iton piraw. Kay okay. Amo oo, amo man permi iton iya duty tikang iton gabi pakadi iton paaga. Mm-hmm. So siguro amo iton alternatibo nga paagi hini nga bata nga ito no 23 anyos ano nga malaban iton piraw kay tungod iton iya duty. So amo iton an amo pala ini iton pangunahon nga investigasyon iton kapulisan. Nagkamayada yung complication nga di hiton, nagkamayada yung cardiac arrest nga sugad gihapon iton grabe nga pagkonsumo hiton energy drinks. Kundi in maaram lamang good kita anong diri good maupay ini nga mga energy drinks nga di hiton ato na mga iton ato na panlawas in labi na kon mga kabataan pa iton mga nakonsumo hini anong ka K5 Kevin. So sumalag gihapon iton pamilya diri na bag-o ha era iton cardiac arrest ka K5 Kevin. Mm-hmm. Kay o iton ira gihapon ano bloodline nga in history gihapon iton ira familia in mostly iton nagkamatay iton ira miyembro matungod gihapon iton mga cardiac arrest. Mm-hmm. So bagan diri na bago ira pero yun lang nga ano kay K5 Kevin kay bata pa gihapon ini nga waiting kuno ini nga bata hin board exam kay kakagraduate pala inihin criminology. Oh, ngan intern gihapon inihiya ka K5 Kevin han tulo sa municipal police station. Okay. Dida pa hiton mga naglabay nga tuig. Oh, no. So that's why nga kilala inihiya na kilala ini mismo iton opisina han tulo sa municipal police station kay din ha mismo nag OGT ngan nabaruan na la ini nira ano kay K5 Kevin kay bisan pa dida hiton intern in nagkuha naman kun good kun inihiyahin mga energy drink. So that's why nga yan na iton patay nga lawas in kaput na mismo han pamilya ano hiton biktima ngan wala man good kita pasudla kanina ano kay K5 Kevin iton na simbahan kay Odoro iton iragihapon nga diri makasulod iton bisan ano nga tawo na maliban nala iton mga kapulisan. Mm. So amo iton nga yan na is kaput na iton na pamilya ano nga na pagpapadayon iton post-mortem examination. Kay so far waray man nakita ano kay K5 Kevin nga foul play iton lawas ano yung biktima nga nas kuan gihapon ano iton na suko nga cardiac arrest iton na naging rason han pagkamatay iton na biktima kay K5 Kevin.
0: Pero ang edad ni Carlo?
2: 23 anyos kay K5 Kevin.
0: Okay. So graduating on 10 he yan na ay nagmatake na board exam.
2: Matake na kay K5 Kevin hin exam.
0: So kagabi may daniya kausa kay dodo haon tahiran nga naka-duty dida kun baga pagbantay. Aniya usa nag-una la pag-uli nagsarit kay may dainaabat liwat nga diri maupay so hiyan nalang nasalin.
2: Mm-hmm. Yes and okay. Sakto ka K5 Kevin.
0: Agoy damonit ako nabatian actually ka K5 Carlo nga tag mid 20s nga dah late 30s. Di gad kita nasering nga amo ito naging kausa pero damonan ako nabatian hito nga nagkamamatay nga nagkamaya din problema internal organs tungod han duro nga pag-ininom hito nga energy drink.
2: Oo. Ngayon na, kuwan pa din ni ano ka K5 Kevin, kay pag-abot mismo ito ng mga otoridad, in waray mang good love ti ano ito na area, kundi in nakahandusay ito na patay nga lawasan lalaki. Mm. Naabdan itong mga otoridad ka K5 Kevin, anong itong electric fan, in nakatindog pa ini mismo ha iya, kundi niya. Kumbaga pa aton nakikitaon iton sitwasyon siguro nakatok daw iniyan gawas iton guardhouse ngan ginatubang mismo iton electric fan ha iya kay sumla iton kapulisan siguro naging complicated kaduro iton iya ginaabat bangin nakaabat iya in mapaso nga diton iya lawas nga na nagcomplication na kay tungod iton hangin o ano pa so tigda na la ini nga nagkuan kumbaga pa nawarayan hin malay ano kay K5 Kevin nga nabagok nga dito na siminto. So that's why nga amo iton iraya naging dudumarang nga investigasyon.
0: Okay. Sige. Damang salamat kay K5 Carlo.
2: Right kay K5 Kevin. Amo iton aton update ikang han patay nga lawas nga natadaan nga damay tulo sa late. Ngayon ini nga balita induro ta iyohan na DTX Coffee Mix. Nakagtapi ka na detox ka pa. Ay ni K5 Carlo Ariscado parahan kampiyon ang mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasyo na takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: News FM Live Report.
0: Alas 11:38 na naton oras mga K5. Nga ipakitahin aton iba pa ang mga balita. May daman di Amerikano nga taga Florida. nga nasintensyahan hin 30 anyos nga mapreso dito sa Amerika, kataliwan laniya ang kunon nga nagbinirubiyahi hiyahin damo ka beses nga niha Pilipinas para makighilawas panabusaran in mga kabataan. Iya paigin video record an iya pakighilawas ngan igin sasarang an mga videos online. Igin anunsyo han US Department of Justice nga hi Vince Anthony Principe, 55 years old, han Arcadia, Florida, in nasentensyahan gihapon. Hadton Abril, tungod han iya pagproduce in child sexual abuse material, sumalahan mga dokumento. He Principe ay nagbinalik-balik kan niya Pilipinas in pirakatuig ngan iya sexual nga ginabusaran in upat nga menor de edad, upod na in usa nga babayihay nga nag-iedad palahin 8 anyos. Ang mga prosecutors ay nagsiring nga ining Amerikano ay nag-record ha video ngan iya gin-upload ining mga video ha website nga dida nagsasarang ang child exploitation. Nakakumpiskar gihapon ang mga otoridad hin sobra usa ka gatos nga mga litrato hin child abuse material nga iya ginhihinipos. Makalilis ang ini nga mga kakifive nga gin binuhat hini nga tao ano ba ah. Ito na isusumat la ini ha. It iba nga kag anak amo pa it nakikig kuntsaba tungod it panginahanglan hit kwarta. It iba liwat diri na nagreporta ka pulisan tungod hiton kahadlok. So dito inihiya na sintensyahan na Amerika ngan maprepreso tob-tob. Ha? Hin 30 anyos tungod hini nga sexual abuse nga iyagin buhat ngadto hin mga batanon nga mga Pilipino. Uhoy, mga ka-K5, ano ba ini nga kasugaran? Kadamoy mga nangangabusar sexually ano? Nga din sa Pilipinas, prone kita hini kay damoy tang papakalusot nga niya aton, gin tatanyagan la kita at dulyares, gin ero ismailan la kita, takahi kita nga mga Pilipino, diritso kita nahanga, basta mga puti, eh? Sugad-sugad nga na-influensyahan kita dayon nira, kung haros pa i-welcome natun hintim o sa aton panimalay, bisan kung diri kita hulos ka nakilala ito, di ba mga ka-K5? 11 Mbps! Uhoy, asalit paghirot kita mga ka-K5 ha, hini nga mga diri, gad ini nga tanan, pero may adit pipira-pira haira, hini nga mga langyawanon, ngan bisan mismo igkasin naton mga Pilipino, nga nasingabot, tungod iton aton kabutangan na kinabuhi, ginuuwat kita, nga ni gini-exploit iton aton batanon nga mga anak. Oras, alas 12:42, kaupod na naton ka K5 Rayboy the Wonder Boy.
3: Good moon, Luzon, Visayas, and Mindanao, Thanksgiving. It's Tuesday, ka K5 given. Kumustang ko dahil ng 40 appers, labi na ko na ni tatay, nga ni Kolo at Lula nga Lulo. Kumusta ka mo, kumusta? Unta baka nag-remedyo na ka mo, kailas 12 pasado na gud. Pero kung waray pa, kung labi na gud, kung high blood, kung diabetic, Lulo nga Lula, ano, or ikaw nga tatay, nanay, don't forget anay, pagtik talagahan, DTX 500 at makusog nga panguntra han high blood pressure ngan diabetes. Ang kinanglan may paris to idol. Oo, an aton Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kay much better na doa, gintitik niyo, di pa kamo nakaon aga udto ngan gabi. Mapakyan na kamo, magmansarano. Hay po ito ay biribay mapanti yung produkto. O normal la, kung tagataklubang kamo, adala kita ha barangay at 23 A, Abinida Veteranos, ang iharap po yung klinika, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakilab KB kalas 12 pasado na, ang nagbe-birthday naman yung nangatak na kantahan naman.
0: Sige, para itong mga birthday celebrators, yan ang adlaw.
3: Yay!

0: Balita mga sir and ma'am, sir and patak partner ni Kaki Vibe, Kevin Susana, tibusang kay Kaki Vibe, Riboy, The Wonder Boy. Don't forget ani pagkatusing bahan, pagpasalamat good, hit aton mahagarahom, matagap ang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health. Ada happy, happy birthday, hay mo, Sir Jiri Tabuso. Didahan ulat tula. Oo, Sir Jiri Tabuso, happy, happy birthday. Tingin yung misis, ha? Oo.
1: Happy birthday, liwat. Tinakan Ate Fatima Montances Quianzon. Ate Fatima Montances Quianzon, happy, happy birthday, hay mo. Tikang hanig kasi ni mo mga Montances Quianzon family, ngan igkasi mga oras nun.
0: Ngan, belated, happy, happy birthday kakulup ngan lohan akon, sister. Anakon bugtwa tatay, Christine Portillo, didaha dagami liti, ha barangay. Plaridel dagami liti. Sister, enjoy hanin birthday kakulup. Please, parang magarigalo. Importante la, ano yung kinabuhi, halawig pa. Oo.
1: Okay, paring Levi Herila, ano, akong neighbor dida. Oo, kay type O gihapon ngayon, ano, hi, padi Levi Herila, type O plus. Inin, makantuman ako, yan ang alauna, kitap kikistoryahan ko kung magkikinahanglan pahira para kontakon kaliwat ni Ronian. Thank you so much sa K5 Levi Herila. Ini nga imo, nga pag-volunteer, nga kung pwede ka makag-donate gihapon hindugo kay type O plus gihapon. Happy birthday in heaven, haniya patod, tikang kan, Rochelle, yo, kikimen. Sige,
0: ito, ano na? Katong kita, Kevin Dayon, aton pre-agency, pero nakarawat na iya, nagkontrata na.
1: Kino?
0: Hi, Roy Hitsamora.
1: Oh, nagbalhin na. Oh, pero ato lagi piya Los Angeles.
0: Ah, din ay ilik Clippers. Oh. 2-year deal na tiya.
1: Oo, oh, so tikang ha Lakers, ato na hiya na ha Clippers.
0: Oo. Oh. Puro lang ini mga LA.
1: O, maopay kon Heroy Hachimura magdadaranin Buenas nga da Clippers. Kaya bagabaga mo siya naging sumpa nga team.
0: Balit ano?
1: Ining pero kay... manit di malas ka Clippers.
0: Ambot ano ba? Pero ambot yan na kay Kevin. Kaya baga diba, ada naman hera hi Matruim. Hiya, ada naghihapon hi Hachimura. Tapos si Darius Garland, ada kay Paera.
1: Brandon Ingram.
0: Oh, Brandon Ingram. Ikita ang tatira chemistry. Yan ang 2026-27 nga season.
1: Oh, so hikuan liwat nagkasabot hi DeMar DeRozan nga nang Sacramento Kings nagkasabot hirang iwi wave.
0: Oo.
1: So sige, mapadayong ka namon nga swiswilduhan pero di ka na namon gagamiton pero kun may da makuha imo, waray na trade nga himuon. Basta binubuhi ang kanamon. Oo. Kun hinuit karuyag, kun bagha kuan, kun bagha
0: ginalaya ka na.
1: Gina-assume.
0: Oo.
1: Kun bagha hulugan nga sarakyan. Sige, kung may makuha imo, ikakat. Di kaya rin naging sweldo ha imo.
0: Oo.
1: Pero magagamitan pa yun eh. Di Mar de Rosan.
0: Actually, Di Mar de Rosan, inin na, magkita ko, dako pat potensyal niya talaga. Oh. Inibisan, magagurang-gurang yung gamay.
1: Oh.
0: Dako pat potensyal niya. Kay itiya kasi, di man niya nababawad yung permanente ha, first five. So, may talaga panahon niya napaltos gihapon. Sana untayan na 2026-27 niya season. Bagag mo pa ya.
1: Pwede pa yun yung makuha yung Di Mar de Rosan. Mga duha pa yun yung katuig. Mag-average siya 20 minutes per game, makaka-contribute pa inihin mga 15 points per game. Kaya pa ini, kaya maupay condition itlawas.
0: Maupay pa De Rosan. Kaya wari pa siguro, Di Mar De Rosan, baga wari pa yung kapuro ng jury god.
1: Oo, wari god hindi niya mga major injuries, mga gunti-gunti la ini.
0: Compare ko na kang Paul George, sara. Yung Paul George da, kung nagunan ito niya, kay Tuho, di ba?
1: Amo, so damon niya na itong... Kwan, damo po itong trade. Ini nga ni, ginuhorob-horob. Hira Jared Vanderbilt, Clay Thompson, kay sugad-sugad ka din hira mga kinahanglan itong hira mga teams. Mimiling niyan hira yung ibang abaga magaan to sa hira.
0: Ayo. Ngan sulibang ko nag-pibin, ano, he ko only what, Giannis Antetokounmpo, baga, number 7 na yan, number 40...
1: Nag-iban iya jersey number ano? Kay formal naman hiya yan na, although na di pa yung hinotis siya, nga mabalhin niya Miami Heat, yan ang paman lang nga adlaw ang formal nga pagpirmahin mga kontrata.
0: Oo.
1: Formal nga mga announcements.
0: Oo. Number 7 na iya. Baga-bagat, Hiriyuta Biyagay. Biyagay na ka ni Slumdang.
1: Oo, so number 7 na hi Kwan. Bangin may natag-ihat yung number dito sa Miami.
0: Possible ito.
1: Oo, salit. Wari na niya gamitan niya original nga number sa Milwaukee. Nag-number 7 na iya. Or bangin ni Idol Jaworski.
0: Oo, oh, Jaworski. Ngayon sinin ko palagi kanina, baga-bagay idol group niya, Hiriyuta Miyagen and Slam Dunk.
1: Oh.
0: Bali ito, ano, amo to natin, di na kita magkikin na TV, natin Gilas Pilipinas, ano, kaya baglatak mo na do.
1: Oo, oh, amo nga ni, kay dinahan era bracket, Australia, 6-0. New Zealand 4-2. Philippines 2-4. Guam 0-6 ada. So, itap 3 ma-advance sa second round. So, Australia, New Zealand, ngan Philippines. It makuri kay maraot man ang record ng Pilipinas na hingad to yet second round nga mabugat. Aad to yet Iran, Jordan, at to gihapit New Zealand. May da pa usang mabakod.
0: Syria.

0: Yana, bangin hi Benny Boatwright kay qualified naman hi as naturalized Filipino.
1: Wa mo na. So talaga unta makabalik unta gyapon ni kay Soto nga diha ta nag
0: sa ilas. Kay nagaambisyon man gud kay Soto nga ambot la kon umap kay Dodo hayan iti agin pipilian maapi at Summer League bangin hiya madiskubre dida so kadhan niya ginbuhatan o na pero waray ginagad ha iya or ikaduha niya nga option mapa-enroll niya Amerika. Tapos bangin man la maupat niya performance da NCAA para sunod nga year hiton draft kuhaon liwat hiya.
1: Amo ito taton baga aabangan siring paman. Ada sa libang kay Kimi Kalas 12:50 na naton mga Timuda drivers, naton mga MC drivers, kumusta kami na? Shoutout ko na si Sir Idol Chris. Oo, kapambi dida ko na may Timuda drivers. Nga na naton mga pinikap drivers din may kay Bahan, Sampagita, Uta, BNG, Sanusi. Nga tanan ng mga pinikap drivers, kumusta ka muna at mga dispatchers liwat. Dida may New Bus Terminal. Diligi hapon may North nga Robinson. Dida kan Sir Gigi o Kinyo, nga nukin yung family, kumusta kami natak na. Labi na good naton mga PWD natak na, kumusta ka muna. Tabaga, nakagrimidyo na kami. Kailas 12 pasado na. Nga na shoutout yung mga lula, nga lulu, yung natak na. Labi na good na kan ma'am. Ani lakaba dida may abukay nga ni ma'am at Diling oo dida abukay oh ngan shoutout na lagi PMPB naton mga 40 appers ngan na naton mga barangay officials si natak na kay PMPB nga kumusta kamo hay mga kadapit at mga tanod konsehal ngan mga secretary nga ni si treasurers gihapon mo pay nga adto ngan na natong ipahabol na an aton liwat tawag ini ninin mga barbershop dida may trick cancer ko ila nanti Lucita Lontingan MR barbershop labi na utan na Steven barbershop Cosme barbershop nga dili may Kilis barbershop pa may San Jose ngatan ni barbershop para at least happy ada siyempre kay may drama lat kita and G5 Diaries katapos an balay ni Biloy damo salamat han pagupod niyo hamon han Martes nga adlaw unta na hagatag kaming kalibay ini kakipay Briboy the Wonder Boy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siya detakluban ngan bugos nga sinirangan Visayas G5 News FM.
0: Hala hala hala paningod to na ito nwaray pa nila magpakatilaw hanira paningod tohon ito iba di rin nila maniningod to kuno kay nagkinita yan iya idol. Nagkinita niya idol nga uyab, kadiha nakakasiring. Bisko no hiya di makapaningon to basta makakita ala. Totoo nala. Bueno, temporaryo naton sadhan na naton pagkarampang yan ang adlaw. Naton programa 11 Mbps. Hakad alas 11 tubto balauna mga balita ng public service. Iking kausa naton ha, engineering. Kakay 5 Ray ngan Kakay 5 Milton. Ako naman Kakay 5 Kevin Shosana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan, hasyudad hantakloban, ngan bugos nga sinirangan, Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Aha, nya. Mga tana na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
7: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
6: Oy.
7: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
6: Wow.
7: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
6: Oh,
7: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala sir
6: wala,
7: GP.
6: Wala,
7: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imong nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
6: Wow.
7: Unya kini nga mga probiotics mao'y mugama sa imuhang serotonin. Aron malikayan ang

0: anxiety,
1: depression.
0: Mga depression kung gagamit ka og di trabaho. Kabantay ka ng mga bata, Sir JP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og di trabaho.
1: Nindot ang di trabaho, Dok Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Dok. I-research magod ninyo.
0: Sa D3 bio, ang vitamin D3, ginpakapin na sa BCO.
1: Correct.
0: Aron lang makasiguro nga naakay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 bio, wala d'yo problema kay right amount raman d'yod ang anaas D3 bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Dok Ramil. Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
0: Correct.
1: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
0: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
1: Yes, kay man ang imong lawas naay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong
0: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
1: Correct. Nga naa sa D3 Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
0: Mauna yung nakalindot, anak, Sir JP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
1: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
0: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
1: Correct.
0: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
1: na
0: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
1: Gusto. So mag D3 Bio na, ha? Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili, abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: So, usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Hapaghagos hangkada oras.
6: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
5: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
6: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
5: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
6: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
5: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hin gugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
7: K-5

0: Dini Ha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon ng istasyon.

0: Mistika! Ako pala ko na niyo ginsusundok! Animal ka! Ako na niyo ginlorong!
1: Dere mo ang ipakaaluhan ng paululan, Hinilda!
0: Iya ako ginpaululan! Iyalo ko na niyo mo ginugupan!
1: Tungod kay hiya na yan at ako na higugmaon! Dere na ikaw!
0: Nga, Mistika! Dere na ako nagkakantos! Pagkiglino ko na imo! Dere na ako!
1: Labi na! Nga dere na ako makikiglomon na imo! Pagbulag na kita! Pag-urusa ka mo at imo mga uro!
2: Amon to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdumanay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5, K5.

0: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kanda Romeo Rodrigo ng Luz Rodrigo, Habarangay 43, Quarry District, Tacloban City. Sugad man kan Connie Macon Gatchalian Eliazar, Haaguo La Union, ng kan Princess Melody Han Kalubian Leyte. Maupay ang pagpamati ha ato na tanan. Ato niya na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang simana. Usahiyang babae nga taga Tagigtik San Jose, Tacloban City. Nga niya nagpapatawag hangaran nga Blessil. Ang mga paypayan na kinabuhi niya ginpadarangan niya aton nga naging paangbit. Basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

0: diaries. Pakasabot ni nanay yung Mimi nga may relasyon ni tatay Purton yan mananinda. Insulong niya iniya merkado. Pero hiyalugod na nabunong yan naperde. Imbis na magbaso ni tatay, iya palugod yung paululo ni nanay. Yan nagdesisyon nga bayaan kami para lang iya kabit. Iniya naghatag haamon nga magbugto yung duro nga kabido yan kaarawdan.
1: Tay, tayo yung maglakat, tay. Tayo kami pumayay, tay.
2: Hulong na rin ang pagtinuok, Rizal. Mga kang bata.
3: Tay, ayaw ka pagkukutatong pamilya, tay.
2: Saba, buisit ka. Narang kagim mahaya mo.
1: Tay, diri ba kami importante para imo? Unta tuhon yan para among iyo mga anak. Tuwayo niyo tayo problema ni nanay.
2: Diri na matutuhit among problema. Diri na kuha iya. Ganoy ka mo. Ayaw na kayo paghinawir eh. Kaya di rin na niyo mababagot akong desisyon. At buhat alugod, lugang ito yung pagpabaskog ito yung kamukugan. Base magkatindog kamuhayo kalugarin ng mga tiir.

0: Una, Pinistera. Mga waray alo!
1: Nay, nay, husto na ito, nay. Hubog ka na.
0: Ayaw pang inlabot ha ako. Mas malilipay pa ako kung ipapalit mo ako dito ni Irene.
1: Diri, nay. Hubog ka na.
0: Nadiri ka?
1: Hubog na.
0: Ay! Sige!
1: Nay, kaya nung ginhapin ka na buti niya.

0: Mana, umabot na disconnection notice si Taton Kuryente. Maot na na kita. Ikigdurungan pa ang tubig.
1: Ano?
0: Oray ngayon, mabay din ni tatay. Uksan niya, uksan niya bumaya aton.
1: Ah, sige la. Mautang la ako yung kwarta kan mana, Berta. Sisidmon ko, ngayon iba na lang ito ni Akonsuelo itong hakarihan. Hindi rin pwede nga maudan kita ng sugang ang tubig.
0: Mana, plano kong ta mag-apply fast food.
1: Oh, kay ano?
0: Para makabulig ito atong mga panginanglan din na balay.
1: Mabugat niya damo itong trabaho, fast food. Kaya mo ba? Na-eskwela ka pa.
0: Ipipiliton ko nga makaya. Saling pa ni tatay, kinanglan ko na tumindog na kita at atong kalugringon mga tiil.
1: O sige, pag-apply. Ngayon kung makarawat ka na, masunod gihapon ako imo. Sigurado man liwat nga diri kita mabubuhi ni nanay. Labi na yan ha, nga naging bisyon na niya itong paghinubog.

0: Nay.
1: Mm.
0: Kaya nung nga nakaliwan ka man?
1: Ay, kay siyempre. Alang man ako gumawas din habalay nga hobo lubas.
0: Makain ka. Hmm. Nagpahamot ka pagod.
1: Tinuod balitaw nga mahamot ako. Ay, maupay kong sugad. Pamamatudan ko hadto nga imo waray pulos nga tatay ngan hadto nga iapiniste nga kabit. Nga dire ako naninimaho nga dunot ng butod.
0: Kaya mag-ano ka na eh? Pabay inigalera tatay. Ayaw nira pag sinamuka.
1: Ngan kaya ano nga sasamukod ko man hira? Maduro'y lalugod hira nga pagtamay haakon.
0: Kaya ano tayo mabubuhatan?
1: Ayaw na pagpinakiana. Ayaw na pagpinakiana. Pabay inala ako.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.

0: K-5
1: ダイヤモンド。
2: Kumusta naman ito ni mo trabaho fast food, Jenty?
3: Ayos man laman o, Kelvin. Nakakasulod man kahapon ako eskwilahan bisan da mo trabaho.
2: Sakto ito. Paniguro nga nakakaeskwila ka kahapon bisan may trabaho. Basta may trabaho ka ba? Kaya kung makatapos ka, magkakada kahin stable nga trabaho.
3: Salamat tayo mo ha. Imo ako ginrekomendar. Salit wari ako kuri pag-apply.
2: Oh, rayad to sa payan. Ngan, usap pa, iging katuman liwat nga hiring hera.
3: Saring ka ni mana, mag-a-apply gyapon niya fast food?
2: Oh?
3: Oh, hay ba liwat nga fast food kay bawal dito ta akong ngin trabawaan at magbugto?
2: Ah, mas maho pa ito. Mas dakit iyo makukuha nga sweldo kung na fast food ka mo magtrabaho. Kumusta ngayon, iyo nanay?
3: Nanay, bagan karawat na niya nira pagkabulag ni tatay. Dire na yan naghinobog. Lugaring lang kay masukot na yan lumakatabalay. Nakapurmangan gabi ito ni Yay Uruli.
2: Ngayon, napasingain man niya.
3: Ambot, direk maaram. Kung ginpapakyanan na amon, nasisiya naman luwat.
2: Ha?
3: Sering niya, direk kuno kami mga inlabot, iti paglihaw libang.

0: Love?
1: Mm.
0: Naruyagan mo pa ang t-shirt nga akong ginpalit para imo?
1: Oh, God, love. Salamat, ha? Kasweet mo, good liwat.
0: Basta parahay imo, nga tanan, andam ko buhaton.
1: Salit, love ko ikaw nga duro.
0: Ano? Ikin ako ni da, magirok. Ay, may dangan ako babalita imo.
1: Balita? Ano ito?
0: An imo maraksot nga biyargahita nga asawa bagan tinuod at nga babalyo ang kananiya.
1: Balita o gan?
0: Oo!
1: Hino man liwat nga waray buot ang ginmagad ha iya. Ano sa pa? Ginanong nimo pagkasabot?
0: Kuan, ining... Ang bot basta dira ako nakilala hadto nga lalaki pero... Nakitang ko kanina na agbaya iya ang lalaki. Ngan-an kamot, hagoy! Haros kumuotan iya suso!
1: Ah, pabay na natira. Mopay lugod kung mag-aasawa na lagip iya. Para sa ugad, mas kita na magiging libre kang gawas nunit aton paglumon.

0: Nay, kumani kanina ang tagihin nga aton ginuukyan. Nasukot na iton atong plating nga balay.
1: Kay Baydi niyo.
0: Nay, pagtitikan ko pa rito na akong trabaho. Maiha pa ito na akong sweldo.
1: Sige, dyan di. Hiya iton magbayad.
0: Waray na niya kwarta. Namalit niya ng mga kinanglanon din na balay. May gingastos ang paniya eskwilahan.
1: Waray ko mahihihi mo ito.
0: Inanay God, kaya nagtatrabaho ka mang gihap, diba? Aray! Nay, kaya wala man marawatan na akong ginyakan. Kaya naging taplong mo man ako.
1: Waray ka katungod pang inlabutan itong akon pinangabuhian. Akon ito, nakakaintindi ka?
0: Pero ano na malay ni nga atong balay?
1: Kay kung diri niyo mababaydan, bilingin niyo yung paagi. Diri kay ako itong papagpurwisyuhon. Boy, set! Boy, set!

0: O Blisel, kaino nga aani ka man na kalsada?
1: Tinuyo ko pagulatay mo din, Kelvin. Inin, mida ko tuyo ha imo.
0: Ha? Ano ito?
1: Naawod ako imo. Lugar na kahit rin ako ibang madadaupan.
0: Kaya ano? Ano itong imong problema?
1: Mahuram unta ko imo in kwarta. Nag-iinisog naman ko itong tagiya itong among ginuok yan.
0: Ha?
1: Kuray man diwat igduruho lang ng kwarta yung nanay. Ayaw ka baraka. Babaydan pa ikaw pag sweldo ko.
0: Waray problema ito. Paparo mong kikaw, di na ako ba hindi kung may sadang ka nga igbarayad na?
1: Damo ka, salamat Kelvin na. Maupay na lang nga ada ka.
0: Oo nga, Andres. May dako unta ka royag istoryahe mo. Partikan manamimi.
1: Ha? Kay ano? Ano itong istorya partikan nanay?

0: Oh, di ka nga ni mo pag-abot kanina, Jandy. Nag-inugtukon ka na. Malayan ba ito ni mo inaabot alawas?
1: Wala ako sakit, mana. Nasisina ako.
0: Nasisina? Kan-kanay?
1: Kananay. Nakitaan ko yung kanina. Nagbibinilabila rin lalaki bisan nakadera-karsada.
0: Jandy.
1: Tinuod nga yan ang sumata ako na nusa naton nga amyaw. May lalaki, nanay!
0: Igin-istorya gihapon ito ako ni Kelvin. Huh? Naood nga ni ako. Pero wari malot ako mayihimo.
1: Mana, asya ba ito tiyagan si Sir nga iyali ang libang? Antagan kitang pakaalo!

0: Nay, kayo nga may darakaman nga maleta.
1: Orbida ka, Diesel. Magkakadinuray utok. Mabaya na ako. Ano pa man?
0: Nay?
2: Makain ka, Nay.
1: Malumo na ako kananding. Natural, hindi na kami aanhi maukoy.
0: Ano naman lang kami ni Jandy, Nay?
1: Kinahanglan ko pa ba ito problemahon? Dagko naman kamo. Asya nga ni nga ginbayaan kamo ni iyo tatay kay magbaskog na iton iyo kabukugan. Alang manliwat ako magpalupig ha iya. Siyempre diri. Iintindihon ko gihapon iton akong kalugaringon.
0: Nay, ayugan pag nakat, Nay. Dili mo ba kami gugma?
1: Okay. Pwede ba? Gusto na itong may imong kadramahan. Sige na. Malakat na ako.
0: Nay.
2: Sige, lakat. Lakat? Papariyo lang kamo ni tatay. Nay, iyo lang mga kalugar yun. Importante iyo. Kung namin ito untang, waray na lang kami niyo. Mahimo nga mga anak.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kumso!

0: K5 Diaries. Pagbulag ni Rananing ang tatay, mas nagtikagrabe namon kahintang ni Jandy. Tungod kay gimpasan namon ang among mga panginahanglan, samtang padayo nga nagkakagubot nga nag-aaway namon mga kag-anak tungodan ira mga kabit. Samtang nagkukurin namon kinabuhi, mas nasanamtop namon na kami lang nga haon magbubulikay yan magpapakusog kada tagsa. Kay imbisan amon makakaupod, then masasandigan asyan amon mga kag-anak. Asya na palugod ang magiging hinungdan, han amon kabiduan, yan kaaraw
1: din. Nandili natatapos ang ikaduha nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Blissel, han tagiktik San Jose, Tacloban City. Inin mga paypay, hanya kinabuhi naging padarangan ni aton, nga naging paangbit, basi mahipati katon.
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton, hapanguna nga papel ni Blissel, Jael Yu, Kaupo Dira, Lolit Fabella, Edwin Torres, Liza Alindal, Rex Jonathan Lumbre, nga Randolph Palacio, hapapel ni Kelvin. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog Ray Cabillas, kinasingkasi nga pagsurat ng ubus sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igawas ito nga ipaangbita amon email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni padara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon ini himuan hin drama, base may patik nga maging kaparte hanatong
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladay yung ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center. 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon nga istasyon.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
10: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Gina Magbanwa isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko naka DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
1: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
16: Waray patinoon?
17: Kayo waray awas?
18: Waray gap bugas?
19: Aray ko! Saba daw, Bianca!
1: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada, ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga hain mo magpapatawa, mag-aabrihan imo huna-huna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
20: Agoy kaol-ol, sana all!
1: Ang balay ni Biloy!
16: Libap?
1: Manok manukon! Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito! K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo!
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Violeta Lisigis and Zone 2, Barangay 110, Utap Tacloban City. Sugad man kan Romeo Rodrigo and Luz Rodrigo ang Barangay 43, Quarry District, Tacloban City. Kan Bona Villarita Subdivision, Manlorip, San Jose, Tacloban City. Ngan kan Joseph Nobio Tangpo sa Barangay Kalubian, Dulag, Leyte. Abri na niyo mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay abri na! Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, gipapadangat tayo maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.

0: Dili ko lang magpakita ito nga antan hiya kay pag-anitan ko kundi yan.
1: Kumperbado na ba? Ngahi anitan ato, Kapitan?
2: Oo. Ganama ito nga warayan na baga maglahi. Kay baga nagkahadlog ang mga teacher, ang mga maibanan, ang mga kuan, mga kabataan.
1: Pati ba school? Nagsisina mo kaya?
2: Duro ko rin iya baga kami doon han natabuhay iya. Salit, namul siya amon. Dela kan mayor jaljal kulkol.
0: Mapoy na laki diri na kilalat akon mga batyos.
1: Kay kun natabo. Kat natabo ba nga kilala yan imo mga junakers. Waray na. Waray nadara na.
0: Ay, ito nga hawit diri ko gusto matabo bang gitaw. Gitaw.
1: Kay kun natabo.
2: Kun natabo good man biloy. An man imo bubuhaton.
0: Kay kun natabo ko rito. Nga, pag kinapunta akong mga anak, bugat magulbagol ni Anitan niya.
2: Loy?

0: padlok mang kami hininga kumadtoy school nay kami ni Ate Maymay.
1: Ay ayo kamo kahadlok anak Junjun. Magmi-meeting mao itong DepEd ngan hiton Philippine National Police bayan hini.
0: Nay kay ano? Kay ano nga kikidnapon man ako aw kami ni Ate Maymay? What's wrong with us, Mommy?
1: Junjun, ayaw naman padugat akirong kung may himo. Pag waray-waray gadla.
0: You don't want to speak English? Oh, okay, fine. From now on, I don't want to speak English.
1: Sabaro rin nga, bata ka. Bangin magdugo na lang itak erong. Natuyaw ka.
0: Okay, so kinay. Pero, oh. Ahay.
1: Pero, kay ano anak, may problema? Ha, may problema ka ba?
0: Dapat ay school may din nagbabantay nga polis na eh.
1: Direla itong utility o gwardiya ito nung magbabantay sa school.
0: Sakto ka na eh. Danay pangani may da kawat-kawat na natatabo. Ano nang adlaw? May la teacher ram school naging kuha niya. Wallet. An wallet na tadan pero ang kwarta nawawara.
1: Hino pa may itong makawa ito kundi taga dinala nga wahay iyo school.
0: Nasiringi mamamon. Diri lang ay magkaklase, kutob nga diri maghahatag yung go signal ang mga parents, nay.
1: Magpapamiting ito hira antes ka mo sumulod na school. Pasilan, anak, kay kamugad ngay anan tuyuhad to nga bayot nga hi anitan.
0: Kay, sige daw ko ng pakiana. Kunahin kami nga school ni Ate Maymay, gimpipiling daw kami.
1: Ay, amo ba? Aba daw, ano?
2: Ay, Jun!
0: Ay, di man ni tatay, nay.
1: Wala na. Ano ang siringhan principal nira Junjun? Ha? Ano man ang siring?
2: Oo, oh, kuan. Diri man ako. Diri man ako tikang dito.
1: Uy, tikang ka man din ha, barangay hall.
2: Tikang ha, kuan. Tikang ha, bilin. Ah, balito. Joke lang. Kuan. Nag-istorya kami ni Kapitan bahin ito nga problema ha, school. Nag-siring ni Kapitan nga duha nga tanod na kada barangay ang ma-assist sa eskwilahan na kada pagsasakob kakapkapan ang mga bag ngan kuan an kabataan ba kakapkapan bag
1: pagingin pa ito aw kakapkapan la sugad
2: ada regat abrihan an zipper han bag der saruwal
1: oi beloy pagtuhay dida ha ano ba nga zipper han saruwal ha
2: ay amnat yung kaklaro ko zipper in bag
0: baka kita tay
2: pagabrihan zipper kikitaon ang mga sulod dinhi nga kabataan sulod tera bag ba.
1: Hala, badaot pilahin eh. Kung kabataan itong sisitahon, di ba?
2: Ay, mabuli kita ang tanod. Ngan pati na polis.
1: Gido, ano yan ang panahon di rin. Nagod ngayon taragyaan. Makuro itong bata pabayan.
2: Oh, hain man ni Maymay.
0: Ato kwarto, nakaturo, wala lang ay gumawas.
1: Pasagdilaan iti, importante aani ka mo habalay. Safe ka mo.
2: Uy, Junjun. Ala ba naman ngayon timbuhok? Pagparot dugod, anay.
1: Ano nga kaarot? An bagan lampaso ha, Beloy?
2: Uy, ayaw ganun bagan lampaso. An bagan kaguran la.
0: Yay, di na kito. Bay na kumabuli.
2: Diyos,
0: itong lagi. Di ba, mumuli yan na ba sa malayang karot? Hamon school, may dinagbubuli ba sa timo karot bagat bagol?
2: Ay!
0: Pag titinawanak ito hamon school, ito nga karot tay.
2: Eh, sumat ka niyo mo, ma'am, kung may da nagbubulihay mo.
1: May da balaod ba yan itong nga bullying? Para diri ka na mabuli, igre-report ha principal. O ha mga kag-anak ka?
0: Nga, winanay, bakit social worker kung mag-advise?
1: Okay, mo ito't kaangayan, anak. Bawal it bully ha bata. Masakob man o magawas sa school, kaya itong bully, diri taluwas ha bata.
2: Oy, Junjun, anak. Kung may magbubulihay mo, ha? Igsumat dayon kan ma'am o ha principal ha?
0: O tay, o nay.
2: Acha, taga, sige talaga. Tahala. Sige na, palot na.
1: Ay anay daw, ano nga karot maangay kan Junjun, Biloy?
2: An panbuli nga karot, an bagat bagul.
0: Baka!
1: Hiyay!

0: Kap-kap. Nabalo kan bago nga balita.
1: An bayan ba ton ano loy?
0: Dili ba yung anak nga plano kidnapo ni Anitan Hea, kundi ibala.
1: An bayan ba hato? An kay paganda mo naman yan itong problema nga nag-abot-abot yan ha at barangay. Kinanglan ko natin yung baga mahabot nga baga pag-implementar itong mga ordinance. So ganito yung korpyo. Ini nga mga kabataan, mga minors, diri pa pag-ausyon na era panimalay. Pag-abotin, 9 p.m. kagabihon.
0: Sakto kap, sakto. Pati itong mga erig naman mga minors, may dalawat natatabo.
1: May dalawat, Loy?
0: May da, pati pansigarilyo. May da mga minors, pati Hoygo. Nahulak na ito. Nahulak.
1: Dili lang ito. Adapan mga online games. Salit kinanglan bantayan itong mga kaganak it ira kabataan.
0: Anay daw. Ano ba ito na ako nang susumatay mo kapbungyo?
1: Ano ba ito na mo susumat ngayon ha akong Loy?
0: Ini na. Kuan ba? Nabarukahan bago nga balita.
1: An bayan ba ito? Handiin.
0: Tungod ba yun nga natatabo ang mga eskwilahan? Sensitibo nga panitabo kap.
1: Sensitibo?
0: May mga estudyante, kuan, inin, nagkawatin cellphone na eskwilahan.
1: Ano?
0: May estudyante, kap. An maestra, ginkawatan, hasakob mismo, an eskwilahan. An suspect, an estudyante.
1: Wala ito batasan nga bata.
0: Wala ito batasan nga bata. Labot lang ang malabot na ito pa principal.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: DTX 500!

0: ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manokon.
2: Kita na good light to. Very good baga malikayan nga may da mga bata nga pasaway. Walay mga batasan. Pag-imo pa, aging kasinanan bata, ang sayo pa ito, ang nagsaway.
3: Walay nagulit ka batakan niya na?
2: Pero diri man nga nga tanan ito. At hindi ba lang nga baga matigat ulo?
3: Kay ambot ba nga balaod ni pangilinan, nga pangilinan lo?
2: Damo ko na itong baga nareklamo itong nga balaod ni Jupay. Kay di, baga, duro ko din baga ka, kuan. Anin, bayas!
3: Sugod ba, natabo nga panmusil, haw siya nga eskwilahan din atong dapit. Kay may norman, ang balaod diri pwede makasuan ang bata.
2: Ito, tungulit balaod ni Jupay.
3: Jupay? No, Jupay? Ano daw, Kap? Ano daw?
2: Kano balot, Loy?
3: Hino ba ito nga Jupay? Kada ko pagyayakan, nasin ka tungulit kan Jupay.
2: Ngayon siya na ito ang balaod ni Pangilinan. Jupay, taktawag.
3: Asya.
2: Ayaw masyadong highlights. Sige na lang nga, Jupay.
3: Sakto ka, Kap. Di na natin pwede big question, di ba? Kuhan itong Jupay la.
2: Exactly. Kaya para di rin baga maululit it baga makabat, di ba? Bayan lahat atong baga tapit kan Jupay.
3: Kumusta naman ni Jupay? Ino nga Jupay? Ang taga kwari?
2: Jupay. Jupay. Jupay li.
3: Jupay li? Pai Jo.
2: Pai Jo.
3: Jupay.
2: Jupay.
3: Pai Jo.
2: Pai Jo.
3: Kwari.
2: Hehehehe.

0: doon nga yan adto nga chismis? Ano umangkon?
1: Anhain ba adto? Ang bahina na ano dada?
0: Ang plano nga pagkidnap ni Anitan han anak ni Biloy.
1: Mula?
0: Uy hala! Kay nabulos good hi Anitan, ano ha iya?
1: Kay Anitan good hi ya. Ngandi rilay to asya, may da pa usang nga bag-o nga balita. Ngan hasta nga daya na, waray pa magpanos.
0: Ah, an ano adto? Ang bahin adto, han ano, da diri pa mapanos.
1: Sige. Diri pa panos,
0: oo.
1: Presko pa,
0: oo.
1: Pero ginlalangaw na.
0: Hoy, ano man?
1: Ang ginpusil ba nga look-alike ni Mayor Jaja Kulin?
0: Ay, Jesus! Nabalitaan ko iton, umangkon.
1: Ginbuhat ito ni Mayor Jaja kay aada pa iton hiko ang bahi Mayor Anitan.
0: Mm.
1: Waray pa inin madakop.
0: Hmm?
1: Sige la iton pagliniyong liyong, mahulos good, ay mabulos good, pati kan Biloy.
0: Ay, maupay kay nakalisto ang eskwilahan, ano? Kay kunwaray, hasus, nakukuha ang mga bata.
1: Ay kay oo dada, kay ang plano daw hadto, kukuhaon, sisikmiton ba, ngan papatayon.
0: Waray na makilalihi Anitan, kay magasa na daw, payatot na, ngan bagat kalabiran ang postura, salit, di rin na makilala iyat mga tao.
1: Iba-ibahan na guniton iya postura. Ado nga niton mga PNP, nagpost nga may da kuno reward kun may da makatudlok.
0: Uy! Pero ang reward money kun kan Anitan han PNP?
1: 1 million!
0: Ha? 1 million?
1: Oo! 1 million ang makakatudlok kan Anitan. Pati DILG, NBI, namimiling na.
0: Ah, sigurado ini yan na. Ako it makakatudlok kan Anitan kun hain hiya.
1: Ha? Maaram ka dada kung hain ni Anitan?
0: Oo, maaram ako. Agtutudlok na. Katima, may da ko na. 1 million.
1: Ay, oo. Amo ito ang 1 million kung makatudlok kung hain ni Anitan.
0: Agtutudlok ko yan, ha?
1: Hi Anitan, agtutudlok mo yan, ha?
0: Oo.
1: Ay, hain man hiya dada.
0: Nakit ang ko kanina hatindahan ni Guada.
1: Ano? Hi Anitan? Nakit ang mo hatindahan ni Guada? Nag-aano hiya?
0: Ada kay nakapilit?
1: Ha?
0: Oo, nakit ang kuhatindahan ni Guada, nakapilit.
1: Nakapilit? O gin may daging papalit?
0: Dere, gin papilit umangkon. Nakit ang kuhatindahan, aadtuhi Anitan.
1: Dere, ada itong asya. Ang siringhan ko amba reward nga personal nga lawas ng kahimo ni Anitan. Kung ikaw iton makakatudlok, may daka 1 million.
0: Agi daw, ano ka upay dahito 1 million baga mahinga di nga hawa ako.
1: Para na ito't imo kandidatura.
0: Asya na! Pero ito kung makita nato ni Anitan, ininumangkon, anay daw. Hain ba daw lang yan ang tatago ni Anitan, ano? Para makuha taan 1 million.

0: Kapitan!
1: Ano kagawad?
0: Nabalitaan ko. Hirabilangan mo nit, interesado ito nga reward money. Nga 1 million. 1 million malyonis kunin noon makakagtudlok. Kanitan na pang mga polis.
1: Pastor, ay nibirang. Dari nga ni, nagkukuro ka rego. Katima, magagad mapagbiling kan anitan. Dari yung mahadlok, dari yung nahadlok.
0: Kapitan, bain ni, aton implementin mo opay, ang aton ang mga barangay ordinance.
1: Yan bainan ano ato. Sige. Para pag maibisan ang krimen, dami na kong gabi. Hala daw.
0: Ang curfew, parahan mga kabataan, kung may da madadakop, pagpapabayan, papabay doon tahin penalty para may income ito na itong barangay.
1: Correct. Maupay ito kagawad. Sasuportahan ko ikaw.
0: CCTV, obligahontan aton mayor nga matagang kitahin CCTV ha aton karsada. Nga na aton barangay.
1: Correct. Naliwat. Nga ito, ma-request ka kan mayor. Nga ikaw, ma-request kan mayor jaja. Kay malakas ka man, kagawad ha?
0: Aguy, mag-uol.
1: Ano liwat?
0: Manluluya. Man ako ito. Kung nakita kan mayor, kay makalilisang.
1: Makalilisang ko dito. Kay, bakit Dracula ba? Damis na, di pa. Bahan nga nito mga video okay. Nga baga, mga yabag kumanta. Stop na bisan mga alas 9 pala.
0: Mga ayam nga diri na kahigot. Mga uding. Multahan ta para kita makapundo.
1: Bawal ito. Pati na itong mga nagsisigalyo. Itong mga nagkukuan, bivip. Bawal.
0: May kanta pa nga nito. Nasiring. Nasiring ni kap nga kanta. Ano ni nga? Ang bip. Hawak ko ang bip. Hawak mo. Bibitawan.
1: Huwag mong bibitawan. Kadamot, bawal nga yan. Ipatuman na barangay, ano? Pati na mga double parking.
0: Okay, pati nagip nga yan. Nangungupog ko, nag-iignom. Bawal na gihapon, kap.
1: Uy, bagakot giniig, oh. Okay, kaya kung baga bawal ito nangungupog, ha-ignom, bawal mo ito pag pinanhiling ang mga boarding house.
0: Uy, Kapitan Bungyok.

0: Pubs kay Bunga niya Tuyaw nga huna-huna. Para natong mga viewers and listeners and natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Anbalay ni Biloy.
1: Libatik.
0: Manok-manokon. Ililiaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon ng radyo.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
6: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
7: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong pang
9: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
10: Mm.
9: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
10: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
9: Mm-hmm.
10: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
9: Mm-hmm.
10: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
9: Correct.
10: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP.
9: Mm.
10: Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula.
9: Mm-hmm.
10: Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
9: Lagi
10: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
9: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
10: Correct.
9: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
10: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
9: Hosto.
10: DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC, pulo na ka oranges.
9: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
10: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 ug MITC ra jud.
9: Correct,
10: ang DTX 500 nga dunay desugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
9: Husto, Doc.
4: DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga tiil o mga panakit iliho. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
10: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
9: Ah.
10: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
9: Ayay.
10: Mataya ang imong utok.
9: Brain.
10: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
9: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
10: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC.
9: Mm-hmm.

0: Yaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants. Mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX500 og Mighty C.
1: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan jud mag DTX 500.
1: Uh-huh.
0: Inom pug kag Mighty C, Sir GP, kay mao jud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
1: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako usab si Dr. Ramil Oy magaingon, mayong lawas ang pingan,
1: dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
4: tulo pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Gina Magbalwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Okay, gandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 4 minutes past 2 o'clock in the afternoon of Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na sa karang, kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong kaganda at kailambing na DJ na si Miss K. At syempre, bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsiselebrate ng kanilang birthdays today, July 7, 2026.

There you go mga ka-K5, maligayang karawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanila mga trabaho Tuesday pa lang, pero okay lang yan. Tatlong araw na lang magpa-Friday na, o oh, diba? Yaan yun na, oo. Magsipag na lang tayo. Lagi tayo nagka-countdown, diba? At syempre, yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe. Nako, ingat po tayo sa daan na medyo mainit ang panahon na may konting mahangin-hangin. Okay lang naman, not as hot as yesterday. Pero, ayun nga lang, syempre, dahil may paparating na bagyo, di ba? Parang later tonight or tomorrow, early in the morning ata, papasok sa Philippine Area of Responsibility ang tatawagin na Super Typhoon Inday. So, I think mga K5, kailangan natin mag-prepare, diba? Alam naman natin, hindi siya masyadong, hindi siya tatama talaga sa landmass ng ating bansa. But of course, syempre dahil nga ito'y may kalakihan, no? Kailangan tayong maging alerto pa din and maging prepared all at the same time. So, ayan mga K5, kailangan lagi lang tayong handa and kung meron tayong mga emergency kits and all that, oo, wag naman sana, pero at least, diba, prepared tayo. So, andyan din yung mga K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo, na kolaban lang tayo sa life. And of course, yung mga K5 natin na nasa kanilang mabahay, ito talaga yung ating mga solid K5 supporters. So, kahit anong ginagawa nila sa kanilang mga kabahayan, lagi silang nanonood online at nakikinig syempre sa radyo ng mga programa ng K5 and News FM Tacloban 103.1. Kaya naman mga K5, maraming salamat sa inyong lahat. That's why samahan niyo ako this chill Tuesday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3 DTX 500 and makusig ang kontra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. At dahil dyan mga ka-K5, eto na, syempre, alam ko excited na kayo. Simulan na natin ang ating tugtugan with this song by Charlie Puth, This Is One Call Away. Ako'y magbabalik with our Kita Naman of the Day, maya-maya lamang.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike,
2: I Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
1: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupay itong akong lawas. Maupay itong akong katurong amo itong magant akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo itong nga product nga D3 Bio.
2: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Clinica D3 Bio.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
10: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako, extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
19: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 2:33 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, we'll be revealing our K-tanungan of the day, ayan, which is from Ka-K5 Janisa. So, ang kanyang tanong sa atin, mga Ka-K5, ay... Paano mo malalaman na na-love budol ka na pala? May budol din pala pagdating sa pag-ibig. Sabi ni Janisa, ano yung mga signs na inuuto o binubudol ka na lang nang ine-entertain mo or nililigawan or nang nanliligaw sa'yo right now or kung nililigawan man. Ayan. So, for both girls and boys to, for men and women. So, yeah. Ano nga ba ang signs na binubudol ka na or inuuto ka na nang ine-entertain o nililigawan mo right now? Oo. Paano ba yung budol? Like, pinapaasa kang ganyan? Mga pinapangakuan ka ng mga ganun? Ganyan ba yun? Paano yung mabudol sa love? Ano yung love budol? Bago na naman akong natutunan sa inyo, eh, no? So, kayo na nga. Mga ka-K5, kung kayo ay may kasagutan, kung may kasagutan for this kitanungan from ka-K5, Janisa, ayan, si Janisa na walang apelido, oo. Pwede nyo i-text ang inyong mga kasagutan sa ating text line, that is 0977-144-5878, o hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page, that is KK5 Space Miss K. And speaking of which, nanonood sa ating live streaming ang aking napakabait. Oh, napakabait talaga. Ang aking kapatid from Thailand, si Ariel Sulahe. So, hello kuya. Happy viewing to you. And sana okay lang kayo dyan sa Thailand. And of course, mga KK5, hihintayin ko ang inyong mga kasagutan. At syempre, babasahin ko lahat ng inyong mga isasend sa akin. Oo, iwas-iwas tayo sa mga violent reactions. Ano po? Hirap na hirap si Miss K mag-filter ng mga comments nyo. Oo. Anyway, sige, hintayin ko ang inyong mga kasagutan. But of course, while I am doing that, syempre, tutuloy-tuloy na muna natin ating tugtugan with a song by Arthur Miguel. This is Liam. Ako ay magbabalik maya-maya lamang with our kasagutan sa ating kitanungan of the day.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May kumso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako sir, Ed, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP,
5: yes.
6: Ang Visio, mamahimo ng tambal.
5: Uy!
6: Gamito na siya panambal.
5: Mm.
6: Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
5: Oh.
6: Mo nang among gisagol o giusan ning duha, D3 og BCO. D3 Bio na ang gipasabot Sir GP no.
5: Mm.
6: Ang D3 Bio ang iyang extra virgin coconut oil gipang-apod-apod ni cabinet member Carlo Nograles sa mga hospital kay man nagtuo siya isip usan ni siya ka inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers og health pod sa mga gaanto sa COVID.
5: Correct.
6: D3 Bio makapatay jud og bisang unsang klase sa virus og bisan unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya jud na sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Dili ra ni mayo sa imong utok, dili ra pod mayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibok ni imong lawas bisan pa ang imong gana.
5: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin o leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut

0: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si Ditribayo nga? Ditribayo, patya na lang na si Hunger Hormone?
1: Pwede siguro no, aron di tamo tambok. Si Hunger Hormone, monis ghrelin. Unya, pagkahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya makatrigger pod sa tuwang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
2: D3Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon. Dapat mag-practice po ka sa gitawag niya intermittent fasting.
0: Magpagutom.
1: Oo, kinanglan mag-jita ka.
0: Manang gusto na lang na ako pat yun ang ghrelin aron dili na kugutumon sa
1: GP. Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Doc Ramil si ghrelin. Because si ghrelin muna ga-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
0: May ngon ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod. Mangaw na ta. Gutom na. Mangaw na ta.
1: Maingon dyan ang imong utok nga. Sige, mangaw na ta. Unya dayon, makabati na dayon kog magutom ka. Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni ghrelin nga mukhaon na ka.
0: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karoon. Unsaon man, Sir JP, para kung gutmon ako, muingon ra, sagdira na. Ayaw rag ingna si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
1: Ando taan ang tambok sa imong tiyan. Pag inom ni mo D3Bio, ang yang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula nga ingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naa man diyon siya instant energy.
0: Kay balon ako Sir JP, muinom kog D3Bio dayon butangan na kog binder. Ang purpose ana is para dali ka mabusog kumukaong ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog. Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
1: That is manually activating your sensors.
0: Money rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrang kaon. Unya, mahibal-an na lang dahil ni mo Sir JP nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan Sir JP mo ni, dili ra usa ka soft gel kung gusto nimo nga masupres ang imong appetite. Kinahanglan daghan
1: mo.
0: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga
1: D3Bio.
0: Nakanindot ani Sir JP ang D3Bio kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
1: Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
5: D3Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio. Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga K-Farm, that was James Arthur with Say You Won't Let Go. At time check tayo, it is now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At syempre, atin munang i-shout out yung ating live viewers, ating Facebook live streaming, and dyan, nanonood sa atin si K5 Mars Pagayanan. Diba? Ang paborito natin, Mars. Totoo ba yung name mo? Mars talaga. O, sabi ni K5 Mars, good afternoon mga K5. Shout out po sa amin dito sa Barangay Buraka, Salcedo, Eastern Samar, lalong-lalo na sa Omlang Pagayanan family. Nanonood po kami ng inyong Facebook Live at patuloy kaming sumusuporta. Maraming salamat naman, nakakataba ng puso. Sabi niya pa, shout out na rin po sa aking mga kapatid na nasa Barangay Tagigtik, San Jose, Tacloban City, kay Ate Krisnalyn Pagayanan at Kuya Marvel Pagayanan. Mag-iingat po kayo palagi at naway lagi kayong gabayan ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming shout out. God bless sa inyong lahat. Yan. Thank you so much as well. Ka K5 Mars Pagayanan all the way from Barangay Burak, Salcedo, Eastern Samar. And thank you so much for tuning in and of course for watching our Facebook live streaming for this afternoon. At syempre sa mga kanyang pinapa-shoutout, yung mga nasa Barangay Tagigtik, San Jose, Tacloban City, kay K5 Krisnalyn Pagayanan at Marvel Pagayanan. Yan. Thank you so much as well. Sana nakikinig kayo para narinig nyo ang pa-shoutout ni K5 Mars. So, eto na nga. Sige na. Atin ang i-review lang ating mga kisagutan for our K-Tunungan of the Day, which is from K5 Janisa. Ang sabi ni Janisa, paano daw malalaman na na-love budol ka na pala? Meron palang budol sa pag-ibig. Nakakaloka. Sabi niya, ano yung mga signs na inuuto or binubudol ka na ng ini-entertain mo or ng nililigawan mo right now? So, eto, syempre, dahil mababait ang ating mga K-5, meron silang sagot sa iyong tanong. Unahin na natin itong sagot ni K-5 Jane Tan. Sabi niya, sad boy or sad girl and emotionally manipulative. Oo, correct. Kasi I don't think naman na mambubudol yung taong genuine yung intentions niya sa'yo, right? So, if ever man makamit ka ng ganun, ibig sabihin, you are just being manipulated by that person. Kasi, para sa akin na, bakit bububudulin ang taong gusto mo namang ligawan or gusto mo talaga, right? So I think tama, correct ito. Pagka hindi ko din masyadong masabi kung paano sila nagmamanipulate ng feelings or ng tao, cause can't tell kasi hindi naman ako ganun. Wow. Nagmalinis. Hindi kasi it's just sad na may mga ganung klaseng tao, you know, that they take advantage the goodness of a person. So, nakakasad. Anyway, ito naman ang sagot ni K5, Rainier Pabuna. Sabi niya, malalaman mo kapag napapansin ng pamilya at mga kaibigan mo yung red flags ng nanliligaw sa'yo pero ikaw hindi mo napapansin. Pabulag-bulagan ang peg ni ate. Actually, minsan, no, kasi tayo blinded tayo sa love or sa attraction natin with a certain person. Hindi natin talaga nakikita yung red flags na minsan kahit nasa harap na natin, diba, tutukain ka na ng red flag, ayan, sinasampal ka na ng sandawak-wak na red flag. Hindi mo pa rin makita-kita kasi nga blinded ka na sa pagmamahal mo or sa attachment, diba, doon sa taon na yon. So, ang unang-unang nakakita niyan is yung mga taong malalapit sa'yo, like your family, your friends, diba, the people that are the people who loves you actually, kasi yan sila talaga
sinasabi lang nila yan out of concern. Lalong-lalo na pag talagang sobrang manhid mo na talaga, hindi mo talaga makita. Pero sila klarong-klaro sa kanila. Yung pulang-pulang red na red na red red na red na red na red flag ng jowa mo, diba? So, pagka ganyan, merong mga nagsasabi sa inyo na kapamilya nyo or friends nyo, family mo, na may mga napapansin silang ganun. Just take it with a grain of salt, diba? Kasi, isipin mo kung saan sila nang gagaling. If it's out of concern, that means totoo talaga yun, diba? Lalong-lalo na pagka I think ako, pag yung parents mo talaga may maramdaman silang something off with your partner or your ano, malakas kasi yung kutob niyan nila. And most of the time, hindi naman sila laging tama, but like I think 80 to 90% of the time, they're right. Kasi meron silang parang, kung may women's instinct, meron din yan sila. Lalong-lalo na yung mga moms. Diba, o, aminin nyo. Aminin yung mga nanay. Lalong-lalo pag alak nyo, lalaki, ganyan. Oo, yung mga in-laws, mga ganyan. It might not be the exact thing na nararamdaman nila, pero, ano lang, may mga hints lang silang nakikita. And, I think that's fine kasi it's just out of concern kasi nga magulang mo sila. And eto pa, sagot ni Ka K5 Ebmac, sabi niya, eto ang mga red flags at signs na nalalove-budol ka na. Number one, money is always involved. Ito literal talaga to na budol. Oo, pag may money involved na. Sabi niya, pag yung tao panay paawa sa'yo, panay lambing to get money from you, alam mo na. Ay, hindi naman na siguro yung pagmamahal, no? Ginagawa ka ng ATM. Diba? Ginagawa ka ng asukal di papa, asukal di mama. Huwag ka ganyan, diba? Anong ginagawa kang ano, benefactor? Benefactor ba yung tawag doon? Diba? Totoo naman to, pag money is always involved, pag panay hingi na, no? Pag nagiging independent, pag nagiging dependent na sila sa'yo financially. Number two, sabi ni Ebmac, in general, sa mga babae ito nangyayari, laging may hinihintay o inaasahang kapalit or sexual favors from you. Ah, tama naman. Oo. Ito naman hindi siya financial budol. Ano siya? Parang budol sa desire. Budol sa desire. Pinaganda pa, diba? Pero hindi. Minsan kasi talaga yung iba, no? They manipulate you into doing these acts. Kasi yun lang naman talaga yung habol nila. Tapos after nun, sadly, hindi na sila magpaparamdam ulit sa'yo, diba? So, nakakalungkot lang kung nadala ka sa mga eme-eme nila, sa mga words nila, diba? Lalong-lalo ng mga kababaihan, ako, girls, let us not get into that thing if hindi pa tayo sobrang sigurado sa tao. Pag hindi natin sila kilalang-kilala talaga, mahirap na kung maisuko mo sa bata, yung bataan sa baling tao. Nakakaloka. Okay lang sana kung na-inlove ka sa baling tao. Pero kung naisuko mo yung mga lahat-lahat mo, yung everything, di ba na ako nakakasad. Parang forever mo na yung pagsisisiyan. It will be a forever regret. Oo, for me lang naman. Kaya, the young girls out there, ano lang, let's just be observant and wag lang tayo magmadali because eventually, the right person will come our way and much better if sa kanila natin iyon maibigay. Oo. Maibigay man sa iba pero wag naman yung someone na super duper red flag talaga, 'di ba? Oo, nakaka-sad naman. And ayun nga, forever na 'yun talaga, forever na 'yun sa iyo. Forever mo na 'yung maalala, forever mo na 'yung maiisip, forever memory mo na kasi 'yun. So ayan, girls especially, 'di ba? This could happen din naman sa boys, but girls especially,
Oo, wag natin isuko ang bataan sa kung sino-sino lamang, 'di ba? Pero seryoso, oo, that's a serious advice to the young girls out there. Ayan. Ito naman, sabi ni Kiki 5 Lian Rosario. Bakit naman naka-translate sa English ito? Oo, sabi niya. Hindi ka nire-replyan kapag nag-message ka with feelings and deep meaning. Sasabihin niya lang, wala siyang masabi. Oo, no? Yung parang nag-rant ka, naglabas ka ng sama ng loob, nag-share ka ng something, ang haba-haba ng chat mo, tapos yung reply, ah, ganun ba? Visit, di ba? Nakakaloka, walang empathy. Walang empathy'ng naganap. Ah, ganun ba? Ang sad. Kainis. Very ano. Literal na nonchalant, nakakainis. Very nonchalant, diba? Yung mga ganyan, hindi ko alam kung ano yung habol nila sa nililigawan nila o sa person na kinakalapit nila, 'di ba? To have a relationship with, kasi dapat supposedly if you really love that person, dapat maganda yung conversation nyo. Dapat you can like talk anything, you can talk about anything under the sun. Kasi you enjoy each other's company. Para sa akin, ganun yung genuine connection. Ganun yung totoong may magandang intention sa'yo. O, pinupursu ka not because for the sake lang na magkaroon siya ng jowa. Pinupursu ka because he or she is really into you. Diba? Kasi para sa akin, everything starts in a good conversation. Kung mas sarap yung kwentuhan nyo, ibig sabihin, like, both sides, ha? Hindi lang ikaw yung dapat masayang na ikipagkwentuhan. Dapat siya din, di ba? Meron kayong sinatawag na mga banters, di ba? Pagka ganyan, isa yun sa mga sign na ang cool ng relationship and it's starting in a really good way. Oo. Na maganda ang foundation nyo. Kasi para sa akin, yung mga taong ganyan na hindi good conversationalist, parang ano yung intention mo to court me or to pursue me kung hindi mo gusto makipagkwentuhan sa akin? Because definitely, if you like someone, gusto mo silang kausap regardless of the kung anong topic or kung ano mang usapin yan, diba? So for me, parang ang weird lang. Like, ano ba yung ano? Ano ba pa ba yung ibang intention mo bukod sa panliligaw? Bakit ka naliligaw, 'di ba? Kung hindi mo ako gusto kausap. Mga ganito, 'di ba? Magkukwento ka, excited ka pa naman. Tapos yung sagot lang sa iyo, okay lang kung minsan dahil feeling mo baka busy lang 'to, pero kung always siyang ganyan, Diyos ko. Nako ate, mag-isip-isip ka na. Diba? Sumbong-sumbong ka, heartfelt ka pa, may mga emosyon ka pa. Minsan pag nagkikwento ka, may reenactment pa yan o may actions pa. Tapos nakatunga nga lang ganyan, sasabihin sa'yo, I see. Nakakainis. Diba? Like ano ba? Diba? Binigay mong lahat, acting na acting ka na, tapos, ganun. Okay. Wala man lang. Alam mo yun, yung parang sasakyan ka din sa kalokohan mo, sa kagagahan mo, diba? Mga ganyan. Gusto mo ng someone who can relate to you. Diba? Pagka wala kasi, ang labo ng connection nyo pagka ganyan talaga. Oo, wala kayong, hindi kayo in sync, hindi kayo magkaintindihan, hindi nyo trip ang isa't isa. Kaya tigil nyo na pagka ganyan yung sitwasyon nyo ngayon. Tigil nyo na! Oo. Pag sobrang labo ng mga usapan nyo, tigil nyo na para awa. It means you're not meant for each other. Anyway, ayan.
sige na nga. Oo, yun na yung mga sagot ng ating mga ka-K-5. So, Janisa, nako. Yun yung mga signs na love budol ka na. So, kung na-experience mo yan ngayon, I hope, oo, makita mo na in advance yung mga signs para at least hindi ka ma-fall or mapunta talaga sa maling tao. So again, thank you so much for sharing your kitanungan dito sa aking programa. And of course, sa ating mga ka-K5 din na nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Thank you so much sa inyong lahat. Yan, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So there you go, tapos ng ating kitanungan at kisagutan. Mamaya naman abangan nyo ang ating daily K-tips o kalusugan tips sa malay nyo mga ka-K5. Matulungan din kayo. Kayo na ang next. So eto na nga, enjoy na muna natin ang itong kanta by Taylor Swift. This is Wildest Dreams. I will be right back mga ka-K5 with our kalusugan tips. Maya-maya lamang.

Mga ka-K-Fires, there was debut by Cat's Aya. Time check tayo. It is now 3:46 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. At syempre mga ka-K-5, speaking of Clinica D3 Bio, nako, eto po ang mga signs na kayo ay may hyperacidity. Kaya kung gusto nyong mapigilan ito, eto po ang solusyon para dyan. So, eto yung signs. Kung kayo ay may hyperacidity, unang-una laging masakit ang tiyan nyo at may kasabay itong paninikip ng inyong dibdib na parabang aatakihin kayo sa puso at meron kayong maasim na likidong nalalasahan at palaging namamaga ang inyong lalamunan at sumasakit rin ang tiyan nyo pagkatapos nyong kumain. Lahat ng ito mga ka-K5 ay sintomas ng hyperacidity. Kaya kung nararanasan nyo ito, mag-Clinica D3 Bio, the superfood supplement na kayo every day. Ang hyperacidity kasi o ang pagtaas ng acid sa ating tiyan ay maraming dahilan at isa sa mga dahilan nito ay ang isang microbe na tinatawag na H. pylori. Ang VCO content o virgin coconut oil content ng D3 Bio ay puno sa lauric acid na may kakayahan na pumatay sa mga ganitong uri ng microbes. Kaya naman, para makaiwas tayo sa hyperacidity mga ka-K5, mag D3 Bio, the superfood supplement na tayo araw-araw. And of course, Clinica D3 Bio is best paired with Mighty C, the alkaline vitamin C at ng DTX 500. And makusuga pang kontra high blood pressure and diabetes. And together, they are called the Power Trio. So if you want to buy these products mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang ng Divine Word Hospital. Pero kung malapit lang naman kayo dito sa aming estasyon at kung gusto nyo din mag-visit na lang, di ba, para makatour kayo or makita nyo aming station, makita nyo inyong mga favorite news anchors, reporters, and DJs, pwede nyo po itong bilhin ng mga produktong ito dito sa K5 News FM Tacloban Radio Station located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building 2nd Floor along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang sa Reboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. And there you go mga ka-K5, dahil 3:48 na ng hapon, ako i-greet ko ang aking avid listeners from Dreamville, CRS Cluster 4, St. Francis Village 1, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solahes Family, Lotok Family, Lopez, Milgar, Villamor, and Law Family. Sa aking mga kapatid at mga relatives, shout out sa inyo guys, lalo na sa aking kuya na nanonood sa Thailand, ayan, na nag-comment kanina sa aking live stream, hello. And of course, I hope to see you guys again very soon. Lalong-lalo na po ang aking parents, kay Mama Dina at kay Tatay Manuel. Visit you soon. Nabibisi lang ang Junakis. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. Syempre, hindi ko pwede kalimutan ang aking mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong paikinig sa Chillax O'Clock at this Chill Tuesday afternoon. Ayan, maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan for this afternoon. Kaya naman, bukas samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kay tanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Sev Deliza, Pablo Vitar, and Yisalt. This is Alibi. Have a great and amazing Tuesday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow.

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at MyTC, ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagdetox ka pa, at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold.
0: DTX 500 Health Health Alert.
1: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Si Roldan na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP, doon ko nalaman.

0: na mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 4:01. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, up of the hour news.
8: Maupay nga kulup mga ka K5, aadi na naton mga magpasong notisya, hininga takna. Mali ng puso nga nasikmitan mga otoridad at usa nga lalaki nga wanted ha kaso nga pangawata ha barangay 91 Abukay Tacloban City gidahan na kalabay nga adlaw. Ginkilala ang arestado nga lalaki kan alias Jose, 46 anyos nga Taclobanon. Hapag kaya na kapot nahiyahan Tacloban City Police Office parahan dokumentasyon na ilang kaangayan nga disposisyon ug sahiya i-turn over ha korte tungodan kaso nga theft. Samtang ginpahinumduman naman ha na kapulisan ang publiko nga maging mabinantayo na ngan ginaghatan nga tanan nga i-report dayon ng mga otoridad ang anuman nga mga suspetsado nga aktibidad. Samtang gindudumarayan nga Martes, Hulyo 7, anikaduhang adlaw han impeachment trial kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Ginpresenta na han prosecution counsel ang irasyahan nga witness ha maong trial yan ang adlaw. Ang maong witness, ginkilala kan NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Samtang, umatubang naman ha mga miyembro han media ha Senado, si Duterte kaninahan aga, ug saan trial, pero waray ini tumambong ha pagbisan iya kaso yan ang kulopa. Sumalaha iya, bloodbath ang maong pagbisan ngan ginlalauman na niya nga magiging duguan hiya, hininga legal nga pakigbisog. Ini nga mga balita induro ta iyohana Mighty C, the alkaline of vitamin C. Mga KK5, iyo pala na batian ng dalikat nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay. Iyan naman mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow ang naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay KK5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na syudad ng Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
9: Kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Three, Michelle Langsan Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
8: Oras sa K5 News FM, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
10: El Castigador.

0: alas 5.23 na mga ka-K-Fi. Mabrikan ay kita kadali. Balikon na ito na no. Ito na ito na DD coverings. An impeachment trial. Ala kontra gadikan Vice President Sara Duterte. Yan na presentation na no. Ito na siyahan nga witness. Ito na era inin... Ang kaso nga kundi in panarhog ano ito na Vice Presidente napagpatay ngadi kanda President Marcos, likewise ito ni First Lady and ang former Congressman FM Romualdez. Standby mga ka-K-5, break anay kita kadali. Balik ang Uteram Daniel Castigador, katali walang pera nga pahinom daw.
1: K-5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Para sa malinis na dugo! DGX500! Para sa marusog na tayo! DGX500! Ayon sa mga eksperto, ang DGX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX500! Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
6: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, MITC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
7: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.31 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Adilaghapong kita ito na ito na special coverage sa gindudumarang nga impeachment trial. Kaduha kadlaw ini mga ka-K5. Kontra nga di kahito na ito Vice Presidente BP Sara Duterte.
15: Statement.
16: Same ruling, only as to tenor. The court will admit it. Not as to the truth that indeed what Bon said is true, but only as to the fact that he told the witness those statements in the Q&A that they had.
15: If I may.
16: What is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
17: Mr. Presiding Officer, I just have some clarificatory questions for the
16: gentleman. May proceed, and he has 2 minutes.
17: Expert witness, sabi mo meron kang 2 weeks lecture experience as a digital evidence expert. Is that right? 2 weeks?
15: 2 weeks training.
17: Wala ka ng iba pang training?
15: I have a training on different digital forensic aspect.
17: Dito sa abroad meron?
15: Meron po. Pero yung specific sa photo and video authentication, yun po yung 2 weeks.
17: So all in all, total, you have 2 years experience plus 2 weeks lecture lang pagdating sa authentication ng forensic evidence.
15: For the photo and video, sir.
17: For the photo and video, which ito yung pinag-usapan natin ngayon.
15: Yes po.
17: Now, my question to you. In your testimony, Mr. Witness, you did mention that you personally investigated the alleged inciting to sedition by the BP Sara Duterte video, correct?
15: Yes, Your Honor.
17: Now, in doing so, in the course of your investigation, did you look at the comments section? If you did, ano yung mga reactions doon? ano yung mga statements doon sa comment sections na mga nag-view ng videos?
15: There are comments that they agreed to the statement of the Vice President, but it was not documented, sir.
17: That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you.
16: Thank you, Senator Judge Tulfo. Counsel, you may proceed.
8: Thank you so much, Your Honor. Mr. Witness, let's proceed. What proof, if any, do you have that Dempsey Reyes confirmed that he heard the Vice President utter those words?
15: I have the signed minutes of interview with Dempsey Reyes and an affidavit that I executed attesting to the interview, sir.
8: All right. Now, what about this Bones Magsambol? What proof, if any, do you have that he confirmed that he heard the Vice President utter those words?
15: I have the minutes of interview with Bones Magsambol, sir, that he was signed. And I also have the affidavit that attesting that I interviewed Bones Magsambol, sir.
8: So far, Mr. Witness, you mentioned 1 minute and affidavits. Now, kung yung mga dokumentong ito ipapakita sa'yo, do you think you'll be able to identify the same?
15: Yes, sir.
8: Now, I'm now showing you a document entitled Side Minutes that is previously marked as Exhibit P - Roman numeral 4-20 and series. Please peruse that document.
18: May the defense be allowed also to peruse, Your Honor.
16: The defense may, the counsel for respondent may look at the document. No.

0: video?
1: I have executed an affidavit of authentication of digital evidence dated April 30,
2: 2023. Mga kakipay, alas 5:53 na. Inilanay na ito na tatapuson na mga kakipay. Ini nga ito na live coverage. Ani kaduha kadlaong impeachment complaint. Ala kontra nga dito na itong Vice Presidente Sara Duterte. Siya ang palahirang article of impeachment. Siya ang witness nga iginsalang din yung witness stand. Ito na prosecution panel. Panday luat niyo buwas aton iba pa ng mga panhitabo ay katululuat nga adlaw iton impeachment trial. Ang aran ito natin mga ging kaurusa, KK5 Ray Varona, Engineer Robert Adrian Udingiel, nabaguti ang aran, Garciano. And of course, pantay niyo ito na sunod nga taramdan, Klinika D3Bio Evening Newscast. O naman ni KK5 Roger Tilana, para gampyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng Sinirangan Visayas, K5 News FM.
3: With Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom kong D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pag-take ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
7: Wow.
8: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
7: Oh.
8: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated.
7: Mm-hmm.
8: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
7: O dili ra mauna, Doc. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
8: Tinuod.
7: Usa pa jud, Doc, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
8: Dili yun.
7: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
8: Yaw,
7: pero
8: ano?
7: Dili kaya ni plain D3.
8: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan,
7: mm,
8: mga karne, mga tambok,
7: tambok,
8: mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
7: Ah, syempre. Correct.
8: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
7: Of course.
8: So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin, is
7: man
8: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
7: Uh-huh.
8: Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol.
7: Mm.
8: Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
7: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya.
8: Mm.
7: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
8: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3,
7: oh,
8: mag D3 Bio na lang ka.
7: Oh.
8: Kay combine na siya.
7: Siyempre.
8: Alangan man pod nga moinom kag D3, unya muhigo pod kag BCO.
7: Ha.
8: Kalas kayo na.
7: Kalas
8: mas
7: kayo.
8: Maayo jud palit na lang kadritso og D3 Bio.
7: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
8: Correct.
7: Mm.
3: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
3: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Manang binta

0: ha rajud Sir JP kung naka-D3 bio ka
1: binta,
0: kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 bio.
1: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to, karong dako na ka, wala na.
0: Nya, karon moinom na lang kag D3 bio.
1: Of course,
0: may monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
1: Gusto pod nako ang D3 bio over plain D3 nga naman. Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
0: Gipangkaon.
1: Kung unsa imong gipangkaon, mabud ni imong tighiwa. Tigdabok aron makaon na to
0: murag yung kusina.
1: Oh, mura jud. Makasunod sa tong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
0: Wow.
1: Iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
0: Yes.
1: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
0: Correct.
1: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar ug isulod siya sa selula.
0: Yes.
1: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magditribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
0: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 bio i-compare mo sa plain D3.
1: Oo,
0: so
1: oo.
0: D3 bio na sila Sir GP. Dili na siya mabangkrap.
1: Correct.
0: Ang imong pancreas.
1: Dili ka magka-diabetes.
0: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 bio ka.
1: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
4: D3 bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, alas 6:01.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
5: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mga kagipay, pwede na itong magpasong ang mga notisya nga natong mga laray uluhan. Balita lokal, masun na tadaan nga patay sa construction site sa Tacloban City.
7: DepEd ginsiguro nga talwas at pagbalik ang face-to-face classes sa San Jose National High School.
6: Hato naman na balita nasyonal. Senator Marculita, stable na ang kondisyon pero diri pa fit para hintrayal.
7: Limang rawon kabahin ang 16 votes threshold. Nanguna nga diskusyonan mga senador ha ikaduha nga adlaw han impeachment trial.
6: Ato naman, balita lang yung alam na saan, wildfire, ha France, padayong pangaging pupuy-puy, sobra 10,000 katawo, game, papaibakwit na.
7: Mga namatayhan, duha nga linog ha Venezuela, sumakanaha sobra 3,000 katawo.
6: Ha balita ha negosyo, inflation rate para ha bulan ito na Hunyo, ay pati ka 6.4% pero mabubo kumpara sa naglabay ng bulan.
7: Kabalita kakaiba, tisoy ang nga unggoy na sipatan ha Sultan Kudarat.
6: At naman balita, paugnat akusog, AG Obiena nakuha ni kaupat nga pwesto ha Fly Athens Tournament.
7: Nga na balita entertainment, tikang magkabulag ni Derek Ramsey, Ellen Adarna, umamin nga diri na sexually active.
6: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi East Visayas, madangat tayo ang D3 Bio. Evening newscast, yan ang adlaw, ito na Martes sa Hulyo 7.
7: Live niyo ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
6: Mababatihan ngayon, makikitan kami din mga partihan na kalibutan. Pinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page. I-search na ang K5 News FM Tacloban Digital.
7: Nga na detalyehan aton mga balita.
2: Balitang lokal.
6: Diyan ito na ito na balita lokal. Waray na kinabuhi, din ito madiskubrihan ang usang lalaki o usang construction site a Barangay 105 Suhi Street, St. Francis Village 1, Tacloban City, Kakulupin ni Julio 6. Inenging kilala ang ngahi alias Lex, 62 anyos, usang mason, ngayon residentihan mao nga barangay. Subay ang informasyon o hinaan nga nakita ng biktima bandala sa Jess Anaga nga nag-tritiri na wahok ang iragin inayad nga balay. Bandala unang kulok, bumalik ha site ang iya laborer ngay Chris para humuramin pala pero nahikalasan hiya. Ito nahuyang nahi Lex sa mabawahan mga construction materials. Dayo naman ini nga nangaroon bulig ang mga opisyalis sa barangay nga naibarwan nga ang lugar in ripot nga kulang yung ventilasyon nga posible hinungdan han diri pakaginhaw ang han biktima. Intutuhan nga heat exhaustion o kung heat stroke amo ito naging kamatay han 62 anyos nga lalaki. Kapag gaya na, imparayin pa ito ng investigasyon ng kapulisan na gudmatudlok ang tinuod ng hinungdan ang insidente.
7: Kakadugangan nga notisya lokal, ginsiguruhan Department of Education ang kataluwasan ng seguridad han mga estudyante nga ana pagpatuman in flexible learning ha pagbalik han face-to-face classes sa San Jose National High School din hiatak Loban City. Inin kasunod ang madugo nga shooting incident ha sulod mismo han eskwelahan na ito na Hunyo 22 nga igin kamatay han na tulong ang mga estudyante nga piraan na nag-angkon hinkaramtan halawas. Sumalahan DepEd o sumalakan DepEd Secretary Sonny Angara panuyhin nga mabuligan ang mga estudyante nga makabakdaw tikang at trauma hanatabong nga trahedya. Siring ni Angara diri nira pupugoson ang mga estudyante nga sumulod dayon ha eskulahan din tutugutan laan ay hirag nga gumamitin iba pa nga mga learning modalities kun kinahanglan. Ginpahurugot gihapon ang seguridad ng eskulahan ipinaagihin na pagdugang hin mga CCTV cameras, walkthrough metal detectors nga na pagparigon han perimeter fence. Nagdugang gihapon hin presensyahan kapulisan ha koordinasyon han DepEd mga law enforcement agency nga lokal nga pangobyernohan. Ginpahilawig gihapon ang mental health nga learner protection programs ha pagpadayon han psychological first aid nga counseling ha mga estudyante. Samtang diri nagagamiton ha klase ang mga classroom diin namatay ang mga biktima.
6: Samtang kadugangan nga notisya lokal, nasikmit hantun mga otoridad ang tulo ng mga individual hagin dumara nga bypass operation na barangay P. Barantes sa Alang-Alang Leyte. Dito naglabay nga daw at mga nagkadadakup inging kilala nga hira alias J.R. sang regional priority target level 3 aya sa Umar ngan gym pareho gin ko considerar ng street level individuals. Narikupo ang mga suspek ang gintutuhan ng illegal nga droga nga may kabugaton na maabot inihin 16.5 kagramos nga nakantila din eh in 112,200. Matubang itong mga suspetsado hakaso nga pagdalapas ang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa wala kan Major Godofred Santua, hipian alang-alang Municipal Police Station, pamatud ini hatun makusog nga koordinasyon ng mga otoridad ha kampanyahan kontra ilegal nga droga agud mapabilin nga talwas ang komunidad.
7: Halain pa nga sumat lokal, malinampuson nga nadakupan mga otoridad ang usa nga lalaki nga wanted ha kaso nga pangawat sa Barangay 91 Abukay, Tacloban City, dirahan na kalabay nga adlaw. Ginkilala na arestado nga lalaki kan alias Jose, 46 anyos nga Taclobanona. Hapagkaya na, kapot nahiyahan Tacloban City Police Office para han dokumentasyon nga kaangayan nga disposisyon ug sahiya i-turnover ha korte tugunan kaso nga theft. Samtang ginpahinumduman naman han kapulisan ang publiko nga magin mabinantayon nga ginaghatan nga tanan nga i-report dayon ha mga otoridad ang anuman nga mga suspetsado nga aktibidad.
6: Alas 6:09 hato naman ang katapusan ng notisya lokal. Igbo sa ilam, maugbaw ang duha ka andana nga balay sa Barangay San Vicente, Ormoc City, kakulop ini Hulyo 6. Gintatagiyahan ang panimalay kan alias Ben. Nagtikangan sunog banda alauna 18 ang kulop nga dayon na respondihan na itong mga bumbero nga napuy-puy alas ukon alauna 45 ang kulop. Imbabanabana nga na 500,000 at kantinan ng danyos nga naibilin ng maong nga sunog. Maray naman may nahireport nga sa marang ang maong nga insidente. Alas 6:10 sa datong mga balita lokal, ginapanangat tayo ang Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
4: Balitang National! Balitang National!
6: At naman mga balita nasyonal. Diri lagi hapon pwede gumawa sa Philippine National Police General Hospital hakampo krami si Senador Rodante Marcoleta. Inito naging pahayag ni Police na Lieutenant Colonel Binali Bayani, Chief of Internal Medicine and PNP GFs. Kaluyo, kay stable na ang kondisyon niya na ang senador. Ginklaro ni Bayani nga diri pa fit for trial ang senador tungod nga ginaaraba lagi hapon ini ang paghuot ng pamanhod ni adugan ng tangkugo. Labila ulabot lang ini, hitaas gihapon niya blood pressure nga da 130 over 80 to 140 over 100. Samtang kalakit gihapon ang mga laboratory test nga gimbuhat kan Marcoleta amon ECG, blood chemistry test, X-ray nga 2D echo. Naibaruan nga nag-fasting kagabi ang senador para iyang mga laboratory test. Katapos nga gumawas ang laboratory result, dito pala naibaruan ang procedures o workups nga bubuhaton para ha senador.
7: Pagkatapusan nga balita nasyonal, ginabrihanhan Senator Judges an ikaduhang adlaw han impeachment trial kontra kan Vice Presidente Sara Duterte yan ang akulop Hulyo 7. Ipinaagihan diskusyon kasumpayhan 16 vote threshold nga ginkikinahanglan para ha conviction han impeachable official. Haiya manifestation na gintudlok ni Senador Panfilo Lacson ang parte. Hanagin talumpati ni Senator Judge Francis Cheese Escudero mahuman nga igtudlok kumo presiding officer han impeachment court. Hanasabi nga talumpati ginkumpirmar ni Escudero nga 2/3 han mga senador ang kinahanglan agoda mapalusad ang usa nga impeachable official. Ginklaro ni Lacson nga kun ana pahayag nga ini in personal nga legal nga opinion o opinion la ni Escudero kumo presiding officer o kung ini-informal ang ruling han impeachment court. Positibo naman ang naginakabatunan han presiding officer nga nagtutuo nga ang nasabi nga himang rawon in usa nga justiciable controversy.
6: Alas 6:12 naton mga balita nasyonal. Ang gimpadangat hayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C, Nagatag in extra nga proteksyon haton lawas, nagpapakusog. Ito na itong resistensya nga na immune system.
8: Baradita International. International.
6: Ato naman mga balita lang yung lab na sa waray pa kapupuy-puy. Ato mga bumbero, anda ko nga wildfire ha France. Iraniha border ito ni Spain, kaya inharos ka 4,600 kahektarya. Amoy itong ginlamon na hanag kalayo. So by information, 16 katawo na ang nahireport niya sa Maran, lakip na ang upat ng mga bumbero. Ito na ito na maalindang ang panahon ng makusog ng hangin. Hing kakabarakan nga posible pa magsarang ang kalayo ang mga nasunog nga or okon na mga masunod nga oras. Samtang nagapadara na ang European Union hinupat nga water bombing aircraft ikang Cyprus ngan Sweden ngan sobra usa ka gatos nga mga bumbero nga mabulig pagrespondihan sunog na alakbatan nagyapon ano ukon han wildfire ang tour of the Tour de France. Din temporaryo nga ginsadhan ang ruta agud taagan in iwagan na operasyon na han bumbero. Posible naman nga umabot 40 degrees Celsius ang temperatura. Asor katundan ang France, yan ang simana. Samtang padayon naman nga nakakaabot in grade ukon grabe nga heat wave ang Spain nga Portugal.
7: Pagkatapusan nga balita international, sumakana 3,535 katawo anihapan mga nagkamatay samtang masobra 16,700 ang nakag-angkon hinkaramtan halawas ha natabunga magkasundgalinog ha Venezuela subay han report han ira gobyerno kakulopa. Ginrusdag han duha nga makusog nga linog hadto na Hunyo 24 ang bugos nga komunidad han Laguar o Laguayra han norte han kapital nga Caracas. Ginbabanabanahan United Nations nga maabot ha 50,000 katawo ang posible nga natakupan o natakupan pa ha ilarom han mga nagparik nga mga estruktura. Ha pagkaya na kadaman ha mga nakataluwas in temporaryo nga naukoy ha kakalsadahan ha mga parke nga naparadahan samtang nagtitikang na nga manguli ang mga international rescue team. Gintika nga nagihapon han mga otoridad iyan na nga semana ang paglubong ha di pa makilalaan nga mga biktima ha usa nga mass grave ha cementerio han La Esperanza ha Laguayra din tanan hira ina may usa lang nga markahin petsahin kamatayon Hunyo 24 tuig 2026.
6: Alas 6:15 na itong mga balita lang yung alam na sana. Again, padanga tayo ang Klinika DTX 500. Makusog nga pangutra, high blood pressure.
8: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
7: Para naman ha balita negosyo, umubos ang lebelhan inflation ha Pilipinas ha 6.4% hadtong Hunyo tikang ha 6.8% han naglabay nga bulan tungodan pag-ubosan presyo han produkto han petrolyo. Subay han Philippine Statistics Authority ang pangunahon nga rason hini amo ay na pag-ubosan transport index nga nahipatik ha 12.8% kumparar ha 16.2% dirahan bulan han Mayo. Sulod ini ha numero nga ginbanabanahan na Bangko Sentral ng Pilipinas nga 6-7% kundi in aada na ha 3.8% ang average inflation na han nasod ha siyaan nga tunga han tuig. Ginapahayag naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan nga nakatutok ang gobyerno ha pagparig-on han produksyon ng pagkaon ng supply chain agud magpabilin nga habubo ang presyo han mga paplitona. Una na nga gintudlok ang samok ha Middle East nga kausahan tigda nga paghitaas ang presyohan lana tikanghan Marso ngan maagi pa ana pira ka bulan ug sa mahibalik ang presyohan antes bumuto ana giyera sumalahan mga eksperto.
6: Alas 6:17 nato na balita negosyo kay padangat tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
8: Balitang wow!
6: Ato naman balitang kakaiba. Kakaipay, kumita ka na ba amo o unggoy nga tisoy? Kasultan ko na rat, di rin na kinhanglan maglota. Ano sang unggoy? para maging tisoy may tugunan na iya kakaibang busag na kulor. Nasipata ng Department of Environment and Natural Resources o kundiin Region 11 Hasultan Kudarat ang gituuhan usang Philippine long-tailed macaque. Nag-intervist pa at itong mga netizen nga bang in lagas na ini among abusag ito niya kulor. Pero siring din ang nasabi nga unggo imposible may pigmentation anomal. Among abusag ito niya kulor. May nagyapon ini dark brown eyes nga posible sintomas in leucisa. Usang pigment condition. Para pa naman, uwaray pa naman verification tikang wildlife experts kung ano ang tinuod nga kondisyonan unggoy. Pero subay, usang ay residente, naligar, nga nasipatan ini, dinadton na tuig 2016. Pinanhikalasan na itong mga residente, hansyahan ini nga magpakita ito. Tungod kay kasagaran itong o brown itong kulor, han ordinaryo nga unggoy nga makikitaan sa Pilipinas. Para ini maprotehiran, temporaryo nga ginsadhanan lugar nga ging kakaduan han unggoy nga igindidirilaanay ang pagkarawat in mga bisita. Ginsagdunan gihapon at mga vloggers, photographers, media nga mga residente nga igya pasamuak at mismo kukun igpasamuak ang mismo nga lokasyon ng unggoy para ini maprotehiran. Mahinumdum ang DNR ang tanan ng mga wildlife in protektado ang Republic Act No. 9147 o on Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ngan ang illegal nga pagdakop ngan pagampon hindi in may kaangayan nga sirup. Samtang rin pa naman mahisabti, kumpira na ang panginaron na nasabi nga unggoy. Mga kakipay, binaton na balitag kakaiba. Game padangat, hindi hayo, kwan na Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
9: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
7: Para naman na balita entertainment, di kang hanira pagbulagan iya asawa nga hi Derek Ramsey. Hanuna nga tuig, ginamin han actress nga hi Elena Darna, nga di rin hiya sexually active o na-engage ha anuman nga sexual activity. Hausa nga interview ha actress, igin sumatini nga may damang nagpapaabat nga nagme-message ha iya pero di rin interesado. Siring pa ni Ellen, diri pa hiya andam nga sumulod o trohas relasyon tungodan iya mga ginagian. Nakikita gihapon kuno niya nga upat laha iya mga sangkay an malipayon nga healthy and married life sugad kan Alex Gonzaga. Dugang pa niya usa na hiya katuig nga celibate o waray sexual activity nga nagsaad hiya igpapadayon ini niya bisan pa lima katuig.
6: Alas 6.21 naton na balita ha showbiz again na padangat ini ha iyo. Ipinagihan DTX Beauty Soap na kampanti ka sa lagang dala sa DTX Beauty Soap.
9: Balita Sports.
6: At naman balita pag natakusog, naghuman na ang ikawpat nga o naghuman na ikawpat nga pwesto yung Pinoy Pool Vault Star AJ Obiena Apply Athens Tournament Greece. May adahin ni kabugusan na season best of 5.81 meters kundi na nalabuan hini ang iya dating season best nga 5.78. Didaton na stop indoor meet sa Berlin, Germany didaton na bulan ng Marso. Ibusay man diri makuha ang podium account back in malipayon naman ini matapos o matapos maklear ang 5.80 meters iya na nga season. Nagdaog naman na event account back i Christopher Nelson ng US samtang nag-ikaduha naman i-tive out call it ng France nga na bronze medal naman ang nakuha ni Emmanuel Carrales and Grace. Mga kakipayag, naton balita sports game padagat hayuhan extend food supplement. Nagatagin extra kusugan enerhiya sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Pinaghini mga kakipayag, Hindi natin tinatapos sa naging kabugusan ng mga katutipan sa Dipipayo Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Martes, Julio 7. Ano yung mga naging taga-pasambuang? Ako'y ka-K5, Roger Tilana.
7: Ako naman ay ka-K5, Kim Soriano.
6: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
7: Ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa
6: K5 News FM.
10: Dipipayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa Dipipayo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. Dipipayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
10: Dipipayo!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Dipipayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: Dipipayo! Ang Dipipayo! Ngamay BCO! Ang BCO! Ngamay Dipipayo! Para sa malinis na dugo, DTX500! Para sa marusog na tayo, DTX500! Ayon sa mga eksperto, ang DTX500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX500! Sumok na! Ng mga eksperto, mabibilis sa mga butika.
14: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
15: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, Downtown Kalbayog beside LBC.
16: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, Downtown Kalbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
15: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
17: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
18: Nangita ka ba sa epektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar, sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako dahil si Zairo, busog kaya kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit nga diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
21: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soul.
24: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
23: DTX Beauty Soul.
25: Pabalit sa mga butika.
26: Extend Food Superman.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mig, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: D3 Bio. Mark ng Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan niyo na rin.
31: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
32: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!
34: Layan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
35: Mang Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
36: Mapalit sa inyong mga suki butika.
37: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
38: isang bala ka lang.
37: Ako, ang linya ko,
38: isang kapsula ka lang.
37: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
38: Extend.
37: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
39: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
37: Extend Superman for Men.
39: Isang kapsula.
37: D3 Bio.
40: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
37: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
41: Ang visio nga may D3.
42: Mapalit sa mga butika.
37: D3 Bio.
43: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7
44: K5
45: News FM.
46: News FM.

0: Mayong gabi na usab mga hinigugman ako mahigalam kay Sunan, Luzon, Visayas og Mindanao. Pilipinas, kini anyo higalang igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Makigkaawan usab kanato karon sa ato nga panag-uban na higala nining atong tulumanon og inyong tulumanon, Bible Expose on the Air. Alang karustong panag-uban mga higala o mga kaigsuonan, atong ginapabot usab ang ato nga mga panimbaya sa tanan nato nga mga silingan, mga tigpaminaw nato mahigala matagkaroon niya sa tibuok kalibutan. Live kita karon sa atong panag-uban, yata nanukad sa gihapon din sa K5 News FM Dumaguete City. Sa atong panag-uban kami gala hangtod tas alas 7, hook up ta sa ato mga silingan nga mga sibiyahan sa Visayas og Mindanao sa K5 News FM. Atong itimbaya usab ang ato nga mga tigpaminaw labi na sa Leyte mga higala ngadto sa Tacloban. Hook up ta kanunay diha, maayong gabi yalang kaninyo taga Tacloban. Ngadto sa ato din na higala nga Master Control ngadto kang Robert Garciano sa tibuok usab staff din ha sa K5 News FM Digital Tacloban City. Atong ginapaabot tong panimbaya sa gihapon sa ato nga mga kaigsunan deres kabangkalan, Gika Diniga, Padulong, Nas Negros, Occidental, Bacolod City, ngadto sa tanan nga mga nagsubaybay kanato kanunay matagkaroon ng unya. Og sa Ormoc City, Nas Linya karon, Sister Honey, alang sa atong panag-uban mahigala o makaigsuunan. Og ato usab ginapaabot panimbaya sa ato nga mga kaigsuunan sa Mindanao. Alang sa ato karon nga hisgutan higalam kaigsuunan kining ato karong kasiguruhan sa ato matag-adlaw nga mga pakigbisog nga unta, matag-adlaw punta magmadaugon. Kay kini manggong ato ang pakigbisog nga espirituhanon mga higala, adlaw-adlaw yun ni nga kinahanglan kita mudaog. Di na to tugutan nga dunay adlaw nga mahimo tang mapilde sa ato nga mga pakigbisog. Unsa man ni atong pakigbisog, biyato rin ni istoryahan, unsa ni atong pakigbisog nga espirituhanon nga kada adlaw maday nato ni kinahanglan mahigala makigsuonan. Sister Honey, naslin niya karon, maing gabi alang kanimo, Sister Honey, hello. Hello, Sister Honey.
1: Yes.
0: Mayong gabi kanimo, Sister Honey. Kumusta din na ang bagyo? Naabot na sa inyo?
1: Maing gabi usab kanimo, Brother Jerry, no? Usab sa atong mga tigpaminaw. Actually, murag may bilabay lang, Brother Jerry, nakaulan-ulan o kuso ganina. But as of now, tuang naman o siguro in the next few hours, mabalik na po ng ulan.
0: Dalay ko na Diyos sa iyang mga pakiguban sa iyahang mga katawahan. Kinimanggong ulan, gikinahanglan po na kayo sa mga mag-uuma. O di lang po, ingon, permanente lang po mag-ulan, nga wa na po hinuoy init. Kay kining mag-uuma di rabagyod ni makahimo sila sa ilang mga pagkinabuhi nga wala gayoy matud pa kanabang kanang way panalangin ba nga gikan sa Dios. Kay ang Dios manggoy magbuot ining nature kining pagpatubo sa tanom, di ba na mahimos tao. Mao na nga kung way Dios magpatubo, wa gyoy mahimo ang tao sa iyang hago mga mag-uuma. Busa kutob lang sa mga pagkinabuhi nga matinumanos Ginoo panalanginan, tagaag ulan, tagaag init, tagaag maayong panahon o kining kahayag sa adlaw, kining hangin, gikinahanglan na tanan kanang natural. Boy no may galam king sunan sa ato dining panag-uban sa gihapon, no ato di ay gipaabot sa gihapon nito limta ni Galas sa ngalan sa ato dining station manager nga to kang K5 server ni Kabusaw og sa alam sa tong CEO at president nga to kang Doc Ramel Oy og sa pikas lawak sa ato karong engineer on duty nga to kang K5 engineer Bill Anrora Kuma. Sa atong panag-uban ron, asli niya, atong kauban karon si Brother Melvin Likin, din ni sa Dumaguete sila karon nga mga kaigsuunan na to, Brother and Sister Likin. Tungod kay siya mahigala, ipadalapos Ginoo na apoy mga nanginahanglan sab sa iyahang mga kamatuuran nga pabutan ninyo kay dunay panahon nga iyang ipahayag sab dinhi sa atong payagas kamatuoran makingsuonan kining wa pa pod mahibaluis kadaghanan. Mao sa ato ning pasalamatan nga nakaabot sab dinhi dumag gate 7. Maayong gabi kay Brad og sa tanan nga tigpaminaw. Okay, ato higala nga paghisgutan karon kining unsaon ay pangutana sirhani, unsaon manato nga kada adlaw daw ta magmadaugon. Kay kini manggong espirtuhanon nga pakigbisog, di manipudig atong pakyaon ang pagdaog sa atibuok tuig natong pagkinabuhi. Kay naamang yoy lulan nga gipangutanas ato kinsa may makapakyaw daw nga tibuok tuig di yun ta makasala. Bisang gani o kada bulan lang di magyud mahimog di ta makasala. Bisang gani kunog sinima na di yun mahimog di ta makasala. Mao nang tinuod yun daw nang giingon nga wa yoy perfect, nobody's perfect, kay makasala mang yun. O niya, kung ato daw ning adlaw-adlawon, siya ron ang puno kada adlaw po ta magpakasala. Di yun ta mahimong, di kita makasa kada adlaw. Na maog yun na may galay pangutana nga halos musibog na lang gining uban sa pagpangalagad kay murag di yun ta ini makahimo pagkinabuhi nga hingpit. So ato nang isgotan may galam king sunan na nakantong daw na yung mga access makahatag mong inyong comments. Niining atong huna-huna nga gitpadao gihatod nato dinhi karon kay naa lang interaction. Okay, so maayong gabi ini ay ka K5 Robert Garciano sa ato igsuon dito sa Tacloban City sa K5 News FM Digital ngadto sa Tacloban City. Okay, may pagayon sa tag sa ato may galam kay igsunan sa ato dinhi nga binuksang pag-ampo. Mag-ampo sa ta among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo Dios. Diha lamang kanimo among ginapahinungod ang among mga pag-ampo. Tungod kay diha kanimo ang tanan nagagikan nga bisan pa sa among huna-huna, ikaw nagagiya aron masayod mi sa mga butang nga wala namo mahibalo iisip mga butang nga tinago. Busa salamat sa mga sinulat nga among nabasa og amo madungog nga pinaagi niini mapanalanginan ang among tibuok kinabuhi, among galamhan kalaglawas ng espiritu. Salamat nga pinagining sibyahan sa K5 News FM. Kining sibyahan gipanag-iyan sa imong anak, imong alagad nga imong gitawag gipili aron mahimong instrumento sa buhat sa kaluwasan sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Nga dinhin ining maong sibyahan mamantala ang maayong balita nga maos ginong Hesus ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Busa ang tanang naminaw hinaot unta way makulangan sa mga bendisyon ni espirtuhanon og labaw sa tanan pananginan mo sab sa kadagaya pa si Doc Ramil ngadto sab sa iyang tibuok pamilya gikan sa maginikanan mga igsuon ngadto sa iyang mga kabataan asawa labi na sa tanan nga empleyado nining sibyahan sa K5 News FM Luzon Visayas o Mindanao. Salamat sa imong paggamit sa namang instrumento karon nga maghisgot bisan bala ang mga pulong. Ako makauban sa Amsterdam gikan dito sa Urmok sa Leyte. Dalay gon kasulay katapusan sa imong papakig-uban kanamo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, alang sa ato mga higala karon nga panaghisgot. Sister Honey, unsa o mangyud nato daw nga magmadaogon ta kada adlaw? Kay ang kadaghanan dito naman magbag-os kinabuhi inig bag-o pong tuig. Mao manggod nay mga naandan nga basta bag-o na ganing tuig, bag-o na pud ang kinabuhi. Doon ay panultihon nga nag-ingon nga many who plan to seek God at 11 o'clock but died at 10:30. Daghan kaayo ang nagplano nga unya pa mangita sa Dios sa may alas 11 ang oras. Apan namatay sa alas 10:30. Unsa kaha mahigala o makigsuonan ang husga sa Dios ni ana sa adlaw sa paghukom? Daghan kaayo. Mao ni makaigsunan nga ato gyung ginapaabot kanunay ang mga pagdasig nga ato gyung pahimuslan kining kagawasan sa tinuuhan nga atong nabatunan. Nganong ato mang ingnon ana pagsulti kagawasan sa tinuuhan? Kay ngano man di ay ni atong tinuuhan? Mawala di ay ni. Mao po na'y pangutana. Ala sige, magtuon lagitag mga pulong sa tagna kay kining mga mahitabo ning ulahing mga adlaw panagkasubli na lang ni sa mga nanghitabo na sa nang labay nga mga kapanahunan. Si Ginoong Hesus mismo ang nag-ingon nga kon kamo gihigugma iya pas kalibutan, higugmaon mos kalibutan. Apan kay di man mo iyas kalibutan, kay nangalagad man mo ngadto sa Dios nga toa sa langit na nimoyo, busa, dumtan mo sa kalibutan. Apan ingos Ginoong Hesus nga ang kalibutan, nagdumot na kanako sa wala pa ni magdumot kaninyo. But pasabot, una di ay si Ginoong Hesus na kasinati sa mga butang nga ato osab nga maagian kung kita magpadayon kitag alagad sunod ni Ginoong Hesus. Ingos Ginoong Hesus nga kon ang akong pulong gibantayan sa mga tao sa kalibutan, ang inyo bantayan usab. Bantayan usab mo na mag-amping yuta ini atong mga pulong mahigala, bisa dinis ato dining mga panagisgot matakaroon niya. Ato ramang yun ning basahon kotob sa maatong hinumduman. Mauning ato ragyun ning ipaningkamutan nga ang tanan nato dining mabutiyag. Ha, kay Bible Expose. A Bible Expose in search for truth and nothing but the truth. Di yuta mo solte dini o dili tinuod. Kay sayang kayo magkaigsunan. Kay kinirabang kamatuuran, maugyod ni. Ang giingonig nung Isos, kung mahibalo lang mo ini, di nagyod mo mabinilanggo ni Satanas, di na mo under sa iyang pagkontrol. Gawas no, nagyudtang makapangalagad. Mauni mga igalam kaigsunan, apan karon panahuna, murag, didagsang maning, daghan kaigalang mga pundok-pundok sa tinuuhan, pulos ra manag angkon nga mga oy mga tinuod na unsaon kapag iusa ng pulos tinuod, no? Mura man magkaiusa, pinuunig sa gulo, siguruning dautan o matarong, pero dili yun na mo survive ng dili pariha. Di yun na makakuyog. Ato nang gisgutan makiksunan tungod kay adlaw-adlaw ang ato mga higalang kadugtungan sa Dios, adlaw-adlaw po ni nagipangitaan sa kaaway sa Dios nga mahimo ning maputol. Kining atong pagtuo, sulayan manggod ni. Sulayan. Kontinud anay bagining atong pag-angkon nga kita magtutuo. Tinud anay bagini atong pag-angkong Kristohanon, mao ni ako bitong gisgutan din sa atong panag-uban. Nga dunay usa ka basahon nga iya sa JW mga kigsuonan nato nga mga Jehovah's Witness nga naguluhan dito nga tanan bang mga Kristohanon gayod kanang pangutanaha mga galam kigsuonan. Kita ragyo makatubag ana sa atong tagsa-tagsa kakagalingon. Ala, unsa may imong sikta diha? Unsa may imong pundok nga imuhang gidala nga pangalan? I-apply daw na. I-apply na ito na sa ato daw, tagsa-tagsa. Ala, unsa may imuhangan, mayroon tag iglesia ka ni Kristo. Okay, ala, sige daw, ing na daw nga, tanan ba yung iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo? Gayod? Naada ay gayod? Tanan bang iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo, gayod? Oy, hagit kayo na makigsunan. Kay doon na rabay ilag yung dako kaayo higala nga rally nga we are one. O kuyaw kaayo na, wag yun na mahimos ubang sikta. Tanan bang mga Seventh-day Adventist, gayod halatubagaro na. Lakin sa man to. Tanan bang Seventh-day Adventist reformador gayod? Bisag unsa palagi. Nga tong dalong pangalan. Mauni mga higala o makigsunan, kita ragi mag muinguntag, tanan bang Kristohanon gayod? Ato ng sulayag basa, kaning giingon ni San Pablo sa Roma 8, Kapitulo 9. Siya ako din ihatag sirhani ron aron magtampo-tampo ta. Nag-ingon sa Apostol Pablo sa versikulo 9 sa kapitulo 8 sa basahon sa mga taga-Roma. Unsay giingon? Apan kamo wala diha sa unod, hinunoa anaa kamo sa Espiritu. Kun tinuod man ngang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Hala, sige daw, ato daw ning ukay-ukayon mahigalam kayong suunan. Akin sa'yo mag-comment. Ah, sige daw, may atong tagapagtagad. Okay, Kay Juanisa, good evening, Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy midweek. Okay, praise God. Salamat kayo sa pahinomdom. Everyone, happy midweek everyone. God is good all the time. Okay, salamat kayo di ay ato kang Elder Evangelist Nelson Liemet sa Butuan City, Megala. Nakaroon sa ato ng linya. Mayang gabi kanimo da Elder Evangelist, magibay sa imo din nakaroon. Okay, dalay ko ng Diyos. Ala, sige daw, maghatag daw ta og mga interaction. Ha? Akong gibasa Roma 8:9 ingon sa Apostol Pablo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Uy, pwede di ay atong dalo ni iyang ngalan. Uy, bisag dili yun dati nood siguro yung Kristo hanon. Kadili man maditik ning Espiritu, ang maditik ba? May bawaan ba luwan at Espiritu nga iya ni Kristo? May bawaan dili? Uy, may bawaan daw. Ito, beon sa may basihan. Sa basihan, may bawaan ang tao nga wala Espiritu ni Kristo. Ha? Kinaiya daw. Onsa mang kinaiya, be? Ang imong tubag, dili iya ni Kristo. Onsa laging kinaiya po na, nga dili iya ni Kristo. Ala, sige, kinsa pa diya. Kadali lang kayo. Ako yata ni Stirhani. Kay closing remark naman, padulong Stirhani. Ako uning patuyangan. Okay, hello, Stirhani. Alang ka mo. Alang sa ato kanugisgutan. Sumpay na lang ni Stirhani. Okay, go ahead.
1: Okay, thank you, Brother Jerry. So, sa initial ni mo na pamulong ganina, brother, no, nga unsaon di ay nato sa paghimo nga, makahimo nga, sa paglahutay nining kinabuhi ang matinumanan sa Dios aron nga makaangkon ta sa kaluwasan. At og hinunduman, makigsunan nga sa atong kaugalingon, no, wala gitay sarang mahimo mo na nga kinahanglan nato si Kristo sa atong kinabuhi. Kay siya man ang dalan, no, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, makigsunan. So dili nato na siya kalimtan kay usahay. Ang tao adunay kaugalingon niya panghuna-huna, no, nga nagasalig siya sa iyang kaugalingon nga ginatawag nga kaalam diin nga sa iyang tan-aw ang iyahang pagtuo iyang ginabuhat insakto apan kung mo nang ginaingon nga ituslo sa asidus kamatuoran bulag di ay dinha sa pulong sa Dios ug kana makigsuonan padulong lamang di ay nga dos kalaglagan sa iyang kalag mo na nga wala man dyan tayo mahimo sa tong kaugalingon, labi na kay daghan kay pagsulay, everyday of our lives, no, lahi-lahi tag mga struggles na ginaagian at mga experiences tungod kay ang kaaway naningkamot pod, no, gidubli o gitripli niya ang paningkamot aron nga mapangdol jud ta mga pukan kita diha sa kasalanan. But the promise of God in Matthew 11, no, chapter 11 verse 28 to 30, makita nato din ha nga kung kita na moabot ka nato ang kakapoy mga kaigsuonan, ang mga kabugat sa kinabuhi,

0: So, walay imposible kung isurrender nato sa iyang kanan. So, kanan, Brother Jerry.
1: Okay, salamat kay kanimo, Sister Honey. Mga higala o magkaigsuunan, kinibitaong mutuon na ta ni Ginoong Hesus nga mao ang pinadalas amahan dinhis kalibutan ang tuyo nga gipadala og tuyo na dire aron kita nga mga patyunon na manggod ni ang tanang niya sa kalibutan hasta si Satanas patyunon naman po na mao man ay numero uno nga hinungdan nga matay ning mga tao busa mayra ba na og siya untay unahog patay dili pod nganuman pod. Oy, nako'y gibasa riha. Kinsa man to'y doon na yung mga 7th Adventist ako ng mga igsoon. Naamoy libro nga binisaya nga Last Day Events. Naamo ani, wako kay balokon sa ipahinas English. Pero sa Sinibuano, din sa maong libro, morag 200, di man kay nibaga, pero 200 na ni Kapin. 243. Sige daw. May pangutana din eh. Pero niya po ito bag dire. Pero di lang sa nako basahon o padayo ang tubag. Kaya gusto kong kamoy mo tubag nga maminaw nga ako ning basahon. Pero nahibalo ko nga makatubag mo kung naamo ining libruha. Kaya nakasulat man na dire. Kaning libruha ang uluhan ani sa English Last Day Events. Pero tibiyag yung nindota ni Mahigalam kay Suunan. Kaya kung magbasa lang bitaw ta ining mga libro nga naghisgot og mga butang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Di yuta matingala ining kagubot sa tong nasod ron o naunsa na ni. Di yuta matingala bisan pa og kada adlaw na ay kalamidad. Di yuta may gala matingala og bulahan yuta. Bulahan ang taong naibalo sa pulong stagna, kanagbasa, naminaw, nagtuman, kayang panahon haduol na. Busa, kining nahibalo na stagna, malipay nung una. Nganong malipay man, bisan pagkamatay. Ganong man. Tungod kay nagsulti na, nga duol nas Ginoong Hesus mabalik. Nga, mag-uol ka. Ay sa labi hinoog di mo dayog balik Ginoong Hesus. Nga, mga matay tangwa na tay, paglaong mabanaw kanyo tang habasahon ko na sige. Nag-ingon din eh sa maong basahon 243, nag-ingon, paminaw na to, kay unsa man ang dakong away nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa mga katuigan nanong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebilde. Hala, sige daw, niya may tubag anak dire, may tubag anak na mo ining libruha, di na mo kuan matinga. Nga no, kining pangutana ha? Oh, kay unsa man ang dakong away, alang sa mga Seventh Day Adventist nga mga magtutuo, dunay libro nga sinulat, ang magsusulat aning akong ibasa ang libro, maurag yapon. Dunay libro nga naguluhan, The Great Controversy, ang Sinibuano ana, ang dakong away. Yan, ay pangutana, kay unsa man ang dakong away, unsa man ang great controversy nga matud pa nga gitugutan sa pagpadayon lagbas sa makatuigan. Hibalo ba tag pila ka makatuigan na mahigalam kay suunan ang the great controversy between Christ and Satan? Hibalo ba ta ana maong higalam kay suunan interesante kani nga atong hisgutan. Ay lang mo biya dinhi sa atong tuloman og matag karon og nya kay mahisgutan gyud ni natong tanan. Sunod ang pangutana. Nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod siyang pagrebelde? Asa magsugod iyang pagrebelde? Dito sa langit. Niundang na ba siya anang maong buhat magsigig rebelde? Dinis yuta, nagpadayon gyapon siya. Hangtod karon wa rapabarabag yun na siya, patiya mga higala, magkingsunan. Apa nganong wala man hununga? Pangutana, kinsa man po'y mupahunong? Nga kita manggani iyang pahunongon ni Satanas, sinuog pagkabuhi ining kalibutana, siya may nagpasiugda ining mga kalamidad. Nakabasa ba ta na? 196, nadiri na. Gamiton sa Dios ang iyang mga kaaway sa pagsilo.

0: niadtong mga nagsunod sa ilang daotan nga mga dalan diin ang kamatuoran sa Dios na pasipalahan, na saypan og napakaulawan. Gahom ni Satanas ang nagalihok diha sa kadagatan o sa kayutaan, nagadala og makalamidad og makalisdanan og naglaglag sa kadaghanan sa pagsiguro sa ilang tulokbon. Di na ta matingala kitang naibalutas propesya kun maminaw lang yun tayong suon sa ato ning panag-uban matagroon niya. Di lagi ta matingala, alang nako kining kalamidad mahigala. Daghan na gid kaayo nga malisang. Nga anuman, alimang kabagotan ng kalamidad o oroy og mga matay taan ng kalamidad niya, na siguro nato nga tay pagkabanha o niya sa adlaw nga moabot para bang paghukom higala sa di pa ang pagkabanhaw. O sa di pagkabanhaw na ay paghukom nga mahitabo. Roma 9:27 ato nang tun-an diri ha, Hebreo 9:27 na gibut-an sa Dios nga ang tawo mamatay sa makausara, humaniana ang paghukom. Karon hinukmanay na. Hapit na, mahuman. Okay. Mao ni pangutana ha. Di lang sana ako ni basahon ang tubag. Ato ning padayonon og mako na taygong panahon may gala, di na nato masaysay. Okay, magutana ni ha. Unsa ing giyon din ni? Nganong wala man hununga ang pagkabuhi ni Satanas sa pagsugod sa iyang pagrebelde. Okay, assignment alang sa atong padayon. Matay ko oras sa galastong panag-uban karon dini sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Sa ngalan lamang sa ato'y gala din ng station manager sa gihapon kanto kang K5 Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, o sa ato usab pikas lawak sa atong engineer on duty sa atong pikas lawak sa atong master control may gala magkingsunan kanto kang K5 Engineer Bill Andro Racoma, o sa ating pwersa sa K5 News FM. Kinila may gala igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban o kung kauban Sister Honey Rose Dr. Liro from Ormoc City. O dalay gud adyo, salamat sa atong tanang matigpaminaw. Nakig-uban ka nato may gala, labi na sa atong magkingsunan dito sa Butuan City. Nga to kang Elder Evangelist Nelson Acobo Liemet. O nga to sab sa uban pa nato magkingsunan nga nakig-uban ka nato. Dalay gud ang Dios o hinaot nga siya magpanalangin pa ka nato sa kadagaya, pinagay siyang magbalaan ng mapulong. Mayong gabi sa makausapa lang ka natong tanan, og mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Mag-ampo ta mga igsoon. Daghang salamat Amahan namong langit nun. Ikaw gyud ang wala magkulang namo sa gikinahanglan namo sa among kinabuhi matang adlaw. Bisan sa material nga butang, ikaw naghatag, nagpanalangin. Ilabi na sa amo usab nga panglawas, naghatag ka gihapon ka ng magkusog, resistance among mga pagkinabuhi. Ilabi na sa espirituhanon nga bahin alang sa among adlaw-adlaw pakigbisog labot sa pagtuo. Salamat sa kadaugan sa tibuok nga adlaw. Salamat nga pinagining sibyahan sa K5 News FM. Namantala ang maayong balita sa kaluwasan mas ginong Hesus. Namantala ang kinabuhi nga diingi kinahanglan sa tanang katauhan karon. Og dalay gong ka sa imuhang pagpanalangin sa tagiatag dumala ng sibihan si Doc Ramil Oy, di na panalanginan ang tanang katawhan sa tibok kalibutan. Dalay gong ka usab sa pakiuban ka namo sa tanan nga panahon sa ngalan ng Bidding Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, Philippine Standard Time. 16 minutes past 7 o'clock, mga K5. Checking in is Maring Louie for the program Marites on Air. Happy Tuesday, mga K5. July 7, 2026. Kumusta po tayo? Shoutout sa mga ka-K5 natin na grabe ang pagod ngayong araw. Yung mga ka-K5 natin na feeling mo, iba hindi lang pang buong linggo, pero pang buong isang buwan na yung pagod mo. Laban, laban! Ayan, sa lahat po ng mga ka-K5 natin na pauwi pa lamang, nasa kanilang mga sasakyan on their way home. Ingat po tayo, mga ka-K5. Ayan, unsa. Unsa man, or ano po, wag mo nang i-try, wag bisaya, die. Ayan, ano po ang inyong ulam, ang inyong sudan. Ayan, ako lang naman ay kumain ng kimchi rice. At ng, ano nga yun, EVP Neri. Ayan, yung parang gyudon. Uy, meron pala akong magandang bisita ngayon. Pwede ko rin to siya mamaya makasama. Oo, si Teacher Neri Margaret Fabilio ng Deep Ed. Ayan, ang napakagandang Executive Vice President ng JCI Kandog Liberation. Ayan, shoutout sa ating mga K5 na siguro nasa kanilang mga bahay na nanonood sa atin live streaming. O di naman kaya ay yung mga K5 natin nasa kanilang mga trabaho, like yung mga gasoline stations, diba? May mga, ano tayo dyan, mga nagugupuhan ng mga ka-K5, no? Na nasa gasoline stations na grabe, kakusugan nila mga radyo. Maraming salamat po. Ayan, masarap din ngayon mga ka-K5, yung barbecue. Ayan, so, pero, you know, huwag masyadong damihan yung taba at hindi pwedeng araw-arawin, okay? Tandaan na kapag sobra, hindi maganda. Ayan, mga ka-K5, nako, aalamin na naman natin kung ano na po ang ulat ng panahon. Ano ba ang ating dapat asahan kay Bagyong Bavi, mga ka-K5? And of course, ayan, nakapaghanda na ba kayo? Ano ba ang mga kailangan nating paghahanda para siguradong ligtas po tayo? Tandaan, ligtas ang handa at may alam, mga ka-K5. Mamimigay na naman si Maring Louie ng mga reminders at mga tips ng ating dapat gawin, di ba? Para lagi po tayong handa kung sakaling may mga sakuna. And of course, mga ka-K5, mainit-init pa na balita, no? Kapapasok lamang. Pinayagan ng Lapu-Lapu City Branch 27 na makapagpiyansa ng 1 million pesos sa kasong malversation of public funds and anti-graft kaugnay sa umano'y 96.5 milyong peso na ghost project sa Davao Occidental, si Sara Discaya. Pinayagan din ang finance officer ng DPWH Davao Occidental na si Czar Ryan Ubingen na makapagpiyansa ng halagang 300,000 pesos. Ayon sa korte, base sa ebidensya ng prosecutor, hindi na ipakita ang partisipasyon ni Nadiskaya at Ubungen sa kaso. Hindi pa rin makakalaya si Discaya dahil sa non-bailable na kaso na inihain sa kanya at sa asawang si Pacifico Corley Discaya sa Bulacan kaugnay ng 53.9 million ghost project sa Kalumpit, Bulacan. Okay, yan muna ang mainit-init na balita sa oras na ito, mga ka-K5. Samantala, ayan, mamaya nga ay titingnan din natin, no, kung ano na ba ang pangyayari sa trial, no, or sa impeachment trial na kasalukuyang sinasagawa at nasimulan na, no, kay Vice Presidente Sara Duterte, mga ka-K5, dahil kahit daw duguan, hindi raw matitinag si Vice President Sara Duterte sa isinasagawang impeachment trial. Iginiit yan ng Vice na magtungo. Nung nagtungo kanina sa Senado, hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lang makipagpulong sa kanyang defense team. Taray, di ba? Hindi para dumalo, pero para makipagpulong lang sa kanyang defense team. Anyway, mamaya, mga ka-K5, pag-uusapan pa natin ang marami pang balita at ang mga maaaring hindi nyo po naabutan mula kanilang umaga hanggang ngayong gabi. Alam ko po ay binabantayan nyo, no, ang mga
kaganapan. Kagabi din, no, atin ding nasubaybayan kung saan ay inaresto na nga si Senator Marcoleta, mga ka-K5. At marami pa sigurong mga mangyayari sa mga susunod na araw. At atin din po na ipabalita ang tatlong araw, no, na pagrarally at pagtitipon-tipon ng Iglesia ni Cristo, kung saan nga ay maraming naantala nating mga ka-K5 sa Metro Manila. So, samahan niyo po si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi, mga ka-K5. At mamaya po, marami pa tayong pag-uusapan. Patikim pa lamang yan sa pagsisimula ng ating programa. Muli po, this program is brought to you by Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K5, na walang ibang gusto kundi ang makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 para maging abot-kaya na sa bulsa ang mga produktong ito, mga ka-K5. Kung kayo po ay mahilig sa kape, mag-DTX Coffee Mix ka na dahil nga nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At kung ikaw ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes o diabetic, mag-DTX 500 na, mga ka-K5. Isa po ito sa pinipilahan at talagang tinatangkilik ng ating mga ka-K5 dahil marami na po ang nagpatunay at mga testimonies na sila po ay natulungan at nagamot ng mga food supplements na ito. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. Grabe, no? Ibig sabihin, yung mga major o yung mga sakit na ayaw natin na ma-acquire o magkaroon tayo, mga ka-K5, ay DTX 500 po talaga ang sagot, mga ka-K5. At kung naghahanap naman kayo ng pangmalakasan na vitamin C, yung pinaglalaban ka araw-araw, yung pinoprotektahan at inaalagaan ka, o yung mga hindi na inaalagaan dyan, mag-mighty C ka na lang. Sigurado pang ilalayo ka nito sa mga sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat. Kaya naman, mga ka-K5, mag-mighty C na. Again, available po lahat ng aring products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Located po yan sa downtown area, tapat lang ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At good news po, dahil magbabalik po ang ating bagong libreng check-up. Ayan, so ano nyo na to sa inyong mga calendar, mga ka-K5. Ito po ang ating bagong schedule, July 20 to July 27. Again, July 20 to 27, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Whole day po yan, mga ka-K5. And of course, first come, first serve basis po tayo. So siguraduhin na maaga po tayo pupunta, mga ka-K5. Alas 7:24 na po natin oras sa Bugos ng Pilipinas. Again, this is Maring Louie, mga ka-K5. Walang aalis, don't change your dial, keep it here in your favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. Good evening.

birthday ngayong araw. Happy birthday, mga ka-K-Fab. Uy, belated happy birthday pala sa VP for External ng JCI Candog Liberation, Mark Kimberly Villarama. Mare, belated happy birthday. Internal ba? Internal. Ayan pala, VP for Internal. Sorry naman. Ayan mga ka-K-5, sana po nakapag-dinner na tayong lahat, no? Bawal magpalipas ng gutom, okay? Nako, mahirap magkasakit. Tandaan nyo yan. Pag nagka-ulcer, pag nalipasan ng gutom, alam nyo ba mga ka-K-5, ako talaga, pag ako ay hungry, I am hungry. Nakakaano ba kayo doon? Nakaka-relate ba kayo doon? Parang ang init ng ulo mo, di ba? Pag gutom ka, parang hindi ka makapag-isip ng tama at hindi ka makapag-work ng maayos. Aminin nyo. Ayan, mga ka-K-5, kaya naman, dun sa mga nagda-diet, katulad ko din, di ba, na may mga pa-diet na nalalaman, okay lang naman yun mga ka-K-5. But not to the point na abusuhin po natin ang ating katawan or hindi na talaga tayo kakain at all. Kasi mga ka-K-5, marami po ang mga pwede nating makuha ng mga sakit ng dahil dyan. Isa na dyan ang ulcer, mga ka-K-5, di ba, pag lagi kang nalilipasan ng gutom. And ayan, sa mga ka-K-5 natin na ayon yung... parang wala kang energy or gusto mo na maging productive ang iyong araw, di ba? Sabi nga nila, pag happy daw yung tummy, di ba? Happy day. Uy, saan ka nun, Maring Louie? Gawa-gawa mo lang yun eh. Ayan, yes, kasi mas nagiging productive ang araw mo, mga ka-K5. Pag nakakain ka, napansin mo ba yun? Pero pag sobra naman yung kinakain mo, bloated ka na, parang hindi ka rin naman makapagtrabaho. Di ba, mga ka-K5? So, again, lahat ng sobra ay hindi maganda. Oo, parang pagmamahal daw yan. Pag sobra-sobra na, hindi rin maganda, mga ka-K5. Charot! Ayan, so sa lahat ng ating mga ka-K5, no, na nag-aabang pa rin at gustong malaman na kung ano ba ang mga latest na balita sa oras na ito, mga ka-K5. Eto na nga ay matapos ang mainit na debate ay ipinalabas sa day 2 ng impeachment trial ng mga video o ang mga video ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bahagi ito ng pagtatalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang usapin na umano'y grave threats and destabilization. Pero bukas pa ipapatuloy o itutuloy ang cross-examination o ang pagsusuri ng depensa at pagtatanong sa mga iniharap ngayon ng prosekusyon, mga ka-K5. Samantala, na aresto na rin ang isa pang kapwa akusado na Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na si Aristotol Viray. Nakakulong na siya ngayon sa New Quezon City Jail. Ayan. At bago pa man dumating mga ka-K5 sa Pilipinas ang super bagyong tatawaging Inday, nakaranas na ng masamang panahon ang ilang lugar sa bansa dahil sa thunderstorms. Ramdam naman ang mismong pananalasa ng super typhoon sa Guam at Northern Mariana Islands, mga ka-K5. Ayan, so maging handa po tayo, no? Lalong-lalo na yung mga ka-K5 natin dyan sa Luzon, mga ka-K5. Ayan, siguraduhin na meron tayong, alam mo yun, yung go bag natin, mga ka-K5, kung saan nandun po lahat ng mga importante at kakailanganin nating gamit, kung saan kaya po natin na mag-survive ng 72 hours or ng 3 araw, mga ka-K5. Ano ba yung mga kailangan natin na mga gamit sa ating go bag, mga ka-K5? Of course, kailangan na dyan ang malinis na tubig, pagkain, ang inyong mga damit, at kung may mga anak kayo, may mga senior citizen kayo, mga ka-K5, kailangan din dyan kung umiinom ba yan ng gatas, may mga gamot na kailangan nyong dalhin, mga ka-K5, or kahit yung mga OTC na mga gamot, mga ka-K5, katulad ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, pang-ubo, sipon, lagnata, ganyan. Dapat meron tayo niyan, mga ka-K5. And of course, kailangan din ng ating mga documents ay nakalagay sa lalagyan na hindi basta-bastang mababasa, mga ka-K5, or hindi basta-bastang mawawala. Katulad ng siguro yung Ziploc, mga ka-K5, yun, pwede mo yun lagyan. Ano ba yung mga importanteng dokumento? Live birth, marriage contract, ayan, yung mga IDs nyo, yung mga passbook, ayan, yun yung mga importanteng titulo ng bahay nyo, yun. Isa yan sa mga importanteng documents na kailangan ma-secure natin, mga ka-K5. And dapat din, may nakahanda po tayo ng mga cash. Okay? Kahit ilan lang yan, siguro 1,000, 2,000 pesos.

Huwag naman sana magka-brown out, wala kang ma-withdrawan ng pera, di ba? Walang available na mga ATM machine. Importante pa rin yung may pera tayo na nadudukot at may nakatabi, mga ka-K5. And of course, kailangan din meron tayong flashlight, yung mga whistle or yung salbato, mga ka-K5, para in case of emergency, makakahingi po tayo ng saklolo. At dapat din po ang mga emergency hotline numbers, katulad ng ospital, mga ka-K5, BFP, police, sa inyong barangay, dapat alam mo yan, mga ka-K5, na mga telephone numbers. Okay? At kailangan din alamin mo saan po ba ang nearest evacuation area sa inyong lugar. Lalo na kung kayo ay prone sa landslide, mga ka-K5, dapat alam nyo yan kung saan kayo tutungo or mag-evacuate in case na kailangan nyo pong lumikas, mga ka-K5. Ayan. At syempre, ang pinakamahalaga, laging tumutok, diba, sa mga programa, diba, at sa mga radio stations at network katulad ng K5 News FM, kung saan makakapagbigay po sa inyo lagi ng weather update, mga ka-K5. Tandaan, ligtas ang may alam at ang laging handa. Okay? And of course, sabay-sabay po tayong magdasal na sana, no, ay wala pong maapektuhan, at talagang kung matuloy man ang pagpasok ni Bagyong Bavi o ni Bagyong Inday sa Pilipinas, ay wala pong masalanta or walang grabing danyos, no, or damage, or walang maibigay na abala ito. At of course, di ba, mga ka-K5, wala na namang mga ka-K5 na aabot na sa punto na may mga casualties, mga ka-K5, dahil masyado

And sana po ay talagang tulong-tulong po tayo at sama-sama tayong magdasal. Alas 8:01 na po natin oras sa Bugos sa Pilipinas. Again, ang mga balitang iyan at ang paalalang iyan ay hatid po sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy, na walang ibang gusto mga K-5 kundi matulungan tayo na maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements para siguradong tayo ay healthy mga K-5. Mighty Seed Alkaline Vitamin C na magbibigay sa ilang lakas at protection araw-araw. Kung kailangan mo ng pangmalakas na vitamin C, Mighty C mo na yan mga K-5. DDX 500, ang malakas pa kung kontra high blood. Yung mga K-5 natin na may diabetic o may diabetes o di naman kaya ay gustong malayo sa nakamamatay na sakit ni cancer, DDX 500 mo na yan mga K-5. At kung ikaw ay may allergies o di naman kaya ay makakalimutin na tulad ko na kailangan ma-enhance ang inyong memory or worst, kinakalimutan na, nakapalaklakin mo na yan mga K-5 ng Klinika D3 Bio. Baka bukas makalawa, masasabi niya na ulit ang mga katagang I love you too. Ayan mga K-5, sugod na po sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos sa Tacloban City. My next song mga K-5 is titled I Love You So Bad by Lonnie. Good evening.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 42 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5. Good evening! Ayan, lahat po ba ay nasa bahay na? Shoutout sa mga ginabi, maka-uwi, yung mga ka-K5 natin na nag-overtime, yung mga ka-K5 natin na may mga hinahabol na mga deadlines, mga reports, mga quota o kung ano man yan, mga ka-K5 na kailangan natin matapos. Parang bids lang, diba, yung JCI. Good luck, mga ka-K5. Shoutout po sa lahat ng mga nasa

ating text line, hindi naman kaya mag-message o mag-comment sa ating live streaming. Ayan, mga ka-Kfam, inaasahan na nga na baka pumasok ng par bukas, no, si Bagyong Bavi, dahil nararamdaman na ngayon sa Luzon na ang hangin, mga ka-Kfam, huwag po tayong maging kampante dahil nga

magka-K5, hindi pa rin natin kailangan na maging kampante. Uulitin ko po, kailangan natin maging handa para tayo po ay ligtas. Okay, mga ka-K5? So, ito po ang latest na balita sa ating weather. Ayan, ngayong araw. Ang super bagyong Bavi na tatawaging Inday ay papasok na sa PAR ngayong gabi. Ayan, o bukas ng umaga, habagat ay palalakasin na rin. Nagbabadya ng pumasok ka sa PAR ang super bagyong Bavi na tatawaging Inday. Posible daw yan ngayong gabi mga ka-K5 o bukas ng madaling araw. Ayan. So, kanina may nabasa yata akong ulat kung saan ramdam na nga no, ang si Bagyong Inday. At pinagdadasal po nga natin na sana ay walang masyadong maging gaanong epekto no, sa mga dadaanan nito at talagang maging ligtas po lahat ng ating mga ka-K5. And of course, mga ka-K5, ayan, maging alerto po tayo at siguraduhin na manood at makinig lagi sa mga lehitimong programa at mga news network katulad ng K5 News FM. And of course, mga ka-K5, maliban po doon sa mga reminders at mga kailangan nating i-prepare at i-ready para maging handa no, kung sakaling may bagyo or ayaw man natin sabihin pinaghahandaan natin mga ka-K5 ang lindol dahil ayaw talaga natin mangyari yan. Pero ka-K5, kailangan po natin talagang maging handa at lagi po tayo magdadasal. So sa mga paalalang ibinigay ko kanina, kailangan ng ating go bag ay merong tubig, pagkain, damit, kailangan tayo merong mga gamot and gatas kung may mga anak kayo or may mga senior citizens kayo mga ka-K5, flashlight at ang mga documents, secure nyo na yan, kailangan din may pera tayo at eto pa mga ka-K5, kailangan din naka-charge na or fully charge na ang inyong mga gadgets. Ayan ang inyong mga cellphone, dapat laging naka-charge yan at talagang kung meron kayong mga what's this, power bank, ayan, kailangan nyo rin yan mga ka-K5 dahil hindi po natin masabi na baka mamaya, di ba, magkaroon ng power interruption o mag-brown out mga ka-K5. Ayan, so hindi na maghahanda lang tayo kung kailan po may bagyo mga ka-K5, okay? So, kailangan din alam natin kung saan po ang mga pinakamalapit na evacuation area or center sa ating lugar at i-check nyo rin ang inyong kapaligiran mga ka-K5 dahil isa po sa rason na nagkakaroon ng baha ay dahil sa basura mga ka-K5. Pansin nyo ba yun? Dahil pag maraming basura, yung mga drainage o yung mga dinadaluyan ng tubig ay hindi po nakakadaan pag maraming basura or maybe baka makakatataas na po yung mga damo sa halimbong niyo, di ba, sa kapaligiran nyo. So, i-check nyo yan mga ka-K5. Pagdalos, ayan, kuha ito na at habang may time pa, hindi na kung kailan lang malakas ang ulan o bumabagyo na mga ka-K5. Okay? And of course, ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama at tumutok sa ating programa ngayong gabi. Sa lahat po ng mga pauwi pa lamang, ingat tayo, mga kuya, mga ate, lalo na sa ating mga manong drivers. Ayan, kung kayo inaantok, mga ka-K5, huwag pilitin. Kung kinakailangan tumabi or kung may kasama ka na pwedeng kumalit sa'yo para magmaneho, mga ka-K5, tandaan na, no, na kailangan talaga ang safety po lagi ang ating priority, okay? At siguradong gigisingin ka at ipaglalaban ka, mga ka-K5, hindi lang umaga kundi pati gabi kung mag-DTX coffee mix ka dahil nakapagkapi ka na na-detox ka pa. And of course, huwag kakalimutan kung pangmalakasan naman na vitamin C ang hanap mo, mga ka-K5, mag-mighty C na. At kung ikaw ay may high blood pressure o di naman kaya ay may diabetes o diabetic, mag-DTX 500 na, mga ka-K5, ang malakas pangkontra high blood. Lahat po ng ito ay available sa Clinica Delta Retiva Medicine and Wellness Center. Located po niyan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At good news po, dahil may libreng check-up na naman tayo, may schedule na naman na tayo mga ka-K5. Ayan, July 20 hanggang July 27 mga ka-K5, alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. One week yan mga ka-K5 at whole day. Ayan, Monday to Friday mga ka-K5. So, paunahan lang po tayo, okay? Dahil
marami po talagang mga pasyente ang laging pumupunta. And of course, may makakasama po tayong doktor doon kung saan libre po ang check-up na ito. Of course, atin sa inyo ng Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Center and ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy. Like and follow us on Facebook, mga KK5. Alas 8:49 na natin oras sa Bugos sa Pilipinas. Again, this is Maring Louie. Samahan niyo po ako ng alas 9. Here is Mandy Moore with the song Cry.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong lapos mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw. Lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease? At siguro naman, aware ang lahat na ang pagkain ng mamantika at matataba na pagkain, lalong-lalo na ang mga processed meat, ay ang isa sa dahilan ng pagtaas ng kolesterol na siyang nagdadala ng problema sa puso dahil sa pagbara nito sa mga ugat. Pero ito ha, ang di alam ng karamihan, ang sobrang pagkain ng carbohydrates, oy, kasama na po dyan ang kanin makaibigan, lalo na kapag mahilig ka pa sa extra rice, ay nagpapataas din ng kolesterol. Ayon nga sa pag-aaral, ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan natin ng energy. Subalit, kapag sumobra ito sa 60% sa iyong daily intake, ay nagpapataas ito ng cholesterol levels. Kaya kapag tumaas na ang cholesterol, hindi lang ang saturated fats, fried foods at matatabang pagkain ang dapat bawasan o iwasan. Kailangan ding bawasan ang sobrang kanin. Kaya ina-advise natin sa mga client natin, kapag may mataas na kolesterol, dapat mag-red rice at brown rice na. Para po makaibigan, maiwasan ang lalo pang pagtaas ng kolesterol makaibigan. Especially itong mga processed food. Kaya iwasan mo nang mag-extra rice. At huwag kalimutang uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng powerful antioxidant na octaconazole na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule na nakita sa pag-aaral na isa itong anti-cholesterolemia na tumutulong pababain ang LDL cholesterol or bad cholesterol at nagpo-promote ito sa paggawa ng HDL.

0: LDL or good cholesterol. Isa lang po kasi makaibigan ang solusyon para mag-normalize ang cholesterol. Kailangan lang mas mataas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Kaya sa mga tatay at nanay natin dyan, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C. Dahil kapag may mga bara na sa ugat, mas kailangan mo ang vitamin C para mas maging elastic ito at maiwasan ang pagputok ng mga ugat.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Josie sa Balugang, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. At lalong-lalo na sa lahat po ng mga nakasimulcast sa ating programa ngayon, isang magandang pakikinig po sa ating lahat. At lalong-lalo na sa mga nanonood sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lagi po nating pinapaalala na huwag pong kalimutang sa pharmacy bumili para siguradong legit, FDA approved at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabibili. Kasi kumakalat pa rin po, makaibigan, online ang mga piki. Kaya mag-ingat po tayo. Kung gusto mong i-deliver ng door-to-door, hanapin lang sa Shopee at Lazada ang Clinica di Alternativo Medicina na shop, dahil yan po ang legit shop ng DTX 500 Herbal Capsule o ng Clinica di Alternativo Company. Ating text line number, mga kaibigan, 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At dahil, mga kaibigan, sinimulan na natin ang ating topic about cholesterol. O, atin munang pag-usapan kung ano po ang mga dapat gawin para bumaba ang cholesterol sa pamamagitan po ng ating diet. Kasi nga po, mga kaibigan, alimbawa, gusto mo lang mag-diet. Gusto mong tinatawag nating mag-exercise para bumaba. Ito yung mga dapat gawin. According sa pag-aral ng ating mga eksperto, mga kaibigan, bakit ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C nakakatulong sa tinatawag nating pagpapababa ng kolesterol dahil po pala sa mga antioxidant na taglay nito? At alam nyo ba, mga kaibigan, according sa pag-aaral, a diet high in monounsaturated fats, especially itong Mediterranean diet. Ano ba itong Mediterranean diet? More on fruits and vegetables ito. Kaya ina-advise natin sa mga matataas ang kolesterol, maghilig talaga kayong kumain ng prutas at gulay. Kasi dyan natin makukuha ang antioxidant. Kagaya po ng DTX 500 Herbal Capsule. Diba? Ang powerful antioxidant na makukuha natin dyan ay ang octaconazole, na kung saan nakita sa pag-aaral, pinapababa niya ang kolesterol. Kaya nga po sa pag-aaral, ang Mediterranean diet o itong pagkain o ang pagkain sa mga monounsaturated fats diet, gaya po ng Mediterranean diet, na mayaman sa antioxidant diet ay nakakatulong talaga para i-reduce ang level ng harmful LDL o bad cholesterol na nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng sakit sa puso. At ang kagandahan, kapag ang diet na ito ang ating masunod, pinapataas niya ang HDL o good cholesterol para magkaroon ng healthy na puso. O ano ba itong mga monounsaturated fats na ito, makaibigan? Ito po yung tinatawag nating olive oil. Mataas po yan sa monounsaturated fats. Pero dapat ha, ang paggamit ng olive oil, dapat hindi yung sobrang init na apoy. Dapat low level of heat kung gagamitin mo siya ha. Pero mas makuha natin ang monounsaturated fats sa olive oil kapag dressing mo ito sa mga salad. Makukuha din po natin, mga kaibigan, ang monounsaturated fats sa nuts, mga kaibigan, katulad ng almond, kasoy nuts, at lalong-lalo na, mga kaibigan, ang pecans, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na ang avocado oil. Yan, mga kaibigan, ha, ang tinatawag natin mga oil na the best dahil meron po yung monounsaturated fats. Pero lagi natin pinapaalala na itong mga oil na ito hindi dapat ginagamit sa high heat. Halimbawa, mag-fried ka ng mga pagkain, hindi dapat itong oil ang gamitin mo, mga kaibigan, kasi ang monounsaturated mas madaling ma-oxidize kapag ginamitan mo ng malakas na apoy. Kaya, mga kaibigan, mas mainam na sabayan talaga ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule, naka-preserve na po dyan ang potent na antioxidant na octaconazole na kailangan para bumaba ang kolesterol.
1: DTX 500.
3: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainan ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibig sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Sa dagdag pa, makaibigan, na pag-aral ng ating mga eksperto para mag-normalize ang kolesterol sa katawan, limitahan ang paggamit ng trans fat. O ano ba itong trans fat, makaibigan? Isa itong klase ng fat na nagpapataas ng LDL o itong total cholesterol, makaibigan. At ang mahirap sa fat na ito ay may double effect. Pinapataas niya ang bad cholesterol while pinapababa ang good cholesterol. O di, syempre, ang mangyayari, makaibigan, magkakaroon ng hypertension para sa mga ugat, sakit sa puso at iba pang mga problema. Ano ba itong mga fats na ito? Ito ay makukuha sa margarines, no? Itong tinatawag natin na trans fat, lalong-lalo na ang pastries, lalong-lalo na ang mga baked goods, at lalong-lalo na, makaibigan, itong microwavable popcorn. At lalong-lalo na itong mga fried fast foods, mga kaibigan. Nako, yan po ay mayaman sa trans fat. At lalong-lalo na itong mga pizza, processed meat, no? Mga chorizo. No? Yan po yun, mga kaibigan, ay napakayaman sa trans fat. Kasi ginagamit ito ng mga manufacturer para ma-preserve ang mga pagkain na mas matagal na panahon at lalong sumarap. Pero ang problema, masarap nga, hindi nga madaling masira, pero tumataas naman ang iyong bad cholesterol at bumababa ang good cholesterol. Kaya mas bayan na, makaibigan, iwasan ang mga fats na ito. At mas tangkilikin natin ang prutas at gulay, mga root crops, mga kaibigan, mga local foods para mas mapababa natin ang total cholesterol. At huwag kalimutan, para kumpleto, hindi tayo magkulang, sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil nagtataglay ito ng potent or superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara, pababain ang bad cholesterol at paramihin ang good cholesterol sa ating katawan.
1: GTX 500.
4: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, GTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, GTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: GTX 500, mabibig sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: At isa pa sa kailangan gawin sa mga kabayan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Kailangan mong mag-exercise, mga kaibigan. Kailangan mong i-improve ang iyong physical fitness, mga kaibigan, at i-prevent ang obesity. Dahil po, mga kaibigan, kapag ma-maintain mo ang iyong timbang, nako, bababa ang kolesterol. According nga sa American Heart Association o AHA, nag-advise talaga ng 150 minutes of moderate aerobic exercise per week, mga kaibigan, ay tama na para mapababa ang kolesterol, mga kaibigan. So, yan lang po ang ating gagawin. Tamang pagkain, iwasan ang trans fat, kailangan natin ng monounsaturated, mag-exercise, iwasan muna ang extra rice, at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500.
5: Roldan, na Tagaylagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
1: DTX 500, mabibig sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, panakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong magpababa ng kolesterol dahil mayaman ito sa antioxidant galing sa de-sugared sugar cane. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa vitamins, minerals, kaya ma-energize ang buong araw kapag pagising mo tuwing umaga. Ito ang iyong hinihigop, Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang mataas na antioxidant ang makukuha natin dito galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, meron pa itong chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan, nagpapalabas ng toxin, naglilinis ng kidney at atay. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
3: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
7: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
7: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
7: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, Health Alert.
0: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang healthy na kape na tutulong para sa healthy na katawan. Ang kape na hindi lang magdi-detox sa iyong katawan, magpapaganda pa ng inyong bowel movement, especially sa mga constipated. Dahil po, ang DTX o Klinika DTX Coffee Mix ay merong tagline na napakayaman sa fiber ng mga ingredients. Kaya ng chia seeds, psyllium husk, de-sugared cane at lalong-lalo na ang ampalaya. At alam niyo ba mga kaibigan na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na manganis? Ang manganis mga kaibigan na makukuha natin sa chia seeds ay nakakatulong ito para sa ating metabolismo o ma-maintain ang healthy metabolism at growth development ng good bacteria sa ating tiyan para maiwasan ang constipation, bloating at lalong-lalo na ang GERD. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na lagi na lang dumidighay, At kapag kumakain, kahit isang kutsara pa lang ay parang busog na dahil puno ng hangin ang tiyan. Ito ang kape ang para sa iyo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabibili na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. At ang kagandahan, hindi lang chia seeds ang nandyan na mayaman sa manganese na nakakatulong sa healthy metabolism. Andyan pa ang ampalaya na kapag umiinom ka ng DTX Coffee Mix, maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes dahil ang ampalaya ay nagtataglay ng polypeptide properties. At lalong-lalo na makaibigan, ang DTX o Clinica DTX Coffee Mix, may taglay din ito na de-sugared sugar cane, kaya makukuha din natin ang napakataas na antioxidant. At may psyllium husk pa na tumutulong maiwasan ang pagtaas ng timbang. Kaya dito ka na sa kape ko, DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinakamaganda na kombinasyon, DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung gusto mo ng alkaline vitamin C, ang vitamin C na hindi acidic at nagpapa-alkaline ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng acidity at mapatibay ang mga buto, mag-Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating programa, sa ating Facebook Live, good morning po sa ating lahat. At lalo na sa lahat ng nag-share sa ating programa. Isang malusog na panonood at pakikinig po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dito sa Isabela City. Sa pamamagitan po sa pakikinig ng Sweet FM Isabela. At lalong-lalo naman dito sa mga kabayan natin sa Bayumbong, sa radyo natin Bayumbong, at sa Sulano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga taga Tugigaraw sa pamamagitan ng Magic FM Tugigaraw at Big Sound FM Tugigaraw. Para makasigurado na hindi peke at legit na mga produkto ng Clinica Di Alternativo ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
10: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
13: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert.
0: DTX 500, DTX o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili sa mga pharmacy para hindi po tayo mapeke at sigurado na legit at FDA approved na DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa ating Facebook Live. Good morning po sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook Live na DTX sa ating page na DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Hanggang bukas pong muli sa ating programa, inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar. Nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
15: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw. DTX 500.
16: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
15: DTX 500, sa mga budi.
17: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Aras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 in media.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
23: Ang kalipunan ng mga balitang lokal,
22: balita sa loob at labas ng bansa,
23: Balitang K5 sa umaga!
22: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga,
23: kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin
22: sa Pantay Merkado Update,
23: Balitang K5 sa umaga!
22: Balitang K5 sa umaga!

OK! Mapayang morning! Pilipinas, mapayang aga, Sir Visayas, mapayang aga, Metro Tacloban! OK, Feb, kumusta ka na? Welcome! Hininga itong tinamdan balitang K5 sa umaga! Okay, nangadlapit sa 8 na kita, hininga bulan, hitong Hulyo, 2026. Thank God, it's Wednesday. Oo, Merkules nga adlaw, mga kay 5. Ano na nagsirin kanina, ika-8 kita. Ika-8 kita, hininga bulan, sangkay. Kumusta ka? Kumusta at iyo panahon? Naton mga namamati, ano nga mga nagkikita at aton Facebook Live? Good morning, kumusta at iyo panahon? Nga da, kanina didiha din sa Tacloban ano pag kanhi ko pag nagbibiyahe samtang nagbibiyahe kaniha istasyon natriti oo natriti kaniha aton sangkay ay di relax sigurado yan ang oras kay 5 Milton naoran na ba pag kanhi mo makusog ban oran pero mahulos ang kalsada ano mahulos-hulos itong na kalsada mga ka K5 man nga ni nga di dapit ha may balitang K5 sige tag-igham nga di dapit ha may I think northern part at siyudad paron man nagkikinikilat mga ka K5 ano karo kanina ini sige anyway isang kay kumusta ka na good morning yun ang adlaw Merkules welcome kamo kini atong programa balitang K5 sa umaga ika K5 Oxemer Asidre mo makakaupod alas 4:30 kita natikang kutob kita alas 6 Lunes nga dahil itong Birnes ano? Labot-lat iyo mga radio live gihapon kita nga nababatian nga nakikitaan pinaagit aton social media platforms ano? And Facebook nga na YouTube o paki-follow po itong amon na Facebook page nga paki-subscribe o itong amon na YouTube channel sangkay ha YouTube kag K5 Milton may dala ito dito nakabutang subscribe ano nga i-click lang yan sangkay aton mga nagsusubaybay ano pinaagi hiton aton YouTube channel yan na ano pa kay 5 og sa impaka mo makikita at mababatian amula so far mga kay 5 Facebook YouTube I think TikTok may dagihapon kita mga kasangkay ano yan ha iyo mga radio 103.1 iton aton radio frequency, you know, or radio dial, radio channel, sangkay. Okay, sige, good morning! Mata na! Kahit ikaaga na mga kakay-five! O, kumusta ka, sangkay? Ayaw pa ka-stress, ha? Ayaw pa ka-stress. Hiton mga panhitabo, labi na nga dohan nasyonal. O, labi na ito na nagpapadayon niya na nga impeachment trial. O, kan VP Sara Duterte. Ayaw pag pinanhuna-huna, kung kung ito na photocopy, may kukonsira yung original yan na. Damot memes niya Facebook kay 5 Milton, di ba? Oo, ayaw pag pinakabarubaltok naman, ayaw pag pinakabulok-bulok mga kakay-5. Oh, pag-research, ha? Honestly speaking, yan ang laki tayo ni Manhi Baruliwat, mga kakay-5. Ni mangkod kita mga abogado, pero kakulop, amo man ang trend, ano? Prosecution, attorney, makarit nga abogado. Mga kakay-5, ano? Magaling attorney Amando Verhi.
Hill, Ligutan. Tama ako, Eva Milton. Taga din niya Leyte. O taga, iti Rutsini. Karigara Leyte. Mga ka-K5, ano? So, relax na sang kay. Ayaw pa nara. You know, dinaya social media. O na nakikita ko kung hino ba talaga itong mga kwamba, ano? Makikita ni mo ang mga comment pala. Talaga, ini naugup ini kan hit mga Duterte. Ini naugup ini hito na Marcos, loyalista ni Marcos. Ano? Pastilan kay kundi rila ini hira nag-waray lain, natuhay lain ni amo gan ini nag-ingin botos mga ka-K5. Kamatuuran la, didahan ano ato nga tuig ang presidential election. anak ka to, nabudol kita. Naku na ho na nga magpapadayon ang unity. Nagsaramok man lugo din niya. Masamok man nga kay 5 Milton. Pero ay kita padara sa kaya. You know? Naka-focus kita. Actually, ako naka-focus, naka-sentro kita at pagpakabuhi. Kaya magpadara langan ni kita ito. Waray ito. Magiging mga pahinga epekto ha aton sangkay, no? Bangin lang kita itong ma-stress, bangin lang itong mataas at blood pressure. O magkinaong kita magtamis, sumitaas lugot aton blood sugar. Pero magkakabaraka, kaya may nandito yung X500, ha? At aton na superior antioxidant, kaya talaga makusong nga pangondra itong high blood pressure and diabetes. Focus lang kita, trabaho kita, kahit at kinahanglan niya na pastilan. Maupay nga trabaho, may kwarta, makapalit at mga panginginahanglan at pangkalugaringon at pamilya. Focus lang dyan. Kung may lalim libre nga oras, di dala baga pagkikita yan at mga balita. Kay may stress ka, ha? Damo nang mga kasangkayan. Napadara ba isinig impeachment trial ni VP Sara Duterte? Relax! Ay, kamo ito. Ay, kamo ito pag i-open good masyado sa hanggang. Anyway, sige, sige. O, damo natin himang rawon niya na, ano? Maraisyo social media. Mga ka-K5, bago magpipinanbasa ka lang, magtitinawa ka, ano? Mga ka-K5, yan na. Facebook. Mahiunong itong himang rawon, hininga pagdaga, day 2, kakulop. Impeachment proceedings. VP Sara Duterte Sangkay. Anyway, alas 4:39 na. Good morning, Anay. Si Divin Abordo, shout out ko no. Si Dad Boy Mendoza, good morning sir. Watching live Barangay Banago, Bacolod City. Oy, good morning. Bacolod City. Si Divin Abordo, good morning sir. Rizal de Maanyo Perez, good morning Consihal Ogs. Ngan Himavil Gatcha, good morning sir Ogsimer. Live na ko no ako didi. O sige, good morning. Kan Mavil Gatcha, didaha may tinabanan ito ang marabot summer. Ngayon, hey, ating mga namamati na, no? Mga namamati na nga mga senior citizen. Good morning! Happy Wednesday! May klase yan na, may da-opisina. Siyempre, may trabaho sangkay. Ayaw pagpakawaray, itong imo mighty seed, the alkaline vitamin C. Kinahanglan may na-take ka permit vitamin C, ha? Yan ang pabag-ubagot aton panahon. Mga ka-K5, mapintas, itsirak, hagawas. Ganda na kita tigdaanhin mga pag-uran, no? Salit, it resulta hini kung naadto ka hagawas, mapasu-pasuan, tas tigda ka nga mauranan. Abay, maluya nga nit imo resistensya, madagmit ka sipunon. O sino, trangkasuhon. No? Ano nila nga posible maging epekto mga ka-K5? Salit! Para magpabilin nga protektado ka, magpabilin nga makusugid yung imo immune system, dapat naka-mighty C ka. The alkaline vitamin C. Adi man, adlaw-adlaw. Para protektado ka mga ka-K5. Ano? Harayo ka naman nga hulga itong sakit, labi na itong epekto hini nga itong pabag-ubag-ung nga panahon. O niyan, ma-update kita itong magiging lakat, hulagway itong panahon. Para yan ang adlaw itong Merkules sangkay. Good morning, Anay! Hiilgan na Otsi Vlog. Oo, good morning, sir!
Baga ma ano ini mahangin man yana. O baga mahangin man yana sa ring ni Ilgan at si Vlog. Idol Rinabak, good morning kuno kay 5 Oxmer watching and listening from Basay Samar. Mahangin na sir kuno ba kanan bag bagyo inday na ba ini? So actually, sige, ma-update na lang anak kay 5 Milton nito na aton magiging lakatid panahon ano kay Manggod. Damot nagpapamulat hini. Dire apektado kita sangkay sumalag pag-asa adiman. Yana nga kuan, yana nga oras di pala maiha. Alas 4 yana nga maagahon nagpagawas itong pag-asa itong era bulletin nga an super typhoon ano nga Hibavi an iya international name sumulod na iniha Philippine Area of Responsibility. O karayag sigo, nakasulod na hapar iton maong super typhoon Bavi. Nga na, yan na, nakasulod naman hiya at Philippine Area of Responsibility. Ngangaranan na hiya nga super typhoon Inday. Mga kakay 5 ano so bali hanyana nga maagahon mga kakay 5 iton iya hinil lokasyon amo ito kakay 5 Milton iton update yana itong nga forecast track ano iton pag-asa itong aton gimpapakita ha Facebook ano iton aton live tikang ito ha pag-asa so bali iton maong bagyo super typhoon aadto hiya 1420 kilometers east ano east hidon northern Luzon adto ha igbaw mga ka K5 itiya ka kusgunit hangin naabot ha 185 kilometers per hour ngan pag sulusubas ko na nga naabot ha 230 kilometers per hour mga KK5. So itiya ni movement amo lagi hapon moving westward kakalaksihon nga 25 kilometers per hour. So kung iyo manunotice iyo makikita dito at amon screen nga ginpapakita ano samtang nagdi-discuss kita hiton update hini nga super typhoon. Eh ito nga linya nga pula KK5 Milton amo itot iya direksyon mga KK5 hiton mao naman nga super typhoon na Inday. So una na nga ginklaro hiton pag-asa nga waray hini ano dire ini waray hini direkta nga magiging epekto ha katunaan mga KK5 aamot baga nakaupay la or bagat good news hini nga super typhoon dire haro mamay itong super typhoon haton mga namamati na kay mismo kita nga mga taga Tacloban kita nga mga taga Eastern Visayas pira katuig na ang naglabay ang 2013 hanpag igo ni super typhoon Yolanda sugad ka dako ang distroso ng damo nga kinabuhi ang nawara ano so na amo ini iton maka iton maupay ano hasay diton maupay nga notisya hindi nga super typhoon kay diri inihiya direkta nga maigo ha katunaan pero sangkay sumalat pag-asa sumalat aton weather state bureau nga ininga super typhoon Inday papakrokos guney at hatak hiton habagat so amo ito mga KK5 nga igin paalerto gin alerto iton haluag nga partit aton nasod bukos sa Pilipinas mga KK5 kay man nga ning anihi aton iton Philippine Coast Guard na nanangandaman na nagpahimatngon na ano especially diha mga lulaying areas dayton mga higadit baybayon kay hapagpakurukusog hiton hatak itabagat hini nga super typhoon Inday haluag nga partit Pilipinas iton makaka
ka-experience yan mga pag-uran sangkay, you know? So amoy ito nga hapag kaya na apektado itong southwest monsoon habagat nakasulod na kasi hapar ini nga bagyo itong sa Zamboanga Peninsula, BERMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, ngan South Cotabato. Magin iton Palawan, ngan nabibilin nga parte iton Visayas, ngan sugad man Mindanao. Ngan iha ato, napiktado kita't habagat, mga ka-K5, ano, salit, kung iyo maoobserbaran, amo ito nga sinisiring nga, ano ini, nga mahangin-hangin. Mahangin-hangin iton panahon, ngan nakaka-experience kitahin, kadanay mga pag-uran. Saling ko pangalan kanina, samtang pakanay ka estasyon naka-experience siya akin tarithila so far din hataklooban pero nga diha may northern part han kalangitan nagkikikilat mga ka K5 bagahin kundiin man adtong partit late sangkay posible naka-experience siya hira o hinain uran ano yan na nga maagahon. So amo ito sangkay ngadit pag-asa may na lugar ano nga ginisa ha signal number 1 iginisa na iton Cagayan mga ka K5 ano iton Cagayan dito ini ha Igbaw signal number 1 niya na iton Cagayan tungod iton na super typhoon Inday mga ka K5 upod hini nga mga lugar nga appeal iton signal number 1 amo iton na Hilaga Silangan kunbaga nga partit Cagayan ini nga mga bungto iton Santa Ana Gonzaga Lalo Gataran ngan Santa Teresita so amo ini mga ka K5 waray pangani susulod ang hapar ini super typhoon Inday kagab ipa igin isa na ini nga mga lugar ano hamay western part hiton Cagayan ini nga mga bungtong akon mga na mention kanina igin isa na hira ha signal number 1. Okay? So amo ito so far hapag kayo na itong update mga ka K5 yan na pala nga maagahon ang pag-asa mga 10 minutes ago mga ka K5 hatag hiton era bulletin or advisory yes may unong hiton pakasulod na hapar ano hining super typhoon Bavi ngayon na intatawag wago na naton nga hi super typhoon Inday. So ito na akong sagdon haton mga namamati yan ano haton mga kabugtuan labi na kun aada ka ha barahaon nga lugar ano kay posible maabot kitangan ni hiton mga lugar nga makaka-experience yan mga pag-uran tungod hiton pag makusog nga hatak hiton habagat hini nga super typhoon Inday magpabilin la nga preparado ano andam sangkay dapat updated ka hiton balita ngan ayon ano mabot nga may punto nga talaga maka-experience yung mga pagbaha abay dapat maaram ka na hiton imo exit ano kun ano imbubuhaton mga kakaifa so far amo init aton weather update yan na nga aga yan na nga maagahon itsunod hining bulletin hiton pag-asa kung direk nagsasayop niyan ining alas 9 sangkay ano para hiton next update hiton mao naman nga ginmo-monitor ginbabantayan nga si super typhoon Inday okay all right sige alas 4:50 na good morning Anay adihi Ate Dranib Sulasin good morning Sir Oximer permi ko no ako namamatid imong programa nga ni Habagakay Tacloban God bless ayon salamat ko noon update sir Ilga
Cagayan at si Vlog. Hi John rin na Nadira. Shout out ito Nadira family. Oh, nga da ha, Tacloban. Shout out kakay 5 nga itong itong family Orogna or Nadira Orogna kan Kristaline nga nahusay ko not akon patud nga daha utap. O sige. Good morning. Hey Lerm Rams, good AM Idol Ogs. Oh, shout out to you and all security guards itong La Villa Francisco Resort. Have a nice morning to you, sir. Good morning. Oh, dito hamay La Villa Francisco Resort. Gatandaan nga mga security personnel itong maon naman ng resort. Oo. Oh, so hamay ito, sangkay ha. Aton mga lituner in kanina nag-update na ako aton panahon ha. Sige la, kay from time to time mamahatag kami update. Tutok lang ka dihiton aton mga masunod ng mga public affairs program mga kakay 5. Ano? So, yun. Nakasulod na ha para itong Super Typhoon Inday. Eleonora Escalona Navarez. Hello, good morning, Sir Ogsimer. Kumusta man kuno ikaw? Shout out, watching and listening. Ako so far, buyagla kaluoy sa Diyos. Okay lang, ano? Kuan kita yan na, baga nabibisi kita yan at inuli-uli nga duha amon kay kakulop, nagkaada kami hin enter local health zone board meeting. Dito ha Balanghiga, Eastern Samar, tapos after an amon meeting, may kuliwat gin atindiran nga seminar kakulop-hankulop. Kanan na nutrition mga kakayfive, ano? So mga nagabi, mga gabi na makabalik nga ni Tacloban. Nga after na akong programa, Merkulis yan na, sis yun na. So gan kita ka-busy yan na mga kakayfive, ano? Salit itak katurog yan na, porbida. Ilang oras lang kay kagabi. Ogsa kumaturog, nagpinanmati akanay han impeachment proceedings and impeachment trial. Kaya, siyempre, waray natin i-discuss ni Yana nga aga hitad programa kung direk anay baga mamati o di kubalikan ang dintuhan sinit nga Facebook live nira, ano, baga gin nagpinanmati ako samtang nakaon, samtang nagcha-charge. Mga kakay 5. O sa man lang witness kakulop ano han day 2 ang naging presentar kakay 5 ano ngan hikuan ni ano, NBI agent sangkay no? So yon oo sa mo ito Mirna Bagyo Larioca, good morning kakay 5. Oh shout out kunot akon family barangay Binalay Gerald MacArthur Eastern Samar. Oh salamat kuno idol. Ay good morning mga taga Gen Mac Eastern Samar akon mga kababayan din. Gastalia Idara May, good morning idol. Ngada ko ng Tacloban Magallanes, shout out hitun Idara family. Waray mo kuno kabasa na akon pa shout out. Oy good morning kan Mateo Bantola. Waray ko kabasa kay damo didiit na na message ada. Pasensya Mateo, hain nga partin imo. John Ray Nadira, salamat kay 5. Shout out ko to Haimo. Anasita Dacana Hernandez, good morning kay 5 Ogsimer. Watching from Utap. Oo, ngayon kay 5 Robert Garciano, belated happy birthday. Kay Ma'am T. Ashley Sarmiento. Sa Bamboo Spa. Puro bilatak pa rin. Nag-shoutout dito ha Bamboo Spa. Ano yung karantuan? Ano yung... happy birthday! Belated! Kan Ma'am T. Ashley Sarmiento ko, no? Pare, ha? Eleonora Escalona Navarez, permi ko na ako namamati ha imo. Dito ka pa ha kaluyong estasyon, sir. O, sige, salamat, salamat. Itong mga ano ini, an aton liwat mga suki nga tigpamati, han nakanto pa ha kaluyong estasyon. Pero nakatuig na nakakalabay. Wala lang sabda, no? Mga kaka-5, imagine 9 years, almost 9 years.
Ako nga dito ka sugan na kay Angina. Di kalagas na kita. Hindi ka kay 5 million pag-asawa na. Oh, Engineer Robert, pag-asawa na pare. Yeah. O na di kalagas na kita. Oo. Okay, last one. 55 na. Oh, so amoy ito. Naton mga balita. Yan na. Sangkay. Hirot kita ha. Hirot kita. Kay 5 million. May kong mga pinansin din. Mga disgrasya kadalanan. O dinihaton. Dinihaton at mga panhitabo. So, sangkay. You know? Unahon naton dito ha sa Marak at Balogan mga KK5 ginaradon usang truck itong duhang single nga motor oo usang tricycle ng van dito ini ha barangay Silang hiton kat Balogan city kakulop ini ini nga mga picture or mga photos nga amon ipapakita ha FB live credit to Sangkay Rene Castino dito kat Balogan atong kasagabay ha media no tulo ka tawo it na report ko no hining nga Samaran nga gindera ha ospital so sumala hiton nakuha nga impormasyon hiton K5 Tacloban tibalik na ko no ini ha dinini sila nga airport ayton maong truck nga may dakarga nga tuna oh hantig na nala ini Maurayan Himprino diin ba ini sila nga airport or port KK5 Milton amo man didit aton report hiton aton post sa Facebook tigda na la kuno ini Maurayan Himprino so paghirot kita ha maghirot kita hiton pagbiyahe pastilan sangkay ayaw kita masyado pag linaksihon it aton padalagan ano o, labot lahi to labot lahi to may liwat disgrasya KK5 Milton kakulop liwat ini dito ini hiton kadalanan nga nasasakupan hiton Abuyog Baybay Road oo kita makikita niyo ha video ano halugar hiton aksidente hiton mga personalis tigang ha Abuyog MDRRMO para mag-rescue hini mga KK5 kita itong kutsi bagabaga hinti tisag hayahabukid ano makusugan impact ito kay kita anala itong ano ba ito SUV nga pula ano ito yung kinikita bagahin an iya direction na mahuman magbanggaan bagang tisag ka na hiya itong bukid itong portion itong nga kalisada dida ano so yun mga KK5 may na-report nga may mga nakagangkonhin minor nga injury ano so hirot lang kita ha mga magbibiyahe yan ha aton mga kabugtuan aton mga KK5 labi na yan ha kay posible maka-experience kita ng mga pag-uran epekto at habagat mga KK5 tungkol hindi nga pakasulod na Han Super Typhoon Inday magmamadalunot itong kalisada ano tungkol hiton posible naton nga ma-experiensyahan ng mga pag-uran so amin ni so far sangkay ano itong mga balita niyan ni KK5 Carlo amot itong mga kaupod liwat nga dihagawas nga doha merkado ano nga sugad

0: 25 Dennis. Ayaw lang kuno basa at akon nga ran. Good morning po kuno idol. Shout out po sa Rosie. Maihat era proseso era pag-release hidden plate number. Ikwat lang, follow up lang, ano, i-follow up lang. Baman ako pero diri ini nga modelhin mo to. Kuan man la, naghulat la ako hin mga almost 1 month. Sobra usa ka bulan og sa ma-release anakon plate number. O nga, an ORC aramon na yuna, mga almost bulan la. I-follow up la. Dito ha may karigara main. Oo, i-follow up la niyo. John Renadira, shout out to Uncle Henry nga nagpainom. Salamat kuya. Oy, Jevit Layaog, shout out po pa ni birthday kuya na. Oy, happy birthday. O nga, pa ni Jevit Layaog, dito ha may housing. Good morning Layaog family, ganda majima. Kanda kuya Juvin Layaog. Alright, nakagkapi ka na, ha, Sangkay? BTX Coffee, ha? Ayaw hingalimot, napaka-maubay na, especially yan na nga matugnaw natong panahon. Mahagkutay kita, ano? BTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Ayaw na pagbaguhin kape, mga ka-K5 ko, na BTX Coffee Mix na, or BTX Coffee imo giniinom. Napakadamot, maubay nga benepisyo atong panlawas. Kung wala ka pa makatis ting itong DTX Coffee, abay mag DTX Coffee Mix ka na, mga ka-K5. Makakabuling ini itong pagpabilin nga mahimsog itong aton panlawas, ano? Kung may hataas ng BP, napakadakong abulig itong DTX Coffee, ha, pag panormal, maintainer itong aton blood pressure ngan blood sugar, Sangkay. Pure herbal. Ini nga aton kape. Nakagkape ka na, na-detox ka pa. Meaning, nabulig hiyat pag-detoxify, ano? Itong aton lawas. Karoyeg signon, ginlilimpyuhan hini, gin-flush out, pinaagit pag ininom hitong DTX Coffee, ini nga mga toxins, ano? Ano toxins? Hugaw. Nga adit sulod itong aton lawas, Sangkay. Salit sugad yung kakay-5 Oxymer. DTX Coffee Mix or naka-DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Mga kakay-5. Amoy nin, mga produkto. Mga kakay-5, itong aton klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Oo, sa latag-iya, itong K5 News FM Philippines, ngan klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center, at aton generous nga CEO, ano, hi Dr. Ramil Oy. Good morning, itong aton CEO, Dr. Ramil Oy. Alright, Aquino Banyaga, good morning, Mitt. Kumusta po? Shout out at mahal kay Annabelle. Yes. Ano nga, Mitt? Mag-classmate kita. Ay, Kuya Aquino, ini Banyaga. O, mapay nga aga. Tigang kan Edwin Logsona Bia. Agreed kayo kuno hi Jesus Tabunggaran family. Barangay Buscada, Basay Samar. Kumusta na tingin kan imo Sangkay Edwin Logsona Bia. Baldimar Campuzano, good morning, Konsehal Oxymer. Ngan habalit ang K5 sa umaga. Adi ko nung kami yan na Cebu. 4 days na kami nini. Ni Mrs. Ayon. Ayaw lang ko nung basa at akngaran, Konsehal. Nababasa ko kasi amot akong inuuna. Direk maaram hitsulod ito yung mensahe noon ako anay iyong nga ran. Salid ha mga nasiring nga ayaw labasa ha. Abay pasensya na kay una ko nga nabasa. No? Okay lang yan. Wala itong problema mga kakay-5. Alas 5:03, kakay-5 Milton. John Renadira, tigang lakon ng kuya Manila. Sige. Alright, hatang pagbalik, kakay-5 Carlo, pangumusta ang tahang merkado, ngan kumusta ang sitwasyon itong panahon hagawas. Ngan niya, di ba pa nga mga balik na to, kibo nato, naton mga police report, Sangkay. Standby, Anay, standby. Mabalik kita, mahumalad rin ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Para sa malinis na dugo,
3: DGX500!
5: Para sa marusog na tayo,
3: DGX500!
5: Ayon sa mga eksperto, ang DGX500!
3: Ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX500!
5: Sumok na!
3: Ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni Andy TX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamanit sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: This yung totoo, balitang sigurado.
11: Alright! Balik na ka K5, pinalagatamdan balitang K5 sa umaga! Oras na to! Alas 5.07 na ang oras nito naman haiyohan! O, Extend Food Supplement! Ayun, kulang ano sa karang kung ikaw naka-Extend Food Supplement! O, so yun na itong Deo Glow! Mga K5 ngayon, Eye Care Capsule! O, pwede na kita available na ini haton na klinika ha, hindi nga itong mga produkto. Extend Deo Glow ngayon, Eye Care Capsule para magpabilin gihapon nga sa doon yung tag-alog malusog itong aton mga mata no? Magpabilin nga malinaw at pangitaan probid ng mga K5 ha? Eye Care Capsule available ni haton klinika the Alternative Medicine and Wellness Center yun may aviti na veteranos ini ha nga dalan ni mabibilgan alas 5-8 standby lang ka K5 Carlo kay Sir Ruel anay unahon naton from PDRRM itong province of Leyte. Kumusta honta ano itong update yan at pag-asa mahiunong hininga his super typhoon Bavi nga nakasulod na hapar yan nga maagahon nga tatawagon na hiya nga super typhoon Inday ano o sige Sir Ruel
12: sulat panahon
11: good morning Sir Ruel
13: mopay nga ka sir nga sukad man na naton mga ka K5 nga nagkikita naton Facebook live kan mamati hanira mga radio. Di naton ng lagway, naton panahon, para yan ang adlawhan Miyerkules, ika-walok, adlawhan Hulyo, 2026.
11: Mm-hmm.
13: Naton minayoyong ang minahal ng probinsya ng Leyte, padayon kita makakaabat, inusahay madampog ng kalangitan, na pwede magdarahin mga panalagsa ng pagtariti at paglalugdog, may tungod kan hangin habagat amo na yung nakinsisiring makusog ko dito habagat
11: mm-hmm.
13: ay nakasulod na hiinday and basar liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa kanina na last 3 siya ng magahon na sipatan ni Super Typhoon Inday nga may international name ng Bobby na si, nga nakantong may karayoon nga 1,420 kilometros sinirangan itong Northern Luzon may daniya ni kakusgon na hangin nga sinto 85 kilometro per ora haranin sintro kan pagsubas ko nga maabot hin 230 kilometro per ora nga naglalakaton pa kanluran hin 25 kilometro per hora ngan ang southwest monsoon padayon nga gindodominar ang bugos nga Mindanao. Sumalay ton pagka sa ini nga hinday sumakob kaninan magahon sa gitawag niya nga inday. Mm-hmm. Then in forecast ang pagkasa nga ma kiwa pakanluran ang susunod nga 24 oras kati mama pa norte kanluran liwat samtang dahiya ito naton kadagatan ng Philippine Sea. And madaop nga ito extreme northern Luzon dida itong Biyernes, Pichadis, Tikadto, Southern Island, itong Japan, ngan kadagatan itong norte ng kadagatan itong Taiwan. Nanihinday, gin forecast ng magawa sa par dida itong Sabado, ngan posible maglandfall dito ha mainland China, dida Pichadose. Nanihinday, mintinado tiya kakusgon, na super typhoon nga Dabuas, Pichanoibi, ngan iga-downgrade, possibly lumuya, nga to a typhoon category, buwas it kulob, or diringani gabi. Kati mahito, magsusunod-sunod na tiya paghinay, ngan possibly hiya magtinging typhoon category, nga dahil itong katapos itong forecast period. Diniyatong liwat, hapag kaya na waray pagail, warning nga ginisan, pag-asa para yan ang adlaw, dini aton dapit salita naton mga ka-K-5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinaagi ang pag-isda talwas kumadto ha dagat pagpakabuhi basta magikmatleran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na naton mga ka-K-5 nga mabiyahe ang adlaw pinaagi ang dagat talwas giha pagbiyahe kay sharing ko pa man kanina waray gail warning nga ginisan pag-asa ini atropit ngan habugos nga sinirangan han Bisayas.
11: Oo. Si Romel,
13: natin real time nga temperatura ada kita 26 sentigrado nga pwede mabot 32 sentigrado yan ang adlaw.
11: Oo. Si Romel, kung anong kulay itim oras, I know damot na tawag haim. Sige nga nitunog itim cellphone niya na ano.
13: Sige lang, kayo priority ka mo.
11: Oo. So bali ini nga mga pag-uran no iya na mahinay pala ini so posible nga da niyan iya na nga adlaw nga da buwas din niya ato na Eastern Visayas maka-experience talaga kita hin uran.
13: Oh, posible kita maka-experience diliha mo no ray papagkaya na hangin la pala pwede kita to maka-experience kay Papa Kusbonggod niya at Southwest Monsoon.
11: So bali, ini nga hangin, sir. Kuan na ini, kanan habagat na good ini. Pagkakasulod pala nga niya para itong hindi nga super typhoon, ano? Susugad na itong kakakuanit hangin. Medyo mapabugso-bugso, makusog-kusog.
13: Oo, kay kung makita ka itong satellite image rito ng pag-asa, haluag hinduro ito yung circumference.
11: Ah, oo.
13: Haluag.
11: Oo.
13: Haluag. Sanglita, abat na kitang bagahangin yan na.
11: Asya.
13: Di isang pwetong habagat, kung kumusog iya god, mawawarik wikang god kitan pag-uran. Ito ka po kusit uran god, diri western side. Eastern side man kita sa ato pabaga warik wikita kung diri direct ipikit habagat.
11: Pero paglarod pag-asa, no? Diri ini maigo ha katunaan nga super typhoon.
13: Diri ato Taiwan diri nga ni Japan.
11: Ayun sige, Sir Rowell, bangin may additional information ka pang gusto ipaabot it aton mga namamati ng mga nagikit at aton live yan ha Facebook.
13: Pahimat kong kulan aton mga ka-K5 yan ang mga oras nga pag-monitor kita init development ni nga super typhoon Inday sikat Inday yan na nga pag labi natin mga barhaan ng mga lugar, pag monitor kita pati ang mga landslide prone areas, pag monitor kung kita yung development hining bagyo. Sumalay itong pag-asa, di rin yung makakalanfall bisan din ng parte ta itong nasod, pero papakusgun niya at habagat.
11: Oo, mapabagyo man, mapadita sinado ha, impeachment proceedings, Inday, gini-restoryahan, sir.
13: Inday, pero din baga nakaka-proud o may tagalit eh.
11: Ay, oo. Tagkarigara. Ang roots yun eh.
13: Hindi mo na yung aran.
11: Oh, asya.
13: Tagkarigara man kuno inihiya.
11: Nag-eskoy la, di na ha, Sacred Heart Seminary, ha, palo, valedictorian.
13: Jesus, maigo nga baga kumpiyansado hiya tiya pinanmamaton.
11: Imagine, summa cum laude, mga Sir Ruel. Dito ha Cebu.
13: Oo, amo ito. Usag yung panagpangarap na bigula. Ito nga baga.
11: Oo,
13: nag-ibalinyada.
11: So, mala nga aki na experiencehan. Sum.
13: Sumsuman and sumsuma.
11: Balitaw si Noel, damo nga salamat. Ito ni mo update. Ito na itong panahon. Labi na yun yung pagkakas super typhoon Inday. Thank you so much, sir. Good morning.
13: Damo nga salamat. Paupay nga galite.
10: Sa balitang happy, tara na. Sabay-sabay nating isigaw. K-5 sa umaga, number one sa bahay.
11: Alright, so Noel Montes, ito nakaupot natin live directamente ha PDRRM, itong province of Leyte. So amo na ito, mga K-5, ano? Haatun mga namamati yan, ha? Labi na din ha, Eastern Visayas, ano? Mga taga din Eastern Visayas, Tacloban. Damo pa kasi napakian na kanina pa, K-5 og si Mergo, no? Mahangin-hangin. Ngan, mauran-uran din ha. So amo na ini, nakasulod na hapar, ha, Philippine Area of Responsibility, kanina, alas 3 sa nyanang magahon inihi super typhoon Inday mga ka K5. So balikon ko la ano waray direktang epekto hini hakatunaan pero sangkay papakrukos gun hinit hatak hitabagat. So salit apektado kita nga ni ini nga to na eksperyensyahan kanan habagat na ito ini nga mahangin-hangin nga panahon ngan kadanay may pag-uran. So lauman naton kada niyan makaka siya pakitahin mga pag-uran. Adi, Jacob din, napakian na may klase, ha? May da, waray-waray suspension pa so far, mga ka-K5. May da pa yan na klase, ano? May klase, may trabaho, may opisina, mga ka-K5, ano? Waray pa so far, ha, pagkaya na. Iyan na nga mga oras, waray pa natin nabasahan, waray pa impormasyon, hinda suspension or cancellation itong klase, no? Magpabilin lang nga naka-monitor ha K5 para hiton updated panahon or ano nga mga update ano may pagisumpahin nga aton pagbantay hiton panahon ano. Sige, hey K5 Carlo, adi ha merkado, adi ha gawas. Kumusta ho naton makadali la hey K5 Carlo kon anot kabutangan na ha gawas K5 Carlo.
12: K5 News FM live report.
11: Oo, K5 Carlo, good morning. Hain ka ba? Siguro mangusta na lakit panahon din ha gawas ano ka sitwasyon na yan na ano damot na pakiana mahangin-hangin na kuno may mga pag-uran na nga na eksperyensyahan kay K5 Carlo.
14: Yes, ano ka K5 Ox, live kita nga dito na merkado publiko ito sa syudad ng Tacloban, specifically nga di Hamay, Quezon Boulevard, ano at bang hiton dagat. So yan ano nga oras ano ka K5 Ox, medyo mahangin-hangin nga dito ang downtown. Oo, labi na nga dito ang prente mismo ito na dagat. Kundi na medyo gihapon na mauran-uran yan nga oras ano may na mga pagturutarahiti darahiton pabugso-bugso nga hangin. So iton akong gihapon din yan pagpansin or nakita ano ka K5 Ox nga dito aton kada gatan medyo mabalud yan nga aga durot ito na hangin ano so there the usual actually kay kakulo pa iton ato na experience maupay man iton panahon na no labi na ang mga sugat nga oras pero yan na matungod nga mayra kita yan naging mo-monitor ano as imo pa na mention kanina nga ito na super typhoon nga nasulod na nga dito na Philippine Area of Responsibility siguro ano ka K5 Oxa amo na ini iton epekto kung ako lang nga ni makikita din yun no, ito na summer banda in medyo masirup ito na summer kung biin ito na ito nakikita ka K5 Ogs mauran-uran yan na ito summer ngayon tipakadi naman ito ang Tacloban. So amo ito na ako napapansin tigang pa kanina itong paggawas naton mga alas tres medyo mahangin no nga dito ang gawas and that's why ito hangin naman niya is kung mare-remember naton ano ito mga bagyo dito ito mga naglabay nga bulan or dito ito last year kundi naka-experience kita hina bagyo. So sugad-sugad ito situation nga dito ng downtown ka K-Fox. Although pero, di rin paano makusog ito na uran. Pero oo na ramdam na naton ito na daraan no ito na bagyo ni Super Typhoon Inday.
11: Oh, so bali, K-Fox Carlo, na uran. Yan na ang pangurason. Yan ang oras.
14: Mm-mm. Oh yes, ka ano, K-Fox. Di rin pa niya makusog ano. Pero uran-uran gapon nga dito ang downtown.
11: I see. Oo. So yun. Pero kuan, kumusta man diba ka kay Five Carlo? Kung makakahangaw ka dida hiton, di ba may happier dida hatakloban? May mga kuan, may mga biyahe yan, hindi nga mga lantsa nga ni. Hindi nga papatikang habasay or mga isla. Kadi hasama, napapansin mo dida? Or ada ka ba yan nga banda? Makikita mo ba?
14: Actually, adi ako ha may port ano ka K-5 Ox ka rito, Quezon Boulevard. Ito na ako nakikita, waray pa bisan, usang nga lunch at ikang ito, basi summer, an umabot ano nga di ha may Tacloban. Ito na ako na nakikita, yan na is naka-standby, ito mga lunch nga gingagamit, ito pangista, ito aton mga mangirisda. Ngayon na sugad gihapon, ito mga talagunti nga mga pambuta. In adi mismo ito ligid, ano ka K-5 Ox, waray ini nakapiyahe. So as of now is nag-deploy na gihapon ito na ito nakikita din eh. In adi mismo itong Coast Guard, naglilibot ano nga di hamay kadagatan ito, Quezon Boulevard, ngayon nga ito gihapon ito, pabasay siguro ini ito na ito mga Coast Guard yan nga aga. So, nag-check gihapon, kaya medyo mabalod-balod yan na K-5 Ox ito na ito dagat, no? Darah ito hangin.
11: Tinood, so, waray pa kasi kung nagsasayo, waray pa gale warning, naging issue. Pero, kung mamanonotice man nato nito, kung it kamabalod itong kadagatan, di nalang magpadayon, ano, kakifad.
14: Yes.
11: Maging delikado lugod itong pagbiyahe, ano, kakifad Carlo. Sige, thank you so much, kakifad Carlo. Ano, diretsuhunta na lahat in police report. Maada na, may mukupya nila, hitin mga police report para di rin na kita mag-in-standby hai mo at magtawag balik, ano. Okay lang ba, kakifad Carlo?
14: Yes, KK5O. So far, ano pa rin ito na ito mga police report?
11: Ano yan at mga trending? Ano at mga police report yan, KK5 Carlo? Sige, kung ano daw ito yung mga nakalap nila nga mga panhitabo, ano, din niya aton. Ano at mga damo ang nakakulob? May mga na-report nga nataan na patay. Hataklooban din, Tuhatulosa, Maida. Sige daw, KK5 Carlo.
14: Yes, sir. Yes, ano kay K-5 Ox, adin nila ito ang mga nahikay ka mga police report. Ika nga magkalainlain nga police station na pugos ka sinirangan Bisaya sa. Kung din ito natin sahan nga balita, hindi kang mismo Tacloban City, kung din waray na kinabuhi, han, madiskubrihan. Ito ang usang nga lalaki, ha, usang nga construction site. Habarang nga 105 Suhi, Ascent of Francis Village 1, Tacloban City. Dida ito naglabay ang adlaw nga itong kilala ini, kan alias Lexa, sa isitay dos anyos nga usang nga masona, nga residente ito na maong nga barangay. Ngayon subay naman ito impormasyon or hinga nakitaan itong biktima banda alas 10 itong aga nga nagtitiring na bahuhan iragin iinayat nga palaya. Banda alauna itong kulupin bumalik ka site itong iya laborer nga hikris para humuram hinpala pero nahikalasa na lang inihiya kay K-5 Ox nga nahuyatang na hilex hapaw-paw ito na mga construction materials. Dahil naman hindi nga nangaroin bulig ang mga opisyalis itong barangay nga nahibaruan nga itong lugar in report nga kulang hin ventilasyon na nga posible hinungdan ang diri pakahingahan biktima. Gintutuuhan naman ka K-5 Ox nga heat exhaustion o heat stroke anigin kamatayan sa 62 anyos nga lalaki nga napagkay na inpadayon pa itong investigasyon ng kapulisan na agot nga matudlok itong pinukitingan sa presidente. Samtang haalang-aling late naman ano ka K-5 Ogs na sigmitan ng autoridad itong tulong nga individual hagin buhat nga bypass operation na barangay Parantes alang-alang late didagyapon ni hito na naglabay nga atlaw ngan itong mga nakadakop ingin or nagkadadakop ingin kilala nga hira alias GR usang regional priority target list nga di alias Mar ngan Gemma pareho iningin kukonsidera nga street level individual. Narikopo ang mga sospek itong gintutuuhan illegal nga droga nga may kapugatuna nga 16.5 kagramo nga nakantida naman ini in 112,000 pasos. Maatbang itong mga suspitsaro a kaso nga pagtalapas itong Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nga sumala naman kan Major Gidufred Zantua, hepe itong alang-alang principal police station in pamatuwid hini itong makusunga koordinasyon na hanong autoridad na kampanya kontra illegal nga droga agad mapapiling nga talwas itong komunidad. sometimes part kita ng rito ta global city ano ka kay Favox kundi man na puso na kanya na sigida dito mga otoridad dito sa lalaki nga wanted na kaso nga pangawata kapara kay 91.2 global city dito naglibay nga atlaw ilalay dito git presto nga lalaki kat alias Jose 40 years sa isang news nga na usang nga takluman na kapag kina ka kay Favox kapot na hiyan mga tahan ta global city police office para ito dokumentasyon na ngan kaangayan nga disposition ug sa iya i-turn over a korte tungod dito kaso nga pagpangawata. Samtang nga ginpahinom dumanaman ang kapulisan ng ton publiko nga maging mabinantayon nga ginaagat nga tanan nga i-report dayon ha mga otoridad ang anuman nga mga suspitsado nga aktibidad in labi na nga rihiton Tacloban City. Mga kakay 5 man aton na ada police report iduro tayo na DTX sa Coffee Mix nakagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado parang kapiyon ang mga palita servisyo publiko nga kaliawan na syudad na Tacloban ngayon bugos ka sinirangan Bisaya sa K5 News FM. Lahat meron
11: na Oximer. Alright, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Ito na itong mga police report. Ano nga hulagway nga ito hagawas mga K5. So kanina, higa K5 Carlo, siring niya hagawas yan na dinatakloban. Ano? Nakaka-experience sa kitahin makusog-kusog ng subaskot hangin. Labi na rin ito ang merkado. Kaya dumang ko rin itong may dagat nga banda. Ano? K5. Nga na uran, ano? Nakaka-experience sa kita yan na hin mga pag-uran. So, amo tayo ni, sangkay, hatun mga late tuner, pag-tune in pala, yan na, ito yung mga radio. Nga pag-aabri pala ng yung cellphone, apiktado kita, ano? Upod kita, hiton mga lugar nga apiktado, hiton epektot habagat. Kay nakasulod na ha, Philippine Area of Responsibility karo kanina alas 3 sa inang magahon ano an super typhoon Inday ano. So it iya hini epekto papakrokusgon iton hatak hini nga habagat ano appeal iton appeal kita iton Eastern Visayas nga makaka-experience hini nga mga iton magiging epekto hini waray pagad so far gale warning nga gin-issue nga niya aton ano banda pero sigurado ako anytime soon magpapagawas ini iton Philippine Coast Guard. Man nga ni speaking itong Philippine Coast Guard kakakulup pa naka full alert status na inihira din niya aton mga KK5. So may mga napakiana KK5 og semer safe ba kuno yan ang magbiyahe. Kun mapakiana ka nga diha sea travel ano nga diha dagat ayaw na laanay mga KK5 i-cancel laanay nimo no kay kanina na-update kita han panahon hagawas ng KK5 Carlo mababalud-balud na no masungit na itong kadagatan mga KK5 pakakasulod pala nga ni hiton na maong nga super typhoon na Philippine Area of Responsibility pero pala ka oras ang naglabay how much more mga baga umara apiki pahiya ano mga KK5 so possibly good maging maraot itong aton kadagatan so amo ini nga ayaw na laan na kita pag-attempt ano hin baga pag pagbiyahe mga KK5 so yon may mga napakiana kun may klase kuno yan na KK5 Oximer so far din niya aton babalikon ko la ano kay may nagpakiana liwat kanina waray pagin palusad nga suspension hin klase ano dinatakloban kanina samtang nagreport kay KK5 Carlo igin check ko ito na Facebook page ni Mayor daton na local chief executive ni Mayor Alfred waray pa man niya post ano itong Tacloban City Information Office waray pa man gihapon mga KK5 so pagpanmulat lang kita magpabilin lang kita nga naka-alert to nakabantay nga na kalmado sangkay ya so yun he artly or arkly oy kaed mahangkot kunod pagkarigo good morning hiton mga taga Palo Leyte sigurado mahag pagkutin at pagparigo kay di ma labi na kun yun lang, maoran-oran, ano, labi na kung baga hahangin-hanginan ka pa mga kakaifay. Mas maope na depende la time. It's either pumarigo ka or maglaso ka. Tibawan ni mo, hinapasok nga tubig doon, imo ikakarigo. Alas 5.29, sangkay, padayon kita, ano? Mapadayon kita nga dat aton segment. I mean, naton na K5 kumustahan. Alas 5.30, pangumustahon taliwat, ito nga aton segment, mga ka-K5, nakakaupod naton din he. Iton aton mga sister stations, ano? Dito ha, Palawan, mangumusta kita at irapanahon dito. Ha, K5 Santiago, dito ha, Isabela Province. Labi na nga dito ha, Santiago, ano? Kaya ato yun ni Hera Igbaw. Haro-hara ni Hera dito ining super typhoon, ano ni, Inday. Mga K5, kumusta hon dito naton iton panahon? Ngan-ngan maging gihapon nga dihiton aton usang sister station, ano, Mindanao ang K5 Cagayan de Oro. So sinya-sinala ako ka K5 Milton, ano? Kung makasulod na iton aton mga sister station, so hindi nga aton K5 kumustahan. Alas 5:30 na. Good morning ha, mga namamati nila, mga nagkikitat aton live. Ayaw ka mo hingalimot og sa ka mo gumawas nga hayo pa ni Malay na nga adlaw, yun ang aga. Inumanay ka mo han aton power tree. Ano yung power trio yung K5 Oxymer? Ang aton DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang aton Clinica D3 Bio. At tinatawag na the superfood supplement. Ang aton D3 Bio, Clinica D3 Bio. Maupay na yung supplement, mga K5. May da ni VCO. Dirila ilihiya ang ordinaryo nga D3 Bio tungkol kay may da ni VCO. Virgin coconut oil nga napaka maupay aton panlawas. Alas 5:31 na, mga K5. K5 match, sige, sinya sinala ako ha. May da na mga kasagabay kita nga di hakuan. Ginuhulat nila natong pagsulod dito iba pa. Linlin Morito Colmenar, shout out itong Colmenar family, Barangay Binungtuan, Basay, Samar. Gregorio Palacio, good morning po. Always watching from BPI Agriculture. Thank you. Thank you po. God bless. O sige, shout out nila ha, itong mga nagkikita at itong live yan ha. Ngayon, itong aton mga namamati, pinaagit iyong mga transistor radio. So, hirutla kita, kaka-K5. Labi na taada ha, mga higad itong dagat, baybayon, or aada ka ha, lulaying area, ano, prone. Imo kinamumutangan itong landslide. Magpabilin lang nga ikmat, mabinantayon itong aton panahon, mga kaka-K5.
15: Alright,
11: atin na natong K5, kumustahan?
15: News FM, Cagayan de Oro City at 100.1 K5 News FM, Santiago City, Kisingin, Aumaga, Balitang K5, kumustahan? Balitang K5, kumustahan?
16: Morning, may dumaan ba?
11: Morning!
16: May dumaan na ano, Angel.
15: 103.1.
17: Ay mga ka-K5! Ito na! Balitang K5 kumustahan sa umaga. Kung saan makakasama natin yung ating pong mga kapatid na impilan mula sa Cagayan de Oro, sa Tacloban City at sa Santiago Isabela. Mga ka-K5. Signal check muna tayo. Dahil kanina alas 3 na madaling araw, nakapasok na sa teritoryo ng Pilipinas ang lintek na si Inday. Baka maapektuhan yung signal natin. Unahin natin, syempre, yung K5 Cagayan de Oro City, si K5 Martin Rapano at K5 Mo!
15: K5 Cagayan de Oro City, 89.3.
18: Kasing Matsimo SM, yung signal mo dito sa Cagayan de Oro, walang ka-problema. Loud and clear. Back to you, sir.
17: Maraming salamat, K5 Martin. Samantala, alamin natin yung kumustahin natin, yung signal natin dyan sa K5 News FM Tacloban City kay K5 Ogsimer Asidre i K5 Moff.
15: K5 News FM Tacloban City 103.1.
11: Opo, magandang umaga, SMJP, mga ka-K5 dito po sa Tacloban. Malinaw na malinaw po ang ating signal. Back to you, SM.
17: Maraming salamat, K5 Tacloban. Samantala, syempre, alamin natin yung K5 Santiago. Mukhang isa sa mga maapektuhan. Kasama tayo, kasama actually yung lalawigan ng Palawan dito sa paulanin ng lintik na si Inday. K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo.
15: K5 News FM 100.1 Santiago City.
19: Thank you very much sa K5 SM. So far so good, kahit na nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng northern at central portion ng Isabela. Ang Santiago ay nasa bahagi ito ng central portions ng ating lalawigan. But as of now, maganda naman ang aming panahon, walang tigitik ng ulan. Sa may bahagian ng northern, doon sa may San Pablo, Cabagan, Tumawini, and City of Ilagan. So your signal is very good. Back to you, SM.
17: Maraming salamat at sana magtuloy-tuloy yung magandang panahon. Bagamat lahat naman naka-alerto na mga ka-K5. Puntahan na natin yung detalye ng kampyon ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan doon sa Tacloban. Isang lalaki daw ho yung natagpuang wala ng buhay sa loob ng INC Chapel sa Tolosa, Leyte. K5 Ogsimer Asidre, K5 Mo.
15: K5 News FM Tacloban City 103.1.
11: Opo, maraming salamat SMJP, mga ka-K5. Update muna tayo sa panahon dito sa Tacloban, ano, ngayong oras. Nakaka-experyensya, no? Medyo may kalakas ang bugso ng hangin dito po sa amin, at mga mahihina na napag-ulan. Epekto na ito ng habagat, ano, dahil kanina, sabi nga ni SM, ng ating pag-asa ay nakapasok na sa par ang super typhoon na Inday. Anyway, mga ka-K5, ano, sa ating malalaking balita dito sa Tacloban, isang 23 anyos na lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng compound ng Iglesia ni Cristo Chapel sa Barangay San Roque, Tolosa, Leyte. O kahapon ito ng umaga. Itong biktima ay isang church officer at residente ng Barangay Kapangihan sa nasabing bayan. Ayon sa pakikipag sumpayan or sa ating news team, ano, pagtatanong ng K5 Tacloban sa Tolosa Municipal Police Station, nakahandusay na sa sahig at wala ng buhay ka-K5 itong biktima nang matuklasan ito ng isa pang miyembro ng naturang simbahan. Napansin din ng sugat sa ulo nitong biktima na posibleng dulot ng kanyang pagbagsak. Naniniwala naman ng pamilya at mga kaibigan nitong biktima na posibleng inatake ito sa puso, no, dahil sa madalas na puyat at pag-inom ng mga energy drink. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawang investigasyon ng ating mga otoridad upang matukoy kung may naganap may foul play ba sa naturang insidente. Sa ilalim sa post-mortem examination ang labi ng biktima upang matiyak ang sanhi ng kanyang pagkamatay. So yan po, mga ka-K5, ang ating isa sa mga malaking balita dito po sa himpilan ng K5 News FM Tacloban. Back to you, SMJP.
17: Maraming salamat, K5 Ogsimer Asidre. Samantala, doon naman sa Cagayan de Oro, isa daw pong pintor at isang kawani ng City Hall arestado sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad. Ang kampyon na balitang yan mula kay K5 Martin Rapanot, K5 Mo.
15: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
18: Malapit nang mapuno itong City Jail namin dito sa Cagayan de Oro, SM, dahil sa araw-araw may mahuli na mga nagbenta na illegal na droga, particular na itong Cebu. arestado ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit o CDEO ang isang 23 years old, isang pintor ito na high-valued individual. Matapos itong makuhanan o makuhanan ng tinatansyang 58 grams na pinaghilarang shabu at may market na drug price na aabot ng 394,000 pesos. Nahuli po ito siya sa may GR Borough Extension sa may Barangay Gusa dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kinikilala po ang suspect na si alias Rene at residente sa may Barangay Kamamanan dito sa nasabing lungsod. Nakuha sa kanyang posisyon ang 10 pakiteng shabu, may cellphone, pitaka at isang motorsiklo, mga kakifive. Pero nangungitwiran pa ito isang pintor. Sabi niya, iniwan lang daw yung umano yung sa kanyang kaibigan ang nasabing pitaka na nandoon inilagay ang shabu at hindi niya alam na may laban itong droga, mga kakifive. Samantala, iyak ng iyak itong babae na kawani ng City Hall namin dito sa Cagayan de Oro. Nasa admin office para ito na-assign. Isang job order matapos itong mahuli kagabi sa bypass operation din na isinagawa sa Police Station No. 5 doon sa may Barangay Balubal. Nakuha itong shabu na estimated drug price value na abot ng 20,000 pesos. Pero sabi ng kawani, itong suspect na hindi daw sa kanya yan, sa kanyang boyfriend daw, iniwan lang sa kanya, mga kakifive. Nasa kustodiya na ngayon itong kawani ng City Hall sa aming mga otoridad at sigurado mamaya siguro may mga statement na dahil sa admin office ito na assign ang aming administrator's office sa kanyang haharapin na administrative case, mga kakifive, itong nasabing babae na si alias Inday rin na nahuli sa illegal na drogas. Yan lang po, mga kakifive, ang mga viral na mga balita namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, SM.
17: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Samantala, House Speaker Boje D. Abay siniguro yung tulong pinansyal para ho doon sa mga balita o sa mga biktima, sa mga negosyante na kung saan ho nagkaroon ng fish kill, ng malawakang fish kill. Alamin natin ang kampiyon na balitang yan mula kay K5 Conrad de los Reyes ng Santiago Isabela, EK5 mo.
15: K5 News FM 100.1 Santiago City.
19: Correct ka dyan, Apo SM, sapagkat kahapon nga nung puntahan ni House Speaker Faustino Boje D. at kasama ang kanyang Vice Governor na si Kiko D. ang bayan ng Ramon sa panguna ni Mayor Giovanni Vizcarra ay nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga mangingisda, partikular na yung mga owner of fish cager owner na naapektuhan ng malawakang fish kill sa nabanggit na bayan na kung saan ay umaabot sa as far as Ramon Isabela is concerned ay meron silang more than almost 50 million pesos ang nalugi at sa kailang ginawang pagkikipag-ugnayan at pagkikipagharap ni House Speaker Faustino Boje D. III abay agad na pag at dito ngayon na pag-aralan ang agarang pagtugon sa problema kabilang ang maigting na pagtatatag sa mga kabuhayan ng mga mangingisda sa magat at may pagsiguro ang nabanggit na House Speaker na pagkakalooban ng cash assistance ang mga naapektuhang pamilya. At ganun paman ay isa pa sa mga siniguro ng ating House Speaker ang pagkikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya nang makapaghatid pa ng mga kaagad at agarang tulong at makahanap pa ng solusyon sa nasabing suliranin na mayroon ang mga mangingisda sa nabanggit na lugar. Natuwa naman ang ating mga fiscalier owner sa naging action agad ng ating House Speaker Faustino Boji III. Abay, yung financial assistance, medyo malaki-laki rin ang ibabahagi, hindi katulad ng mga ayudang binibigay na 5,000 piso bawat isa. Pero dito, more than that. Na hindi mo nabilanggit ng nabanggit na House Speaker kung how much bawat isang fiscalier ang ibibigay. Pero siniguro niya na more than that ang ibibigay sa bawat fiscalier owner na naging biktima ng fish kill. So yan yung isang mainit na balita mula rito sa K5 News FM Santiago. Back to you, SM.
17: Maraming salamat mga kaka-K5 natin. Siyempre si K5 Conrad de los Reyes mula dyan sa K5 News FM Santiago. Sa amin dito sa lalawigan ng Palawan, naka-red alert status na ang Philippine Coast Guard sa buong lalawigan ng Palawan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na nakapasok na kaninang alas 3 na madaling araw sa teritoryo ng Pilipinas. Kasama kasi ang lalawigan ng Palawan sa inilabas na heavy rainfall lookout ng PAGASA, kung saan inaasahan nga na ngayong araw ay magkakaroon ng mga matinding buhos ng ulan na posible daw magdulot na mga matinding pagbaha. Kahapon pa, isinailalim ang Coast Guard Station Northeastern at Southwestern Palawan sa red alert status, kabilang na yung kanilang mga substations at yung tinatawag na mga operational control units nito. Pinayuhan po ng Coast Guard yung mga residente sa baybaying lugar, yung mga mangingisda at iba pang mga nasa maritime sector na manatiling alerto at sumunod sa mga ipatutupad na patakaran na mga otoridad para maiwasan ang aberya at maging mabawasan o merong magkandamatay kung sakaling dumating ang hindi inaasahang mga pangyayari, mga kakaypay. Yan yung ginagawang paghahanda ng aming mga otoridad dito, hindi lang ho ng Coast Guard, kung hindi lahat. At syempre, isa sa mga pinag-uusapan at mga nagba-viral na mga balita sa lungsod at lalawigan ng Palawan, mga ka-K5.
12: Balita K-K5 sa umaga! K-K5 sa umaga!
17: 5:46! Sa ano bang mga expectations natin at mga wild reactions natin dyan sa nangyayaring impeachment trial ng ating Vice Presidente, mga ka-K5? Anong masasabi mo dyan? Dahil nakapareho tayong kulay ng damit, K5 ba, Conrad, ano bang masasabi mo dyan?
19: Well, ang masasabi ko natin dito sa pagtutok natin na sa pagkamero tayong special live coverage sa impeachment trial ni VP Sara, abay mukhang nakaungos ang prosecutor, ang mga prosecuting team kahapon sa pagpresenta nila ng kanilang unang witness sa usapin ng grave threat ng Vice President. And tama yan, ang word objection of the day, I mean, objection, your honor.
17: Oh. Ah, dito, objection.
11: Dito sa amin, mga K5, maraming humanga sa Tagalete na lawyer ng prosecution, si Attorney Ligutan. Ang roots nito ay Carigara, Leyte. Ano? Nag-aral siya sa Sacred Heart Seminary sa Palo, Leyte, valedictorian.
17: Kaya pala.
11: Summa cum laude siya, Bachelor of Arts in Philosophy sa University of San Carlos sa Cebu. Taga-Leyte yan, taga-Leyte.
17: Tsaka yung mga gesture niya, no? Kala mo yung terror na profesor.
11: Mm-hmm. Oo. So,
19: pwede siyang kaharap niya, no? Ni Attorney Season, ano? Bagay silang magharap ni Attorney Season ng defense panel.
17: Oo nga, Objection. Leading. Yung kay K5 Oximer, leading. Ayaw ko nito kay K5 Conrad. Baka vague naman ito.
19: Basta ako, believe din ako doon na nakapuntos ang prosecutor team kahapon. Maganda ko yung presentation
17: Kay K5 Conrad kaya?
11: Martin.
17: K5 Martin.
18: Scorer lang kami dito sa Cagayan de Oro. 1-1 ang score. Diba? Sa first day, medyo lamang yung defense team. Kapo naman, yung sa prosecution. So, 1-1. Tingnan natin mamaya. O ano na score. Diba?
17: Cross-examination mamaya eh. Mamaya, cross-examination.
18: Ayun, sila mga magagaling.
17: Ano masasabi niyo mga ka-K-5? Parang kasi yung kampo ng ating Vice President Sara Duterte na dati sila sabi, sige, kasuhan niyo kami. Haharapin namin yan. Pero bakit ngayon, abay yung ating sinasabi nila na yung kampo ng ating Vice President Sara ay pumihirit sa Supreme Court na ipatigil yung impeachment trial na yan, mga ka-K-5. At saka kahapon, nandun na siya, hindi pa siya umaten. Kaya nga, ang bagamat kahapon sinasabi niya na kung dito sa laban ng duguan ito, hayaan na, magiging maduguan siya, pero hindi daw siya yung po. Pero sabi naman ni Attorney Torion, ni Congressman Torion, paano mo masasabing maduduguan ka sa labanan, nandiyan ka lang sa gilid, nasa likod ka. Dapat gera, harapan! Di ba? Mga kakaypay.
11: Talagang
18: duguan daw, pero hindi siya babaw. Yan ang sabi ni VP Sara.
17: Paano mo nga masasabing bloodbath kung diyan ka lang sa gilid? Para kang naglalaro ng chess. General ka lang, doon ka lang.
16: Ganun naman ang Reyna, taga-utos lang.
11: Kaya talagang highlight ngayon si Inday. Mapabagyo man, mapasasinado.
17: Nako!
16: Ha-highlight tayo.
11: May oras na!
16: Oo! Oras na! Oy, baka mamaya, alam nyo na, malapit na yung ano, nangangamoy
17: minir. Baka tayo naman ng ano, maisahan. Sige! Unahin na natin si K5 Og Severacidre from your end.
11: Opo! Mula po dito sa K5 Tacloban, mga K5, maupay, nga aga.
17: K5 Martin from your end.
18: Mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong buntag! Kalatantaran!
17: Huwag ka mag-alala, K5 Conrad, lagi kang huli pa sa akin. Bagamat una ka sa puso ko, pero pag sa paalaman, ikaw ang laging huli.
16: K5 Conrad! I am raising my hand, Your Honor. You did not recognize me, ha? Okay, mula po dito sa K5 News FM Santiago. Good morning to all of us, guys. See you again tomorrow.
17: Parang yung kay Tita, Senator Tito Soto, hindi napansin kahapon. Mula naman sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5 John Paul Dacoco. Hanggang bukas, mayad na temprano sa ating tanan. Report.

0: Alright, damang salamat na natin segment K5 Kumustahan. Kaupo din natin mga sister stations. K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, o Ha Isabela Province, ngan K5 News FM Cagayan de Oro. Mga K5, ano? Dito ha, kuan, dito ha Isabela. Central Mangundira, di pahirasugad kaapiktado yan na hiton kuan, hiton epekto. Hining super typhoon Inday, mga ka-K5, ano? May na kasi ginisa signal warning number 1, wind signal number 1. Kagabi pa, prior han pagsulod din karo kanina alas 3 sa niya nang maagahon ni super typhoon Inday, Philippine Area of Responsibility. Kagabi pa, ang pag-asa may na naging ginisa nga wind signal number 1. Dindihan may kuan dito ha west portion han Cagayan, ini nga mga bungto, bungto hiton Santa Ana, Gonzaga, Lalu, Gataran ngan Santa Teresita. Signal number 1 hira kagab ipa mga K5. So higit din he amot aton sering ano mga K5 nga magpabilin lang kita nga mabinantayon taton panahon, especially ta na mga ligid hiton dagat baybayon. O ngan ha mga aadahit barahaon ngan prone in landslide nga mga lugar, ano? Tungkol dito posible nga mga pag-uran nga doon ma-experiensyahan niya na nga adlaw, ano? Nga da, buwas mga kakay-five. Sige, good morning, Anay. Mamila, good morning, Kuya Ogsimer. Happy 88th birthday ka Nanay Ising. Pardales, hamuhon, tanawan later. Riz, familiar, good morning. Higagawad, Regan, yes, good morning, konsihal. Shoutout ko not mga tanga barangay 88, mga mulupyo. Labi na tanat mga ligid dito ng kabaybayunan. Nga diri magkumpiyansa kay makusog ining bagyo Inday. Ayun, oo. So yun, wala yung direktang epekto ha katunaan. Pero yun nga, sirin ka pa nga kanina, mga KFM, sirin itong pag-asa. Tungod hindi nga super typhoon, Inday, papakurukos guni at hatak itong habagat. So amo ini, it nagpapauran na haaton yan na, ano? Kung nauran man haaton, ikaw, namamati yan na. Itim ka namumutangan or ining makusog gay nga subas ko hiton hangin sangkay. Hirot kita nga tanan, alas 5.54 na. Masunod na ang DTX 500 the morning newscast. Mga kadugangan nga balita ha aton lokal, national, international, entertainment ngan sports, mga kakay-five. Ako naman ay yung naging anchorman, kakay-five Ogsimer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasilid ang Tacloban nga nabugos nga Serangan, Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
6: Hisgutan na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantage sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
7: Mm.
6: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mukhaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
7: Mm.
6: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
7: Mm.
6: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ. Og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
7: Naaragyo na sa D3 Bio. Muna nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini. Bisan pa kanang baho sa lawas, Sir
6: JP. Kaya jud.
7: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako, Sir JP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ni ini ang mucus lining.
6: Oh.
7: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
6: Kana?
7: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperaciditog ulcer.
6: Oh.
7: Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong ditribayo, Sir GP, cold press ni.
6: Oh, kana?
7: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niya makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa dyan niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
6: Correct.
7: May protection, mo nang nakamayo sa ditribayo. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
3: Ditribayo!
5: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
6: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na ko 1-2 capsule sa D3Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1-2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man, ang atong D3Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
7: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
6: Yes doc, as food, healthy nga food.
7: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3Bio Sir GP. Kay ang purpose ana syempre kay ga lecture bayata.
6: Nya
7: gamit jud nato ang atong utok. Unya kung walay ka wala jud da kay laing food. Ang D3Bio lang ang ketones nga naa sa D3Bio.
6: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og D3Bio over ordinary plain D3.
7: Nga naman.
6: Kay makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
7: Correct.
6: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin gitapna kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka kay kuyaw man karong panahon na gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
7: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
6: Saman.
7: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3Bio.
6: Oh.
7: Kaya jud ni sa D3Bio. Ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka
6: mauna.
7: Sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag D3Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
6: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul.

0: And streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM o Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
0: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Okay nga aga ka K5, halina't magpasok ang mga notisya. Hato naman mga laray uluhan. Balita lokal, DepEd, ginsiguradong atalwas at pagbalik ng face-to-face classes sa San Jose National High School. Samtang, line loss ng congestion charges. Nakon epekto hasukot ang kuryente sumala ang Record 8. Balita nasyonal, mga K5 video, ang paghulga ni VP Sara Duterte hakinabuhin nila PBBM ng pamilya hini. Higin pakita ha Senate Impeachment Court. Samtang, duha nga pulis patay ha ambush sa Sultan Kudarat. Ano naman balita lang yung alablasan, pirang Lebanese bumalik na herang mga nagubang panimalay. Abot nga nagpapabilin nga kanilikaduhan han gera han Israel ngan Lebanon. Ang K5 ha business report naman, inflation rate para habulan han Hunyo na hipatik ha 6.4%. Para habubuin ikumparar han naglabay nga bulan. Samtang aton balitang wow, ito himaroan, konti kang diin. Ini nga tisoy, nga amo o onggoy. Nasipatan ini ha Sultan Kudarat. Ano naman balita entertainment, si John Lloyd Cruz. O nagpost in picture ay han iya uyab nga Isabel Santos. Pero kasimana, di kang han mag-deactivate ini ha Instagram. Samtang nga i-vibe ha aton balita. Haugdat ang kusog ang Team Pilipinas. Padayon ang paghakot ng mga medalya ha World Youth Weightlifting Championship ha Colombia.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Sa DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw ng Merkules, Hulyo 8, 2026. Ako na iyong magiging tagapagbasa mo ka K5 Oxemer Asidre. Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1. Mababatian nga makikitan gihapon. Diin man nga parte itong kalibutan pinaagihan YouTube channel, TikTok nga Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital. Ganya na ha detalye hanaton mga balita.
0: Alipang
1: alas 6:04 na mga K5 siya naman nga balita lokal. Lalaki na kitaan nga patay hasulod han iglesia ni Cristo compound at tulo sa Leyte. K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
2: Nakitaan nga waray na kinabuhi ano sa nga 23 anyos nga lalaki hasakob han compound han iglesia ni Cristo Chapel habarangay San Roque tulo sa Leyte banda alas 7 kakulup nga adlaw han Hulyo 7. Ang biktima inusang nga church officer nga resident in barangay Kapangihan han maong nga bungto. Ngayon sumula naman ang tulo sa Municipal Police Station na kahuyatang hasalug. Ngan waray na kinabuhi ang biktimahan makitaan han usang nga miyembrohan simbahan. May

0: gihapon ini sa madan iya ulo nga posible durutan iya katumba. Nagtutuo naman ang pamilya ng kasangkayan ng biktima nga posible ginatake ini hakasing-kasing tungodan agsub nga pagpiniraw ng pag-inino mahin mga energy drinks. Nagpapadayon pa yan ang investigasyon ng mga kapulisan kung may foul play han maong nga insidente. Samtanga, igpapailarom naman ha post-mortem examination ang patay nga lawas han biktima. Para han dito X500 Morning Newscast, inihika K5, Carlo Arisgado para han kampiyon na mga balita serbisyo publiko ng kaliawa na syudad na takloban ng bugos na sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5, dugang pang balita lokal. Ang pagpalayon ng mga traffic enforcer, hapagbayad ng traffic violation, mahugot nga igindidiri han tumeko. K5 Jen Pilinio, K5 mo!
2: Ginabisuhan han Traffic Operation Management Enforcement and Control Office o kung tumeko Tacloban, ang publiko nga diri igpaalayon ha mga traffic enforcer ang pagbayadan ira traffic violations. Sumalahan tumeko, kinahanglan personal nga baydanhan mga motorista anira mga traffic violation haangay nga opisina na makakaghatag hinieksakto ng opisyal nga resibo. Hapahayagan buhatan may da usa nga traffic violator ang nakialayo na usa nga traffic enforcer parahan pagbayadan iya traffic violation. Pero wara ini maprosesuhan ira opisina, sanglita nagsalawa dahin kaso kontra hamao nga traffic violator. Ang traffic enforcer naman nga dabi hamao nga illegal nga transaksyon, ingintanggal na hapwesto. Ginsagdunan han tumeko ang publiko nga diri magsarig hapakikialayon ha mga enforcer para hapagproseso hanira mga transaksyon ha ira buhatan. Dugang panira ang eksakto nga proseso ang giaangay nga proteksyon kontra anuman nga legal nga baratunon. Para haditi X500 Morning Newscast, inihika K5 Jean Pilinio para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos ng sinirangan, Visayas. K5 News FM.
1: Alas 7 na, K5 ha, iba pang balita lokal. Into the Lokhan Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 o kon Freecore 8 nga online loss and congestion charges o LLCC awon usa mga nangungunang rason han bago nga pagsaka han kabraydan ang kuryente ngan ni Eastern Visayas durante han regional press conference a usa nga hotel kakulop iginsaysay han Freecore 8 nga an LLCC kaupod ang mga transaction ha wholesale electricity spot market o kon WESM nakakaapekto ha generation cost nga iginpapasa ha mga electric cooperative iginpapasan mga electric cooperative nga da ha mga konsumidor ginhisgutan liwat ang mga opisyal ang legal nga basihan nito bago nga sukot nga an ira naman mga ginbubuhat agud nga maibana ang epekto ha nagtitikahitaas nga kabaraydan han kuryente nagpatapod kay K5 ang Freecore 8 nga padayon anira advokasya para ha mas patas nga mas maabot nga presyong kuryente para sa mga member consumers din hinaman harihiyon 8. Alas 8 ka kay 5, iba pa nga balita lokal. Ginsigurado ang Department of Education ang katalwasan ng seguridad ng mga estudyante ng pagpatuman ang flexible learning hapagbalik ang face-to-face classes sa San Jose National High School din hiha syudad ng Tacloban. Ining kasunod, han madugong ang shooting incident kasunod mismo hiton maong eskwelahan at doon Hunyo 22 kayin kamatay hinan tulo ng mga estudyante ng piraan nag-angkon hingramtan halawas. Sumalaka kay 5 Gandip and Secretary Sunny Angara panuyuan hining nga mabuligan ng mga estudyante nga makabakdaw tigang hatroma han natabo nga trahedya. Ginapahinomdom o siring pa ni Angara diri nira pa pupukusa pupuguson hining nga mga estudyante nga sumulod dayon na eskwelahan kundi intutugutan laan na hirang gumamit ni Bapanga learning modalities kung kinahanglan. Ginpahuruhugot gihapon ang mga seguridad or unseguridad ang maong eskwelahan pinaagihin pagdugangin mga CCTV cameras, walkthrough metal detectors, ngan pagpanig-on, han perimeter fence. Nagdugang gihapon ni presensya, kapulisan, ha koordinasyon, han Department of Education, mga law enforcement agency, ngan lokal, nga panggobernuhan. Ginpahilawig gihapon kay K5, an meta or mental Health and Learner Protection Programs, apagpadayon han psychological first aid and counseling ha mga estudyante. Samtang kakay 5, hindi naman gagamito na klase at mga classroom kundi in namatay ang mga biktima. Alasay sa Jesna, sangkay hadugang pangabalita. Duha naman nga classroom ha San Jose National High School kundi in namatay itong tulong estudyante. Diri gagamiton. Tukibon tayo ni, pinagagay kang kakay 5 Kim Soriano. Kakay 5 Kim, ikay 5 mo.
3: Hindi na gagamito na pagklase ang duha nga classroom sa San Jose National High School kundi inamatay ang tulong ng mga estudyante dinahan madugong nga panmusila. Sumalakan Dr. Nilo Eder, Information Officer han Department of Education Tacloban City Division, ang duha nga classroom inihimo na lang nga bodega o opisina para mabuligan ang mga estudyante nga hinay-hinay ang nga makarecover tikang hat trauma nga durot han insidente. Nagpapadayon naman ang paghatag in psychological first aid han mga tinaglawas ang DSWD han mga apektado nga estudyante. Samtang formal na nga bumalik ang face-to-face classes hamaong nga eskwelahan dinahan Lunes, Hulyo 6. Duha ka semana ang naglabay at ikahan matabo ang shooting insidenta. Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka K5 Kim Soriano. Paran kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadatakloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Katapusan nga balita lokal ka K5, dosa naman nga pitad kung diin ginagamit ang waray nga pinulungan. Apaghatagin kiya kung may kalamidad ang ginlunsar ha probinsyahan Samar. Ini ang tinatawag nga Ikmat Samar Project. Kung diin ang bonsig yun hini, amuan Initiative for Knowledge, Management and Alertness Towards Tenacity and Transformation. Ang Ikmat ka K5, hindi kang gihapon ang lokal nga pinulungan nga nangangahulugan hin pag-andam. Nag-explicar ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Manuel Van Trevillas nga ang proyekto ang may panayuan nga mas maging masayon ng pagpadangat han impormasyon hatak na ang pangandaman kung may kalamidad binaagihan paggamit han waray nga pinulungan. Hapanahon ang kalamidad, importante hinduro ang paggamit han waray nga pinulungan ha mga pahimatngon. Abisong ang mensahe para hapangan daman siring pa ni Torrevillas. Sentro han Ikmat Project ang libro nga magsisirbing nga giya han Samar Localized Disaster Preparedness. Didahin nga guidebook ang mga impormasyon, edukasyon ngan pagipagsumpayan in pinaagihan waray nga pinulungan. Ang guidebook kay 5 in igdidistribuer ini ha mga local government units, eskwelahan, civil society groups, sektoran kabataan ngan mga volunteers para mapakulukusog ang preparasyon ng mga trahedya han na komunidad. Pinaagi hawon hini mas magiging matulanoy ang pagpadangat ngan pagintindihan impormasyon han katawhan na magiresultahin madig-on ngan mas talwas nga komunidad.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, bye! Fernando naman, balita lokal. Tunod tayo, Johan. DTX Coffee Mix. Antioxidant Coffee. Herbal Coffee. Healthy Coffee. Nakagapi ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:13 na. Kagay 5 naman, balita regional na ako natin. K5 News FM Kalibo. Truck driver nga mahilig magpabuton posil. Arestado ini, han kapulisan. K5 Leonard Viray. K5 mo.
5: Arestado ang isang 40-anyos na driver matapos silbihan ng search warrant ng operatiba ang kanyang tahanan sa may barangay Bina, Leso, Aklan kahapon araw ng Martes sa Hulyo 7. Ayon kay Police Captain Dexrel Tortoya, hepe ng Leso PNP, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng mga reklamo na umano'y madalas magpaputok ng baril ang suspect. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga otoridad ang buong bahay ng suspect kung saan na-recover ang isang .38 revolver na may 5 bala, isang lumang magazine ng caliber .45 pistol at isang hand grip na hindi pa matukoy kung anong uri ng baril. Inamin din naman ng suspect na nagpapaputok ito ng baril, ngunit namigo itong magpakita ng mga kinakailangang dokumento para sa legal na pagmamayari ng mga armas. Sa ngayon ay nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita Regionale mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5, ha, iba pa nga balita ko hauntan linyan K5 News FM Bacolod. Usaliwat ng lalaki, patay, mahuman pigbason, haniyala, sangkay. Ang detalye ka K5 Zero Final by K5 mo.
6: Matayang 51-anyos na lalaki matapos na tinagan ng kanyang kaibigan sa Barangay Santa Rosa, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Kinilalang biktima na si Elpedio habang ang suspect ay si Jomar, 41-anyos. Sugat sa leeg at ulo ang natamo ng biktima dahilan ng kanyang pagkamatay. Maliban sa pagtataga, sinagsak rin ng suspect ang biktima sa puwetan gamit ang talibong. Bago mangyari ang krimen, nasa impluensya ng nakalalasing na inumin ng dalawa na umabot sa komosyon at patayan. Sa ngayon, nagsisisi ang suspect sa kanyang ginawa sa biktima. Mahaharap sa kasong homicide ang suspect matapos na sumuko sa mga pulis. Balita mula sa Negros Occidental, Zairo Vanalbay. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang, hato naman katapusan nga Balita Regional, kuhaunten linyan K5 News FM, Palawan. Duhang senior citizen, ngan usang Polish national. Samaran, mahuman magbunggoay at mga sarakyan hini. K5 Grace Belostrino, K5 mo!
7: Sugatan ang dalawang kataong sakay ng top down matapos itong mabangga ng isang utility vehicle na minamaneho ng isang Polish national sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Plaridel, Aborlan, Palawan, dakong alas 9 ng umaga ng Lunes. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Roy, 65 years old, habang ang kanyang angkas ay si alias Maria, 62. Kapwa residente ng Barangay Jose Rizal, Aborlan, ang dalawa at kasalukuyang sumasa ilalim na sa gamutan. Kinilala naman ang nakabanggang driver na si alias Paul, 67 years old, isang Polish national na residente ng Poland. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa isang provincial road ang motorsiklo at pumasok sa National Highway patungong Timog. Habang binabaybay nito ang naturang kalsada, nabangga ng utility vehicle ang hulihang bahagi ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, tumumba ang dalawang sasakyan. Tumila po ng mga sakay ng motorsiklo at nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. At agad silang nirespondihan ng Municipal Disaster, Risk Reduction and Management Office ng Aborlan at dinala sa Medical Hospital para sa agarang gamutan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. K5, wala naman balita ng Jula Jero tayo, Han. GTX 500. An makoso. Ganibiktibo nga pangontrahan, high blood pressure, ngan diabetes.
4: Balitang National.
1: Balitang National. Para natong siyahan ng Balita National, iginpakitahan mga Senator Judges Kakulop, Julio 7 and Video, ang paghulga ni Vice Presidente Sara Duterte nga iya igpapapatay kaila Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Ranita Marcos nga anay House Speaker Martin Romualdez. Nagit ebidensya ini ang prosekusyon may pagisumpahan ni kaupat ng artikulo a Article of Impeachment gagin aaligar grabe nga panhulga ang Vice Presidente hakinabuhi ang Presidente First Lady nga anay House Speaker ang maong video in parte ini handuha ka oras nga online press conference ni Duterte gidahan Nobyembre 2024 ha Facebook page ni anay presidential spokesperson Harry Roque. Nagsiring ang Vice Presidente ni dahan press conference nga may naniya naka-istorya nga tawo nga kon mamatay man hiya igsusunod gihapon hini nga papatayon or patayon hira PBBM Liza Marcos nga Romualdez. Ginapakilala na gihapon ang prosekusyon ang irasyahan nga testigo kay Senior Agent and Cybercrime Division at National Bureau of Investigation o NBI nga si John Mark Kalilong. Gintutukan ni Kalilong ang pagkapot ngan pag-authenticate ng NBI. Ana sabi naman nga video ni Duterte. Samtang may naman mga grupo ng abogado nga kaalyado ni Duterte nga nagpasahin motion sa Korte Suprema nga igmando ang pagpaundang han impeachment trial han Vice Presidente. Inin may pagisumpay han legalidad ang pagtudlok kan Senador Chis Escudero como presiding officer han Senate Impeachment Court. Alas 6.20 na mga kakaifime, katapusan nga balita nasyonal. Patay liwat ang duhang opisyal ang pulisya kata mahuman ang busyon. Handi pa, walay pa makilalaing ang mga armadong nga kalakinan. Abong tuhan lambayong Sultan Kulirat, din ang naglabay nga gabi. Kinkilalan mga biktima, kanda patrolman pagurayan, nga patrolman bulyos. Nga pareho mga miyembro, 1-2-0-2nd Mobile Company and Regional Mobile Force Battalion and RMFB 12. Natabo ang krimen, bandala size imedia hanggab isamplang nakasakayan mga biktima, hausang motorsiklo, nga naagi hausang tulay, habarangay tinubigis. Basar, mga kakaiva, mga narecover nga basyon bala, halugar ang krimen, nabaruan nga M16 rifle, ang ginggamit ang mga suspitsado, hama o nga insidente. Nagdudumara papagilan mga otoridad, manhunt operation agud nga madakpan ang kumalagyo nga mga suspitsado.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala naman balita nasyonal. Rodeo Han, ITC, the alkaline vitamin C.
4: Balita International.
1: Para na ito ang basyahan, nga balita halang yung labdasan, bumalik na ang mga naguma ng mga balay at mga nagbakwigit ng mga pamilya sa Surahan, Lebanon. Pero haira, ang pamakadto pa mga baybayon para man marigo. Samtang nakatalaan hira nga umatubang, haira bago nga realidad han kinabuhi. Bisan pa man, kung nabalik na haira mga balay, nga kinahanglan ay doon. May dalagi hapon hulga, haira katalwasan, tungod han gera habot ngan Israel ngan Hezbollah. Kadamaan, haira mga balay, inagagaguma doon naman han mga bomba, nga iginhulog han Israel ha Lebanon. Sumalaga kay Five, hanusang residente dito, may dalagi hapon na babatian ng mga pagbuto, ngan kasamo kong gabi, pero harayo na ini ha ira lugar. Naglalaom hira, nga magiging kalmado na anira sitwasyon dito. Bisan pa man, kung nakabalik na hira-hira mga panimulay, ngan pira tiyagin aayad. Ang pwede pa maayad, nag-aandam lagi hapon. Ang mga hinmanga maleta, ngayon dadadon kung mabot man otro antak na. Nakinahanglan nila mag-evacuate, durot naman ang kasamo kamaong nga lugar. Haros 400,000 nga mga tao ang bumalik hasor nga paritihan Lebanon. Ikan han mag-aada ceasefire ang Israel ngan Hezbollah. Didahan bulan han Hunyo, yan na nga tuig. Alas 6.22, mga kakaifab, katapusan nga balita international. Nag-alutagar hin bilyones dolyares ang North Atlantic Treaty Organization o kon NATO, NATO, para nila mga maglain-lain nga proyekto panmilitar. Amoy nin irapaagi para ipakita kang US President Donald Trump nga makusog ang gintimprano nga peresan mga nasod nga miyembro hiton mao nga organisasyon. Pero yaghan NATO nga magkaadan tinuod nga gahomhan militar kundi inuray nira direkta gintatag-iyahan nga mga armas kumuusa nga organisasyon. Naglalaom hira mga kakaifive ha mga kalugringon nga mga armas ang mga miyembro nga nasod hini kundi in plano nira balyuan ang iradaan nga mga eroplano. Sumalang Prime Minister han Sweden nga hi Ulf Kristersson magiging supplier han napulo ka nasod nga consortium ang Swedish manufacturer nga Saab para hitong pagpalit na pulong ang bagong Global Eye Surveillance Aircraft. Samtang, mga kaifay, baga waray labot ni Trump. Hitong mao naman niya paggastos hitong na organisasyon para militar ng mga armasini. Pero nagyakan hiya nga dismayado lagi hapon hiya. Ano ray bumulig nga ira mga kaalyado ha NATO han umatake ang Amerika ng Israel ha Iran.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, wala doon balita international. Dito naman hay Johan Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Kagay 5, di ka nga munan imo ketogenic diet. Ito mga klinika D3 Bio, ngayon pagpulsan, ang napakadamo nga benepisyo panlawas hini.
4: Balitang negosyo.
1: At naman, business report, umubos ang level han inflation na Pilipinas. 6.4% hadton bulan han Hunyo. Tikang ini ha 6.8% han naglabay nga bulan. Tungod kay K5, han pag-ubos ang presyo ng produkto petrolyo. Subay hiton Philippine Statistics Authority, PSA. Nga ang pangunahon nga rason hini in ang pag-ubos han tinatawag nga transport index. Nga nahipatik ha 12.8% kumpara ha 16.2% hini didahan bulan han Mayo. Sulod ini han numero nga ginbabana-bana ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga 6.7% kundi inaada na ha 3.8% ang average inflation han nasod asyahan na nga tungahan tuig. Ginpahayag naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisakan nga nakatutok itong gobyerno ha pagbrigon ang produksyon ng pagkaon ng supply chain. Agod nga magpabilin nga hamubo ang presyohan mga papliton. Una na nga gintudlok ang samok ha Middle East nga kausa itong tigda nga paghitaas sa presyon lana tikang han Marso. Ngan maagi pa ang pinakabulan o sa mahibalik ang presyohan antes bumuto ang gera. Sumala ini han mga eksperto.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Wala na naman balita. Negosyo. Drogayo han. Klinika. Deo Fresh. Deo Roll On.
4: Balitan. Wow.
1: Alas 5, 20 signs na. Kakay 5, kumita ka na ba hin onggoy? Ano't onggoy? Amo. Amo ko nung atisoy. Asultan ko nara at di rin na kinahanglan mag-glota ano, sang amo or onggoy para maging tisoy tungod kayo doon iya kakaibahin nga kabusag nga kulor. Nasipatan itong Department of Environment and Natural Resources, Region 12. Asultan ko nara at ang gintutuuhan nga Philippine long-tailed macaque. Nag-intrimis pa ang mga netizen nga bangin lagas na daw ini. Amo nga busag itong iya naman. Kulor! Pero sirang itong DNR, ito na sabi nga amo, imposible may pigmentation anomaly. Amo nga busag itong iya kulor. May naging hapon dark brown eyes nga posible sintomas in leucism o usang mga pigment condition. Waray pa naman verifikasyon tikang how wildfire experts kung ano good ka K5 ang tinuod nga kondisyon ito mao nga unggoy. Pero sumay hausang residente, ginaaligar ga na si Patan Paini, dinahan to ig 2016. Pinanhikalasan na lahira, ini nga mga residente, hansyahan ini nga magpakita hatawo. Tungod ka kasagaran, itom or brown, iton kolorhan ordinaryo nga unggoy nga makikitan din ha Pilipinas. Para ini maprotektaran, temporaryo nga ginsadhan, ang lugar nga ginkakantuan iton mao nga amo, nga igin babawal laanay iton pagkarawat han mga bisita. Ginsag doonan gihapon ang mga vloggers, magin mga photographers, media, ngan mga residente nga igpasamwak ang mismo lokasyon han unggoy para iniin maprotiheran. Pahinomdom itong DNR nga itong tanan nga wildlife improtektado ini. Hipinaagi itong balaod Republic Act number 9147 o an Wildlife Resources Conservation and Protection Act ngan an illegal nga pagdakop ngan pagampon hini in may kaangayan nga sirot. Samtang kay five, muray pa naman masabuti kumpira ang pangidaron han nasabi nga amo.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five. Meron naman balita. Wow! O, Doroteo han, DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lami.
4: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Alas 19 na, mga K-5 Entertainment naman kita. Oy, John Lloyd Cruz. O, nag-post in picture han iya uyab nga Isabel Santos. Pero daw kasi mana tikang han mag-deactivate na inihi mag-deactivate inihiya ha iya Instagram. Sige daw, Maring Louie, ano chika hini? AK5 mo.
8: Nakaginhawa hin maurupay ang mga abangers ng fans ang aktor nga hi John Lloyd Cruz han magpost hiya hin picture han iya girlfriend nga Isabel Santos. Waray caption nga iginbutang ang aktor ha iya iginpost nga picture han iya Instagram account didahan Hulyo 3. Hanasabi nga picture waray man makita naong Isabel ngan blonde ang iya buhok dito pero maaraw ang mga fans nga hiya adto nga ginpost ni Lloydy. Nakita gihapon ang mga netizens ang usang ex-girlfriend ng aktor nga niya nasangkay na ni Isabel nga hi Ellen Adarna ha mga nag-heart and post ni JL. Nababaraka ang mga fans and couple han mag-deactivate ha Instagram ni Isabel. Ngan ugsapan niya mag-deactivate, may daan niya mga pa-cryptic post. Naging hurub-hurub lugod ha publiko nga bangin may na problema ha relationship han duha. Subay han uring mga post ni Isabel bagamay kalabutan iniha iya birthday ng dismayado hiya tungod han lalaki nga waray niya kangarani. Para ha showbiz news, ikaw kay K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan, hasudan ng Tacloban ng Bugusas Rang Visayas, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita entertainment. Dito tayo han, DTX Beauty Soap. Kampante ka sa halagang dila namon DTX nga sabon.
4: Makita ng sports.
1: Kaliyo naman natin balita pa ulan ng kusog mga K5 and Team Pilipinas. Padayon, nanpaghakot ng mga medalya ha World Youth Weightlifting Championship ha Colombia. Sa K5 Kevin, Shusana, e K5 mo.
9: Adi naman kita ha weightlifting para na aton sports update siya ng adlaw. Nagpapadayon ang Team Philippines sa pagkamada paghakot ng mga medalya didan gindudumara ng World Youth Weightlifting Championships ha siyudad han Cali, han nasod Colombia. Kakulup ng adlaw, hira Jode Peralta ngan Kirby Alasas ang nagpakadaog hin silver medals. Hi Peralta, amo ang nakadaog hin duha nga silver didahan women's 53 kilograms is nuts sugad man total category. Samtang hi Alasas, amo nakadaog gihapon hin silver didahan karan kralakin an 60 kilograms is nuts category kundiin nakaalsa hiya hin 113 kilogramos. Kung aton marunduman, mga ka-K5, upat na nga mga gold ang nakuhaan Pilipinas didahan nasabi nga torneo dito ha Colombia. Upod na dinhi ang tulong nga gold nga nakuha han umangkon ni Olympic gold medalist Hydelyn Diaz. Aada agod itong mga Diaz haira dugo in pagiging makarita weightlifting. Hi Alexandra Ann Diaz nga umangkon ni Hydelyn amo ay nakakuha na hintulo nga gold medal didahini nga World Youth Weightlifting Championship nga nakakuha pa hiya hinduha nga world record nga bago didahan 48 kilograms. Labot-la han nakuha ni Diaz nga tulo nga gold medal nakuha gihapon han lalaki nga hi JR Colonia ang gold medal dida han 56 kilograms para han kralakinan. Nganya nang adlaw diri patapos kay hira Altea Bacaro ngan hi Monica Kalumpang amo in makikigsangka gihapon na era mga kaatbang sa ring paman ni samahang weightlifting ng Pilipinas President Monica Puentevilla nga dako ini nga pagandam parang Pilipinas kay klaro na nga bisan pa mga batanon may dakita bag-o nga mga talento weightlifting nga pwede makakuha hin mga medalya ha Asian Games ngan hati arabot nga mga Olympics. Sports update, Durotan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana para ang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, hasyudad ng Tacloban ng bugos ng Senerangan Visayas, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alasay sa 33 na mga ka-K5. Kaya pala na batihan ng mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Itang adlawan Merkules, Hulyo 8, 2025. Ako naman yung naging tagapagpasamwak. Ka-K5 Ogsemer Asidre. Parang kampiyon niya balita. Servisyo publiko ng Kaliawan. Nasyonal ng Tacloban ni Nabugos nga Serangan Visayas. K5 News FM.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Future X 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio
12: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
13: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
11: Future X 500. Mabalik
14: sa mga butika.
15: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
16: Og ako no sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
16: Mm.
15: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
16: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
15: Gusto.
16: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit.
15: Mm.
16: Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
15: Mm-hmm.
16: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
15: Kana.
16: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
15: Mm-hmm.
16: Nya mantikaon na sa gabi og naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
15: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
16: Mm.
15: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
16: bad
15: sa cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
16: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
15: Gusto.
16: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
11: DTX 500.
17: Kuday si Mario, na akong diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500.
14: Mabalik sa mga butika.
15: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
16: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
15: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
16: Mm-hmm.
15: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
16: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
15: Hmm.
16: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
15: Kampiyon.
16: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
15: Wala kay reserve.
16: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
15: Oh.
16: Napadyod, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
15: Oh, kapatsadaha.
16: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
15: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna mangani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
16: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
15: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
16: Ako na sab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
15: Dili abusuhan.
11: TJX 500.
18: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: K5.
13: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
1: Oras sa K5 News FM, alas 6.39 na oras, ginpadangatayuhan Klinika D3 Bio.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
19: For all, Carlos Flores, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

July 8, 2026. Inyo ka K5, Edward Sanyagang. Welcome, hiningi kinadaag ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta, mga hinigugmag ko ng mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas, Dania, Sudan, ng Tacloban, Tanato, mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel, K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo naman ka po mga K5. Sige na't baga pag-remedyo or baga di pag-remedyo pala, ano niyo ginandam nga remedyuhon niya ng adlaw? Hirahin o liwatan niyo baga egin ka-remedyo, ikaka-remedyo pala nga egin kikina-remedyo na yan ang mga tag na. Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na. May tungod kay breakfast is the most important meal of the day. O sa nga madalomdom nga kagahon, tikang dinihan sudad ng Tacloban. Kadiunan rin natin pinaka-latest na weather forecast. Nakasulod na itong Bagyo Super Typhoon, mga ka-K5. Super Typhoon Inday, nakasulod na Philippine Area of Responsibility. Pero nga mga lugar, ha, Cagayan Valley Region, naging pailarom na ha, signal number 1. Ining Super Typhoon Inday, in magpapakurukusog itong habagat, mga ka-K5. Nga posible magdarahin ng mga patsara nga pagdarahitingan pagurahin ng dako nga parte ng Philippine Archipelago. Kadiyo na rin natin mga ka-K5, itong pinaka-latest na weather forecast. Ito na pag-asa Tropical Cyclone Bulletin number 2, ngayon pag-awas ng pag-asa kanina alas 5 ang magahon. Para hining Super Typhoon Inday mga ka-K5. Nga nakasulod na Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 ang magahon. Ining nga Super Typhoon Inday, ingin babanabana nga nahimumutang nga nakat to 1,405 kilometers east-northeast hito na Northern Luzon. Inin may kakusgun nga hangin mga ka-K5 na 185 kilometers per hour near the center, 185 kilometro kada orhara niya sentro, ngan pagsubasko nga to 230 kilometers per hour mamay kala. 230 kilometro kada ora itong subasko hininga dangin nga dara. Hininga Super Typhoon Inday mga ka-K5. Nagiyo sinim paspas 25 kilometers per hour west pa west at iya hini direction mga ka-K5. Maupay na lang. Kung baga pa east ini, mahahagip inin pira nga lugar din yan Northern Luzon. Baga iyo man obserbaran kaninhan maagahon nga baga mahangin man din yan Tacloban. Obserbaran ba niyo ha? Now, ano nga mga lugar? Ito na ada Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Puro iniha Luzon, mga ka-K5. Naglalakip itong Batanes, Cagayan, o po itong Babuyan Islands. Itong northern and central portion, itong Isabela, mga ka-K5. Itong Apayao, itong eastern portion, itong Kalinga. Northern portion, itong Aurora. Itong northern portion and central portions of Catanduanes. Dito ko nalapan nga ngaranan mga ka-K5, ito ang mga bungtong apektado hini ano ba't tadako nga lugar ha Northern Luzon, labi na western section hini na Northern Luzon mga ka-K5, ito ang apektado na hini nga pagtagabagyo Inday. Siguro mapakiyan na ka mo pira ka adlaw nga paghuhulgaon o pagtatarhugon kita. Hini nga pagtagabagyo Inday mga ka-K5, ba dito niya forecast position. Hamasunod nga mga adlaw sa nubay na makakagawas pa Philippine Area of Responsibility. But daw, nasiring din mga K5 magawas pa niya Philippine Area of Responsibility. Aadto pa itong July 12 mga K5, Hulyo 12. So mga upat pa kaadlaw, ini nga Bagyo Inday nga maghuhulga haton dinhi ha Pilipinas. Nasiring din July 8 yan ang adlaw niyan, alas 12 itong ligas. Ato niya 185 kilometers east ito Northern Luzon. Buwas alas 12 at maagahon na ato niya 960 kilometers east ito Northern Luzon. Ngan buwas alas 12 itong ligas, alas 12 itong ligas. Ato niya 805 kilometers east ito extreme Northern Luzon. Pagka July 10 ito maagahon alas 12, ato niya 590 kilometers east ito na Basco Batanes. Yan pagkakulob itong Pizza Jess, mga ka-K5. Aadto na niya 450 kilometers east-northeast itong Itbayat, Batanes. Pagka July 11, alas 12 at maagahon. Aadto na niya 420 kilometers north-northeast itong Itbayat, Batanes. Yan pagka July 12, Hulyo 12.
Alas dos mga ka-K5, hiton maagahon. Ening a super typhoon Inday ang ginbabanabana nga adto na ini 810 kilometers north-northwest hiton extreme northern Luzon gawas na Philippine Area of Responsibility. Adto pat pitsa do si mga ka-K5 magawas sa Philippine Area of Responsibility ini nga pagtagabagyo Inday, okay? Hiton maapektuhan gud hining mga lugar ngadto ha Batanes and the western section hinin Northern Luzon, mga ka-K5. Naglalakip hinin na mga lugar hinin Cagayan Valley, Aurora, ngan paghagraning nga mga lugar. Okay? Saling ko pa kanina, hinin nga pagtaga Super Typhoon Inday, iya pagukusgon hinin habagat, mga ka-K5. Sanglit ka diyon anin natin at General Weather Forecast. Yan ang aga, parte hiton kabutangan itong panahon. Hamagkalain-lain nga part hinin aton nasod, mga ka-K5. Itong Southwest Monsoon, in makakapekto ni dako nga parte ng Pilipinas. Sugad man itong localized thunderstorm, okay? Itong Southwest Monsoon, apiktado itong Zamboanga Peninsula, itong Barm, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Llano del Norte, Sultan Cudarras, Sarangganing, ang South Cotabato, magkakaderahin madampong nga kalangitan, may patsara nga pagtarahitingan paguram. Mahitungon itong habagat, samtang itong Palawan, ibang nga parte itong Visayas. Kita, din na sinirangan Visayas, ngayon itong ibang nga parte at Mindanao, may mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. May naghihapon puruhan yung patsara nga pagtarahitingan paguran, mahitungod paghihapon mga ka-K5 itong habagat. Samtang itong Metro Manila, ngayon ibang nga parte itong Luzon. Localized thunderstorm at makakapekto nga weather system, may mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies mga ka-K5, may naghihapon puruhan yung patsara nga pagtarahitingan paguran. Okay? Adiliwat itong forecast, itong coastal water conditions para mabiyahi hakadagatan niya na nga adlaw. Nasiring din itong eastern section itong Visayas. Kita, din niya sinirangan Visayas, makaka-apekto, I mean, makaka-observa kita, makaka-experiensya kita. In moderate to rough, gadaw nga kadagatan, kalalaudan mga ka-K5. At aasin in balod, hakalalaudan, kinasiring din itong pag-asa, ada mga 3.5 nga 4 meters. Eden kay tasunin palud ha kalalawdan mga ka-K5 din ya sinirangan Visayas. Diri pabor para hiton mga mangirista ngan labi na itong mga magbibiyahe kadagatan ng mga dagaton at itong baganalingaw banulo naghihikasuka. On mabalod inin kalalawdan mga ka-K5. Ito na itong temperatura yan ang adlaw magmumulay 34 and 35 degrees Celsius. Ang pinakabubong na temperatura na i-record kanina alas 5. Hanaga nakadahat 25.8 degrees Celsius ang adlaw sumidlit alas 5.33. Warela good man makapakita pagod makapangusog yan ang kagahon mga ka-K5 but sumidlit ang adlaw kanina alas 5.33. Matutunod liwat alas 6.30 niyan. Hapit mga ka-K5 inin ka gabihon. Dinya takloban cloudy madampog ining kalangitan. Ito na itong temperatura at 27 degrees Celsius. Air quality at kalidad hitangin niya ng agahon. Fair! Pero itong cloud cover, mga 90%. Ito na itong kalangitan madampog, mga ka-K5. Ano chance at patsara nga pagtarahitingan paguran niya ng adlaw? Well, 50-50 itong chance ni patsara nga pagtarahitingan paguran. Ngayon may mga gayon nga magiging makaka-experience kita in baga mahangin nga panahon. Nganya na nga adlaw medyo cloudy inin aton na kalangitan. Magpipirit inin haring araw but magiging cloudy mga ka-K5. Oo. But generally, bisan lang may kita super typhoon inday nga ginbabantayan, magiging fair weather condition gihapon kita din niya sinirangan Visayas. Oras mga ka-K5 alas 6:49 na oras ginpadanga tayuhan klinika. The Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Kaya magdudumaro na liwat itong ira libre nga check-up tinikangan niya ng July 20 nga da July 27. Tigang alas 8 itong aga dubdub alas 4:30 itong kulub. Ay kakapod niyo Dr. Carlito Balag mga ka-K5. Hining July 20 to July 27 free check-up. Ang Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Ganay bumutang Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad hinin Tacloban na aandihas na itong main gate ng main entrance ng Divine Word Hospital. Yan, ang Klinika de Alternativa Medicine ang taghimuhan mga dekalidad ng mga herbal products nga naglalakip ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500, ang pinaka-superior ng source ng antioxidant.
Klinika D3 Bio nga ang sikat na nga kape nga nagagabi ka na na-detox ka pa DTX Coffee Mix. Available ang atanan ng mga branches and Klinika de Alternativo Medicina nationwide. Yan, sugad man din niya sudan at Tacloban Haira Branch, mga gagay-fi. Yan, nanatong oras. Alas 6.51 na kagay-fi, Edward, nakaremedyo ka naman. Ano ni mabinirahan niya nga aga ay hard-boiled egg, tinuon nga bunay, grilled chicken, at ton medyo abaan na unuran nga partihan na manok nga grilled, yeah, linitsyon. And Greek style nga yogurt, mga gagay-fi. Puro Delos Pueblos. Mga paiba naman kita, hataas nga protein nga diet yan nga aga, mga gagay-fi. Kauban naton magsinakasaka, lusad, hinid, bukid, didiha may kaibaan, mga gagay-fi, kakulop. Yan, amot ato bagong baging kakalibangan niya na. Kahuman didiha opisina, bisan kundana, ibaga naging hinuyam ako, hinin kapiraw, pero kung nakakasaka na nga, hinin bukid, nawawarat kapirawan, labi na kumbaga, iging kakakirita kahin damuliwat nga baga pareha sa itong iyong baga mga interes, nga maging physically fit kita, mga gagay-fi. Alas 6.52 na naglalaw, makunga ka mo, nagpakaremedyo, naghihapon niya ng adlaw. Ngayon, unta ito ngayon rin medyo maghatagin kaupayan ito niyo lawas, permi kita nagpapahinumdum nga ang tinuod nga karikuhan ang himsog nga panlawas. Health is well. Ngayon, prevention is better than cure. Importante nga magre-remedyo kita regular nga pag-remedyo, hinda mo nga klaseng remedyuhon variety, okay? And pag-practice kita yung tinatawag nga moderation. Enjoy kita at mga pagkaon. Pero ayaw natin pag-abusuha kay tinuod dito itong pagkaon, nagahatagin kusog, enerhiya, nagahatagin nourishment. Itong atong lawas para maging tip-top condition ni niya. But nagiging hilo liwat itong atong lawas kung nasusubrahan, mga kagipay. What a question. But dapat in moderation. Puro Delos Pueblo. Alas 6.53 na ano't mga balita, kakifab Edward, yan ang adlaw. Well, kakulop, nagpakitang gilas good ng mga abogadohan prosecution, nganhan defense, hanikaduha kadlaw, ng impeachment trial, ito natin Vice President Sara Duterte, nga kumadto a Senado, kakulop, kahuna ko maatender han sesyon, nakipag-istorya lang ay, ano, sesyon, kahuna ko maatender han impeachment trial, nakipag-istorya lang ay ang iya mga abogado nga nagsiring ining impeachment trial magiging madugo, mapuputos ako hindugo, pero diri ako hini mapaapekto or diri ini magiging rason para manhinay inin akon lawas or diri ako umato, mga gakipay. Di ganin niya baga pagdudugoan, kumbaga agway good kay waray manhiya dito, tiya man lang mga abogado, mga gakipay. Pagigaagi ko nyo yung gulping ininhugada, di rin kalilikan nga magiging dugoan hiya pag-abot itong takna. Pero di rin hiya baga magpapa-apekto hiningan, di rin magpapaluya itong iya lawas, mga kakipan. Kakulop, ginpakitahan na prosecution ng Iraq porsigido nga patalsikon itong aton Vice President. E pinagin nga impeachment trial, didahan irasyahan nga igin plastar, igin presentar nga ebidensya. And video, mga kakifive, nga nananarhog ang Vice President in pagpatay kan former Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Araneta Marcos, nga nitong aton Presidente Bongbong Marcos, mga kakifive. So, naging Manilang Puson ang panel of prosecutors, kakulop, nga ipresentar ini kumo ebidensya kontra hiton aton Vice President, and for several occasion nga may ada mga objection na tikang hankampo hanna defense team hiton aton Vice President, mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Ini ba nga iya panarhog nga kumbaga mamatay hiya or mamatabuha iya, may danan niya ging kaistorya nga patayon liwati former Speaker Martin Romualdez, ha?
ngan First Lady Lisa Araneta Marcos ngan itan aton Presidente Bongbong Marcos. Pwede ba niya makover ng tinatawag na freedom of expression or freedom of speech? Nga darahan niya kasiribton, darahan niya kabido, darahan niya kasinahon, naiyakan niya ini mga kakipaib nga waray man niya baga intention gayod nga ipapatay ini nga tulong ang mga prominente nga mga personalidad hinin Pilipinas yan ang panahon. Foro Delos Pueblos. Magka-cover ba ito niya hinin tinatawag nga freedom of speech, freedom of expression? Kung mananarog ka na pagpapatay, hinin mga opisyal, mga kakipay, hinin na gobyerno. Kaya mo ito't magiging depensa nira nga masiring ira kaparte itong ira constitutional right, itong freedom of expression and freedom of speech. But question, ano itong mga boundaries hining freedom of expression and freedom of speech as provided for in our constitution? Kay ini in mga pribilehiyo lang may dahin yung mga tubtuban kung tubtubla ka mo di in nga pwede nga makag-istorya hinsugad hini. Oh, ano itong ma-establisar ba nga very good maupay ang motibo han aton Vice President han iya ipahayag ini ha, publiko mga kakipag kay naka-livestream at nga ira press conference, virtual press conference han aton na Vice President hatong 2024. So niyan, mga kapod natin ni Judge Carlos Aguiles para hubaron natin ang pirang mga takeaways han day 2 han impeachment trial kontra itong aton Vice President. May babaron kita ang damong bagay parte ni nga mga istoryahon mga kakifab. Ngan, as expected, atong palindigin hinga dayan han pirang kadlaw with the Judge Aguiles nga may magkwe-question gud ini sa Korte Suprema han pagkapili kan Senator Cis Escudero nga amo yan at presiding officer itong impeachment trial itong aton Vice President. Foro Delos Pueblos. Nga may magkwe-question han constitutionality han pagpili han mayoriya han mga miyembro ang Senado kan Senator and Anay Senate President Cis Escudero nga amo't maging presiding officer hining impeachment trial kontra itong aton Vice President. Foro Delos Pueblos. So Biden na nagpetisyon dito Korte Suprema nga nagkwe-question parte ni ito mga kakipaib katungod kay nagkakaiba-iba manggo din aton pananaw or interpretasyon kung ano itong iginlalarang itong aton batakan balaod. Pero hindi kunan itong nakampo, itong mayorya ha Senado nga eksakto la tama ani ragin buhat. An era baguhon an rules of impeachment nga era naging tugutan nga mamili among themselves among the members of the Senate kun hinod ni ra karuyag nga maging presiding officer hitong impeachment trial hitong aton Vice President magagakipay. Foro Delos Pueblos. Sana man bagay pasabutin ni hitong kaloyo nga grupo nga dapat hairaliwat grupo itong magiging presiding officer but they don't have the numbers. Minority na heraya na. Okay? Bangin nag-ambisyon liwat ni Senator Alan Peter Cayetano nga maging presiding officer. You know, alang man pag minus kan Sir Win Gatsalian kay dirihi abogado mga gagawin. Kitaon mo ang ganapan mga abogado both sides sa hining ikaduhan na kadlaw kakulop nga era impeachment trial. Kung tipuunan o nga gin-admon, gin-preparahan ining impeachment trial han panel of prosecutors from the House and the private prosecutors ngan inin mga na-representar itong depensa itong aton presidente. Taro ba may kalakunan lawyer or sugat kan Sherwin Gatsalian itong magiging presiding officer purbida. Bisan pala itong paghimuhin mga ruling hinin magkalinlain nga mga kung mga objection for example and kung anuman nga mga bagay nga paghihimuon hinin mga abogado. Di man pagminos kan Sherwin Gatsalian kay pati hiya iya man tuging naangkon gayod nga limitado ito niya na ibabaruan parte nga mga bagay kay diri man hiya abogado. Kita aga kung ano't mahinanabo ito mga kakipay. Ini kumbaga para haakon lawe,

pagkita itong mga senador at mga ebidensya nga i-presenter itong both parties hininga impeachment trial, pagkita nira may rason i-convict niyo. But it proseso nga pag-aagian hinisan o makasiring itong majority at mga senador nga guilty or not guilty, mga ka-K5. Amo itong pinaka-challenging hinduro, mga ka-K5. Saan o maabot ito nga takna nga magdedesisyon na mga senador kung guilty or not guilty, dependent ira appreciation of evidence, unless na prejudge na nira ini nga bisan kung ano't ebidensya nga ipresentar, bisan anong ebidensya at iplastar, mga ka-K5, decided na pira nga mga senador mabutos ko nira for and against the Vice President. But for those senators nga mga either adira wala adira tuo bat karoyag nira makita at ebidensya and amo tira pagbabasihan nga yun na patatamakan nira nga mga rason kung either iko-convict nira guilty or not guilty itong Vice President, maagi ana init proseso hiton impeachment trial. Karuyag bait mga nag-question hini nga pagkapili kan Senator Escudero nga magkalitsilitsi hini nga trial kay inin magiging presiding officer kung magiging insister good nira nga dapat itong Senate President kulang manggod din experience nga hibabroanan parte hinin court litigation, mga kakipa. Puro Delos Pueblos. An importante la hitsis Escudero regardless kung nakantuyan luyo nga bumalhin niya nga dihan na kaluyo kasi rin niya di man akong pag-ugupan na grupo ni Ratito Soto. An akon, pagtuman man ang akong trabaho kumusigan senador regardless kung hain ako mahimumutang. Basta la panindugan ni Escudero nga maging impartial hiya, maging patas hiya, kay hiya liwat, magmamaul-ul hini. Kung nadiri ya magiging objective ngan may pagpapaboran nira o may pagpapaboran niya din at iya pagdisponer hinin proseso hinin impeachment, mamamaul-ul liwat hiya kan nagkikita na mamati inin mga tao diri la ito ni kasini abogado. Mamamaul-ul liwat hiya and it will not, you know, speak well of him or dit magmamaupit iya kangaranan. Bata pa ni Jesus Escudero, naguna-huna pa ni ibang mga posisyon na gobyerno. Magmamaraot liwat hiya, kumbaga mapadara lang hiya, hinin na sol-sol or influensya, hinin magkaiba nga panindugan ng mga partido, hinin pamulitika din ng Pilipinas, yan ang mga panahon. Puro Delos Pueblos. And pabor ini magahatag inin pabor kan Escudero nga maiban-ibanan iton kabugaton iton iya you know it pagkitat mga tao ha iya nga tiya baratonon kumbaga may daman hinin mga kaso nga iya liwat dagi na atubang mga kakipay. Puro Delos Pueblos. This is actually an opportunity for Chief Escudero nga inin pamatud-an nga diri ordinaryo nga politiko, may kapas nga politiko, may panindugan nga politiko. Depende tiya pagdara hininga impeachment trial itong aton Vice President, mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Dapat unaw-naw ni Chis nga iniya na temporaryo la ini, Hibongbong Marcos diri permiya ada, tumtubiton iya kamatay diri. Dilit hira nakakasigurado pa inin mga supporter itong mga Duterte nga kung baga kumandidato ay Vice President Sara Duterte pagka-presidente hit 2028 nga hialiwat mga kakipay ito magdadaog. Puro Delos Pueblos. Maninimbangan gihapon ni Hitches Escudero, mga kakipay. But sige, kay katungo dito kada chance, kada tagsang nga questionon inin constitutionality hininga pagkapili niya as presiding officer ning impeachment trial, kita on naton kumbaga anot mga interpretasyon liwat hiton Korte Suprema ini. Puro Delos Pueblos. Oras sa alas 7:05 kakulop nagatender ako ning press conference kag atenderanhan mga general managers, mga board of directors and iba pa nga mga opisyales sinin magkalainlain nga mga electric cooperative region 8. Nagka-interest ako nga umatender kay apektado kita hininga tanan. Labot lang nag-invite good here at inawagan ako nga kung pwede mag-attender ako hininga press conference and Free Core in Federation of Rural Electric Cooperatives din here Region 8. Kita nga tanan.

0: na konsumo, hinin enerhiya, hiton kuryente. And nabayad kita, pati systems loss, buwis. Para lang magkaada kita yung kuryente, mga kakipan. Pero waray na kung umilob, inin mga electric cooperative sa Region 8, kahirat na babash, hira iton ginsasayop, hinin pagpadayon nga paghinataas, hinin tarifa, hinin kuryente, dinhiha aton rehiyon. And yan na nga July, may da significant, bantay niyo ha, it aton mga electric bill covering the period hinin bulan hinin Hulyo, mga kakipay. Magkakaada hin significant nga increase, bantay niyo ini. Significant in the sense that kung ikumpara mo ang naglabay nga mga bulan, dako gud itong diferensya. Kay ano nga sugad man hini. Okay. Nagawas nga din ang restorya kakulop. Okay. Bagay nagpapatakas na la inin mga generation company, transmission company, inin, I don't know kung may kutsabahan ba hinihinin na Energy Regulatory Commission, nga may ada mga add-ons, mga agin papatong nga mga kabaraydan nga di rin natin maintindihan itong mga gimpapatamakan hini. It seems nga baka nagpaparabuot nalang yung mga nagsusupply hining kuryente, mga gakifay. And mind you, from January, nga daya na nga maabot nga July, sobra 1 billion pesos na nahidugang didahan mga kabaraydan nga ginsusukota aton. Okay? Hit nag-produce sinin kuryente. 1 billion pesos tikang ha aton nga mga ordinaryo nga mga nakonsumo hining kuryente. 1 billion pesos. Nasiringan mga electric cooperatives, diri namon iton sala, diri namon ito pagburutan, diri kami ang nagkinurukumpiot kung pirapat edudugang bidah iton susuktong nga generation charge. Dito ito na igbaw, aprobado at Energy Regulatory Commission, nasunod daw la inin mga generation company, inin nga baga bag-o nga computation or setup nga ngaran baga LLCC. Mamay kala hiton mga kakipay, from January to July, 1 billion ang nahidugang aton mga kabaraydan ng kuryente din hiya sinirangan Visayas. Nagpipinamati ako nga nagkikinita kuhan na, you know, PowerPoint presentation kakulop, mga technical manggo din hiya nga mga eristoryahon. Do ako minin hibabaruan parte ng sektor hinin enerhiya ha Pilipinas. I was fortunate nga usahan mga media nga nag-aram hinin baga kwangalan ni crash course han epira law nga amot nagsasakop ito natong energy sector din sa Pilipinas. Dito naka attender kita hinin pag-aram dito ha UP Diliman parte hini ano. And basic nga mga information parte epira law and it dynamics ito natong energy sector sa Pilipinas. In ako na adman nga nahibaruan nga karuya kog istorya ha iyon niyan nga diin liwat tikang ini nga bag-o nga computation wherein nagresulta hinin pag-umento hinin tarifa hinin kuryente ini nga tanan pass on nga dat consumers. Okay, nga tanan nga mga pag-umento hit kabaraydan hiton na kuryente diri gina-absorb hiton mga distribution companies like Lieco 2, Lieco 3, Dorelco, Lieco 4, Lieco 5. Diri, pass on ito niya. Ano't about 5 minute pass on? Igin papasa nga da hiton mga tag-consumo hiton kuryente. Inin mga electric cooperative or kung tawagon mga distribution utilities, kaya nag-distribuer itong na kuryente, tikang dito source na agi ha mga transmission lines, itong inin NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pag-abot nga niya mga substation, gin-go-control, itong voltahe, gin-distribute na iton mga electric cooperatives. Inin mga electric cooperatives, igulatira nga na kulikta, hit mga korolektahon, dere, hira nagpaparabo, at konpira, itira, susukton, nga taripa, kada kilowatt hour, hining kuryente. Foro de los Pueblos. Dapat panginanoon ini nga magkaurusa kita nga manawagan ha aton mga policy makers, sa aton mga leader nga busy yan na hinigulpi nga politika mga gagaypay. Foro de los Pueblos. Nga mapanginano ini nga paghinataas hiton presyo hiton kuryente nga diri naton maintindihan waray klaro nga ginbabasihan. Sanglit mahatag kitahin panahon gud hini sufficient nga panahon pag-istorya hini. Nga makakaupod natin itong mga inin may naibabaroan good party hining istoryahon. Ipapahimay-himay natin nga patit ordinaryo nga namamatin makakaintindi kung kaya nga nag-arrive kamugang bagay in English. Hining a computation. Tatagan ko kamunian kung pirat babayaran natin per kilowatt hour. For example, ginaliye ko to. But fortunately, dinhaliye ko to, nakasakop itong Tacloban, Palo, and Babatnon. Usagad man kita at may pinakahabobo nga tarip at kuryente. Bisan kung haluyo, ngayon may mga iginpato nga mga iba pa nga mga kabaraydan itong kuryente nga aton ging kukonsumo. Foro de los Pueblos. Purbida mga kagagipay, madidismayo kahininga datos nga aton nakuha kakulopan press conference. Waray na ako magpinakian na kay... And then, nasaydan ko naman ang kadamaan hanirang presentation. But may mga bagay lang na karuyag ko like clarify hinin mga authorities, hinin pagtagakuryente. Kaya na nga adlaw, medyo puno ini nga atong programa. Hopefully, buwas, may nakita resource person. Either itong presidente, itong mga general managers, electric cooperative, Pabugos nga Pilipinas, si Dr. Alan Laniba. Or, and, itong ato general manager, itong liye ko to, baka doktor na ini-engineer pa. Fernan Paul Tan, mga kakipay. Kung ano good ini nga sitwasyon, okay? Anay, ito na itong oras, mga kakipay. Alas 7:13 na. Mamay ka lagi, kikinita ko ini diding datos nga ginpresentar ka gulap. Actually, nag-araw ako na ira PowerPoint presentation. Nag-araw kong kopya. Na ira PowerPoint presentation. Kakulop, okay? Mamay ka lahin eh. Yan nga July. Iton, for example, Hadorelco, Kamudida, Dagami, Tanawan, Dulag, Hulita, La Paz, MacArthur, Tabon-tabon. Ito nasa Tolosa. It nasa sakupan mga gagawin at Dorilco. Harumamay kala. Yan na nga July. Ito estimated nga magiging per kilowatt hour niyo. Ha? 21.7 centavos per kilowatt hour. Kung ikumpara mo niyan June na 13 pesos per kilowatt hour, and 11 pesos per kilowatt hour didan May. Yan nga July, it estimated nga charge per kilowatt hour is 21.7 centavos. Mami ka lang ginsakaan hini mga gagaypay. Laye ko to from 11.4 centavos, 11 pesos and 4 centavos han June last month. Yan na maumento in piso nga piso ng 70 centimos, magiging 13 pesos and 20 centavos per kilowatt hour. Yan na nga July. Mamay kalahin yung mga gag-A5. But anyway, mamay kalahin, wala kita sa labutan hini, nga mo nga yan na hinaana po. Sanglit nagkaurusa ang mga managers and board of directors kakulub, okay? Han mga electric cooperatives. Dini aton region para iplastar, ipresentar ini nga phenomenon nga ipasabot aton nga tanan nga diri inihinimuan hiton mga electric cooperatives igulay ra nga nangongolekta igin ririmit liwat ni ra nga tuet mga nagihimo hiton kuryente, okay, nagge-generated kuryente, it nagpapadarahit kuryente tiga nga generation company na agihan National Grid Corporation of the Philippines. Katapos napakadina ha distribution company kinukolekta la ni reto ira igin babayad liwat igin remit liwat ngadtot ira mga inin nga kaurusa hinin sektor at enerhiya. Kay Basol Pirmi nga da electric cooperative. Dit malilikyan kun itong mga tao diri nagakaintindi pa hinin dynamics hinin energy sector sa Pilipinas. Ngan hinin nga mga development yan na mga gagipay. Puro Delos Polo. Alas 7:16 na may naghapon kita chika yan ang aga with ka K5 by Kevin Susana nga sa iyo pa nga igin padaraha aton ining iya mensaheng mga pasado alas 4 pala mga ka K5 aadiman. Hi Paulo Avellino igin pakilala ang anak kan Kim Chung. Ha! Ellen Adarna okay lang nga waray sex bisan pira katuig. Ha! Actress Bettina Carlos ginko considerar nga milagro ang paggamay-anahin mga anak nga super fetation twins. Mino nga yan super fetation twins? Ano't bot signo nini? Ininpirala itong mga chika nga ipapahamtang haton naroon yan ni K-5 Kevin Susanang haton na chika la portion na hininga itong programa Foro de los Pueblos nga nagdara na itong oras. Alas 7:17 na oras gin padangat tayon extend food supplement for men. Kukulangon ano sa ka-round kung ikaw ay nag-extend food supplement for men. Okay. Kadiyo na natin mga ka-K5 ito na yung mga mensahe nga gin padangat. Hininga ito na programa Foro de los Pueblos yan ang aga. Para hatun mga namamagkita, hininga ito na programa mga ka-K5. Labot lahat yung mga namamati haradyula. Okay. Nasiring didit mga mensahe. Hey, July Guillera, hello pa di, Josefina, Advincula Papistol, good morning, Sir Edward, pag-greet daw in happy 88th birthday ka Nanay Ising Raquel Pardales. Dito hamuhon, tanawan late, salamat ang pagbasa. Hey, William Carcueva, good morning, Sir Edward, pa-shout out Rowena Lucero, ano yan na, hatindahan, maglilimpyo tindahan ang mga hanaganaga, yan na always watching live, every morning emo program, salamat ang pagbasa. Hi Edwin Aurelio Balita, good morning Sir Ward. Ano na balita NBA? Pakisaring daw kan Sir Kevin kay iya maaram kay sport commentator. Niyan. Oo, good morning Ward. Pasat out din barangay Apitong Tacloban City. Hi Francis Astilia Princess Maui, gandang babae ito. Hi Lito Abarondo, Lito. Good morning Sir Edward. Shout out akon mama nga adto alang-alang late didah barangay Salvacion. Ngay Mama Conchita Abarondo ng kan Manu Boy. Damo nga salamat ka K5 Sir Edward. Salute kan Attorney Ligutan from Carigara Leyte Astig and witness giha from NBI nga hikalilong. Yan. Nagikita inin mga gilas. Yan. Hinin mga abogado, kumbaga may mga sugad na hini nga mga trial. Labi na kay maaramhira nga live ini sa social media, nagikita TV, ginkakabir itong radyo. Ira ko na ginahatag itong ira the best. Ha! Mga ka-K5, kay simple lang nga pag-artista itong ira ka mag-carate or itong ira mga kapas. Kung mga abogado, kay they are not allowed under the ethical standards for itong mga lawyers nga i-advertise itong ira mga serbisyo. But, higit papakita na nga ni ini nga imogilas sugat hini nga impeachment trial. Okay? Cover, maging ka-cover ka mag social media. Okay? Television. The mainstream media. Dida nakikita, oo, inin kapas, inin mga abogado. Pati itong kawaray mga kapas liwat, nakikita itong dida Jennifer Lanaki. Hiya, Rochelle, Sir Edward, ang panahon ni Duterte at noong 2020, may da maestro nag-joke nga ipapapatay ni Duterte gindakop. Balitaw ka K5. Inin Vice President daw, Raymark Rodriguez. Shout out, ICPH Leyte Division. Good morning, Sir Edward. Evangeline Gorosada, good morning Sir Edward, pa-shout out po nga diha diit kan Broad Lunloy Go ngan Charlina nga happy birthday ngan happy birthday kan Eva Corda. Salamat na pagbasa from Angelic Snack House. Uy! Okay, mga ka-K5 oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:20 na oras naging padangat tayo ang 578 Emporium ang tindahan nga baton. Han mga mahal nga papliton, babalikan natin ang ating na programa Foro de los Pueblos, kamalapipirang ang mga pahibaro. K5
1: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Doc Ramiloy. Mm. Ako naginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Uh-huh.
7: Atong pag-aisgutan ka ron kabahin sa ketones.
6: Mm.
7: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
6: Mm.
7: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's. Gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga nasa aton brain.
6: Nga maoy hinungdan sa migraine,
7: mm.
6: usahay, sakit ulo,
7: mm.
6: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa ato ang blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial specialty.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may plimas.
6: Adunay plima. Walay undang paghilanat. On and off.
7: Yes.
6: Trangkaso na na.
7: Inom nag D3 Bio.
6: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya nakay hipabi, napukay hipasi.
6: Oh.
7: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
6: Uh-huh.
7: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
6: Nindot jud gaayong point ni mo Doc.
7: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, Jod. Ingon ni Doc ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga ay basin virus ni, basin bacteria ni. Kay man wala sila'y kwarta iadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
7: Oo,
6: kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala gyud. So muna na lang importante Sir GP.
6: Oh.
7: Ang nakaayo jud Sir GP kay wala ni resistance.
6: Oo.
7: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana, monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: O dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
7: Mona na, Sir GP, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
6: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka,
7: gisipon
6: ka, bakterya man o virus,
7: correct.
6: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
7: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
6: Kana!
7: Pero kung plain D3 ra ka,
6: awa ra.
7: Police station ra imo ha.
6: Layo, layo sa site of infection.
7: Mm.
6: Oh. So dapat na dyan mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: Mga kakifay, magtitindog ka ba hinbalay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
11: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na fabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
12: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya. Harani la ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
13: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may dika high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
14: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Lengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
15: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
16: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril at niyo ito nga product nga D3 Bio.
17: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
3: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto.
5: mabibili sa mga butika.
3: EDX Coffee Mix.
18: Ako dahil si Zyro, busog kayo kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang EDX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na pod ka mo EDX Coffee Mix.
3: EDX Coffee Mix.
5: Patayin sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
19: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
3: Xtend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mga biskid ang Xtend Food Supplement for Men.
3: Xtend Food Supplement for Men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga nakipay pala sa 32 na balik kita nga ito na programa Puro de los Pueblos sa The People's Forum. Ngayon kayo yun anin natin ito na ito na Chica La Portion with K5 by Kevin Susana. Para ito mga chika yan ang adlaw ito na Miyerkules mga K5. Yan! Uy, taga-karigara ngayon ining usang natindog yan ng private prosecutor, okay? Ito impeachment trial kontra na natin Vice President Sara Duterte and pro bono ining iya participation. So, maring ka nga ning pro bono, kumbaga ha-field, hinin low practice, ha? Libre. Oo, diri ka napabayad, mga kakipay. Pero kay iniliwat nga exposure ni Attorney Amando Vergel Diligutan. Hapanig itong prosecution. Iniliwat, di rilot ini basta-basta nga makuha-quantify hinin kwartala. Nga aada ka limelight, makikita ka't imbagaganap, itim pagigin kalmala, inin imo pagigin confident, hiton imo ginbubuhat mga kakipay. Ngayon natin imo baga nahibabaroan hinin na proseso, hinin litigation, mga kakipay. Tapos nakikita ka ha social media, okay, ha live stream, ha mainstream media, television, nababatian ka radyo, mga kakipay. Sobra-sobrahan pa yun, bisan million at ibayad ha iya, mga kakipay. Kung bagay kuwa-quantify mo ito na inin oportunidad nga mas makilala ka and ma-showcase kung ano itong imo baga hibabroanan parte itong balaod, mga gagipay. Oo. Pro bono. May nangan niya naging experience or may naman niya baga panindugan kung kay anong inibumulig hiya kumo o sa nga mga miyembro ito na private prosecutors ano. Kontra itong aton Vice President. But niyan nalang natin ito hingadayi, mga gagipay. Oo, makikita natin na iba pa nga mga ganap at iba pa nga mga abogado nga mga diripagod mga kilala. But makikilala hiramay tungod hini nga impeachment trial.
3: Puro Belos Pueblo.
0: Nga di kita mga kakipay. Ito natin na Chica La Portion with kakipay Kevin Susana. Para yan ang adlaw mga kakipay. Ito na Miyerkules.
23: Na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. pogi na yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chikala!
0: Okay, galing kita mga KK5. Ito na ito na Chikala portion with KK5 Kevin Susana. Uy, nagpakita naman ito haring araw ni Diagawas. Oo, KK5 Kevin, good morning and welcome. Hininga itong tandem, yan ang adlaw itong Miyerkules.
4: Good morning mga KK5, kumusta ka mo? Ay, kanina pag mga kuan, alas mga pasado, alas 3 tub-tub, mga 5:30.
0: Mahangin man ka,
4: Kevin. Mahangin, nga madakmol, nagi-iritom ang dampog.
0: Kalangitan.
4: Pero pag 6:30, nawara.
0: Nawara. Nawara. Katapos yan na, natatanawan na naton inin mga kabukiran, didi may apito nga parte inin Tacloban, kakipaib Kevin.
4: Oh, siguro amon aton paabat ni Kwan, Inday.
0: Inday ng buhay ko.
4: Paabat lato niya din ni Haton.
0: Sugad man gihapan na pagpaabat ni Inday, Sara Duterte kagulup, dito ha Sinado, kakipaib Kevin.
4: Lumakat man dayo, kahuman niyan iya, one ay two sentences ng preskon.
0: Two sentences.
4: Oh, nadirin pagpakian ni Hiya. Nag-statement la Hiya, blood-joned, unblooded, and unbowed. At tupagod niya sentence, ginkuha lang Invictus, nga gin-autoran yung usang English author.
0: Okay.
4: Nangawat na liwat.
0: Purbida. Pati ba naman itong mga poplunganon, kakipaib Kevin?
4: Ay, kay mga listoan, mga researcher.
0: Blooded.
4: Blooded, blood-joned, unbowed.
0: Blooded.
4: Oh, blood-joned. I may be blood-joned and blooded, but I will be unbowed.
0: Oh, ano yan?
4: Naging kuhat nino sa nga author. Ada na yan ah. Ada na, Facebook. Kaya hindi man niya kaya. Hindi ang kalugarin
0: yun. The phrase blooded but unbowed, originally written as bloody but unbowed, means that someone has suffered severe hardships, damage, or injuries but refuses to admit defeat. Oh.
4: May dit English author. Nangalimot na ko ang
0: aray, ha?
4: Invictus.
0: Invictus.
4: Oh.
0: Literary origin.
4: Mm.
0: The idiom comes directly from the famous 1875 Victorian poem, Invictus, by William Ernest Henley.
4: Yun.
0: Oh. Henley wrote the piece while enduring agonizing long-term complications from bone tuberculosis. Anit specific nga stanza hini? Hini nga baga siday or baga poem. Under the bludgeonings of chains. Under the bludgeonings of chains, my head is bloody but unbowed. Wari man lang niya ni baga taging credit kakipay ba? Kay normal man ito nga kita na magbasa. Mag-aram kita and again kakahibalag naton ining mga poplunganon. Oo, pero may dihiton citation or baga may credit ba? Okay, nga I'd like to quote in part of a poem by William Ernest Henley, a Victorian poem actually written in 1875. Okay, and I quote nga nasiring. Okay? Oh, sugat so, unta ito, di ba? Just like han may liwat paborito ko liwat nga in usa ka poplunganon nga whose bread I eat, his song I sing. Kon kang kanay tinapay an akon gin kakaon, hino nagpro-provide hitong pagkaon an iya kanta an akon kakantahon. It's all about loyalty. Okay? Oo. Ini dito kay niya kinuha ni under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbound. Okay.
4: Waray magpakiana.
0: O nga yan. Pero kadilat ini ra mag-istorya, labi na kunit mga pakiana at mga taga-media kay Pipe Kevin. Parte ito na iya kaso impeachment kay siyempre, kaparte ito iya defense.
4: O nga, okay. Kakano, waray pa masya tumugot ang pagpinakiana ni iya.
0: Nga mag-istorya ko niya damo nga bagay ano. Amo nga nito.
4: Kaya mag-emotional man niya.
0: Ang ako liwat, baga excited ako ba? Baga nahihiwagaan ako. Kung baga ano gunit aan at iisip ka kay Kevin. Kay di man gunit niya sugad ka-articulate nga nag-istorya. Though he is a lawyer. And being a lawyer, it is expected nga medyo kuang kagud conversan ka. Hinda mo nga bagay diri lay ton balaod.
4: Ako naglalao makay kay abogado.
0: Oh. Ngan labot la, for example, if you ano na signified your intention to run for the highest position of the land in the next presidential election. Por lo menos, yan na pala, malalatag muna ito ni mga program of government, policy mo, and kumbaga may na ka nadidirian hininga policy, hininga administration, por lo menos, baga may na kayo offer nga alternative, nga mas maruupay kay inin, igin presenter mo na matimo kalugaringon as a contender para it election. But, wari ko ito nakikita, bangin ka diri pala, bangin secretive, lera ka kibab Kevin, bangin, dila nira karuyag nga ipagawasin it, just, you know, para makalikay hirahinin magbabas, diba?
4: Oh. Simple.
0: So kakulop, naintindihan ko ito nga pagkawari ko damong igyayakan in public kay inin mga technique nira or ano tira paghihimuon nga mga strategy is para lang ito't ira grupo.
4: Bangin magkabisto. Basta itak ni babaroan it mga private prosecutor di dihiton prosecution nga tanan pro bono.
0: Pro bono.
4: Waray bayad.
0: Waray bayad.
4: Dito it depensa nga tanan binaydan.
0: Banong ano.
4: Salit.
0: Waray magsiring pro bono pira dito.
4: Waray, waray.
0: Diri harumamit may dekad 16 ng mga abogado ka kay Pep Kevin salit. Yung madipinsay mo.
4: Amo ko na may napresyo ka na objection.
0: O ngayon?
4: Oo.
0: Magsiring objection. Usa. Duha tul kahon.
4: Kahon.
0: Oh, may dana.
4: 1 million.
0: Oh, 1 million. But anyway, kaparte ito itong dynamics. Litigation. Okay, kung baga korte. Kaparte ito niya. Ugaring la, for several occasions, nga na-overrule
4: yung atirani. Presiding officer.
0: Presiding officer.
4: Escudero.
0: Naging question liwat sa Supreme Court. Iton kapili niya kung presiding officer. Iton impeachment trial ka kay Pen Kevin.
4: Mau pala. Ay, ako nagkikinita in full. Mga kwanlita ako, di ko nagkikinita in full.
0: Kaya actually, maluntog. May da na mga summary pagkakaaga. Hiton mga takeaways ba? Okay, hiton day 2. Okay, ano an baga mga importante nga nanabo dinan impeachment trial. Kay time consuming ito nung matutog kagud ka kay Pepe Kevin na TV or social media. Diri ka na may babaro. Di ka na makapagtrabaho ni ba? Kumbaga amo lang yung pagkatutukan. But you know, ini nga mga namag-pro bono, okay? Irang atanan. It binayaran nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte, kumbaga bayad gud ini rakep pakabuhi ini ka kay Pep Kevin. Okay? This is also an opportunity for them to showcase their abilities. Legal ability or talents, okay? Kay ininlo kwan inihiya para akon both a combination gihapon in art and science. Okay, tutuloy ni nga law, logic, and language. Wow. Amo to, makikita mo ito ang mga lawyer. But dako ini nga bagay para ira. Okay, so ini nga mga nag-pro bono, for example. Kaya di mo na pwede mag-advertise at ira services. Kay talapas man ito itong ethics. Itong pagiging abogado. But you know, nakikita ka social media, nakikita ka TV. Kung makarit ka good, ma-enhance ini nga imo ka makarit. And it's an seto kahuman. Dito natin, kuhaon natin hiligutan nga lawyer kay maupay ngayon.
4: Juan na. Establish na.
0: Establish.
4: Duro na ka-establish.
0: Duro na ka-establish. Okay.
4: Actually, nga tanan nga di dahit hit prosecution, obos na mga established ni era private kuan.
0: Oh, hirakapunan.
4: Oh.
0: Kaya magkukuan pa ini. Mas mai-enhance pa ini. Kay, siyempre, kung nada ka korte, pagka di ano nga maupay ka nga naplastada itong mga ebidensya o nandudumarat cross-examination itong mga witnesses, but ibagad baga makikita ka kay Pep Kevin. Habugos nga kalibutan.
4: Kalmado la. Mga flares. Badaw. Adto na. Ayaw kita gina. Kapi Pep Milton, nangangatol ako hit nga bado.
0: Nag-press conference ka man ngayon gihapon. Pero harayo matimo istorya. Harayo matimo na wong hining artificial intelligence.
4: Oh, harayo.
0: Harayo, Milton.
4: Harayo. Oh.
0: Harayo.
4: Pero ang nagpayaw pa yung nagbuhok.
0: Salamat. Amulan bintaha ka kay Pep Kevin. Kay, di na ito nga AI-generated nga imo picture. Dumamuan yung buhok. Amot nakakaupay nga technology.
4: Amo balit.
0: Okay. Chika, number one.
4: La.
0: Chika number one.
4: Chika number one kita. Magkakadayon ang kodada in hikuan. Hi Paolo Abelino ng hikimcho.
0: Bado?
4: Kay iya again post nga upod niya didahan iya litrato an iya anak nga hi Aki.
0: Aki?
4: Oo, kan LG Reyes. Nga nga limot na kit postura hini ni LG Reyes.
0: LG Reyes.
4: Oo, kay nakaanak.
0: Sige na Milton naman. Amunin na angkan ni
4: Paolo Abelino.
0: Paolo Abelino.
4: May naanak ngayon ni Paolo Abelino.
0: Ha?
4: May naanak ngayon.
0: May naanak. Mo pa ito kay may anak na nga daan. Kung di rin na magkaanak ni Kim Cho, may nira anak na.
4: Nagpakuan naman nga rin ni Kim Cho. Nagpareserba na. Naka-freezer na niya kuan. An iya
0: Excel. Oh ngayon.
4: Oh hirangan hey may dapat usa ato nang ginchika din.
0: Tama eh. Tama I remember oh. Kakipid Kevin.
4: Ang galimot lakan usa nga may dana ano ini. Nga naka-reserve na nga in case nga
0: magkakaruyag na niya, magburod.
4: Magburod.
0: Inin ipapadis na la ini, insibilian lalaki.
4: Di kang hiton, kung hinuman ng lalaki ngayon gusto.
0: Okay.
4: Or kung nadiri hiya nga magburod hiya, may da surrogate mother.
0: Pwede nga amot magdara.
4: Nga amot magdadara.
0: Hiton iya anak.
4: Oo, iya anak. Oh,
0: kati kang man to iya.
4: Kati iya.
0: Oh, excel man niya.
4: Oh, ibala oh. Nagburod.
0: Hmm.
4: Okay, so, nagpakita, ay, ngan, adto ni Amerika.
0: Hmm.
4: Ngan may da dito negosyo nga gin-open ni Paolo tapos igin-promote ni Kim Cho.
0: Kim Cho. Amo pa yung liwat ito ganun nga partnership ka kay Pep Kevin kay...
4: Nagihibulig.
0: Nagihibulig.
4: Oo. Okay. Sakto gad.
0: Sakto gad. Oh, nagihibulig. Okay. Oh,
4: karoyag sid nun nga magkaupod hira Kim Cho ngan Paolo han bisitahon ni Paolo an iya anak.
0: Baga singkit man ini ka kay Pep Kevin. Bakit oh. Anak, bakit anak na nira ni Kim Cho ini?
4: Oh, ano?
0: Oh, singkit nga bata.
4: Balita.
0: Oh, bagahin ko combination in Koreano or Hapon.
4: Oh, oh. Takahi Kim Cho, Chinita Princess.
0: Oh.
4: Bangin nasopo na oray pa.
0: Oray pa rin nga ni baga relasyon na sumupo.
4: Oo. Oh, oh. So
0: okay, kita kay tong picture oh.
4: Mm. Ah, okay, okay. So adi LG Reyes it koan dilit osa.
0: Osa, amo ito itong nakaitaw.
4: May pagkatsinita gihapon ni LG Reyes.
0: LG Reyes, may pagkatsinita. Oh,
4: nasobrahan lang pagkatsinito niya anak.
0: Anak. Bangin ang tatahin ni LG Reyes. Amo ang baga mas madridig ko ng dugo.
4: Correct, correct.
0: Dito siguro ay diran lulo or lula baga nakasupo nga ang bata mas singkit kontra niya nanay.
4: So klaro good ko nung igin papadayag na ni Rakim Chong ang Paolo tira relasyon. Kaya ang gingamit din nga cellphone ang pagkuha kan Kim Chok.
0: Bisa nga, nga pagpapagamit at cellphone ko hanggang kanay ano. May mga meaning ngayon ang kakipay.
4: Oo, tapos pati ang camera nga didahan sugbong ni Paolo kan Kim Chok ihapon nagto.
0: Oo ngayon. Purbida kakipay.
4: So nagpapabarobal yun ang gudirit gamit. Magpabarobal yun ang anit gamit.
0: Amo na.
4: Amo na ito.
0: Oh.
4: Ito nga.
0: Kanina doon aton cellphone.
4: Oo.
0: Aton na.
4: Kanina doon yung cellphone. May matawag ako.
0: Kaya wari ako load.
4: Wari ako
0: load. Mag-check ako messenger. Kaya wari ako data.
4: Wari ako data. May dito kinukul. Gino.
0: Na-delete ko ba ito?
4: Ano daw lang mga nanmamati haton niya na nga magamagparap this whether asawa, oyab, or naglulungon.
0: Okay.
4: Kung open ba hira, hitira ka partner, hitira mga cellphone.
0: Okay.
4: Nga anytime, pwede ko haon, or restriction, bahala ka rin mo.
0: Amo iniit pa kiana. Tungod ba nga kamuin magpartner na or mag-asawa, nawawarayan na ba kamuin privacy? Amo that question. Kung itong privacy ba magpapabilin bisang kamo mag-asawa, ha, sample for example nga it's cellphone iti missis ayaw pa si pad-e nga kuhaa or pangitaon mo kung anot mga messages dito hinaton iya ka message same man liwat it missis nga diri hiya mangingin labot diya manginginano diri hiya magpapasipara bis aadala dahla misa may niya oportunidad nga panginanoon kitaon kung anot mga messages dito hinuan ka message. Amo ito't baga dako nga challenge sinin ka mag-asawa ka kay Kevin.
4: Eh, ako kila.
0: O ngayon?
4: Waray ko lang.
0: Ako waray mga problema gihapon.
4: O, waray ko ba? Basaha ito ni Dakay. Kung ano ito'y mabasahan, may kumanigarason.
0: May dako sangkay nga nasa ring ang babae ba nga Dikit nagbabasa kay maululan lako.
4: Kay
0: may dako. Mo tinuod oh, da.
4: Ano mo nagapakwit ba te?
0: Oh, bumati na kito. Oh. Bumati na kito. Nga nasiring nga dikit nagpapasipara oh, nga ya cellphone. Kay bangin ako may basahan ni de maululan lako. Oo. Oh, oh. Oh. Dikit nagpapasipara. Mm.
4: Oh. Oh, ya ko okay lito na. Bukiki on di da. In fact, di nga nak magpipiran nga nanuhin dito hit akong kapartner, kung ano man.
0: Okay.
4: Pero ta, kung nalit di da, maaram hit password, mga wala kinigamit nga ano tawag yun eh.
0: And then,
4: fingerprint.
0: Biometric.
4: Biometric. Okay. Ano man lang, adit akong.
0: Biometric or ito niya mo, face ID, face identification.
4: Akong code.
0: Kaya kainin face identification, di really what you save kung may tatago ka.
4: Oo.
0: Kay nakaturog ka, for example.
4: Ito mo rin yung cellphone.
0: Dinabrihan.
4: Abog yapon ni fingerprint.
0: Pwede gihapon.
4: Pwede nakaturog ka.
0: Pwede nga nito, doon ni tim asawa.
4: Oo. So, aya.
0: Ito yung finger. Ito yung tamurag ko ba? Kang ibab Kevin.
4: Kita ito dida. Kay waray man ito, kuan. Waray man ito maraot dida. Amo balitaw nga. Kung may ka-partner, ayaw na pag pinaki sweet talk hin iba.
0: Oh.
4: Kay magtitikang iton hin agway.
0: Amo na ka kibab
4: Kevin. Oh, labi na partit ka mabayinan, maulo ulito hinduro. Kay parit ka mabayinan, dapat hirlet tatagos yahon.
0: Ikaw ulit mahusay.
4: Ikaw ulit mahusay.
0: Waray good iba.
4: Oh.
0: Bis damot mga ngagi nga mahusay, ikaw good lagi hapon
4: mahusay. Direk nakita, Haira.
0: Anay, Elvira Duran, hello. Sir Kevin, nakita ko ikaw nakadi kakakulup hamon office, may daniyo ginpalit.
4: Diin daw la.
0: Bagets good.
4: Bado?
0: Oo. O gito dahil bagets ka na.
4: Bangin dito hakuan. Ha. Diin dapit daw la. Kinadtuan.
0: Sige daw. I recall daw.
4: Sige daw, Ma'am Elvira.
0: Nasering didi himam say ni Wenceslao. Morning mga idol. Words for the day. What you don't know won't hurt you.
4: Yeah. Correct. Kung di ka maaram, di't makakaululay mo.
0: Di't makakaululay mo.
4: Oh, sakto.
0: So, kanag karagsingong ba hini madi sening di rimogin papasipad at orging kikita in cellphone ni Parijun?
4: Oo.
0: Oh.
4: Ay, nakamonitor hira yan. Adi na Dennis Winceslao Enterprises.
0: Oh,
4: Anaton Wilder, hira Edgar.
0: Edgar.
4: Oo, nga Sir John. Oh, temprano pa siya nakamonitor na din.
0: Good morning, Sir Kebs. Nasaring Edwin Aurelio Balila. Ano ito, Lolo Paul George? Ada naman na Celtics.
4: Oh, ito na.
0: Kairuman ni Jaylin Brown. Na didto lugod, ha? Philadelphia.
4: Nagbalyo, nag-trade.
0: Nagbalyo.
4: Oh, hilolo, Lebron pa ito aray kasasabti kung mapakain.
0: Nasiring Hiparey Ray Canyeso. Good morning, Sir Edward. Sir Kevin, takmisis gabi ito kung nahuram itaksil ko.
4: Kung nakaturog na yan.
0: Nakaturog!
4: dito ada ko.
0: Nakaturog ko nung Avon.
4: Ah, correct, correct. I was about to say.
0: Nagano ka dito, Avon, day?
4: Nagkuhan la. Nangita lang ko dito. Kinita lang dito ang stand din ni Maris Racal.
0: O ngay,
4: may naman ang stand din
0: ni Maris Racal. Nagduro ko din paghawakan
4: Maris Racal. Maray lugod na ako ni Ma'am Elvira Duran. Maray pag... Nagpapaselfie on ta kami. Ginsasalida na ito niyan.
0: Muna. So, karoon natin hini. May nga ni katag kakirita ng mga manmarati. Nga may picture-picture. Kuhaon na ito nga ran. And then, ipapa... Plus na ito.
4: Sunod makapasya.
0: Sunod.
4: Mapapicture kita, Ma'am Elvira. Thank you so much. Thank you, Ma'am Elvira.
0: Nasaring Hidore na Lynn Relibo, okay la basta waray la password it cellphone.
4: Kaya dapat isumutin password. Kaya para waray problema ba? Kaya ba't nakakakuha nito?
0: Moy. Good morning, Sir Edward. May dako nakatapong artista ha Metro han Lunes han Kulop. Maupay ang ka-smile. Hey, Sir Kevin.
4: Nag-shopping gadla ako.
0: Okay.
4: O pinalit na kintong ang kilo ng manok.
0: Hey, Edwin Aurelio Balila. Good morning, sir. Paano man lakon usala ang cellphone?
4: Ito. Correct, pero ito nga.
0: Nasiring Elvira Duran. Ini, kakipag Kevin. Na-intriga kini.
4: Ginaw. Ano, ini.
0: Ha, ayaw, kay may upod ka.
4: May upod ka.
0: Amo na din yan late 30s.
4: May upod man la.
0: Nasiring Elvira Duran, ha? Ayaw kay may upod ka. Mari pa kun kita magkakatapo. Mari pa kun di ko kachachambahin nga may kaubod ka.
4: Di ka man malakat.
0: Okay. Sige.
4: Ngayon kita tapo ni kaduha nga kwan. Basta mo pa ini kay gin papakilala na ni Paulo. Iton iya anak kadto kan Kim Cho. Para ma-acceptar ni Kim Cho at tinuod nga pagkatao ni Paulo.
0: Ito. Okay. Nga ada may na ako anak. Dili ka na kwan na nakaanak ako. Okay.
4: Nga ano tawag hini? Nahingadayan talaad tong akuan cellphone kay gin papagamit ni Kim Cho ito niya cellphone kan Paulo.
0: Camera. Amo ito ang pagpamatuod nga warek tinatago.
4: Warek
0: ibang ka textmate or ka message sa ha messenger.
4: Kun may ada man mga wholesome itaadto or kanang business nga irestorya.
0: Pero kinasasabtan ito body language ka K-Pipe Kevin. May pag-studio nga may dangani ka message sa team partner. Nga baga ibat iya
4: aura,
0: ibat iya baga reaksyon, kun hay ni ibubutang it cellphone, etc. Nasasabtan nga ba?
4: May dagod.
0: Agi ka K-Pipe Kevin.
4: Salit ay nalang pagpinanli-li kung baga sensitive ka.
0: Amo na ini, siring ni Madi. Sining, importante inim. Words for the day, what you don't know won't hurt you.
4: Correct. Sige, baling kita.
0: Oo.
4: Katapos han pagkabulag, han iya mister nga Hiderik Ramsian o nga tuig.
0: Okay.
4: Ginamin ni Elin Adarna, nga tikang hanira pagkabulag, tub-tub yan na, silibit ya.
0: Waray hiya.
4: Singon, waray hiya makipaghilawas o maghimo in bisan ano nga sexual activity.
0: Ngayon.
4: Iya inigin buyag-yag hanunang adlaw didahan ira vlog nira Alex Gonzaga.
0: Okay.
4: Ikaw ba, ginpakianan hiya ni Alex, ikaw, Miss Adarna, naghahanap pa, di ba? Siring naman ni ko, ano, hindi, nag-give up na ako.
0: Nag-give up na.
4: Katima hiya siring hiya nga 1 year na hiya nga waray gon pakakatilaw.
0: Ngayon?
4: Ngan waray liwat hiya titilawi.
0: Waray pakakatilaw ngan waray katitilawi.
4: Oh, 1 year na.
0: Ano daw?
4: Nag-anniversary na ngayon.
0: Adit pa kaya nakagipin-gipin. Hinugod it baga may ilob-ilob. It lalaki or babae partihinin baga pakatilaw ngan katitilawi.
4: Ambot nga ha, makuri. Ito kayo nag-iibay-ibay personalidad.
0: Balit.
4: Makuri, matigo.
0: Makuri. Nasari hi Francis, maupay na lawaray ako kami tag partner since day one. Cellphone, wallet, income, kanya-kanya.
4: Oo, ngayon.
0: Sir ni Francis.
4: Oh.
0: Okay, depende ito.
4: Arrangement.
0: Sabot, hit mag-asawa. Oh. Okay.
4: Anya, sir. Nga, 1 year na hiya, nga waray good. Nagmamamara.
0: Okay.
4: Ngan iya... Ngan iya kuninig papadayon, tub-tub pahit ika fifth year.
0: Alo.
4: Nagsaad hiya in 5 years celibacy.
0: Ngayon?
4: 1 year na kuno.
0: May apat pa katuig.
4: Oo. Oh, sering naman ni Alex Gonzaga. di ako maniniwala sa iyo niyan. Sering ni Ellen. Oy, 1 year down. 4 years to go.
0: Okay,
4: pero kuno, non-renewable. Bonsid ngon, katimit 5 years, di na nire-renew.
0: Pwede na.
4: Pwede na.
0: Hala, baga paghinulat yung K-5-Kevin.
4: Paghinulat.
0: Dako hinduro yun nga baga challenge. Para kan Ellen Adarna.
4: O, ginpakianan niya.
0: Oh.
4: May da ba nangunguyab haimo yan na? Sering niya, may da nagpapapansin.
0: Okay.
4: May da mga nagtetext.
0: Okay.
4: Pero it akon pag-abat, diri ako interesado. It's closed. Sarado. Iya ginsad.
0: Ginpadlakan ngayon. Katipid Kevin. Ginpadlakan.
4: Basta para iya, kan ilan adar na nalilipay iya, nga iton iya mga kasangkayan in malipayon hit era married life, malipayon hit era tagsa-tagsa nga relasyon, nga para iya, ito nga kabutang okay laanay iya, waray laanay para tiya kalugaringon. Inidibot niya nga ton, iya mga anak kan John Lloyd ngan ni Derek Ramsey. Bado kun may dito ambot daw la kun may mag-attempt nga ka K5 kun baga iya pwet mabaribaran. Na matut mga kaulitawhan din.
0: Hala, uy, waray andis charot la nasiring hi Francis. Oo. Hi Joel kanya maki live pinagkikita haton. Hi Rodgy Tess. Hi Rodgy. Good morning Sir Ed and Sir Kevs. pira na daw ito hiya tiya edad after 5 years.
4: O ma, sobrang na 40 kung kuhan.
0: After 5 years?
4: Oo. Oh, diri pa. Ah, diri pa?
0: Oo. Oh, oh. Mm. Sige, research natin ito na pangidaron ni Ellen Adarna. Yan na, tiya pangidaron kay K-5 Kevin is 38 years old.
4: Awas, yan.
0: Tama. Oo, oh, kung baga may 4 years pa.
4: 42.
0: 42 oh, years oh. old ni Ellen Adarna.
4: Oh, so, menopausal na ito.
0: Diri pa?
4: Kay pag i-start hit ko ang...
0: Mga 50s.
4: Ah, okay. Oh.
0: Early
4: pero,
0: 50s.
4: Pero diba may early menopausal yeah. kuan? Okay. Pero ba...
0: Ano daw lo init baga aksyon kung manit baga upat katuwing kung baga may maruyagan niya o may karelasyon niya. Ay, Pep Kevin.
4: Tarigo. Interviewon ta nalahiya ka humanit yung makatuwing. It core kung pag ikalima katuwing magsiringhiya nga orek makatuman.
0: Mm-hmm.
4: Yung secret
0: Nag-cheat!
4: Nag-cheat ako. Nag-cheat ako. Vow.